0: Oras sa buong kapuluan, 13 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga.
1: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Tatalakayin, mga usaping dapat pagtuunan ng pansin. At sasagutin, mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Sa mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Napapakinggan po kami sa Capital 104.3 FM pansamantala. Kami po ay di mapapakinggan muna sa 738 kHz sa inyo pong mga AM band. Samantala, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Musta po kayo mga kababayan? Nanood ba kayo ng day 2 ng atin pong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? Alam niyo mga kababayan, kailangan nating maintindihan ano? Kapag nanonood tayo ng isang trial, hindi po ito base lamang sa pakiramdam ng ating mga kababayan. Kung hindi yung sa palagay natin, sino ba yung mas maganda yung argumento nito, mas maganda yung argumento niyan. But of course, we have to look at it on a legal perspective. Ibig sabihin mga kababayan, who keeps the real score? Ayan. Yan po ang hihimayin natin sa umagang ito. Bilang na mga kababayan, yung mga kaganapan kahapon, yung mga naging manghang na palitan sa pagitan po ng House Prosecution Panel. Of course, from their private counsel, ano po, kay Attorney Ligutan. At doon naman sa bahagi ng defense, ano po. Yan lamang yan sa mga himay natin sa umagang ito upang mas maintindihan po natin mga kababayan. What better way to understand the law but to ask from the practitioners themselves? Alamin po natin na sa atin pong makakausap, isa po siyang litigation lawyer, isa pong law professor, and of course, isa rin po siyang bar coach. Alamin po natin kay Attorney Red Jello Agbayani kung ano yung mga naging developments kahapon sa nangyaring Vice President Sara Duterte impeachment trial. Attorney Red, magandang umaga po.
2: Magandang umaga, Al, no? At magandang umaga sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas.
0: Opo. Attorney Red, maraming salamat po, no? On such short notice, pinaunlakan niyo po kami ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin. But of course, una po sa lahat, kahapon, maraming mga legal terminologies, ano po, ang naririnig natin kahapon. Kabilang na dyan yung mga motion o yung mga sinasabi ng magkabilang partido, marami silang sinasabi, ano yung objection, sunod-sunod laging nasasabi. Ano po? Ano po ba yung ibig sabihin ng objection? At bakit po ito ginagawa? Ano ba ang basehan nitong mga objection na ginagawa kahapon? Dahilan para yung mga kababayan natin, whether from the side of the prosecution or whether from the side of the defense, nagpabatuhan sila kahapon ano ng mga salitang ito. Pakipaliwanag po sa ating mga kababayan, ano nga ba ang dahilan ng objection?
2: Makikita natin kahapon sa trial, impeachment trial na ating napanood, na ang defense counsel through Attorney Narvaza nag-object nung pagkapresenta pa lang dun sa NBI agent ni private prosecutor Ligutan. Inobjectan niya na ito, pati yung mga testimonya, pati yung proffer of evidence na tinatawag natin sa korte, at pati yung mga pagpresenta dun sa mga photocopies na pinapa-identify ni private prosecutor Ligutan kay NBI agent. Inobjectan ito ng defense counsel na si Attorney Narvaza. Ang objection, ito yung ginagamit ng mga abogado para tigilan ang isang bagay na maging ebidensya o mapresenta yung ebidensyang iyon sa impeachment court. So, ginagamit ito ng defense team upang pigilan or para hindi i-consider ng mga senator judges yung magiging ebidensya na yun kapag ni-rule o sinustained ng ni Presiding Officer Escudero yung objection na yun. So importante yun para sa defense, para at the time na mag-o-offer na ng evidence yung public, yung prosecution, hindi siya pwedeng isama as an evidence kasi na-objection niya siya. Pero gusto ko lang ipaliwanag at ibigyang pansin na, at gusto ko ring bigyan ng credit si Chief Escudero dito sa pag-handle niya ng impeachment trial na ito, kasi makikita mo na nung nag-o-object itong si Attorney Narvaza doon sa pag, kumare, yung sa pag-identify ng NBI agent sa photocopy, ni rule ni Sir Escudero na wala pa sa tamang panahon para mag-object ang depensa sa pinipresentang ebidensya ng prosecution, which is tama naman kasi nasa rules natin na tsaka ka lang pwedeng mag tsaka ka lang pwedeng mag object doon sa ebidensya na ebidensya kapag ito ay ino-offer na ng prosecution as evidence. Kailan ba nag-o-offer ng prosecution ng evidence? Nag-o-offer ang prosecution ng evidence sa korte or sa impeachment court kapag natapos na lahat. Ibig sabihin, na-presenta na lahat ng prosecution yung witness nila. Doon lang po pwedeng mag-offer ang prosecution ng evidence, at kapag nag-offer, doon lamang po pwedeng mag-object. Kung sakali, kung meron man silang grounds, doon lang pong pwede mag-object ang depensa.
0: Opo. Attorney Red, kahapon, kapansin-pansin, na umuulan ng objection mula doon sa side from the defense. Kahapon, sunod-sunod, yung bitaw ng objection, tapos laging tinatanong, ano yung basis for the objection? First off, bakit po ba at pwede po ba na sunod-sunod yung objection to the point na parang hindi na matapos-tapos yung sinasabi nitong first na resource person nila o yung first witness nila?
2: Pwede naman po yun. Nasa abogado po yan ng nasasakdal o ng respondent kung ano yung mga i-object niya at kung kailan niya ito i-sasabihin yung objection nito. At nasa presiding officer din po ito, kay presiding officer Senator Judge Escudero, kung i-overrule niya ba o i-sustain yung objection. So part po talaga ito ng proseso ng impeachment court.
0: Po, Attorney Red, isa sa mga tinututulan o pinag-o-objectan na itong defense, yung mga formal evidences, yung pieces of evidence rather, na documents, ito yung mga screenshots from Meta na nasend sa email nitong yung resource person nga, nabasa ko rin kahapon yung inyo pong komentaryo on the admissibility of the documentary evidence kapag ito po ay produced electronically. Pakipaliwanag po sa ating mga kababayan, bakit po sinasabi na kapag galing ang yung piraso ng ebidensya ay produced digitally, yung photocopy daw noon ay considered as original. Tama po ba ang pagkaintindi namin? At para po sa ating mga kababayan, let's set the record straight. Ano po ba ang sinasabi ng Korte Suprema hinggil po dito?
2: Nasa ating electronic rules on evidence at saka amended rules on evidence, na kapag ang isang bagay ay isang photocopy or isang duplicate na tinatawag, ito ay kinokonsidera ng korte na original. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang ipresenta yung original mismo ng dokumentong ito. Kasi for all intent and purposes, kinokonsidera ito ng korte as original. At itong mga printout naman, kunwari itong mga screenshot, kapag print mo ito, original po ang printout nito. Kasi andun nakalagay po ito sa Rules on Electronic Evidence.
0: Po. So ito po ay nasa ilalim ng procedure na pinatutupad ng Korte Suprema. But your thoughts on this, sir? Bakit po ba para po sa kapakinabangan din ng ating mga kababayan, why are we using the procedures from the court, from the judiciary, sa gayong ang impeachment trial ay sui generis, o this is a class of itself. Bakit po ginagamit natin ito from a perspective na itong impeachment trial ay political in nature also? Hindi lamang po ito strictly legal, hindi lang po ito strictly ano, no? Bakit nga po ba natin ginagamit ito?
2: As a general rule, Al, di ba, ang impeachment court is, tama ka, ito isang political na proseso. Mm-hmm. And katotohanan, nakasulat sa Constitution na ang Senate ay may sole power to try and decide the case. At kakaibat nito, Al, yung powers ng Senate na gumawa ng rules or impeachment rules regarding sa kung paano nila ikakandak yung impeachment proceeding. At itong impeachment rules na ginawa ng Senado ay ito yung unang magiging basehan ng proseso o procedure ng impeachment court. Kapag walang nakalagay sa impeachment rules na for example, walang nakalagay kung paano mo i-authenticate yung isang screenshot or paano mo i-authenticate yung isang screen record, pwede kang magkonsulta sa rules of court ng ordinaryong korte, o ito yung tinatawag na rules of court natin. Ibig sabihin, yung rules of court ng judiciary o ng korte ay nagsusuplementa lamang sa impeachment rules na sinusunod ng impeachment proceeding ngayon.
0: Mm-hmm. So ibig sabihin po, ito ay supplementary lamang doon sa rules ng impeachment trial. Attorney Red, gusto rin po naming maintindihan ano po. In the interest of not wasting the time of the public, not wasting the time of the impeachment court, kaya maasahan po ba natin na sunod-sunod pa rin? Mauulit ba yung nangyari kahapon? Siguro no, sa mga susunod na pagkakataon na palaging nag-o-object. Ano po bang dapat gawin halimbawa ng kabilang side, no? Whether it be from the defense or the house prosecution, para hindi siya laging na-o-objectan ng kanyang kalaban?
2: Definitely, Al, no, magpapatuloy itong bangayan sa impeachment court, itong pag-o-object ng bawat kabilang panig sa mga anumang motion o testimonya o ebidensya na iprepresenta ng prosecution or iprepresenta ng defensa. Parte ito ng politikong proseso ng impeachment. At dagdag pa nito yung mga batikang abogado na kasali sa impeachment proceeding. So, para sa akin, Al, malaking bagay yun kasi talagang alam nila kung kailan mag-o-object, kailan dapat hindi ipresenta itong ebidensya na to, doon nagkakaroon ng pag-o-object doon sa kabilang panig. And I think, siguro hindi natin maiiwasan yung pag-o-object talaga, or para malimitahan siguro yung pag-o-object, at hulaan nila nila or ipresenta na lang nila yung mga ebidensya na kung paano dapat ipresent ito sa tamang paraan para hindi na magkaroon ng grounds upang mag-object yung depensa o prosecution.
0: Opo, Attorney Red, isa pa no sa obserbasyon natin. Of course, hindi lang naman tayo nanonood nung impeachment trial kahapon, not just the general public, but of course, yung ating membro o the members of the bar, ano, yung ating mga dekano, yung ating pong mga kilalang abogado dito po sa ating bansa. And I am seeing something common sa kanila na sinasabi nila na yung mga objections from the side of the defense are anchored on mere technicality. Kumbaga, ibig sabihin, parang nangyayari lang, tinetechnical lang ng defense itong mga sinasabi ng private house prosecutor.
2: Alam mo, gaya nga nang sabi natin kanina, mm-hmm, na dapat paisip siguro ng karamihan sa atin na ang impeachment proceeding hindi yan isang strictong court proceeding. Ito ay isang, gaya ng sinabi mo, isang political na proseso na pag-remove ng isang impeachment officer nang naayon sa Constitution. Ibig sabihin, ang rules of evidence dito or yung technical rules ay hindi masyadong nag-a-apply. Okay? So, at isa pa dito ay ang impeachment proceeding ay naapektuhan ito ng public opinion. So, kapag ang abogado ng depensa o prosecution ay paulit-ulit na nag-o-object kahit wala namang grounds to object dun sa mga katanungan, parang napupunta or naiisip ng mga mamayang Pilipino, baka may itinatago. Kaya object ng object. So, yun yung mahirap doon. Yun yung mahirap doon sa palaging object ng object.
0: Po, Attorney Red, kahapon din na kalap natin ang balita na may grupo ng mga abogado na gustong mapatigil pansamantala ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang dahilan ng grupong ito ay dahil hindi raw fit para maging presiding officer si Senator Judge Cheese Escudero. Ito po ba sa inyo pong palagay maaaring katigan ng Korte Suprema dahilan para matigil itong impeachment trial pansamantala, o ito po ay as a rule ay magpapatuloy pa rin? At ito po ba ay alinsunod sa ating pong saligang batas?
2: Oo nga. Kahapon, tinanong ni isa sa mga katanungan ni Ping Lacson bago mag-umpisa yung impeachment proceeding, tinanong ni Ping Lacson ano po ba yung threshold issue na threshold issue na dapat kailangan upang i-convict convict ang vice presidente. Ang sabi ni presiding judge Escudero ay 2/3 ng lahat ng membro ng Korte Suprema, 2/3. And nung nakaraang araw, ang isang issue na naman na pilit tinatanong nila ng magkapatid na Cayetano ay kung dapat bang ang Senate President ang mag-decide nito, ang mag-decide ng impeachment proceeding na ito. Alam mo, nakikita natin sa Constitution na walang sinabi ang Constitution kung sino ang magde-decide ng impeachment proceeding kapag ang nililitis ay ang vice presidente. Ang nakalagay lamang sa Constitution ay kapag ang presidente ang nililitis sa impeachment proceeding, ang Chief Justice dapat ang mag-preside. So nagkakaroon tayo ng since merong silence sa Constitution, pwede tayong mag-konsulta dun mismo sa plain text meaning o plain text o kung ano ba yung nakasulat. Since walang nakasulat doon sa Constitution kung sino ang pwedeng mag-preside kapag ang nililitis ay Vice President, pwede nating sabihin na pwedeng kahit sino sa kanilang mga senador ang pwedeng mag-preside. Kasi wala namang pinagbabawal, wala namang sinabi ang Constitution. Importante ito na dapat resolbahin din ng ating Korte Suprema upang mawala ng agam-agam ng mga tao, even ng mga senator judges, kung sino ba dapat ang kanilang sundin.
0: Opo, Attorney Red, isa pang bahagi, ano, is this a justiciable controversy? At ito po ba ay dapat na siguro dinggin ng Korte Suprema itong usapin ng what forms the majority, ano, at gaano karami kinakailangan pa rin bumoto owing to the fact na tatlo sa atin pong mga senator judges dapat kasama, ano, dun sa impeachment trial, but dahil nga sa kanilang mga iba't ibang kasong kinaharap wala sila doon. Ang tanong po natin, Attorney Red, is this a justiciable controversy? And ano po ba ang justiciable controversy para po sa ating mga kababayan?
2: Alam mo, Al, ang Korte Suprema hindi yan nagde-desisyon sa mga hypothetical na tanong tulad ng kailan magkakaroon ng majority kung wala pang eksaktong facts na nangyayari. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng mag-adjudika ng isang tanong na walang party litigants o wala silang issue na dapat na i-resolve. So, maganda yung ginawa ni Ping Lacson kahapon, gaya ng sabi ko kanina, bago mag-open impeachment proceeding, tinanong niya kay Chief Escudero, ito ba ang desisyon ng impeachment proceeding na ito? Na ang threshold para mag-convict doon, na mag-convict, para paalisin sa PESCO si Duterte ay two-thirds ng lahat ng 24 na senador, regardless kung nakakulong ka o hindi. Ang sagot, ang tugon ni Escudero, oo, ito ay isang desisyon ng impeachment proceeding. Sa pagkakataong iyon, Al, nagkaroon na ng justiciable controversy na tinatawag natin. O yung controversy na dapat na iresolba na ng Korte Suprema. Nakikita ko doon kahapon sa impeachment proceeding, walang tumutol doon sa pahayag yun ni Chief Escudero. Kasi ramdam ko, Al, na pati sila, gusto na rin nilang ang Korte Suprema ang mag-resolba nitong issue na to. Para kapag botohan na, at least meron na silang gabay na o desisyon na gabay sa Korte Suprema na kanilang susundin.
0: So kumbaga pinasa na nila yung bola sa Korte Suprema kung nagkataon. Eh, kaya lang ang issue dito medyo tahimik ang Korte Suprema. With that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Napakaganda po, napakalinaw ng ating paliwanag sa ating po mga kababayan. Lastly po, ano po ang panawagan natin sa ating mga kababayan? Ano? Of course, naiintindihan naman natin na mahalaga na tayo ay nanonood at nakikinig ng mga nangyayari sa impeachment trial. Lahat tayo dapat kaisa dyan. But, ano po sa palagay ninyo yung na mga na-perform na mga thoughts sa ating mga kababayan? Kasi parang inaantay na lang na ating mga kababayan eh. Magagalit ba ako? Hindi ba ako magagalit? Titignan ko muna yung headline dito sa traditional media. But ano po ang kahalagahan nung personal tayo no, na nagsusuri dito sa mga napapanood natin sa impeachment trial?
2: Mahalaga na magpartisipa ang mga bawat mamayarang Pilipino, lalo na sa impeachment proceeding na ito. Ito ay isang demokratikong proseso ng pag-alis ng isa sa mga pinakamatataas na opisyal ng gobyerno gamit ang isang impeachment proceeding o isang constitutional mechanism upang mapaalis o mapanagot ang bawat opisyal o pinakamatataas na opisyal ng Pilipinas. So, napaka-importante sa bawat mamayan Pilipino na manood, kilatasin ang mga ebidensya at gawing accountable yung mga senator judges na magde-desisyon sa kasong ito. Tulad nga ng sabi ko, ang magde-desisyon sa impeachment proceeding na to ay yung mga senator judges. At ang mga senator judges, Al, ay inelect ng taong bayan. So kung ang taong bayan gustong panagutin o gustong i-acquit si Vice President Sara Duterte, dapat pakinggan rin ng mga senator judges kung ano yung hinaing o kung ano ba yung verdict din ng publiko.
0: With that, maraming salamat po, Attorney Red Jello Agbayani, sa inyo pong napakalinaw na paliwanag at maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo. Sana next time, ano po, wag po kayong magsasawa no, na magbigay sa amin ng panaya. Maraming salamat po, Attorney Agbayani, sir.
2: Maraming salamat.
0: Thank you very much po.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Agree talaga ako sa sinabi ni Attorney Agbayani. Ano po? I think it would be better encased. Ano, mas nakapaloob 'yan doon sa mga kasabihan na kadalasan naririnig natin. Yung Vox Populi, Vox Dei. Tama ba ako nang sabi Populi? Sabihin po noon, mga kababayan, ang boses ng taong bayan ay boses ng Panginoong Diyos. Ang oras po natin, 38 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber, One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Ako po si John Marco Campo. Sa tingin ko ang parusa sa mga politiko na napatunayang nagkasala ng korupsyon ay habang buhay na pagkakakulong para fair naman po sa lahat ng mga ating kababayan. Yun lang po.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS. Para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
6: Anak! Bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 42 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, hindi lamang po ang impeachment trial ang binabantayan nating Inday. Dahil inabantayan din natin si Bagyong Inday naman na papasok dito sa ating pong bansa. Upang kamustahin ang kahandaan ng Batanes, makakausap natin ngayong umagang ito mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Ginoong Dan Esquidul. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito at magandang umaga po.
8: Magandang umaga rin po. Good morning po sa ating mga taga-subaybay.
0: Chief Dan, ano po ang kahandaan naman na ginagawa ng Batanes sa nalalapit po na pagpasok nitong si Bagyong Inday?
8: Sa ngayon naman po ay patuloy po ang ating paghahanda bagamat under signal number 1 na po tayo, eh patuloy pa rin po kami nagbibigay ng advisory at naghahanda na po lahat ng ating mga munisipyo, lalong-lalo na ho sa mga bangka na kailangan itaas na mag-secure kahit maganda pa ang panahon ngayon.
0: Opo, Sir Dan, ang kasalukuyang panahon dyan sa Batanes, eh, medyo maulan na ba? Kamusta po ang panahon dyan ngayon?
8: Sa ngayon po, partly cloudy pa lang, medyo maganda pa ang panahon. At inaasahan po natin na mabilis magbago ang panahon dito sa darating na araw po.
0: Opo, kamusta naman po ang kahandaan ng ating mga lugar kung saan maaaring pwedeng mag-evacuate yung ating mga kababayan, as well as ano po ba yung mga instructions sa atin ng lokal na pamahalaan ng Batanes? Ano po yung mga pagsasayos at ano po yung mga paghahanda na ginagawa natin?
8: Yes po, kahapon ho ay nagkaroon tayo ng pre-disaster risk assessment meeting para ho malaman pa kung ano pa ang kailangan paghahanda gagawin at patuloy naman po tayo nagbibigay ng advisory sa lahat ng stakeholders, munisipyo, at sa ngayon po ay ongoing pa rin po ang pagtataas ng mga bangka ng ating mangingisda para ma-secure na po sa itaas, at ang mga biyahe po sa dagat ay kahit maganda pa ay meron na po tayong nilabas na no sail policy para ho paniguro na hindi na po sila papalaot.
0: Opo, itong no sail policy po, umiiral nung kailan pa po? Ngayon po bang araw na ito o nung nakaraan pa?
8: Ngayong araw po na ito, ngayong umaga po.
0: At ito po ay tatagal hanggang sa maka alis na no po sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Inday, tama po ba?
8: Yes po, kasi inaasahan natin dahil medyo magtatagal dahil habagat po ang inaasahan natin pagkalipas itong bagyo.
0: Opo, kamusta naman po yung paghahanda natin doon sa, kung halimbawa po, kakailanganin mag-evacuate yung ating mga kababayan. Ano po yung mga preparations natin? Meron po ba tayong mga family food packs from the DSWD?
8: Yes po, nakahanda po ang ating mga evacuation center sa lahat ng munisipyo at even dito sa probinsya. At ang mga family food packs natin ay nakapreposition na po sa bawat munisipyo, kaya very accessible na po kung kinailangan nila agad-agad.
0: Opo, as of now, gaano po ba karami mga kababayan natin na nandyan sa Batanes at ilang pamilya po at mga ilang individual?
8: Ang populasyon po dito sa Batanes ay nasa around 20,000 po. And then, yung family food packs natin ay sapat naman po dahil bukod sa stock natin sa munisipyo, bawat munisipyo, ay mayroon po hong karagdagan na dumating dito na 7,000 family food packs. So, may sapat pa naman po.
0: Opo. At ano pong mensahe natin, ano pong abiso natin sa ating mga kababayan, especially nandyan sa Batanes, dahil po dito sa maaaring paghugupit ng Bagyong Inday. Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead, sir.
8: Okay. Para po sa ating mga kababayan, lalo na dito sa bandang Batanes, tayo po ay patuloy na makinig at sumunod sa mga ilalabas na anunsyo ng ating opisina at ang bawang LGU. At maging preparado po, maging handa po. Huwag po tayo magpakampante at kahit na medyo malayo pa sa atin, ganun pa man ay maging handa po tayo sa lahat ng pangangailangan natin. At wala na po munang lalabas sa dagat para at least mas safe just in case po. So ingat lang po at dasal po ang kailangan natin. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po at pinapanalangin din po namin, Sir Dan, ang kaligtasan ng ating mga kababayan nyo. At dyan, kayo po na nasa Batanes, mabuhay po kayo, sir, at maraming salamat po.
8: Maraming salamat din po. Good morning.
0: Good morning po at mag-iingat po kayo dyan ng atin pong Batanes, PDRRMO, si Chief Mr. Dan S. Dicul.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Po ang ating panayam mula kay Ginoong Dan S. Dicul mula po sa Batanes PDRRMO. Kaya nga po ng aking sinabi, mga kababayan, binabantayan din natin ang maaaring maging epekto ng Bagyong Inday dito sa atin pong bansa. Mapapanood nyo sa social media, yung kanyang international name is si Bavi. Ano po? Nakikita nyo yung hagupit na dala netong bagyong ito sa ating mga karatig bansa. na marapat lang po mga kababayan na tayo rin dito sa Pilipinas ay paghandaan itong malakas na bagyong ito. Oras po natin, 48 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magtungo muna tayo sa mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Para po sa pinakahuling kilos kampaneng pampanguluhan ng ating po Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., alamin natin ang kasalukuyang sitwasyon sa 2026 National Kickoff ng School-Based Feeding Program and Milk Feeding Activity sa Pulilan Central School sa Bulacan na dadaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatutok doon ang ating kasamahang si Alvin Baltazar.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
9: Ang resmeda ng umaga nasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa paaralan ito, dito sa maing Pulilan Central School sa 2046 National Food Tech School-Based Steering Program Milk Feeding Activity. Nakita ko natin dito si Agriculture Secretary Francisco Pinoel at Tubatag Secretary Sani Angara. Itong programang ito ay ang pagbibigay ng masusustansya ng pagkain sa mga mag-aaral sa loob ng 200 feeding days. Pagbibigay ng data sa milk feeding sa mga kwalifikadong benepisyaryo para makatulong sa kanilang paglaki at kalusugan. Itong programa ko po ay ang tulungan natin ng mag-asari na po sa Landed sa pagdang Department of Agriculture kabilang na ang Philippine Center sa pagkat nakasentro dito sa lalim yung mga pagbibigay ang masusustay sa pagkain bawa ng batas. Ang sino ito ang nasa harap ko ngayon ay mga batang magkakal, mga elementary. At siliano sila, nagsisweldo sa kanila ng pagkakulay. Ang nakikip yung grupo, one cup of rice. At hindi ko alam kung puno na ito. Ang sinasweldo natin sa mga bata, sino alam yan? At sino alam mga katsaka one cup of rice. Ate, ano pangalan mo? Catherine Combated?
10: Catherine.
9: Combated Bulacan. Si Ma'am Catherine. Oo, si Ma'am Catherine. Masaya yung atmosphere dito, Tonal, ano? Kapag mo naman, pagka mga bata natin dito natin, buhay na buhay yung ambience dito. At tuloy lang balik yung kanilang medyo para sa agang ito, Tonal.
0: Alright, maraming salamat kasamang Alvin Baltazar at ingat kayo dyan ano, sa dadaluhan ng atin pong Pangulo. Mabuhay po kayo at maraming salamat, Kuya Alvin.
9: Mabuhay.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Mantala, sunod-sunod na objection ng kampo ni Vice President Sara Duterte, normal lang sa korte ayon sa prosekusyon. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
11: Walang nakikitang masama ang House Prosecution Panel sa naging agresibong pagharang ng depensa sa ikalawang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pulong balitaan sa Senado, ay pinaliwanag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na tumatayong House Prosecutor na natural na at bahagi ng bakbakan sa korte ang paghahain ng objections. Depensa niya ginagawa lamang ng mga abogado ng Vice Presidente ang kanilang tungkulin na pangalagaan ang kapakanan ng kanilang kliyente. Matatanda ang naging mainit ang day 2 ng paglilitis matapos pa ulit-ulit na questionin ng depensa ang mga isinalang na testigo at inihaing ebidensya ng prosecution. Inihayag ni Ridon na kung minsan ay tila nagiging pilit o impertinent na ang mga ginagawang pagharang ng kabilang panig. Istilo raw ito sa batas upang maantala o tuluyang mapigilan ang pagpasok ng mga dokumentong maaaring magpatibay sa kaso laban sa isang akusadong opisyal. Sa kabila nito, igiliit ng mambabatas na wala silang planong personalin ang discarding ito. Gayunpaman, ipinaalala niya na ang mga senator judges sa Senate Impeachment Court pa rin ang may huling say kung papaboran o ibabasura ang mga reklamong ito sa gitna ng pagdinig. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
12: Meron po kasi talagang mga objections na tingin ko bilang abogado parang a bit impertinent already, no? Marami yung mga tanong doon. Marami objections doon, halos pa ulit-ulit. Hindi ba? But I think that is the job of the lawyer to do. So siguro naman kung bahagi ako ng defense panel, baka yun yung kailangan ko rin po talaga gawin para yakin na hindi po makapasok yung mga ebidensya na dapat pong hindi makapasok para maprotektahan ko po yung kliyente ko. But that is their strategy and we will respect that particular strategy.
11: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Pag-avail ng libreng gamot gamit ang PhilHealth, muling ipinaalala ng DOH sa publiko. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Hinikayat ng Department of Health and Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang publiko na magparehistro sa PhilHealth Yakap Program para makagamit ng pangunahing serbisyong pangkalusugan. Maaaring mag-enroll ayon sa DOH ang mga miyembro gamit ang kanilang registered PhilHealth number sa napiling accredited Yakap Clinic sa pamamagitan ng eGovPH app, PhilHealth Member Portal, PhilHealth Office o yung mismong Yakap Facility. Sa ilalim ng programa, maaaring sumailalim ang benepisyaryo sa first patient encounter, consultation, referral, pangunahing laboratory test, cancer screening at mga libreng gamot. Ayon sa DOH at PhilHealth, walang dapat bayaran ang naka-enroll sa pampublikong Yakap Clinic para sa mga saklaw na serbisyo. Sa pribadong Yakap Clinic naman, hanggang 900 pesos kada taon lamang ang maaaring singilin para sa konsultasyon at iba pang serbisyong saklaw ng programa. Layunin ng PhilHealth Yakap na mapalakas ang preventive healthcare at mailapit sa publiko ang mas maagang pagpapatingin at gamutan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pagtatatag ng Space Force, target ng Armed Forces of the Philippines sa 2028. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Natatag ng bubunga ng Armed Forces of the Philippines ng isang space center na kanunan ay plano gawing Space Force o Space Command ang kay AFP Chief of Staff General Romeo para pag-usapan sa command conference kahapon na sa sama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ni Browner sa kapwa ginagawa. Dalawa ang panting ang at ikarway upang tulad na armas dito. Ngayon ay ginagawa ni Browner ang military service na pwede nang gumamit ng teknolohiya by punto at may lusay para sa 2028.
0: At bilang panghuli, tulong para sa pamilya ng batang nahulog sa creek, tiniyak ng Quezon City Local Government Unit. Ang ulat niya na mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Tiniyak ng Quezon City Local Government ang agarang tulong sa pamilya ng 7 taong gulang na batang nasawi matapos na mahulog at matangay ng malakas na agos ng tubig sa Dario Creek sa barangay Bahay Toro. Sa isang pahayag, nagpaabot ng pakikiramay ang lokal na pamahalaan sa naiwang pamilya at tiniyak na magbibigay ito ng burial assistance, financial assistance para sa burol, livelihood assistance para sa mga magulang at psychosocial support. Kasunod naman ng insidente, muling nagbabala ang QCDRMO sa mga residente ng Barangay Bahay Toro na iwasan ang pagligo, pagtawid at iba pang aktibidad sa mga ilog, sapa at creek tuwing may malalakas na pag-ulan dahil sa panganib ng bigla ang pagtaas ng tubig at malalakas na agos. Hinimok din ng publiko na manatiling alerto at sundin ang babala at early warning advisories ng kanilang barangay para maiwasan ang pagkalunod at iba pang aksidenteng dulot ng masamang panahon. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At sa pamamagitan po ng ulat niya ni Marian Bastasa, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo. Ito po ang palatuntunang Bangon, Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Alcor Puz, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Philippine Standard Time, 8:58.
1: mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
16: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangungunahan ang 2026 National Kick-Off School-Based Feeding Program and Milk Feeding Activity sa Pulilan, Bulacan ngayong umaga. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Sa Pulilan, Bulacan, ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong umaga. Sasadyain ng punong ekutibo ang Pulilan Central School para pangunahan ng 2026 National Kickoff Based Feeding Program and Milk Feeding Activity. Ito ay ang paglulunsad ng pamahalaan sa school-based feeding program na naglalayong mabawasan ang malnutrisyon at mapabuti ang kalusugan at pagkatuto ng mga batang mag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Lead agency sa programa ang Department of Education sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture kabilang ang Philippine Carabao Center at iba pang ahensya upang matiyak ang sapat na supply ng gatas at masustansyang pagkain para sa mga mag-aaral. Makakasama ng Pangulo sina DepEd Secretary Sunny Angara at Agriculture Secretary Francis Tew Laurel. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Planong impeachment kontra kay Ombudsman Boying Remulla maring itinanggi ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Maring itinanggi ng kampo ni dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo na may kinalaman o alam siya sa kumakalat na ulat ukol sa umunoya planong pagkapatansik kay Ombudsman Boying Remulla. Ito ang inihayag ng legal counsel ni Arroyo na si Attorney Joseph Frianeza matapos mag-viral ng isang post ng Facebook blogger na si Mary Carr Pasong Serrano. Ayon pa kay Attorney Frianeza, hindi matukoy ang tunay na pagkakakilanlan na naturang blogger. Ibinahagi ng abogado ang screenshot ng online PubMed na naging mitya ng reaksyon ng kampo ni Arroyo sa media. Si Ombudsman Remulla ay kabilang sa mga opisyal na maaaring mapatalsik lamang sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment sa ilalim ng Article 11, Section 2 ng 1987 Constitution. Naging mainit ang usapin ito sa bansa lalo pat kasalukuyan ding gumugulong sa Senado ang paglilitis sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Caloocan Disaster Risk Reduction and Management Council naka-blue alert status sa banta ng Super Typhoon Inday. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Itinaas na sa blue alert status ang Caloocan City Disaster Risk Reduction and Management Department bilang paghahanda sa Super Typhoon Inday. Bagamat hindi inaasahang direktang magla-landfall sa bansa ang bagyo, maaari umano itong magpalakas ng habagat na posible namang magdulot ng malakas na pag-ulan sa mga susunod na araw. Sa ilalim ng blue alert status, naka-standby ang 50% ng mga tauhan ng CDRRMD para sa agarang deployment, habang pansamantalang nilimitahan na muna ang free transport assistance para matiyak ang kahandaan ng mga emergency response resources. Samantala, bilang pag-iingat ay sinuspende rin muna ngayong araw ang face-to-face classes mula daycare hanggang senior high school sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Caloocan. Pinapayagan ng mga paaralan na magpatubad na muna ng asynchronous classes sa mga estudyante pansamantala. Mula sa Caloocan para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Iba't ibang ahensya ng pamahalaan at local government unit pinaghanda ng Office of Civil Defense sa posibleng epekto ng superbagyong Inday. Narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Inatasa na nga ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ng lahat ng member agencies nito, regional at local DRRMC at Office of Civil Defense, agad na ipatupad ang mga paghahanda sa banta ng superbagyong Inday. Kabilang dito ang pagsasagawa ng pre-disaster risk assessment, pagmamonitor sa mga lugar na posibleng bahain, paghahanda sa mga evacuation centers para sa vulnerable sector at pag-preposition ng relief goods, rescue equipment at response assets. Inatasan din ang mga ahensya na tiyakin ang kahandaan ng mga responder, makipag-ugnayan sa AFP, PNP, BFP at Coast Guard at magpatupad ng preemptive evacuation, no safe policy at travel restrictions kung kinakailangan. Ipinag-utos din ang pagpapagting ng pagpapalabas ng mga kinakailangan impormasyon upang matiyak ang maagap na paghahanda ng publiko sa papalapit na bagyo.
19: para sa Bagong Pilipinas sa Martial Law Radio Pilipinas sa Publiko.
16: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
22: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
23: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
21: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
24: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
21: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
25: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
26: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
27: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
21: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
28: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan. Kihimayin mga balitang pinaka pinag-uusapan. Malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
29: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay eksakto na pong 9:08 ng umaga. Ang petsa po ay July 8, 2026 at araw po ng Miyerkules. It is a hump day. Ibig sabihin nun, nasa gitna na tayo bago matapos muli ang isang linggo. It's a beautiful day as always, pero medyo makulimlim kasi alam nyo, pagdating ng hapon hanggang gabi, meron ng mga thunderstorms at may mga paulan-ulan na. So, nagbabago na ang ating panahon. Ang hindi pa rin nagbabago ay yung bangayan lagi sa politika. So,

0: feeding activity. Alvin, magandang umaga sa iyo.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Sa ngayon, Dennis, ano, papunta na din sa ilang area at ibang area ang pag-ibig sa itong national school-based training program and learning activities. Basahin po natin si Pangulo Mark Marino na segment maya-maya lamang.
0: Medyo choppy ang iyong pagdating, but we'll be back with you, Alvin. Thank you. Maraming salamat.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Maraming salamat, Alvin Baltasar. Babalikan natin siya. Anyway, we have a flash report from J. Mark Dagala. Senator Erwin Tulfo nagsampa ng reklamo laban kina Attorney Levy Baligod at yung 18 tinatawag na Maleta Boys sa Mandaluyong City Prosecutor's Office. J. Mark, magandang umaga sa iyo.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
3: Yes, Manong Leslie, sinampahan nga ng reklamo ni Senator Erwin Tulfo ang 6 na individual na nag-uugnay sa kanya sa manumalyang flood control project sa Mandaluyong City Prosecutor's Office. Reklamong grave oral defamation in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012 ang isinampahan ni Tulfo kina Attorney Levy Baligod, dating Congressman Mike Defensor, incumbent City Councilor Ronulfo Ludovica at Attorney Virgilio Garcia, at dalawang dating bodyguard sina Congressman Saldico na sina Jeron Valderrama at Bernard Gumban. Nagugat ang pagsasampa ng reklamo kay ni Tulfo sa hindi otorisadong pagpapatawag ng punong ng grupo na ginawa sa Senado at sa punong na ginawa sa Garden Events Place, kung saan itinitalye ng mga dating bodyguard na nagsilbing Maleta Boys ang listahan ng mga individual na tumanggap ng maleta. Una nang nadawit ang pangalan ni Tulfo sa aligasyon ng isa sa umano siya sa mga tumanggap ng mali-malitang pera na may kaugnayan sa flood control scandal. Sinabi ni Tulfo, walang batayan ang mga ibinabatong aligasyon laban sa kanya at layo din lamang itong sirain ang kanyang pangalan. Bago nito, ay una na nagsampan ng reklamong grave oral defamation si Senator Erwin Tulfo laban sa 3 sa 18 dating bodyguard at kinaguriang Maleta Boy sa Pasay City Regional Trial Court nitong nakalipas na buwan. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. At yan ang kanyang ulat ngayong umaga. Magpunta naman tayo kay Mary Ann Bastasa. No? Unemployment rate noong Mayo, bahagyang tumaas ayon sa PSA. Mary Ann?
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Yes, bahagyang tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Mayo, ayon yan sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa ulat, umakyat sa 4.8% ang unemployment rate noong Mayo mula sa 4.7% noong Abril. Katumbas ito ng nasa 2.50 milyong Pilipino na walang trabaho, samantala nasa 95.2% naman ang employment rate o humugit kumulang 49.63 milyong Pilipino na may trabaho o sariling hanap buhay noong Mayo. Ayon sa PSA, mas mataas yan ng tinatayang 738,000 kumpara sa 48.89 9 milyong employed na naitala noong Abril. Nasa 12.2% naman yung tinatawag na underemployed o yung mga manggagawang naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho o karagdagang mapagkakitaan. Kabilang naman sa mga sektor na nagtala ng pagtaas sa bilang ng empleyado noong nakaraang buwan, ang agriculture and forestry, accommodation and food service activities, admin at support service, construction at human health and social work activities. Habang bumaba naman yung employment sa public administration and defense, transportation at storage, pati na sa financial at insurance activities. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Anyway, from Mary Ann, magpunta naman tayo kay AJ Ignacio. Meron siyang live report. First Lady Liza Araneta Marcos, nasa Muntinlupa Sports Complex ngayong umaga upang mamahagi ng 10 kilong bigas sa bawat Muntinlupeño ngayong umaga. AJ, good morning.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, Kalesti, magandang umaga. Nandito tayo ngayon sa Muntinlupa Sports Complex ngayong umaga dahil nandito ang unang ginang na si Liza Araneta Marcos kung saan namamahagi nga ng 10 kilong bigas sa bawat bayan makikinabang program dito nga sa Muntinlupa City. Kung saan kasama niya, Kalesli, ano, si Muntinlupa City Mayor Rufy Bianston, kasama niya si League of the Cities of the Philippines President at San Juan City Mayor Francis Zamora, at namimigay nga sila dito ng 10 kilong bigas. Kung saan nasa halos mahigit 500 mga Muntinlupeño ang nandito sa Muntinlupa City Sports Complex, at kung saan ito ay ongoing na yung pamamahagi. At ngayon sa mga oras na ito, Ka Leslie, ay nag-iikot ang unang ginang sa iba't ibang sulok ng sports complex upang kamustahin yung ating mga kababayan, kung ano pa yung mga kanilang pangangailangan dito sa Muntinlupa, at sisiguruhin niya na makakarating sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang mga hinaing. Sa ngayon nga, Ka Leslie, no, sa aking nakikita sa mga oras na ito ay unti-unti na rin lumalabas ang unang ginang, ano, dahil meron pa siyang ibang mga mahalagang engagements na pupuntahan, kasama nga si San Juan City Mayor Francis Zamora at si Muntinlupa City Mayor Rufy Biason. Pero as of this moment, patuloy pa rin ang distribution ng bigas dito sa Muntinlupa City, Ka Leslie. So yan na muna pinakuling balita mula pa rin dito sa Muntinlupa City para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan.
7: tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita diretso mula sa Senado. Hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayan ng Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage. Tinig ng Bayan.
8: Hello?
7: Tinig ng Bayan.
9: Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si JB Babayson mula sa Talisayan, Misamis Oriental. Sa tingin ko, ang karapat dapat na parusa para sa mga politikong korap ay dapat makulong sila habang buhay at may balik ang pera na galing sa mga tao at silang managot upang mag upang may silbing babala sa iba.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
10: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
7: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At tayo nagbabalik. Ang oras po ngayon ay 9:26 na ng umaga. We will be having the Dean of the Graduate School of Law of the San Beda University, walang iba kundi si Father Rangelio Calangan Aquino, who will be joining us via phone patch. Is he here already? Nandito na siya. Okay. Father Rani, magandang umaga sa iyo.
13: Good morning, yes. Good morning.
0: Father, I hope you're okay, and I'm sorry to for a short notice to have your comments on what's happening now at the Senate.
13: Yeah, okay. I'm recovering from a very bad incident of a dog bite yesterday.
0: Oh, I'm sorry to hear, Father. I hope you get better. Nako, dog bite pala yan. Your own dog. I hope meron naman siyang mga injection, Father.
13: Yes, and I also received my anti rabies shots yesterday.
0: That's good. Father, just a short overview of what happened, what transpired yesterday sa Senate Impeachment Court on day 2. Meron kasing reverberating question dito, and I think you wrote about it. Ang question, Father, will the required 2/3 majority for conviction, or at least 16 of the 24 senators, be calculated based on all members of the Senate or only for those physically present and participating? Father, your thoughts?
13: Well, this is a disputed question, no? Yes, and I'm sure that you have read so many opinions on it.
0: Yes.
13: My personal take is that, you know, when you say two-thirds of those who sit, listen, deliberate, evaluate.
0: Opo.
13: It is not fair to say two-thirds of all, even if the rest never attended, never listened to the evidence, and never participated in the deliberations. In short, it is really unreasonable to hold that the inability of a senator to attend, whether it is because he is fleeing arrest or because he is detained preventively.
0: Father, teka. I think we're naputol tayo kasi pumasok na si ang ating pangulo. Sige po.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
8: papasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin, hindi na alalahanin ang kanilang mga pamilya, ang pamahalaan na ang tutulong at ang pamahalaan na ang magpapakain. Meron po tayo kasing problema, marami po sa ating mga kabataan ay parang masyadong maliit dahil kulang sa pagkain, stunted kung tawagin, at madalas magkasakit. Kaya't kasama na rin natin dito ang ating kalihim naman ng Department of Agriculture dahil sila ang humahanap ng supply. At nakita naman natin, isa pang naging tulong na nangyari dahil dito sa programang ito ay yung mga local na supplier, yun po ang inuuna namin. Hindi kami bumibili sa mga lalaking grocery. Hanggat maaari, lahat ng ibinibigay ng pamahalaan, hindi lamang dito sa feeding program, pati sa DSWD, lahat po ng ahensya ng gobyerno, inuuna po bilhin ang mga local na produkto. Kaya yung mga supplier na nandito, na meron mga booth dito, sa mula ngayon, garantisado na ang kanilang merkado dahil dito namin dadalhin para ipakain natin sa ating mga kabataan. Kaya sa lahat ng mga tumutulong, maraming salamat sa tulong ninyo. At ito ay napakahalaga dahil alam naman po natin ang pinakamahalaga sa ating mga buhay, ang ating mga anak. Kaya yan ang inuuna natin na alagaan, na sila ay makakain ng maganda, sila ay maging masustansya ang kanilang kinakain, sila ay ligtas sa sakit, at sila ay makapag-aral na mabuti, at kasama na po yan dahil marami tayong ginagawa para binabago natin ang pag-aaral para tayo naman masasabi natin, hinanda na natin ang ating mga kabataan para sa kanilang kinabukasan at sa kinabukasan ng Pilipinas. Kaya po, maraming salamat po sa tulong ninyo. Congratulations sa lahat na kasama dito sa ating programa. Pagpatuloy po natin, palawakin pa natin hanggat kaya. Maraming salamat po. Ang magandang umaga po.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: At tayo nagbabalik sa programang Leslie Bocobo Live. Ang oras po ngayon ay 9:32 na ng umaga. Kani-kanina lang, we had Father Ranilio Kailangan Aquino via phone pass. Susubukan natin kunin siya ulit para sa kanyang importanteng mga komentarya on the legal aspects of what transpired yesterday sa day 2 ng Senate Impeachment Court. Subukan natin kunin siya ulit. But just the same, gusto kong basahin yung sinulat niya, no? Sabi niya, Impeachment Day 2 Notes. Number 1, sabi niya, with the pronouncement made by Senator Chiz Escudero as presiding officer of the impeachment court that 16 needed to convict is a decision of the Senate, it can be validly argued that there now exists a justiciable question that may be raised before the Supreme Court. The issue is justiciable because it involves a disputed question on the meaning of the constitutional requirement. There is an actual controversy because there are some thoughtful individuals who maintain that 24 should not be a fixed number for determining two-thirds, while the Senate has the power to rule on the matter as it apparently already has done. A definite construal of the Constitution can issue only from the Supreme Court. So we're having Father Rani now back on this program. Father Rani, good morning ulit.
12: Good morning. Yes.
0: Father Rani, binasa ko yung sinulat mo. Paki-explain po on a layman's term anong ibig sabihin nito, Father Rani.
12: Yeah, ganito. Pag nagbibilang ka ng sino ang magpapasya, dapat ang ibilang mo yung mga nakinig sa ebidensya.
0: Opo.
12: Yung mga sumuri sa ebidensya, yung mga nakiisa sa pagtatalakay sa mga issue, no?
0: Opo.
12: Hindi mo ibilang yung nagtatago, hindi mo ibilang yung nakakulong at hindi siya makapag-participate sa mga proceedings.
0: Opo.
12: Ang basic unfairness dyan, pag sinabi mo 2/3 of 24, automatically, lahat ng hindi dumalo at hindi nakaisa, nakiisa sa pagdinig sa kaso, automatic acquittal na yun. Uh-huh. And that is not fair. Kasi hindi nila napakinggan yung ebidensya. Hindi nila nasuri ang mga testigo.
0: Opo.
12: And that is my reason for saying na pag 2/3, ang sinabi mo, 2/3 of the actual sitting membership of the House of Representatives. Maraming nagsasabi, wala namang nakasulat na ganyan sa saligang batas. Ang sagot ko dyan, dapat ang interpretasyon ng saligang batas ay hindi magre-resulta sa tinatawag na absurd na reading, no?
0: Opo.
12: For example, sabihin na natin, 24 ang senador natin, 19 ay nag, or 9 ang nagkasakit.
0: Opo.
12: Or sabihin na natin, 9 ang nasawi sa isang plane crash.
0: Opo.
12: Ibibilang mo pa rin ba na 24 ang reckoning number ng 2/3?
0: Opo.
12: Yun ang punto ko, Les.
0: Opo. Naintindihan po natin. Ang sabi po kasi, all of the yung members of the Senate, no, which means the 24. Katulad nga ngayon, 21 na lang sila. Tama po ba, Father?
12: Correct. All, but all should be interpreted in a manner that makes all reasonable.
0: Tama po.
12: You see, the thing is, if you say all, in other words, all of those absent will be counted as acquittal votes. Is that reasonable? See?
0: Tama po. So, Father, yung 16, mababawasan na yon. The required 16.
12: Exactly.
0: Opo.
12: That's my view. And that's not my view alone. That's not my view alone. If you will remember, Justice Antonio Carpio
0: Opo.
12: Has that same view.
0: Opo.
12: And Dean Mel Santa Maria maintains that same view, as do others.
0: Opo.
12: As do others.
0: Opo. That's well taken, Father. Father, yung isang tanong naman po, marami na naman hati sa komentaryong ito. Eh, ang sinasabi kasi ng saligang batas, ang Senate President ang dapat umupo bilang presiding officer. Ang tanong ngayon, bakit si Cheese Escudero ang nakaupo ngayon bilang presiding officer? Father Rani.
12: Yan ang isang malaking pagkakamali. Walang sinasabi ng saligang batas kung sino ang mag-preside sa impeachment trial.
0: Ayun.
12: Okay. Ang nakalahad lang sa saligang batas ay kung ang presidente ay siyang linilitis, ang mag-preside ay ang Chief Justice.
0: Ayun.
12: Tungkol sa mga ibang opisyal na nalilitis, walang sinasabi ang saligang batas. On the contrary, ang sabi ng saligang batas, may kapangyarihan ang Senado na magpalangkas ng kanilang mga reglamento na uukol sa impeachment trial. At nagpalangkas nga ang Senado ng isang amendment sa mga reglamento nila na nagpapahintulot na humalal sila ng isang mag-preside sa impeachment trial. At yun nga ang ginawa nila nung pinili nila si Cheese Escudero.
0: Opo. So, Father, sang-ayon kayo dito, this is acceptable sa inyo?
12: Yes, it is.
0: Okay.
12: Because given the complex nature of the presentation of evidence, nakita nyo na kahapon, ang daming objections at kailangan i-rule ng presiding officer, mas nakakabuti na ang mag-preside ay isang familiar sa procedure.
0: Kaya pala, Father Rani, ipinagpipilit ni Senator Alan Peter Cayetano na sabi niya, nasa Constitution na ang uupong bilang presiding officer ay ang Senate President. Kasi alam niya, lalamang yung isang side kasi nga, hindi nga abogado ang Senate President natin.
12: That's correct. Another thing, isa pang bagay na nakikita ko, in questioning the amendment to the rules, Cayetano was trying to resurrect the issue of the legitimacy of the June 3 proceedings, okay, where he was ousted as Senate President and a Senate President pro tempore was elected. Kung pumayag sana ang Senado na balikan yung issue na yan, yung amendment of the rules, then Cayetano would have also, I predict, asked the Senate to reconsider his ouster as Senate President.
0: Aha, tama po. Father Rani, ano po naman masasabi nyo tungkol sa, kahapon kasi nag-exchange na sila ng views, no, both the prosecution and the defense. Ano pong masasabi nyo sa nangyari kahapon, Father?
12: Well, both counsel were competent. But it's very clear that Attorney Ligutan was very much in command of the situation.
0: Okay.
12: He did a very good job, and the witness also did a very good job.
0: Okay.
12: I appreciate the Senate press, the presiding officer, Senator Cheese, for making authoritative and fair rulings.
0: Oh, it seems, well, it is a fact that he was in control of the proceedings yesterday.
12: Yes, yes.
0: And then, of course, syempre nagkaroon na naman ng mga drama-drama. But that is expected, Father, no? With our senator.
12: Yes, yes. Especially in a high-stakes trial like this, where the Vice President herself is under trial.
0: Opo. Father, I will not take too much more of your time. Maraming salamat sa iyo, Father, and I wish you well.
12: Thank you, Les.
0: Maraming salamat po. Father Rani Kalyangan Aquino, he is the Dean of the Graduate School of Law of San Beda University. Ang tanong po kasi ay the Senate Impeachment Court will have to evaluate if the House prosecution can establish that these allegations meet the constitutional threshold for removal from public office and perpetual disqualification. Ito yung pinag-uusapan nila kahapon kasi inilabas na unti-unti yung articles of impeachment. Ang unang tinalakay ay yung threat, yung grave threat to the president, the first lady, and the former speaker, and the very first witness, no, to take the stand or to sit down, if you may, is a very competent NBI agent, no? Kung pagmasdan nyo ang kanyang pagsasagot, no? Talagang malalaman nyo kaagad kung ang isang tao ay nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo. Again, nagkaroon ng criticism na bakit kailangan niyang balikan yung kanyang notes? Eh kung talagang totoo ito, eh nasa kanyang memory. Hindi po. Napaka-importante for matters of confirmation and to be sure. Like katulad ko, pag ako'y may bibigay na mensahe, I always refer to my notes to make sure na ito ba talaga ang sinulat ko or ito ba yung sinabi ko. And of course, si John Mark Kalilong, Agent John Mark Kalilong, was very accurate in his statements kasi meron siyang basehan yung mga notes niya. Okay. Bago tayo magpatuloy, magpunta naman tayo kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayog. Higit 700 ng mga kooperatiba ng magsasaka at mangingisda sa Pangasinan nakatanggap na ng livelihood assistance.
14: Radyo Pilipinas. Report.
15: Mahigit 700 kooperatiba at samahan ng mga magsasaka at mangingisda sa Pangasinan na ang nakatanggap ng livelihood assistance mula Pamahalaang Panlalawigan sa ilalim ng Food Production Program. Pinangunahan ni Governor Ramon Gicu III sa pamamagitan ng Provincial Agriculture Office ang pamamahagi ng mga kagamitang pang-agrikultura at pangisdaan upang mapalakas ang produksyon ng pagkain. Noong June 26, tumanggap ang 335 farmers cooperatives and Association sa District 4 ng 1,300 knapsack sprayers. Sinundan nito ni July 3 sa pamamahagi ng 1,804 rechargeable knapsack sprayers sa 451 cooperatives mula Districts 1 at 2. Nakatanggap din ang mga mangingisda ng 510 fishing gill nets, 53 HD fish cooler boxes, 33 fish baniera, isang pond seine net at dalawang FRP boats na may makina. Kasabay nito, pinagkalooban din ang mga benepisyaryo ng libreng konsultasyon, gamot at pagpapatala sa PhilHealth Yakap at Government Unified Incentives for Medical Consultation Plus. Ayon kay GICO, meron na rin libreng serbisyong pang-ospital para sa mga nangangailangang magsasaka at mangingisda sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Mildred Coquia. Anyway, mamyang alas dos, it'll be day 3 of the Senate Impeachment Court and pagpapatuloy nila yung witness, no, si John Mark Kalilong, no. Sinubukan nilang gibain talaga yung witness kapon, pero tulad ng sabi ko, pag ikay nagbibigay ng katotohanan, pawang katotohanan lamang, no, talagang hindi nyo magigiba ang isang witness. Magpunta naman tayo kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay, 61 million irrigation projects sa Albay, official ng i-turnover ng NIA. Diana?
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
14: Formal nang ipinagkatiwala ng National Irrigation Administration o NIA ang limang natapos na irrigation system na nagkakahalaga ng 61 million pesos sa kani-kanilang irrigators association sa Albay. Isinagawa ito sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program to Irrigation Component. Kabilang sa mga proyekto ang repair at rehabilitation ng Estancia Tulabnig at Burabod to Hunop Communal Irrigation System sa Malinaw, Bayandong Communal Irrigation System sa Bakakay, Balasbas Communal Irrigation System sa Manito, at Bunker 1 Communal Irrigation System sa Legazpi City. Layunin ng mga proyektong ito na mapabuti ang serbisyo ng irrigasyon upang matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng tubig sa mga sakahan at mapataas ang produksyon ng mga magsasaka sa lalawigan. Kasabay nito ang isinagawang groundbreaking activity para sa NIA Albay hanggang Catanduanes Irrigation Management Office Building sa Ligaw City, Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
0: Maraming salamat, Diana Mendez ng Radyo Publiko, Albay. Bago tayo magpunta naman sa Radyo Pilipinas Lawag, gusto ko lang magsabi, kahapon po yung prosecution and defense, no? The prosecution presented yesterday by si Attorney Virgil Ligutan, no? Si Armando Virgil Ligutan is from the Saligal Law firm, no? He's a UP Law alumnus, no? Juris Doctor and a summa cum laude of the University of San Carlos and Cebu. Doon po sa kabila, yung defense, no? Si Carlo Joaquin Narvaza is a senior associate at the FNS Law or the Fortune Narvaza and Salazar Law Firm. No, he has a BA in English Literature and a Juris Doctor from the Ateneo. He was admitted to the bar in 2016. And speaking of Ateneo Law, walang iba kundi si Senator Alan Peter Cayetano. Sabi niya kahapon, I'm from the Ateneo Law School. Kasi ang pinag-aralan namin, we look at the records. Pag klaro, klaro. So I'm from the Ateneo Law School. However, let's call somebody from UP Law. He was referring to his sister, si Pia Cayetano. I think Senator Alan Peter Cayetano, parang pinagmamalaki niya na Atenista law siya, no? I think he keeps forgetting that his late father, si Senator, the former Senator Rene Cayetano, was an alumnus of UP Law. Yan ang mahirap pag nauuna lagi ang inyong yung kayabangan, no? Talagang mahanapan ka talaga ng butas. Anyway, magpunta tayo kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas Lawag. DOST Secretary Solidum bumilib sa hakbang ng lokal na pamahalaan ng Vintar Ilocos Norte para sa fiber industry. Rani?
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Napabilib si Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. sa naging hakbang ni Mayor Richard Degala ng bayan ng Vintar Ilocos Norte dahil agad na kinausap ang mga manghahabi at magsasaka na magtanim ng bulak at iba pang fiber plants. Sa mensahe ni Secretary Solidum sa launching at blessing ng Regional Yarn Production and Innovation Center, hinihikayat ang mga taga-Ilocos Norte na magtanim pa ng mas maraming bulak upang magkaroon ng supply ng raw materials na gagawing sinulit o yarn para sa uniforme ng mga empleyado ng pamahalaan. Maliban ng tulong sa kabuhayan ng mga residente sa naturang industriya, sinabi pa ng kalihim na mareresolba ang problema na itinuring na peking barong habang masusuportahan ang telang Pinoy na adhikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unahing suportahan ang likha ng lokalidad. Ang RYPIC o RYPIC na pangatlo sa bansa at una sa Ilocos Norte ay kayang makagawa ng 50 kilo ng sinulid sa 8 oras na operasyon ng pasilidad o katumbas na 40 tonelada sa kada taon. Pwedeng pagsamahin ang bulak at abaga, bulak at kawayan at bulak at pinya na gagawing sinulid. Ito ang isa sa mga matagumpay na programa ng DOST sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapaganda ang kabuhayan ng mga magsasaka at mga nakatira sa komunidad sa pagsuporta ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Lawag. Bago naman tayo magpunta sa Radyo Pilipinas, Tabuk, uulitin natin yung 4 articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo. Number 1, yung misuse of confidential funds. Ito yung she committed graft and betrayal of public trust by allegedly misusing 612.5 million pesos in confidential funds during her tenure as DepEd Secretary and currently as Vice President of the country. And then number 2, yung unexplained wealth, no? Questions regarding the legitimacy of her wealth or yung perang yaman following anti-money laundering or AMLAC data that allegedly flagged billions of pesos in transactions linked to her and her husband, Attorney Mans Carpio. Bago natin talakayan yung 3 and 4, magpunta naman tayo kay Estrella Loque ng Radyo Pilipinas Tabuk. Halos 80,000 na mga sako ng binhi ng palay na ipamahagi na sa mga magsasaka sa car. Australia?
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Mahigit 109% na ang nagkampanan ng Philippine Rice Research Institute o DA PhilRice Isabela sa Certified Inbred Rice Seeds Distribution Target nito ngayong wet cropping season sa Rion Cordillera. Ang kay Virginia Luciano ng DA PhilRice Isabela, katumbas ito ng 79,106 bags at 20 kilograms each na Certified Inbred Rice Seeds na ibigay sa mga magsasaka sa 6 na lalawigan sa Rion. Higit na mataas ito kung ikukumpara sa target na 72,464 bags. Kabilang dito ang 31,567 bags na ibigay sa mamagsasaka sa probinsya ng Abra, 5,939 bags sa Apayao, 1,868 bags sa Benguet, 10,636 bags sa Ifugao, 25,106 sa Kalinga at 3,046 sa Mountain Province. Ayon kay Luciano, libreng ipinamamahagi ang butil sa mamagsasaka sa ilalim ng Rice Competitiveness and Enhancement Fund o RCEF upang mabawasan ang gastusin naman ito sa farm inputs. Malaking tulong anya ito sa mga magsasaka dahil sa bukod sa libre na ang butil, dekalidad din ito at may germination rate na may 85% ni bayopang titiyak na tataas ang kita naman ito sa bawat cropping season. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Estrella Loque ng Radyo Pilipinas Tabuk. Pagpaputuloy natin yung 4 na articles of impeachment. Yung number 3, yung bribery and non-declaration. Allegations of bribery within DepEd and discrepancies regarding declared assets and liabilities. Before we go to the number 4, ito yung pinaka-importante na tinalakay ito kahapon at ngayong araw. Magpunta muna tayo kay Leslie Cubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay, NIA, Zambasulta Region, Sub-Office 9, lumahok sa sabayang pagtatanim ng puno para sa ika-63rd anibersaryo ng pagtatatag ng National Irrigation Administration. Leslie?
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Tulong lumahok ang National Irrigation Administration o NIA Zambasulta Regional Sub-Office 9 sa pamuno ni Acting Manager Robert Bernie Rada II sa taon ng sabay-sabay na aktibidad ng pagtatanim ng puno alinsunod sa mandato ng ahensya na itaguyod ang pangalaga sa kaligasan at napapanatiling paumahala ng watershed. Ang paglahok ng NIA Zambasulta Arizona 9 ay bilang pagkikisa sa pagdiriwang ng ika-63 anibersaryo ng pagkatatag ng NIA sa layuning mapalago ang produksyon ng pagkain at mapataas ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng sistematikong pamamahala sa tubig ng bansa. Ang aktibidad ay ginanap sa Barangay Tulungatong sa lungsod ng Zamboanga sa loob ng Ayala Dam Site kung saan ang mga kalahok ay nagtanim ng 175 punla na binubuo ng 150 punla ng nara na ibinigay ng Office of the City Environment and Natural Resources at 25 punla ng fruit-bearing trees gaya ng makupa at bayabas na donasyon naman na ng Office of the City Agriculturist. Kasama ng NIA sa makabuluhang inisyatibong ito ang mga miyembro ng Dumalon River Irrigators Association, mga kinatawan mula sa Barangay Tulungatong, Philippine Air Force at Philippine Army. Aktibidad ay sumasalamin sa patuloy na dedikasyon ng NIA sa pangangalaga sa kalikasan at sa misyon itong tiyakin ang seguridad sa pagkain sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpaunlad ng irigasyon habang itinataguyod ang mas luntian at mas matatag na kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Leslie Cubol ng Zamboanga, Sibugay. Bago tayo magpaalam, ito yung number 4, you know? Yung grave threat. Ito yung pinag-usapan kahapon at ngayong araw. Whether her public statements, which were interpreted as statements to assassinate the president, the First Lady and the former Speaker constitute high crimes or culpable violations of the Constitution. Tayo magpapaalam na, we will give way to the broadcaster ng bayan, si Francis Kiko Flores, at tayo nagpapasalamat sa Radyo Publiko Tech Team, si Jomari Refarial, si Rolly Bumatayo, happy birthday, Alvin Pelgone, Mary Ann Milios, at ang executive producer, the one and only, sabi niya, Gat Christopher Tirambolo at si Tess Ramirez. Maraming salamat po. I will see you tomorrow. God bless you.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Philippine Standard Time, 9:57.
16: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
20: Magandang umaga, Pilipinas. Narito mga balita sa oras na ito. Anumang pahayag hinggil sa napaulat na pagpapadeport sa mga nangumpronta kay Communications Undersecretary Claire Castro sa Canada, ipinauubaya na sa Department of Foreign Affairs. Mula Malacanang may ulat si Alvin Baltazar.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Pinapaubayan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa Department of Foreign Affairs ang anumang opisyal na pahayag kaugnay ng ilang mga Pinoy na nambasto sa kanya sa Vancouver, Canada. Sa gitna ito ng mga ulat na posibleng ma-deport ang mga sangkot sa paniligaw at pagmumura kay Castro na naging viral sa social media. Ayon kay Castro, mahala na si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro kung gagawa ng hakbang sa naranasan itong pambubuli sa ilang Pilipino sa Canada sa ginawang official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Wala niya siyang ideya kung mayroong gagawin o ginagawang aksyon ng Philippine Embassy, ang Ambassador at Consul General sa Canada. Hindi niya siya nagtanim ng sama ng loob sa mga Pilipinong nambasto sa kanya at ang ayaw lamang niya ay gayahin sila ng ilang o ibang mga Pinoy. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
21: Tingin ko dapat si Secretary Tess Lazaro na lang ask sagot dyan. Dahil kami talaga ay hindi naman kami nagsampan ng kaso or di pala kami nagreklamo.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tinawag na pagsubok sa standard ng mga Pilipino. Ang detalye sa ulat ni Melanie Valdez Reyes.
16: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.

0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Balikan po natin ang balitang yan. 48th Annual Scientific Meeting umarangkada na. Yan ang balita ni Quincy Kahilig.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Formal lang ang binuksan ang programa ng 48th Annual Scientific Meeting sa pangunguna ng National Academy of Science and Technology o NAST dito sa Manila Hotel ngayong umaga. Layunin ng dalawang araw na pagtitipon na ito ng mga siyentipiko at mga eksperto sa iba't ibang mga larangan na talakayin ng progreso ng bansa sa pagtamo ng Sustainable Development Goals na itinakda ng United Nations. Kasama dyan ang mga hakbang na dapat gawin para iangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino gamit ang modernong teknolohiya. Pinangunahan ni na DepDev Secretary Arsenio Balisacan, Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum at NAST President Jaime Montoya ang ribbon cutting ng exhibit na bahagi ng event kung saan tampok ang mahigit 300 na mga research sa agrikultura. Magpipresenta rin si PhilHealth President Edwin Mercado patungkol sa mga hamon sa pagpapatupad ng universal healthcare at kung paano ito tinutugunan ng ating pamahalaan at nakatakdayan ngayong umaga. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Manila Mayor Francisco Isko Moreno Damagoso pinayuhan ng mga Manileño na dumalo sa libreng skills training ng kanilang lungsod. Yan naman ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanawagan si Manila Mayor Isko Moreno Damagoso sa mga batang Maynila na samantalahin ang libreng skills training ng pamahalaang lungsod. Ayon sa punong lungsod, target niyang maapangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Manileño. Dahil dyan ay tuloy-tuloy anya ang libreng skills training ng Manila Manpower Development Center o yung MMDC. Layon anya nito na mas marami ang magkaroon ng trabaho o makapagsimula ng sarili nilang pagkakakitaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balikan po natin ang balita ni Melanie Valdez Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Isang malaking pagsubok sa pamantayan at moralidad ng mga Pilipino ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang binigyan diin ni House Prosecutor Lawrence Defensor sa kanyang opening statement para sa Article 4 na sumasaklaw sa mga reklamong grave threat at sedition. Sa kanyang talumpati, nag-iwan ng isang matalim na tanong si Defensor sa Senate Impeachment Court kung maipagkakatiwala pa ba ang pamumuno sa isa sa pinakamataas na opisyal ng bansa kung paulit-ulit at sadyang gumagamit ito ng pagbabanta at karahasan. Giit ng mamabatas, matibay ang hawak nilang kaso dahil hindi lamang ito nakasalig sa mga ebidensya at testigo, kundi nagmula mismo sa sariling bibig ng Vice Presidente na nagpahayag din ng kagustuhang tumakbo bilang Pangulo ng Bansa. Ayon sa kanya, mabigat ang naging mga pagbabanta at hindi ito dapat ituring na simpleng malayang pamamahayag lamang. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Lawrence Defensor. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: At yan po ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
9: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
10: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
7: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
11: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
12: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
13: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
7: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
14: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
15: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Philippine Standard Time. 8 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
15: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.

Hello there! Gandang umaga po sa inyo lahat mga kababayan and welcome sa palatuntunang ito, ang Radyo Publike Serbisyo. Ang inyong kabisyo sa serbisyo mga kababayan, alas 10 ng umaga hanggang alas 11. Welcome, welcome, welcome, welcome.

0: Ating mga kababayan sa Mindanao, Assalamualaikum wa barakatuh. Peace be with you. Yes, yes. Si Tata Rolly, dyan sa kanyang katabi, hindi peace be with you. Kaninang umaga, sabi niya kay darling niya, kiss be with you. Happy birthday, Tata Rolly. Umabot. Ay, ayan, pangatlong araw na ng birthday mo. Oh, hahaba pa ang buhay mo. Sino mo makasama natin dyan? Si Engineer Jom Rafarial, of course, si Glory Fair, Bagon, si Aiza, humahabol, at saka iba pa. Nandiyan ba si Aiza? Wala pa. Alright, mga kababayan, paglilingkuran po namin kayo. In the meantime, hayaan nyong itulay namin kayo sa mga public service request ninyo. Kung kaya po namin, iyon. Pero yung paghingi ng pera, ihingi na lang natin kay Tata Rolly. Okay ba? sige. Ito muna ang mga headlines sa araw na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ng 2026 National Kick-Off School-Based Feeding Program and Milk Feeding Activity sa Pulilan, Bulacan ngayong umaga. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga local government unit pinaghahanda ng Office of Civil Defense sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Department of Public Works and Highways nagsagawa ng clearing operations matapos ang naranasang ulan kagabi na binaha ang ilang bahagi ng Metro Manila. Ayos, mga taga Department of Public Works and Highways, trabaho, trabaho, trabaho, trabaho, trabaho, trabaho, trabaho, trabaho! Alas 11 minutes after 10 o'clock. Hindi ko nakahabaan ang ating intro. Sapagkat, meron po magandang nangyayari ngayon dito sa Metro Manila. May kugnayan sa rehabilitation, opo, ng Metro Manila. Yung hindi lang Metro Manila, ang ibig ko sabihin dyan, Manila Bay. Opo, ang lead agency dyan, of course, ay kasama dyan ang Department of Environment and Natural Resources at kasama ang Philippine Coast Guard at iba pang ahensya. Sa pamumuno, sa pangunguna ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tungkol dito sa Manila Rehabilitation. Akin pong mga kausap ang director mismo ng Department of Environment and Natural Resources na may kugnayan din po sa Foreign Assisted and Special Project Services ng DNR, walang iba kundi si Dr. Al O. Orolfo. Magandang umaga po, Dr. Orolfo. Good morning.
1: Good morning, Sir Kiko. Magandang umaga po sa ating mga taga-inig at nanonood at the same time sa ating mga kasamahan na nagmamahal sa ating kapaligiran. Siyempre, ating pinasabang natin bukya ng invitation.
0: Alright. Nako, ang ganda ng bukas ng inyong pananalita, Dr. Orolfo. No po. Maganda po 'yan. It's an energy level para sa ating makuusap. Pag-uusapan natin problema pero may sagot. Ano ho? May ugnayan yun sa clean up drive and rehabilitation ng Manila Bay. Ano ba itong programang ito na kasama ang DNR tungkol dito sa yung paggamit ng barko, no? Kasi MV, Nilad. Sige nga, pakipaliwanag nyo, Dr. Orolfo. Director.
1: Ito po ay isang component lang ng project. Ang project po na ako natin ay tinatawag nating Enhancement of Marine Litter Management in Manila Bay Project. Na ito po ay katuwang po natin dito at tinatawag nating development partner ang POICA ng Bansanan po South Korea. So ito po ay, ang component po nito ay magbigyan po tayo ng teknolohiya at siyempre tulungan tayo sa mga paggawa ng tinatawag science-based data management kung paano natin maayos yung paglilinis ng ating labay. At isa po dito siyempre yung mga teknolohiya na napatunayan na po nila kung paano nila nagamit po sa paglilinis din sa kanilang bansa. So ito po ngayon dahil sa partnership po natin ay binigyan tayo yung tinatawag ating grant na maaabot sa 477,076,000 pesos na kung saan isang component po nito ay binigyan tayo ng isang marine clean-up vessel. State of the art, kung nakita po niyo sa mga picture, nandiyan po nga yan. At yan po ay tutulong sa atin kasi sabi nga natin, meron tayong mga estero rangers na nasa lupa at nasa mga estero area at waterways, ngunit yung kalawakan ng malawak na lugar ng ating Manila Bay, hindi naman nila maaabot po. So ito na po yung tulong sa atin, malinis yung ating Manila Bay na kung saan pwedeng umikot-ikot itong vapor nito o maling clean up vessel at makakuha natin ito.

0: ng ating mga floating marine debris. So mayroon po yung tinatawag na skimmer na kung saan pag umikot po yung buoying tank nila, nasasagip po itong mga basura na hot stack. Pag nangakot na po yan sa ating vapor, ay doon na po yan isasort at titingnan natin kung ano yung mga residual waste, ano pa yung pwede ma-recycle. At pag nakita nyo naman sa picture ngayon ay may sa likod ng ating mga opisyales,
1: oo,
0: ay
1: nandun
0: po yung
1: Dr. Orolfo, maputol ko po kayo sandali. Magandang napag-uusapan natin. Yung mga opisyal nandyan, na, mga South Korean officials, Philippine Coast Guard. Ang totoo, nakausap po din po ang Philippine Coast Guard sa pamamagitan ni Commander MJ. Ensena ng Philippine Coast Guard. Nandun din pala kayo ano po sa pagdi-launching ng programang 'yan, ng MV Nilad. Hanggang kailan ba itong programang ito, Director Orolfo?
0: So nagsimula po tayo ng 2023, so 5 years po 'yan. So 23, 24, 25, 26, 27, so hanggang 2027 po.
1: Mahaba din, ano? Sa palagay nyo, sa timeline na yan, malilinis na natin sa problema ang Manila Bay. Napakadami ka po kasi ngayon ang mga talaga napupunta dyan na dumi, Director Orolfo.
0: Opo, ang napunan po natin ay ito'y pag-aaral natin sa pag-sang-ayon na ang lahat po ng tinatawag nating paglilinis ay hawak ng lahat ng mamamayan. So, kahit nga po tayo mayroon ng tinatawag ng state-of-the-art technology, ngayon kailangan pa rin na po natin yung tulong-tulong ng lahat ng sektor para ma-achieve po natin yung tinatawag nating paglilinis ng at ma-achieve din po natin yung tinatawag na inutos sa atin ng Supreme Court na maging Class SB yung katumbihan na po yan. So,
1: sweet, opo.
0: Isang component lang po ito, ngunit pinatawagan po natin ang lahat. Tulong-tulong pa rin po tayo.
1: Yan, maganda na nabangin nyo, Director Orolfo. Yung tulong-tulong. As we speak, ngayon ba gumagana na yung MV Nilad upang impan na mga kuha na, kumuha na, o kaya makakolekta na ng mga basura sa Manila Bay?
0: Kasi po yung pinadala natin sa Korea, limited lang po yung na-train po dyan para mapa-under po yung vapor. Mayroon po yung another component ng training dito sa Pilipinas na po, yung magiging tauhan na po dyan. Kasi 12 mga taga-PCG po ang dapat na sa loob ng vapor na yan. At siyempre, samahan din ang ating mga taga-DNR na mga technical officers and technical staff. Ay sila po ay magti-train po uli kasi ayaw naman po nating agad ay ipaada rin po yan. Hindi pa handa yung ating mga tauhan. So, siguro isa, dalawang buntong pagsasanay po nila hanggang magamit na po natin ng tama yung ating mga equipment sa vapor na yan. And then finally po, tatawagan po natin yung sama na rin po natin sila para makita nila kung paano ito umaandar at paano natin kukuha yung mga pasahan.
1: Yun. Tama po yun, Director Rolfo. Kasi nga, habang nag-uusap tayo, gumagana po ang aking isip dyan na, tungkol dyan sa paglilinis ng Manila Bay. Kaisa po ninyo ako, kaisa po ako ng mga kung sino mang ahensya na malinis yung Manila Bay. Ang totoo yun, baka dito po pwedeng habang nag-start na o na ang tawag dyan ay i-implement na yung paglilinis sa Manila Bay, merong magre-report doon na eto na po, 100 tonelada ang nakuha ng mga debris mula dito sa paglilinis ng MV Nilad. Ayan, parang ganun, para nalalaman, ay ganun, dumadami na ang basura natin. Para,
0: so, yan sa ating mga partners sa media. Isa po kayo sa magiging inagin na judges na pag imikot na po yan, kayo po ay kasama namin.
1: Ako, para salamat po. Pwede, papasila ko sa inyo, papag-usapan natin yan, itong programang ito, iaambag ko sa layunin ng ating pamahalaan tungkol dyan sa Manila Bay Clean Up at Rehabilitation. Pwede yan, every now and then, makapag-report. Di ba, Director?
0: Sa kayo sa talagang ililista ko na.
1: Nako, thank you. Salamat po. Parating din yung mga Philippine Marines maya-maya ng konti at sila yung baka pwedeng makarinig ng impormasyon nyo. Dr. Orolfo, Director, anong pinag-uusapan niya dito? Yung counterpart ng ating pamahalaan as in, siyempre ang South Korea nagbigay nitong proyektong ito. Anong counterpart ng ating pamahalaan sa implementation ng project?
0: Ang counterpart po natin dito, ang pondo po nila hanggang 2027. Pagtapos na po ng 2027, papasok na po yung pondo ng Philippine Government. So tayo na po yung lahat ng kailangan dyan. Tayo na po yung nagbibigay ng pondo. Pati yung mga tao po dyan, siyempre, na-train na po sila. Yung kanilang tuloy-tuloy na pagiging competent po yun. And then po, yung siyempre, maintenance ng vapor, tayo na rin po natin po yun. So yan ay magiging counterpart po natin.
1: Ayos. Nako, mabibitin ka lang, Director, pero pwede ba tayo mag-part 2, part 3, at every now and then sa project mong ito, project ng DNR na ito, ay iambag natin ang programa, Director Rolfo, please.
0: Ha? Sige po. I'm willing to discuss more what is this project.
1: Yes. Opo. Ay, thank you talaga. Makikipag-ugnayan si Ms. Glory Fay at kami pa ay kukuha ng appointment para sa inyo. Thank you. God bless, Director Rolfo. Thank you. Ingat din.
0: Dapat sa amin ng guidance para maging successful ang project po na ito.
1: All right. Very good. Salamat po. All right. Si Dr. Al O. Orolfo, ang director ng Department of Environment and Natural Resources, na siya po ang in charge dito ng Foreigner Assisted and Special Project Services ng DNR. Okay, ang ganda. Alam po ninyo, isang mahalagang proyekto yan na talagang matagal na napakaganda ng Manila Bay. Ano po, na noong mga unang panahon, and historical, tapos nandyan. May mga nagsasabi nga sa akin, Glory Fay at saka Aiza, Tata Rolly, yung mga kamag-anak mo, mga pwedeng makapagsabi dyan sa Manila Bay, palagang paligo ng paligo lamang eh. Tapos nakakakuha pa sila nung, alam mo yung mga halaan? Sabi sa Ilocos, Tulia. Sa Pangasinan, Tulia, halaan. Yung mga shell, ngayon, halaan na. Medyo delikado na. Kaya maganda itong programang ito ng ating pamahalaan na iniutos nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. maglinis na sa Manila Bay, i-rehabilitate na yan. At yon, tumalima ang Republic of South Korea at ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Environment and Natural Resources kasama ng Philippine Coast Guard at iba pang mga ahensyang tutulong dito. Sige, huwag kayong maglilipat ng channel, mga kababayan, at babalik po kami. Sabi ni Tata Rolly, batang bata, Bertie Boy, bumatayo. Let's go!
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
5: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
6: Ako po si Jurna Caunilo. Sa tingin ko po, ang dapat na parusa po sa politikong napatunayang sangkot sa corruption is yung pagkatanggal po sa kanilang posisyon. Kasi may nagawa na po silang isang maling kasalanan or sa posisyon pa lang po nila, nandun pa lang po sila sa posisyon nila, may nagawa na po silang mali. Tapos, dapat lang po sa kanila na matanggal kasi nga po, parang labag na din po sa batas yung ginawa nila. At saka, dapat lang po na makulong sila dahil yung nagawa nila ang kasalanan. Pues, hindi lang naman po sa isang tao, kundi sa lahat po ng tao na damay po sa ginawa nilang corruption. Dahil po dun sa nagawa nilang kasalanan, eh, madami pong tao ang mawawala na po ng tiwala sa kanila. So, parang imposible na rin po na magkaroon po ng mga taong boboto pa rin po sa kanila if ever man po natatakbo sila. So, mas okay lang po siguro na matanggal na po sila dun sa position nila at mawala na po sila ng karapatan na tumakbo po sa mga election na...
5: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
7: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh, di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya, tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Kunting tiis na lang darling. Uwi din yung mga yan.
9: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
10: O na bata ka, masyado kang pasikat, ha? Bakit 60 ng aircon?
9: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
10: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
9: Nanay naman, eh.
11: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
12: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
14: Balita ng pambansa.
15: Sa ulo ng ating
14: pinakamalawak na pagbabalita.
16: Ang Radyo ng Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
18: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
19: Ang Radyo ng Publiko.
20: Radyo Publiko.
21: Nag-uugnay ng pamahalaan
22: sa sambayanan.
23: Ay inyo ring mapapakinggan
24: sa 104.3 FM band.
25: Magkaisa,
26: magtulungan
27: para sa pag-unlad ng ating bansa.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
30: Sa 104.3
31: The Capital.
32: Ang ating mga programa at serbisyo
33: para sa mamamayang Pilipino.
34: Ibabahagi natin mula alas 6 ng
0: ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radio Pilipinas, Radio Publico, and the Capital.
15: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipinas in the new era of collaboration.
17: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radio Pilipinas, Radio Publico, sa 104.3 The Capital.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
22: Kay lungkot nitong hating gabi.
21: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
22: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimtim.
21: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
22: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
21: How do you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
20: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
25: This is a public service announcement.
26: Discipline is the key.
28: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
26: Kilatisin ang sarili.
28: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
26: Importante rin na ating laging isipin.
28: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
26: Isang mahalagang paalala
28: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
29: A public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
31: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
32: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
31: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
32: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
31: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000.
32: In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko, serbisyo.
4: Radyo Publiko, serbisyo.
5: Welcome back! 10:35 ang oras, mga kabayan. Medyo hinabaan namin ng konti ang preparation dito para kayo ma-surprise at maging exciting pag-uusapan ngayong araw na ito. Kayo ba mahilig sa marathon? Kayo ba mahilig sa physical activities? May mga iba't ibang activities na pang sports, pang ang tawag niyo, balik alindog. Ito hindi lang balik alindog. Dahil merong marathon, merong pong yung tinatawag na objective upang makatulong sa ibang tao. Ang akin pong tinutukoy ay magkakaroon po ng isang aktibidad, ang Philippine Marine Corps. At ang magpapaliwanag niyan, ang gentlemen and ladies na nandito upo upang makapagbigay ng impormasyon tungkol sa isang aktibidad na fun run. Ayan, okay. Akin po muna ang kakausapin si Major John Malana, ang director ng Marine Corps Public Affairs Office ng Philippine Marines. Magandang umaga sa iyo, Major John Malana. Good morning.
6: Good morning, Sir Kiko. Magandang
5: Kiko
6: umaga sa lahat ng taga-subaybay at taga-pakinig dito sa Radyo Pilipinas.
5: Salamat po sa pagtungo niyo rito. Ano ba itong magiging kabayanihan run 2026 na isang fun run na gagawin ninyo? Major John, sinong magpapaliwanag nito sa inyo?
6: Unang-una pa muna, Kiko, no? Itong kabayanihan run po natin, kaya po kami nandito ngayon, is gusto natin kasi itong maipromote.
5: Okay.
6: Iniimbitahan natin lahat yung mga mamamayang Pilipino na makiisa sa isang pinakamalaking simultaneous run. At ito yung magiging topic natin ngayong umaga, na mangyayari ito ngayong Agosto 30,
5: Uy,
6: August 30, 2026.
5: So, mahaba-haba pa, pero magandang paghandaan ito, Major John, no?
6: Yes, sir. Bilang pagdiriwang ng araw ng mga bayani.
5: Pagdiriwang ng mga bayani. So, ito, yun nga, higit pa sa simpleng takbuhan, ito ay fun run ng 2026. Sige nga, i-detalye nyo nga ito, mamalaman ng ating mga dagapakinig. Magpapakilala, dahil binabanggit sa akin kanina, ang mga guest natin, si Captain Franco Abilino Hirudin ng Philippine Navy, si First Lieutenant Precious and Vergara, at si Hospital Woman, ang tawag yun kasi parang ang nakalagay doon, HM1. Pero ang tawag pala dito, Hospital Man First Class Cherry Ann B. Co. na Philippine Navy. At si Corporal Mary Rose Escarola na Philippine Navy. Alright. So, tama ba ang pagkakasalansan ko sa inyo?
7: Yes, sir.
5: Okay. Go ahead, ma'am. Please.
7: Yes, sir. Bago po ang lahat, sir, muli po binabati ko rin po ang ating mga manonood at mga taga-subaybay po ng ating programa ngayong umaga.
5: Yes.
7: Sir Kiko. At ano po, sir, syempre po, itong buong Pilipinas, sir, ang iniimbita namin mula Luzon, Visayas, Mindanao.
5: Okay.
7: Para makiisa at makitakbo po sa aming Philippine Marine Corps Kabayanihan Run 2026 this August 30, 2026, sir. Kung matatanong niyo po, sir, ito po ay ika-ninth iteration, sir, or edition po ng Philippine Marine Corps Marathon. Hindi lang po ito bago
5: Oo nga, naalala ko last year, ano, meron na rin tayong nabanggit na ano na fun run na ito, no. Anong magiging kaibahan nito sa taong ito? Sino pwedeng magpaliwanag sa inyo? Okay, Dr. Ko.
7: Good morning, yeah. Sir Kiko. Bali, ang isang unique na ano namin na pinagyayabang talaga ng Philippine Marine Corps.
5: Oh, okay.
7: Kasi po sir, this is the second year na simultaneous po or synchronized po yung run sa anim po na locations. So, second year po siya, ninth na po na marathon, but then second year po siya na ginawa po naming single day na synchronized po yung run dito po sa Metro Manila or sa Taguig City. Tapos meron din pong sa Cotabato, Tawi-Tawi, Puerto Princesa, Lawag City and Subic po sir. Sabay-sabay po yan, yung gun start po, sabay-sabay po.
5: Wow, ano? Yes. Simultaneous na nangyayari sa iba't ibang lugar.
7: Opo sir.
5: Can you imagine po, ano, pagka paano ginagawa nagagawa 'yon? Nung ano, last naunang mga taon, paano ninyong nagawa na sabay-sabay?
7: This happened last year sir. So okay. Second year po ito ngayon.
5: Okay.
7: And we consider this as the largest military marathon sa buong Southeast Asia because of that also.
5: Oh, wow, napakaganda. Medyo malalim.
8: In addition, itong marathon run, ito yung mga areas kung saan na-deploy ang ating mga Philippine Marines.
5: Okay, okay.
8: Kung saan lahat ng run na ikakandak namin dito is deployment ng areas ng operations ng ating Philippine Marines.
5: Okay. Eh, sino-sino ang benepisyaryo nitong programang ito na fun run? Yung po, kasi ito, alam ko na fun run, pero merong ang tawag ba natin, procedure, merong ano, may bayan, run for a cause ito eh, di ba? Yes. Oh, go ahead. Anybody? Please, okay, go ahead.
9: Yes, sir. Good morning, sir, and to all our listeners. Thank you po sa pag-anyaya sa amin na makapunta po dito.
5: Mm-mm.
9: And ang event po na ito, through the leadership of our Commandant, Philippine Marine Corps, Major General Mark Anthony P. Blanco III, ang event po na ito does not promote only physical fitness, but also may beneficiaries po ito. It is a noble cause para suportahan po yung ating pamilya ng ating mga bayaning mga Marines, ang mga anak nila, yung meron po tayong tinatawag na Wounded Warriors Integration Program.
5: Alright.
9: So nagpo-provide po tayo ng educational assistance sa ating mga bayaning Marines po. Also sir, part of this would also go to the Philippine Marine Corps Foundation Incorporated. So whatever programs po na kinakandak ni Philippine Marine Corps Foundation Incorporated to support the Philippine Marines, magiging source po ito ng ano, pondo po. And lastly, this would also benefit yung mga Marines po natin na nandun sa mga border islands po natin, sa Tawi-Tawi, sa Palawan.
5: Okay.
9: So this would also support them in some way para sa deployment and sa operation po nila doon.
5: Maganda, no? Tama, yung pong objectives ay nakasalansan, no? Aisa, pindot mo nga at hindi tayo magkita. Pakipindot mo dahil sa yung binabanggit ng Philippine Marine Corps ay kailangan malaman natin ng mas yung ano pa ang additional activities, dahil merong programa yung inisiyatiba ng Philippine Marine Corps na ito kasama yung foundation na binabanggit ninyo ito lang mga few seconds. At binabanggit nyo pa rin dito pala may kaugnayan ito doon sa may kaugnayan sa ibang programs ninyo, yung mga Marines na nakatalaga sa border islands at key maritime frontiers, ano. Dagdagan nyo nga ang detalye nito, Major Malana.
8: Yes, Sir Kiko. So actually, itong mga troops natin deployed in different borders natin, ito yung mga tropa natin na nasa Kalayaan Island Group in the West Philippine Sea. So meron din tayong Bungo Island sa parang Maguindanao del Norte. We also have the Panguan Island na na-deploy mga tropa natin in Tawi-Tawi, sir. So ito yung mga sinusuportahan natin, no, kasi yung hirap at pagod ng mga marino natin na na-deploy sa iba't ibang lokasyon ng mga isla natin na nagbabantay para sa Pilipinas.
5: Okay. Ano ang magiging kakaibang activities dito sa fun run nito? Sabi nyo, eh siyempre, alam na ng mga kababayan natin, nakapagsimula na, yung last year, na alam ko, nandito rin tayo noon na nagpo-promote nitong fun run nito. So, please tell us, ano ang kakaiba sa run na ito?
7: Sir, sisimulan ko na po, sir, kasi sige. Ako po ay isang runner and marathoner din po, sir.
5: Wow, oo.
7: So, yun po, sir, what is unique and what is to be excited about for the Philippine Marine Corps Kabayanihan Run 2026, sir?
5: Opo.
7: Una, sir, yung lineup ng activities and events and of course yung mga race inclusion, sir, na makukuha nila.
5: Okay.
7: Starting up, sir, syempre, sir, yung motivation natin, which is up to 300,000 pesos na cash incentive or prizes to be won, sir, ng mga ating podium finishers, sir. Also, sir, very unique, sir, since it is a military marathon, sir, we have the starting bugle to be a military canyon, sir. Bali, artillery gun start po tayo, sir. Hindi lang po tayo. Typical and common gun start, sir.
5: Okay.
7: And also, sir, last, yung pinakamahalaga, sir, is that common fun runs offer, sir, distance na minimal lang po, sir.
5: Ah, talaga?
7: But here, sir, we offer ultra marathon, which is 50 kilometers distance, sir.
5: Wow, hindi ko kaya yun.
7: Yes, sir. Kaya
5: ako,
7: yun, sir.
5: Ako naman, pag hinahabol ako ng naniningil ng utang, kaya ako nakakatakbo ng malayo. Anyway, bakit? I-emphasize natin na, please, expound further. Bakit dapat sumali ang publiko sa fun run na ito? May mga nabanggit na kayo kanina, pero mas maganda dagdagan nyo pa ng mga information pa.
10: Yes, sir. Good morning, sir.
5: Morning
10: po. Suportahan yung kabuuang layunin po.
5: Okay.
10: Ipagdiwang ang araw ng mga bayani sa makahulugang paraan at itaguyod ang malusog na pamumuhay.
5: Okay.
10: At maging bahagi ng nationwide run na makabibigay bugay sa kabayanihan ng patridismo, sir.
5: Oh, web. Naku, malalim yun, ha? Oo. Pero mahalaga maintindihan nila na hindi ito yung mga nababanggit na ginagawang fun run ng iba dyan, kundi ito merong objectives, merong layunin, at malaki ang tulong sa mga nabanggit ninyo. Paano? Kailan nga pa gaganapin ang event na ito?
10: Sa August 30, sir, bilang pagdidiriwang ng Araw ng Mga Bayani, sir.
5: Mm-hmm. At saan gaganapin ang event, Dr. Ko?
11: Sa ano po, sir? Ang dito po sa Manila, sir, Metro Manila, sa Taguig po, sir, sa Marine Barracks, Sir Diardo Brown, in Taguig, doon po yung starting line na ano. Mm-hmm. Tapos, sir, i-follow na lang po nila din yung Facebook page po namin na Philippine Marine Corps Marathon.
5: Okay.
11: Nandun po, sir, yung mga locations kung saan po gaganapin yung sa Cotabato, sa Tawi-Tawi, sa Puerto Princesa, Lawag, and sa Subic po. Kung saan po yung location, sir.
5: Ooh.
11: And sir, dagdag ko lang po.
5: Sige po.
11: Meron pong 20% discount po
5: para sa mga
11: PWD na sasali, senior citizens po, and students.
5: So, hindi ko meron discount. Banggitin na natin magkakano ang para yung mga nakikinig sa radio, yun namang nakahawak-hawak yung kanilang gadget ngayon, makapaghanda na sila dahil ang laki naman ng benepisyo at saka premyo. Go ahead po.
10: Sir, bali, ang for the 20% discount lang, sir, is ito lang po sa mga on-site registration,
5: on-site
10: sir.
5: Registration.
10: Yes, sir.
5: Okay.
10: Bali, sa 3.2, sir, yung babayaran po, sir, is $920, sir.
5: Okay, sa discount na yan. Discounted na. Pero
10: yung
5: regular, $1,150 yan.
10: Yes,
5: okay.
10: Sir.
5: O, maganda na ang discount.
10: Then, for 5K, sir, is $1,000.
5: Alright.
10: For 10K,
5: sir. From $1,250.
10: Yes, sir.
5: Oh, maganda rin ang discount na. Tapos?
10: Then, for 10,000, sir, 10km, sir,
5: run.
10: Is, ang regular is 145, sir, is
5: yes.
10: 1160 na lang, sir.
5: Okay.
10: Then for 21K is 185, magiging 1,480 na lang, sir. For 42K, sir, regular price is 2,445, magiging 1,960 na lang, sir.
5: Wow, galing.
10: And lastly, sir, for 50K, sir, is 2,950, magiging 2,360 na lang, sir.
5: Kami ni Tata Rolly. Tata Rolly! 1K na lang ang ating takbuhin kasi poporma na lang tayo, bibili tayo ng t-shirt at saka magpapa-picture tayo. Okay ba 'yon sa iyo? Kasama ko 'tong mga nandito, General John. Sama tayo, Gloria at saka Glorify at saka si Aiza.
11: So naka-live kayo, so abangan ka namin doon.
5: Well, ang gagawin ko patago-tago ng konti. Tapos pupunta na sa finish line. Anyway, sige. Sino ang maaring sumali? Okay, sige nga, basta sinasabi natin, na-announce natin ngayon. Sige nga, ma-detalye natin sino-sino ang mga pwedeng sumali dito.
9: Yes sir, kung sino po ang pwedeng sumali, okay. Lahat po ng actually those running enthusiasts, mga civilian, yes, military, yes, personnel, government employees, mga estudyante po. Also, marami na po ngayong mga running clubs dahil sa running era na ang mga Pilipino po ngayon. And also, pwede rin po itong gawing family event, so you can join us as a family. And also, pwede kayong magsama ng mga friends nyo po. Okay. So yun po ang mga pwedeng sumali sa ating Philippine Marine Corps Marathon.
5: Sorry. Okay. So, papaano magre-register? Anong details nito?
11: Ayun, sir. The registration link is nasa Philippine Marine Corps Marathon Facebook page.
5: Facebook, okay.
11: Yes po. So they can click the link there, or they can also register on-site po, sir. Papasok lang po sila sa Marine Barracks Rodrigo Brown.
5: Okay.
11: Sa hanapin po nila yung MC7 or office. So dun po, sir, pwedeng mag-on-site po. Lalo na po sa mga mag-a-avail ng 20% discount na
5: Sige, babe, aagahan lang nila, di ba? Yung pagpunta sa gayon, ang para sa start pa lang, nandoon na. Hindi pwede yung, sa kakakul malapit na, baka muubusan na kayo ng slots, di ba? Oo. Yun, yung premyo na banggit nyo kanina. Sige nga, bigyan nyo nga ng detalye pa itong mga premyo na para doon sa kapakanan ng mga ngayon lang ay kabubukas ng kanilang mga radio o kaya ay gusto nilang pakinggan pa muli ang detalye nito. Major Malana.
0: Yes, sir. So actually, itong lahat ng categories natin ay may mga iba't ibang mga kalakip na pa-premyo.
5: Okay.
0: So aside sa premyo, meron din siyang siyempre awards para sa mga top finishers. So first three finishers, first, second, and third. At ang kumpletong detalye ng premyo ay iaanunsyo sa official social media accounts.
5: Ah, ganun. Sir. So medyo doon nyo sundan sa official Facebook, no? Walang kailangan sinasabi nyo official Facebook, dapat matansya nila kasi baka mayroong mga fake din na magagawa ng account. Mababanggit nyo ba ano ang paano madidistinguish yung official Facebook page na yan? Major Malana. Baka kasi may iba, baka may gumagawa.
11: Sir, actually, sir, yung official Facebook page po ng Philippine Marine Corps. Ano po siya, sir? Ang account po niya, account name is Philippine Marine Corps Marathon. Yun po. Then, yung display photo po niya is also the logo of the marathon itself, sir.
5: Okay.
11: And very responsive naman po yung social media platform natin, kaya they can verify po, sir. And we also provided, sir, yung mga contact number, official contact numbers namin. If pwede po, sir, banggitin na lang din po.
5: Sige
11: namin,
5: po,
11: sir,
5: go ahead
11: for
5: po.
11: Them to contact if they would be catching us live. Bali po, ang contact number po for the Philippine Marine Corps Marathon would be 0967-013-2741.
5: Yeah, dahan-dahanin natin para yung mga nakikinig baka pwede nilang isulat kaagad. All right.
11: Yes po, sir. Okay po, sir.
5: 0967,
11: sir. 0967-013-2741. And we also have an alternative number po, sir.
5: Okay.
11: It is 0967-156-0244 po.
5: Ulitin natin, 0967-013-2741, tama?
11: Yes,
5: sir. And 0967-156-0244. Oh, yan ha. Huwag niyong gawing chismis yun. Pang ano yun? Pang marathon yun. Ha? Huwag niyong ipang marites lang, ha? Maari ba sa kanina, binanggit ninyo, pang pamilya, pwede. Pang girlfriends, pang boyfriends, pwede. Maari bang ang mga corporate, yung mga mga companies, pwede silang sumali dito sa fundraiser na ito?
11: Yes, sir. Actually, sir, nag-aano din naman po kami na kung pwedeng mag-in partnership with the Philippine Marine Corps,
5: okay,
11: sir, for promotions ng mga products nila. Pwede din pong if they desire to have booth doon po, sir. We also accept din po, sir, donations and mga in-kind or mga ano po to promote their products as well, sir. So, pwede pong ganun.
5: So, dando pa, pwede pang mag-display. Pero mayroong bayad yon for partnership. Ano?
11: Yes, sir.
5: Oo. Pwedeng yung mga malalaking company naman na habang nag-sponsor sila, kasama po ang pag-display nila ng mga products nila. Oo. Pang, pwedeng pang gawin siya. Okay. Well, yung pong, alam po, may mga kumpanyang mahiling mag-sponsor ng mga marathon eh. Mari po sila makipag-ugnayan sa inyo o doon sa binabanggit na numbers, especially yung start to finish. Pero pwedeng ano, yung dadaanan, pwede rin doon eh, di ba? Lalo-lalo kung may mga magagandang areas na pwedeng paglagyan ng kanilang the display ng kanilang promotions. Alright, it's 10:54. Sino ang magbibigay ng panghuling mensahe sa inyo? Medyo malana o kung sino, ma'am, go ahead please. Medyo malana.
0: Okay, sa atin lahat, sa mga taga-subaybay, taga-pakinig dito sa Radyo Pilipinas, kami po ay nagpapasalamat sa dahil pinahintulutan kami na ma-interview at ma-promote natin ang isa sa pinakamalaking event ng Philippine Marine Corps, ang Kabayanihan Run, na magaganap ngayong August 30, 2026 sa Mark Your Calendar. So lahat ay inaanyayahan natin, mga bata man o matanda, lahat ng mga mahilig tumakbo na makiisa para sa programa ng ating Philippine Marine Corps. So sa pangunguna ng aming leader na si Major General Vicente Mark Anthony P. Blanco, yung komandant ng Philippine Marine Corps, pinapaabot ng Philippine Marine Corps ang lahat ng pakikiisa ng sambayan ng Pilipino na makiisa sa ating malakihang takbuhan, ang Kabayanihan Marathon Run 2026. Yun lamang, sir, at magandang umaga sa atin.
5: Very good. All right. Miss Glory Fe, pakibalik mo ulit yung babasahin ko at nakakahiya namang magkamali-mali ako dito sa pag-introduce. All right. Thank you. Si Major John Malana, ang Director ng Marine Corps Public Affairs Office ng Philippine Marines. Captain Franco Avelio Hilutin ng Philippine Navy. Magandang kausapin yan, ha? Philippine Marines. All right. Sorry. Philippine Marines. At tapos, First Lieutenant Precious Ann Vergara. All right. At saka si Hospital Woman First Class Cherry Ann B. Co. At Corporal Melly Rose Escarola. Kompleto. Palakpakan naman dyan sila. Palakpakan nyo sila. Dahil ito, may palakpak pa. Dahil makakasama na kayo, pampabalik alindog pa, makakatulong pa kayo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga programa ng Philippine Marines. So, sa sinusuportahan ng Philippine Marine Corps. Thank you sa inyong pakikinig. Ito na naman po muli ang inyong lingkod. Sa araw na ito, ang inyong kabisyo sa serbisyo. Oho, kasama ko po ang aming team, Tata Rolly, Batang Bata, Bumatayo, Engineer Jomari Raferiel, of course, si Glory Fe Bagon, and Miss Aiza Agorilla. Ito po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores, at nagsasabing, God is good, God is great all the time.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang 2026 National Kickoff School-Based Feeding Program and Milk Feeding Activity sa Pulilan, Bulacan.
0: Headlines.
4: 7 lugar sa bansa, isinailalim na sa signal number 1 dahil sa pagpasok ng Super Typhoon Inday. Mga ahensya ng pamahalaan, all set na ang paghahanda sa hagupit ng bagyo.
0: Headlines.
3: Personal na pagharap sa paglilitis, mas makabubuti kay Vice President Sara Duterte ayon sa Malacanang. Panig ng depensa, handa na para sa cross-examination sa 3rd araw ng impeachment trial ngayong Miyerkules.
0: Headlines.
4: Mas mababang interest rates at mas mataas na loan ceiling iniaalok ngayon ng Pag-IBIG Fund.
0: Headlines.
3: Variation order ng LRT1 South Expansion Project aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Headlines.
4: Pagkakaloob ng patient transport vehicle sa mga lokal na pamahalaan sa Mindanao pinangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos.
0: Headlines.
3: Unemployment rate noong Hunyo bahagyang tumaas ayon sa Philippine Statistics Authority.
0: Headlines.
4: At Estados Unidos naglunsad ng panibagong pag-atake laban sa Iran.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 6 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Araw po ng Miyerkules ngayon, July 8, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Chet Oliva.
3: Sabayan po tayo napapakinggan sa Capital 104.3 Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang 2026 National Kickoff School-Based Feeding Program and Milk Feeding Activity sa Pulilan, Bulacan. Makakabenepisyo sa nasabing programa, hindi lamang ibinibigay para sa mga undernourished, kundi para sa lahat na ng kindergarten hanggang grade 1. Ang iba pang detalye, hatid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Kickoff School-Based Feeding Program and Milk Feeding Activity sa Pulilan, Bulacan. Ayon sa Pangulo, meron ng feeding program noon, subalit kulang-kulang at pili lamang ang nabibigyan ng benepisyo ng naturang programa. Kaya ang resulta, sabi ng Pangulo, kulang ang pagkain, hindi nakakakain ng mabuti, kaya't hindi makapag-aral mabuti ang mga mag-aaral. Sinabi ng Pangulo na pati bilang dahilan ang kakulangan sa pagkain kung bakit hindi makapag-aral ang mabuting mga kabataan, kaya't kanilang pinalalakas ang kampanya at binuksan ngayong araw ang nationwide feeding program. Sabi ng Pangulo, gusto nilang makasiguro na ang mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kakailanganin pang alalahanin ang kanilang kakainin, ganun din ang kanilang mga pamilya, ngayong tutulong ang pamahalaan na sila ay mapakain. Pakinggan natin si Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
6: Dati namimili tayo kung sino ang bibigyan dahil namimili tayo kung sino yung mga undernourished, sino yung mga kulang ng pagkain sa bahay. Ngunit ngayon ay ginawa namin para mas madali ay lahat na lang na papasok ay papakainin namin.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Isinailalim na sa signal number 1 ang 7 lugar sa bansa dahil sa pagpasok ng Super Typhoon Inday. Kabilang dito ang Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, northern at central portions ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Kalinga, northern portion ng Aurora, gayon din ang northern at central portion ng Catanduanes. Ayon sa PAGASA, inaasahang makakaapekto ang malakas na hangin sa mga nasabing lugar habang hindi inaalis ang posibilidad na magtaas ng signal number 2 or 3. Inaasa naman ang malakas na bugso ng hangin sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa mga baybayin at matataas na lugar, punso ng super typhoon at pinalakas na habagat. Posible lumabas ng bansa ang bagyo sa Sabado.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: All set na ang mga paghahanda ng pamahalaan para sa epekto ng Super Typhoon Inday. Binigyang diin ng Presidential Communications Office na nasa high alert status na ang disaster response units ng gobyerno, at kasabay nito ay kasado na ang pamamahagi ng relief supply sa mga maaapektuhang pamilya ng super bagyo. Ayon pa sa PCO, tuloy-tuloy din ang monitoring para matiyak ang agarang pagtugon sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng masamang panahon. Base sa kanilang records, nasa 4.7 million food packs ang nakaprepara, habang 364,283 na ready.

0: Ay, isinailalim sa Alert Level Bravo ang lalawigan ng Batanes na inaasahang makakaranas ng malalakas na hangin na maaaring umabot sa 88 kilometers per hour at malakas na hanggang matinding pag-ulan. Samantala, nasa Alert Level Alpha naman ang 13 lalawigan, kabilang ang Abra, Apayao, Aurora, Cagayan, Catanduanes, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, Mountain Province, Nueva Vizcaya at Quirino. Ayon sa DILG, maaring makaranas sa mga lugar na ito ng hanging aabot sa 61 km per hour at katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Dahil dito, muling pinaalalahanan ng DILG ang mga lokal na pamahalaan at ang publiko na maging alerto, sundin ang mga abiso ng mga otoridad at ipatupad ang mga paghahandang nakasaad sa Operation Listo para mabawasan ang panganib dulot ng bagyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kasado na ang lahat ng paghahanda ng Office of Civil Defense, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at local government units para sa inaasahang epekto ng Super Typhoon Inday. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni OCD spokesperson Juni Castillo na wala pa man sa loob ng bansa ang Super Bagyong Inday, ay naikasa na ang mga paghahanda, partikular ang mga pre-disaster risk assessment and scenario building. Mahalagaan niya ito para agad na matukoy ang mga lugar na pinakamatinding tatamaan ng bagyo, isama pa ang mga posibilidad ng baha, flash floods at landslides. Maigting na rin ang isinasagawang information dissemination ng OCD, katuwang ang mga disaster risk reduction and management offices. Patuloy rin niyang nakataas ang blue alert status sa senyales ng heightened alert kaugnay ng epekto ng Super Typhoon Inday.
3: Ito pong PIDRA and scenario building, no, inaalam saan, kailan at gaano katindi yung mga hazards na tatama sa kanila o mga bantang panganib. Kaya nalalaman po, no, ano ang mga klaseng paghahanda ang dapat gawin. Tama po, regular itong ginagawa kapag ka mga ganito na may paparating na bagyo, no, para at least malaman po nila kung ano din yung niya-abiso sa kanilang mga constituent po, no, sa mga komunidad at sa mga pamilyang nasa lugar nila.
2: Yan ang pahayag ni OCD spokesperson Juni Castillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inilatag na ng Office of Civil Defense o OCD ang preemptive measures bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni OCD Region 2 Information Officer 2 Alvin Aison na hinikayat nila ang mga lokal na pamahalaan sa rehiyon na magpatupad ng preemptive evacuation kung kailangan, partikular sa mga residente sa coastal areas. Pinatitiyak din na gumagana ang backup communication systems para mapanatili ang ugnayan ng mga opisyal.
4: We also need to ensure po yung ating mga evacuation centers are ready, available, and fully operational. And maglalabas din po tayo ng advisory kung pwede po tayo mag-suspend ng classes and which is deemed necessary by the appropriate authorities.
0: Si OCD Region 2 Information Officer 2 Alvin Aison.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ilang lokal na pamahalaan na ang nagsuspindi ng mga klase sa mga paaralan bunsod ng inaasahang epekto ng Super Bagyong Inday. Sa Caloocan, suspindido na ang face-to-face classes sa Early Childhood Care Development, ALS at Kinder hanggang Senior High School sa pampubliko at pribadong paaralan. Suspindido rin ang klase sa preschool hanggang Senior High School, pribado at pampubliko sa Navotas. Habang suspindido naman ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Malabon. Patuloy ang paalala ng mga lokal na pamahalaan sa mga residente na maging alerto sa epekto ng Super Bagyong Inday.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit 248,000 na ektarya ng standing crop sa buong bansa ang pinangangambahang maapektuhan ng Bagyong Inday. Sa panay ng programang Boses, sinabi ni Department of Agriculture o DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, kabilang dito ang mahigit 183,000 ektarya ng palayan at halos 65,000 ektarya ng taniman ng mais. Karamihan sa mga ito ay nasa seedling at vegetative stage kahit patuloy na binabantayan ng kagawaran ang sitwasyon. Dagdag pa ni De Mesa na nakahanda na rin ang mga intervention ng kagawaran para sa mga maapekto ang mag-asaka, kasama na rito ang insurance at loan packages sa mga maapekto ang mag-asaka at agri-stakeholders.
5: May meron na po tayong mga preposition na mga binhi, mga pataba at iba pong gamit para kung sakali na tamaan.

0: po sila, ganun pa rin po yung forecast track, at makaayos na po ay pwede po uli sila makarecover at magtanim muli. Of course, yung ating pong insurance coverage, yung indemnification, doon po sa mga tatamaan, nakahanda na rin po yan. At later on po, yung ating quick response fund na 1 billion ay standby din po, plus yung ating iba pang programa kagaya po ng ating survival and recovery loan packages.
1: Yan ang pahayag ni DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa ring balita, walang patid ang isinasagawang paghahanda ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC Mimaropa kaugnay ng mga pagulang posibleng dala ng Superbagyong Inday. Sa panayam ng Global na Tayo kay Office of Civil Defense, OOCD Mimaropa Regional Director Retired Major General Arnulfo Matangihan, sinabi nito bagamat hindi tatama sa kalupaan ng Pilipinas ay hindi pa rin sila nagpapakampante pagdating sa posibilidad ng matagalang pagbuhos ng ulan. Oras kasi na tumagal ang buhos ng ulan ay posible aniyang magdulot ito ng flash floods kung saan partikular na apektado ang mga lalawigan ng Palawan at Mindoro.
4: Tuloy-tuloy din ang 24/7 na monitoring ng ating Regional Operation Center at naabisuhan na rin ang lahat ng mga provincial at local DRRM councils para manatiling handa. Ganun din yung mga prepositioning natin ng mga food items at non-food items ay nailagay na naman natin sa ating mga probinsya. Nakikita namin na maaring magkaroon ng malalakas na pag-ulan ay dito sa Mandang Palawan at Mindoro.
3: Si OCD Mimaropa Regional Director Retired Major General Arnulfo Matangihan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Handa na ang Batanes sa posibleng pananalasa ng Bagyong Inday. Ayon kay Batanes PDRRMO, Local Disaster Risk Reduction Management Officer Cesar Roldan S. Dicul, naka-standby na ang mga evacuation center para sa mga ililikas na residente. Handa na rin anya ang generator sets, pagkain at iba pang pangangailangan ng mga maapektuhang lugar.
5: Pa naman po pagkain at the same time, bawat municipio po ay may mga naka-preposition na po tayong mga family food packs, shelter repair kits, and even hygiene kits para po just in case sa kailangan ay agad po nilang pwedeng magamit sa bawat municipio.
1: Si Batanes PDRRMO, Local Disaster Risk Reduction Management Officer, Cesar Roldan S. Dicul.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11:18 ng umaga. National Capital Region Police Office o NCRPO walang anumang namomonitor na magsasagawa ng kilos protesta sa labas ng Senado sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, John, walang anumang namomonitor na anumang magsasagawa ng kilos protesta ang pamunuan ng National Capital Region Police Office hinggil nga sa ikatlong araw na pagsasagawa ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa isang text message, kinumpirma nga ni NCRPO Police Major Hazel Asilo at tagapagsalita nga nito na wala silang namomonitor na anumang kaguluhan at magsasagawa ng kilos protesta ngayong araw. Dagdag pa nga ni Asilo na nasa mahigit 1,400 na police ang naka-standby dito nga sa bisinidad ng Senado at patuloy na nakaantabay at naka-alerto ang mga ito sakaling magkaroon ng anumang tensyon sa labas ng Senado. Muli naman siniguro ng NCRPO na on the ground at palagi ang naka-standby ang kanilang mga tauhan at nakipag-ugnayan na sila sa ilang mga kalapit na regional office kung kakailanganin ng agarang kadagdagan ng tao ngayong hapon. John, mula pa rin dito sa labas ng Senado sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Binigyan diin ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na mas makabubuti kay Vice President Sara Duterte kung haharap ito ng personal sa kanyang paglilitis. Ito ang naging pahayag ni Castro kasunod ng umaarangkada pa ring impeachment trial ng Vice Presidente. Ani Castro, bagamat alam niyang hindi magiging bukas sa kahit na anong nga opinyon si VP Sara, ay magpapakita pa rin ng kanyang sinseridad at kredibilidad ang pagharap mismo sa impeachment court ng pangalawang Pangulo.
7: As a Filipino, and as a lawyer, mas maganda na ang isang tao na naaakusahan ay makaharap niya yung mga witnesses against her. Although alam ko hindi niya tatanggapin ko. Hindi niya tatanggapin ang opinion kahit sa sino. Mas maganda. Kung ako ang lawyer, at alam ko na walang mali. Malinis. Walang pwedeng itangin sa kanya. Papaharapin ko siya.
1: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kasunod ng bigla ang pagdating ni Vice President Sara Duterte at pagpapalabas ng pahayag nito ay nagbigay na rin ng reaksyon ang mga tagapagsalita ng House Prosecutors. Kaugnay ito ng pagbigkas ng Vice Presidente sa linya mula sa tulang Invictus na "I will be bloodied but unbowed." Sinabi ni Impeachment Manager Robert Ace Barbers na malayang magpahayag ng saloobin ng Vice Presidente pero mas makabubuti kung haharapin niya mismo ang paglilitis na inilaan para sa kanya.
8: Na pagkakataon, pag nandyan ang ebidensya, tingnan ang ebidensya, suriin ang ebidensya, pakinggan natin itong ebidensya at dyan ho ang magiging basihan ng ating mga hukom o ng ating mga senator judges pagdating ng panahon.
3: Yan po ang pahayag ni Impeachment Manager Robert Ace Barbers.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Senador Ping Lacson, nilinaw na hindi siya tutol sa pananaw ng impeachment court tungkol sa threshold vote para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nilinaw ni Senator Judge Ping Lacson na hindi siya tutol sa pananaw ng impeachment court presiding officer Chris Escudero tungkol sa 16 na boto ng senador ang threshold o kinakailangan para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Pagkos, ayon kay Lacson, nakikiisa siya sa pananaw na ito. Anya, kahit may mga senador na nakakulong at nagtatago, kasama pa rin sila sa bilang na 24 na mga senador sa ilalim ng 20th Congress. Pinaliwanag ni Lacson na ang kanyang pagtatanong sa impeachment court ay naglalayong malaman kung ang pahayag ni Escudero hinggil sa kinakailangang 16 na boto ay personal na legal opinion nito o opisyal ng pasya ng korte. Pinunto ng senador na nabanggit lang kasi ito ng presiding officer sa kanyang opening statement itong Lunes at hindi sa pamamagitan ng isang motion na maaaring questionin at pagbotohan ng mga senator judges. Dagdag pa niya, marami ring nagtatanong sa kanya tungkol sa naturang pahayag kaya mahalagang malinawan ang usapin. Ngayon anyang na ipaliwanag na ang posisyon ng impeachment court, maaari na itong ituring na isang justiciable issue o isang usaping maaari nang dalhin sa Korte Suprema kung may partido na naniniwalang nagkaroon ng grave abuse of discretion sa naging desisyon o interpretasyon ng korte. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Panig ng depensa, handa na para sa cross-examination sa unang testigo ng prosecution sa impeachment trial ngayong araw. Magbabalita si Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nakahanda ang defense team ni Vice President Sara Duterte para sa inaasahang cross-examination ngayong araw kay NBI agent John Mark Kalilong na siyang unang testigo ng prosecution kahapon. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng depensa, lagi naman silang handa. Kahapon din sa pakikipagpulong ng Vice Presidente sa kanila, wala naman umanong marching orders o bagong direktiba dahil ang kanilang kampo laging handa sa paglilitis. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
11: Parati akong tinatanong sa marching orders, you know, if at this point kailangan pa namin ng marching orders, ibig sabihin hindi pa kami handa. Ito, hindi, that's very far from the truth. Matagal na po kaming handa, so there's really no need for any marching.
10: Matatandaan na kahapon, dapat ang cross-examination sa unang testigo pero ipinagpaliban ito ng impeachment court. Sa pagpepresenta naman kay Kalilong bilang testigo kahapon, ilan sa mga ebidensya na kanyang ipinresenta ay ang video ng umunoy pagbabanta ng bise noong November 23, 2024, October 18, 2024 at pati na rin ang video na hindi itinatanggi ng bise ang kanyang mga pahayag. Ginamit din naman bilang ebidensya ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez na reaksyon sa pahayag ng bise at pati na rin ang mga pagpapatotoo ng mga miyembro ng media sa umunoy pagbabanta. Si Kalilong ay isang agent na digital forensic expert na nag-preserve at nag-authenticate ng mga video na nagsilbing ebidensya.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nilinaw ng Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol na magpapatuloy ang impeachment trial hanggat wala pang inilalabas na temporary restraining order o status quo ante order ang Korte Suprema kaugnay ng petisyong kumekwestiyon sa paghalal kay Senador Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Tongol, may karapatan ang sino man na gamitin ang lahat ng legal na o legal remedy. Pero dahil nakabinbin na ang usapin sa Korte Suprema, hindi na magbibigay ng komento ang impeachment court bilang pagtalima sa sub judice rule. Ipinaliwanag din niya na kung sakaling maglabas ng kautusan ng Korte Suprema, ang magiging tugon ng Senado ay pagpasyahan nito ng buong impeachment court bilang isang collegial body.
12: The presiding officer said yesterday and was confirmed earlier, any person can raise the matter. Pwede po nilang i-exhaust yung kanilang mga legal remedies and yung po nakita natin. But since meron na pong kaso po sa Supreme Court yun, we will respect the sub judice rule at hindi na po mag-comment yung impeachment court regarding that matter.
1: Si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iginiit ni House Prosecutor Lawrence Defensor na malaking puntos sa House Prosecution Panel ang day 2 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aniya, ito'y dahil sa mga inilatag nilang matibay na ebidensya sa Senate Impeachment Court, kabilang na ang mismong clip ng pagbabanta ng Vice Presidente kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pananatilihin umano ng panel ang kanilang lakas at determinasyon hanggang sa matapos ang kaso at magkaroon ng pinal na desisyon.
13: We hope to continue that and we will sustain that throughout the 90 days total of the impeachment trial days. We are ready to sustain this kind of trial.
3: Ang tinig ni House Prosecutor Lawrence Defensor.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Minarkahan ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan bilang isang good performance ang naging pagsala ng prosecution sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa si Capunan na sa mga susunod pang araw ng pagdinig ay lalo pang gaganda at titibay ang performance ng prosecution bunsod ng mabibigat na ebidensya at testimonyang kanilang hawak. Ani Capunan, klarong-klarong na ipresenta ang mga ebidensya na maituturing na good shot sa isang paglilitis. Sa kabilang sa kabila nito ay dapat pa rin umanong maging mapagmatsyag ng prosecution at huwag basta-basta magpaka-kampante.
14: It gets better and better and better. So we had a good presentation of a witness from 4 hours and 30 minutes. Pero klaro-klaro yung evidence, kita yung mga videos and all that.
1: Yan ang pahayag ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Issue ng kamera, huwag gamitin kontra sa mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte, ayon kay House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adjong. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Issue ng kamera, huwag gawin palakip-butas sa mga ebidensya. Ito ang naging matapang na pahayag ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Well, na ito ni Adjong matapos tangkaing questionin ng Defense Counsel na si Attorney Sheila Sison ang moral na panindigan o integridad ng mga mambabatas sa pagbubukas ng pagdinig. Ayon kay Adjong, dapat ihiwalay ng depensa ang mga walang kaugnayang kontrobersya at huwag itong gawing pangkalatang naratibo para lang lituhin ng publiko at ang korte. Di ng mambabatas, hindi chismis o sabi-sabi ang mga hinaharap na sakdal ng Vice Presidente, kundi ang konkretong dokumento mula mismo sa mga lehitimong ahensya ng pamahalaan. Sa kabila ng mga patutsada ng kabilang panig, kumpiyansa ang prosekusyon na sapat at nag-uumapaw ang kanilang bitbit na patunay para makumbinsi ang Senator Judges kundi ang buong taong bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Ipinaliwanag ng isang political law expert na naging mainit na tunggalian ng prosekusyon at depensa kung saan naging mainit na issue rin ang tila pag-ulan ng objection sa mga ipinipresentang ebidensya ng prosecution. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Political Law Professor Attorney Red Jello Agbayani, idinetali nito na ang naging galaw ng depensa ay tinatanggap naman sa anumang paglilitis, lalo't ang motibo nito ay ang pigilang maipresenta ang ebidensya na kung tatanggapin ng presiding officer ay posible na ring hindi magamit sa nagpapatuloy na paglilitis. Binigyan din ni Attorney Agbayani na tinatanggap ng korte ang print out mula sa anumang electronically captured o screenshot evidence dahil maituturing pa rin itong original bagay na maaring tinututulan ng depensa. Gid pa na eksperto na ang patuloy na objection ng depensa ay maaari ring magbigay ng ibang kahulugan sa paningin hindi lang ng senator judges kundi pati ng publiko.
16: Ang impeachment proceeding ay naapektuhan ito ng public opinion. So kapag ang abogado ng depensa o prosecution ay paulit-ulit na nag-object kahit wala namang grounds to object dun sa mga katanungan, parang na pupunta or naiisip ng mga mamayang Pilipino baka may itinatago kaya object ng object. So yun yung mahirap dun sa palaging object ng object.
1: Si Political Law Professor Attorney Red Jello Agbayani.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:31 ng umaga ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos po ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
2: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
18: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:33 ang ating oras. Sa iba nating balita, Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council nagpulong para paghandaan ang posibleng epekto ng super bagyong Inday. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala. J. Mark.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nagsagawa nga ng pre-disaster risk assessment o PIDRA ang Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council sa tanggapan ng MMDA sa Pasig City ngayong umaga. Dito, kanilang tinalakay ang mga posibleng epekto sa Metro Manila ng hagupit na superbagyong Inday na ngayon ay nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Batay sa ulat na pag-asa, posibleng sa Biyernes sa ganap na maramdaman ang epekto ng bagyo. Kaya naasahan na ang malakas na ulan, lalo't paigtingin pa nito ang habagat na tatagal hanggang sa Linggo. Tiniyak naman ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na handa ang kanilang mga kagamitan para sa anumang pagtugon, lalo na sa mga lugar na bantad sa pagbaha. Ipinag-utos na rin sa mga may-ari ng billboard sa EDSA at iba pang pangunahing lansangan na magkusa na lamang na ibaba ang mga ito pagsapit ng Biyernes upang hindi makapaminsala. Bagamat ulan at hindi hangin ang inaasahang hahagupit sa Metro Manila sa buong weekend. Sa panig naman ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, pinalalahanan nito ang lahat ng LGU na expect for the worst dahil mabuti ng handa kaysa mapinsala sa kasagsagan ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Hindi natitinag ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa pag-asagawa nito ng maritime patrols at iba pang security monitoring at checking sa external threats sa teritoryo ng Pilipinas. Ito ang tiniyak ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isinagawang First Semester Command Conference ng Punong Ehekutibo sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Giit ni Bronner na mula Northern hanggang Western Command ng AFP ay mahigpit ang pagbabantay sa mga namomonitor na external threats, particular dito ang presensya ng China sa West Philippine Sea. Ibinida naman ni Bronner na nagpapatuloy ang multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas sa iba't ibang bansa at like-minded nations, gayon din ang balikatan at ilan pang small-scale military drills at activities upang mas mapalakas ang depensa ng Pilipinas.
0: Report po natin sa ating Pangulo na tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawa nating maritime operations among the Navy, Coast Guard, and the BFAR, including other agencies. And then we also emphasized the joint activities that we are doing with our ally, the United States, and our partner nations, like-minded nations. So tuloy-tuloy pa rin po yung ating multilateral maritime cooperative activities. Our joint exercises are continuously going on throughout the year. Hindi lang po yung balikatan ng exercise natin, marami tayong mas maliliit na exercises. And we also have international exercises.
1: Si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Paglikha ng mga oportunidad, tinututukan ng pamahalaan sa gitna ng patuloy na paglakas ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa Department of Economy Planning and Development o DepDev, ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Aabot sa 1.71 bilyong piso ang halaga ng nakumpiskang ilegal na droga na winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isinagawang public destruction sa Quezon City ngayong araw. Sinaksihan ni PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres.
22: Sa kanyang presentation sa 48th Annual Scientific Meeting ngayong umaga ay binigyang diin ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na sa gitna ng patuloy na paglakas ng ekonomiya ng Pilipinas, mahalagang maipadama sa ordinaryong mamamayan ang benepisyo nito sa pamamagitan ng paglikha ng mga oportunidad at mga epektibong polisiya. Matatandaan ngang kamakailan ay umangat ang estado ng ating bansa bilang upper middle income country ayon sa World Bank. Narito ang pahayag ni Secretary Balisacan.
23: Journey must be driven by higher productivity, greater innovation, stronger industrial competitiveness, and wider access to economic opportunity. Ultimately, however, progress in all these areas depends on something even more fundamental, the quality of our institutions. That brings me to our fourth pillar.
22: Kaugnay nga niyan ay sinasagawa itong annual scientific meeting ngayong araw kung saan nagtitipon-tipon ng mga eksperto upang bumalangkas ng mga pulisiya na makakatulong na maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng science and technology. Mula dito sa Manila, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Yan po ang ulat ni Quincy Kahilig.
1: Samantala, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang variation order para sa LRT 1 South Extension Project. Susuporta ito sa pagkumpleto ng common station na mag-uugnay ng LRT 1, MRT 3 at MRT 7 at kalaunan ay sa Metro Manila Subway. Sakop ng variation order ang viaduct works, railway system, signaling at integration ng automatic fare collection. Inaasahang matatapos sa March 2028 ang mga kailangang gawin para sa interim operations ng Common Station.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, ilan pa sa inaprobahang inisyatiba yung Philippine Geothermal Resource De-risking Facility ng Department of Energy na layong bawasan ang investment at exploration risks sa geothermal energy development. Dagdag pa rito ang Philippine Artificial Intelligence Infrastructure Master Plan 2026 to 2033 ng DICT, isang roadmap na layong itatag ang Pilipinas bilang isang regional hub para sa AI infrastructure and technology innovation. Inaprobahan din ang Philippine Seismic Risk Reduction and Resilience Project na magpapalakas at mag-aayos ng piling pampublikong paaralan sa Metro Manila para mas maging ligtas laban sa mga sakuna.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, nagalok ang pag-ibig na mas mababang promotional interest rates at itinaas pa sa 10 million pesos ang maximum home loan ceiling. Layo nitong tulungan ng mga Pilipinong manggagawa sa kanilang housing payments sa gitna ng mas mataas na commercial lending rates. Ayon kay DSUD Secretary at Pag-ibig Board of Trustees Jose Ramon Aliling, sumusuporta ang inisyatibang ito sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program para mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng abot kayang sariling bahay. Sa ilalim ng programa, maaari makakuha ng kwalipikadong borrowers ng 3% na taunang interest rate at magbayad ng 4,005 pesos na buwanang hulog para sa bahay at lote na nagkakahalaga ng 950,000 pesos.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Bahagyang tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong buwan ng Mayo 2026 ayon sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Batay sa ulat, umakyat sa 4.8% ang unemployment rate noong Mayo mula sa 4.7% noong Abril 2026 at 3.9% sa kaparehong buwan noong 2025. Katumbas po ito ng tinatayang 2.15 na milyong Pilipino na walang trabaho. Samantala, nasa 95.2% ang employment rate o humikit kumulang 49.63 milyon na Pilipino na may trabaho o sariling hanap buhay noong Mayo. Mas mataas ito ng tinatayang 738,000 kumpara sa 48.89 na milyong employed persons na naitala noong Abril. Nasa 12.2% naman ang underemployment rate o mga manggagawang naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho o karagdagang papagkakakitaan. Kabilang sa mga sektor na nagtala ng pagtaas sa bilang ng mga empleyado ang agriculture and forestry, accommodation and food service activities, administrative and support services, construction at human health and social work activities.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pinaunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang pag-turnover ng 44 na patient transport vehicles sa mga lokal na pamahalaan sa Mindanao. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas ilapit ang healthcare services sa mga komunidad. Kabilang sa mga nakatanggap ng PTV sa Agusan, Basilan, Bukidnon, Camiguin, Davao, Dinagat Islands, Lanao, Maguindanao, Misamis, Sulu, Surigao, Tawi-Tawi at Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Higit 1.9 billion pesos na halaga ng ilegal na droga winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Quezon City. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Aabot sa 1.71 bilyong piso ang halaga ng nakumpiskang ilegal na droga na winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isinaguang public destruction sa Quezon City ngayong araw. Sinaksihan ni PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres at Dangerous Drugs Board Chair Oscar Valenzuela ang ginawang pagsira sa mga nasamsam na kontrabando sa pamamagitan ng thermal decomposition sa Cosmopolitan Memorial Chapels and Crematory sa Barangay Doña Imelda. Kabilang sa mga winasak ang mahigit 200 kilo ng shabu, 55 kilo ng marijuana, gayon din ng ecstasy, liquid marijuana na dati nang ginamit bilang ebidensya sa mga kasong naresolba ng korte. Ayon kay Undersecretary Neres, kasing halaga ng pagsamsam sa mga ilegal na droga ang pagtitiyak na tuloy na itong masisira para hindi muling makabalik sa komunidad. Dagdag pa niya, regular na nagsasagawa ang PDEA ng public destruction activities para maiwasan ang drug recycling at mapanatili ang transparency sa kampanya ng pamahalaan kontra ilegal na droga. Mula sa PDEA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: 44 na minuto makalipas ang alas 11 na umaga. Bali muna tayo sa Pag-asa DOST para sa kanilang isinasagawang press briefing kaugnay ng Super Typhoon Inday.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bagyo. Bantay Bagyo. Update.
4: Base sa ating Tropical Cyclone Bulletin, mapapansin po natin, no, ang current location ng super typhoon na si Inday at sa susunod na apat na araw. Bukas nga ng umaga, inaasahang nasa 875 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sa darating naman na Biyernes ay nandito sa 515 kilometers silangan ng Itbay at Batanes. At sa darating na Sabado ng umaga, halos nandito na sa northern boundary ng ating air responsibility, 470 kilometers north-northeast ng Itbay at Batanes. At sa darating naman na Linggo ng umaga, totally nasa labas na ng PAR sa layang 915 kilometers north-northwest of extreme northern Luzon. So, muli balikan natin yung forecast track. Ito pong pinakikita ang mga forecast location, yun yung posibleng maging movement ng sentro ng bagyo nitong super typhoon na si Inday. It doesn't necessarily mean na ito po yung bagyo. Iyan lang po yung movement ng sentro. At pansinin din natin yung parang apa or cone-like feature na nakapalob itong center track natin. Ang area of probability, pinakikita po kung saan pa pwede yung maging actual na pagkilos. Maaring ang forecast natin is 875 kilometers ng Northern Luzon in the next, over the next 24 hours. Pero yung maging actual ay maaring pahilaga or more on the southern portion nitong point forecast natin ito. So that is why sa mga kababayan natin, kung titingnan po natin yung ating forecast position, forecast track at yung area probability, may tendency pa pala na mas maging malapit ang sentro dito sa may bandang dulong hilagang Luzon. Kaya patuloy po tayong magbibigay ng 6-hourly update patungkol nga sa super typhoon na si Inday. All throughout its course, sa loob ng ating air responsibility, inaasahan po natin na super typhoon ito, and then by Friday ay posibleng maging typhoon category na lamang. Pero malakas pa rin po yun, no? Super typhoon and typhoon category inside the PAR, sigurado yung epekto, possibly sa extreme northern Luzon area, bukod pa sa pagpapaybayo ng habagat. Then, urirati naman natin or usisayin natin yung posibleng maging pag-ulan in the next 24 hours, yung pinag-ibayang habagat dito sa may bandang Mindanao area, no? Dahil napakalayo pa ng bagyong si Inday sa ating bansa, yung pinag-ibayang habagat, yung pinakita natin na kaulapan sa Mindanao, posibleng magdulot ng mga pag-ulan around 50 to 100 millimeters of rain dito nga sa Sultan Kudarat at Sarangani. Simula po ngayong araw hanggang bukas ng tanghali. Samantala, bukas ng tanghali hanggang sa darating na Biyernes ng tanghali, makita natin from Mindanao area, nagkaroon na rin tayo ng mga significant amount of rains dito sa Western Visayas at Palawan area. Dahil gradually, yung epekto ng habagat, inaasa natin dahan-dahan mag-oscillate or mag-shift towards the central and the northern part of the country. And then, pagdating naman ng Friday afternoon to Saturday afternoon, makikita nga natin or mapapansin natin sa ating mga mapa, bukod sa may ilang bahagi na ng central and southern Luzon ang may posibly makaranas ng habagat, including Metro Manila, meron na rin po tayong mas mataas na value, no? 100 to 200 millimeters of rain, inaasahan dito sa may bandang Occidental Mindoro, lalawigan ng Antique, samantala 50 to 100 millimeters of rain sa mga areas na naka-highlight ng yellow, including Metro Manila. Ngayon, yung mga pag-ulan na dulot ng habagat ay posible pong magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas, mga pagbaha sa mga komunidad na malapit sa mga paligid ng or gilid ng mga ilog, lalong-lalo kung continuous ang pag-ulan, may tendency umapaw, tumaas ang level ng tubig, at pwede rin magdulot ng mga pag-uho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok, lalong-lalo na kung ilang araw na pong nakakaranas ang pag-ulan. No? That is why, yung weather advisory, kasabay din po nating issue, along with the Tropical Cyclone Bulletin, para mabigyang abiso yung mga kababayan natin, and even the disaster managers, para sa paghanda sa peligro na dulot ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. In terms of malalakas na hangin naman, bukod kasi dun sa dalang hangin ng bagyong si Super Typhoon Inday, ang pinag-ibayong habagat ay pwede rin magdulot ng mga pagbugso, occasional na pagbugso ng hangin, ngayong araw sa lalawigan ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, nakararaming bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, nakararaming bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Sa mga susunod na dalawang araw, bukas hanggang sa Biyernes, nakararaming bahagi ng ating bansa pwede pong makaranas ng paminsan-minsan pagbugso ng hangin dahil nga sa pinag-ibayong habagat. Lalong-lalo yung mga lugar dito sa western section ng ating bansa. Samantala, kung inyo pong naisip ano nga ba yung posibleng maging highest wind signal na ating itataas, we're not ruling out the possibility 2 or 3. Kung magkakaroon ng more to the westward na movement within the area of probability. Kung magkakaroon ng pagbabago sa direksyon, sa lakas, yun nga po, include natin sa ating 6-hourly tropical cyclone bulletin. In terms of ano na may epekto nito sa lagay ng mga pag-alo na karagatan sa ating bansa. Dahil sa paparating na bagyong Super Typhoon Hinday, may nakataas po tayong gale warning, no? Dito sa mga karagatan sa paligid na Isabela at dito sa bayan ng Dilasag at Kasiguran sa may bandang Aurora, effect, may nakataas po dyang gale warning dito rin sa may bandang northeastern coast of Northern Samar. Hanggat maaari, huwag na pumalawad dito yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Samantala sa mga susunod na araw, no? This is good for 12 to 24 hours. Sa mga susunod na araw, posible pa pong lumawak yung mga bahaging karagatan, lalong-lalo na sa Hilaga at Silangang bahagi ng Luzon, ang magkaroon ng gale warning. Kaya't antabayanan din po natin yung every 12 hours na issue once naman ng ating gale warning. Alas 5 ng hapon at alas 5 ng umaga. Samantala, ano nga ba yung nasa nating impact naman ng hangin? No? Over the next 3 days, this is what we call the risk map. Base dun sa tinatayang paglapit ng bagyo. And makikita natin sa ating forecast, ina-anticipate natin na ngayong araw hanggang bukas, wala pa itong significant impact. Pagdating ng Biyernes, ito pong dulong Hilagang Luzon, di Batanes, Group of Island, Basco, Itbayat, Ivana, Mahataw, Sabtang, Uyugan, yung mga kabayanan po dyan ay posibleng makaranas ng minimal impact. However, this will also be updated along with the tropical cyclone bulletins na ipinapalabas nga ng PAGASA. Ito po, zoom out lang natin yung Batanes area. At yun nga, binanggit nga natin na yung possible effect ay sa darating pa na Friday, yung impact. Pero maaaring din itong mabago, kaya antabayanan po yung lahat ng forecast products and advisories coming from PAGASA. At yan po muna latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center.
5: Salamat po, Engineer Perez, ang ating duty weather forecaster mula sa Weather Division. At ngayon naman, para sa mga updates sa ating major river basins at dam monitoring patungkol pa rin sa Super Typhoon Hinday, ipepresent ito ng ating duty hydro forecaster from the Hydro Meteorology Division, Sir Juan Paolo P. Pamintuan.
6: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Juan Paolo Pamintuan. Pe-present po natin ang updates sa ating mga monitored major dams at mga river basins pagdating po sa mga pagbaha. Simulan po natin sa Angat Dam. Ngayong umaga po, alas 8 ng umaga ay pababa pa rin yung kaniyang trend ng water level at naitala po ang 157.07 meters na antas ng tubig. Ito po ay pinakamababa mula noong 2010 na nagkaroon po tayo ng 157.56 meters. Sa ngayon po, ito yung ating all-time low na water level sa Angat Dam. Bumaba po siya ng 57 cm in the last 24 hours at kita nga po dito sa trend in the last 30 days na patuloy yung pagsadsad niya. Pagdating naman po sa ating forecast, na nakikita po natin na makakabawi yung water level ng Angat Dam dahil sa inaasahan nating pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas nitong si Bagyong Hinday. Tungo naman po tayo dito sa Ipo Dam na nasa Bulacan din po, 100.37 ang kanyang current water level. Tumaas po ng bahagya kumpara kahapon at medyo malayo pa naman po sa kanyang normal high water level. So, masasabi po natin low risk o mababa yung tsansa ng pagpapakawala ng tubig na posibleng magdulot ng pagbaha. Next naman po yung ating Lamesa Dam na nandito sa Quezon City. Water level po ay nasa 79.56 meters. Wala po siyang pinagbago kumpara sa level niya kahapon. At ang layo po niya mula sa normal high water level o yung kanyang overflow level is 0.59 meters. Medyo malayo pa po ito. And dahil meron tayong binabantayan nga po na ulan, dala ng habagat at nung bagyong Hinday, meron pong maliit na tsansa ng pag-overflow ng Lamesa Dam. Pero sa ngayon po, hindi pa po ito sigurado. Magantabay po tayo sa mga susunod na updates dito sa PAGASA. Tungo naman po tayo sa mga dams sa Northern Luzon. Ang Buklaw Dam, nasa 740.22. Maliit lang po yung kanyang binaba mula kahapon. Malayo po siya sa kanyang normal high water level by almost 12 meters. Kita po natin sa trend na medyo consistent lang and nagpa-plateau siya pababa. So wala rin po tayong threat dito in terms of water release. For Binga Dam na nasa Benguet din po, bumaba rin po ng bahagya, nasa 567.68 meters. And malayo din po siya sa kanyang critical level. So low threat tayo for water release. Finally, San Roque Dam na nasa Pangasinan, 228.41. Napakalayo po niya sa kanyang normal high water level. Nasa 51 meters yung kanyang agwat dun sa critical. That's why wala rin po tayo nakikitang threat dito ng pagbaha. Final po natin, Pantabangan, 178.16. Pababa rin po yung kanyang trend. Kita rin po dito. Malayo po siya sa normal high by 37.84 meters. Magat Dam na nasa Isabela, 160.93, pababa pa rin po yung kanyang trend, consistent. Nasa 29 meters yung layo niya sa critical level as of this morning. And finally, yung Kaliraya Dam na nasa Laguna, 286.26, tumaas po siya ng bahagya at oscillating lang yung kanyang pagbaba at pagtaas, pero wala po tayong nakikitang threat din ng pag-spill. Punta naman po tayo sa lagay ng ating flood outlook in the next 12 hours at mas mahaba pang panahon. Meron po tayong flood monitoring advisory na naka-issue dito sa mga nakalista na region. So Region 4B, Mimaropa, Region 6, Western Visayas, Region 9, Zamboanga Peninsula, Region 10, Northern Mindanao, Region 12, Soccsaygen at Barm, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So ito pong mga active natin na flood advisory ay for the next 12 hours hanggang alas 6 po ng gabi. At mag-antabay po tayo sa mga susunod na advisory natin dahil as reported po by kanina sa weather update, ngayong araw po hanggang bukas ay nandito sa Mindanao yung mga inaasahan nating pag-ulan at kakaibat po nun ay yung pagbaha. At mula po bukas hanggang Biyernes, aakyat po siya, magkakaroon na po dito sa may Palawan, Western Visayas at sa may Region 4B. At Biyernes hanggang Sabado, may Region 3. At so, mag-antabay po tayo sa mga susunod na advisory at mga warning ng pag-asa pagdating po sa pagbaha. Yun lang po ang advisory from Hydromet Division. Maraming salamat po at magandang umaga.
7: Salamat po, Sir Pamintuan, ang ating duty hydro forecaster from the Hydromet Division. Ang pangalawang parte po ng ating press conference ay ang Q&A session. But before that, nais ko lamang pong i-acknowledge ang presence ng key officials ng DOST Pag-asa, headed by Dr. Nathaniel T. Servando, our administrator, represented by the Chief of the Weather Division, Engineer Juanito S. Galang, and the Chief of the Hydrometeorology Division, Engineer Socrates Paat Jr. Nais rin naming pasalamatan ang aming media partners na patuloy na tinutulungan tayo na maipahatid sa ating mga kababayan ng mga update mula sa DOST Pag-asa. Kasama natin ngayon dito sa Pag-asa Media Room from DZRH, ABS-CBN, Philippine Star, DCBB, DZMM, and IBC-13. So we'll begin with the question and answer portion of this press conference. Pakibanggit po lamang ang inyong pangalan, affiliation, and if possible kung para kanino po ang inyong katanungan. Maraming salamat po. Pwede na po tayong mag-start.
8: Hello po. Hello. Meron na. Simula pa nung makita ho natin itong bagyo na to, parati hong sinasabi ng Pag-asa na hindi magla-landfall. Pero kailangan pa rin na maganda ng mga kababayan natin dahil sa epekto nito na buba kalalakas yung mga pag-ulan, pati yung binabanggit na malakas na hangin na pwedeng maapekto o makaapekto dun sa mga kababayan ho natin na kahit hindi malapit sa bagyo ay makakaranas ng mga pag-ulan at saka hangin pa rin itong ng bagyong Inday.
9: Hello, hello. Maraming salamat sa tanong. In terms muna sa lakas ng hangin, yung pinakita ng kasamahan natin kanina na by Friday may minimal impact dito sa may Batanes area kung makikita natin sa kung babalikan natin yung presentations kanina. And then sa lakas ng hulan, inaasahan natin magsisimula yan dito sa may western section ng Visayas by tomorrow and then naaakyat yan. Kung ang concern natin naman dito sa may Metro Manila at western side ng northern tsaka central Luzon by Friday, Saturday, unti-unti na yung mararanasan. So, makikita natin dito, 50 to 100 dito sa may part ng Zambales, Bataan, Metro Manila by Friday na yan hanggang Sabado. So, yun yung inaasahan natin. May mga concentration na malalakas, 100 to 200 sa may Occidental Mindoro. Dahil yan sa hatak ng bagyong si Super Typhoon Inday, epekto ng Southwest Monsoon. Thank you.
8: Apo. Follow up lang po. No? Doon sa 50 to 100 millimeter na mga pag-ulan at kasama po dito yung Metro Manila, possible po ba na makaranas din tayo ng mga pagbaha dito sa Metro Manila, lalo na thunderstorm lang, nakakaranas na po tayo ng pagbaha doon sa usual na mga areas na kadalasan pong binabaha?
9: Well, dito sa Metro Manila, may mga areas po talaga na konting ulan lang binabaha. Kaya sa ngayon pa lang, habang wala pa mga malalakas na pag-ulan, pinaghahanda na po natin mga kasamahan natin o yung mga kababayan natin doon sa mga areas na identified naman kung saan na yung mga areas na yun. Thank you.
8: Thank you po.
5: Any other questions po?
10: Hi sir, Josiah Antonio pa from Philippine Star. Para lang po, since medyo bago lang po itong impact-based forecasting po, no? Baka po pwedeng pa-explain lang po sa audience natin kung ano yung ibig sabihin ng minimal risk dun sa extreme northern part ng Luzon.
9: Explain po ng kasamahan natin.
11: So, bali ang impact-based forecast po kasi ay tinetake into consideration ito yung population, yung mga building structures, types of building over the area. Bukod pa yung pinakang actual hazard, yung hangin. So in this case, we're talking about the severe wind. So kung titingnan natin kung madalang or kukonti ang mga struktura na sa tingin natin ay mahina at hindi kakayanin yung particular lakas ng hangin, then magiging minimal ang impact. For example, alam naman po natin dito sa may bandang dulong Hilagan Luzon na yung mga kababayan natin dyan ay nakapag-adjust na. Alam natin na yung mga struktura, kanilang kabahayan dyan ay gawa talaga sa bato, no? And then yung makikita natin yung projection natin ng bagyo, basically, ang inaasahan natin ay yung pinakamahina o pinakamababang level ng wind signal ang tatama dito. Then dagdag pa dyan, bato nga yung mga struktura, then minimal po inaasahan natin epekto dito sa may bandang mga bayan dito sa lalawigan ng Batanes sa mga bayan pong nabanggit. However, gaya ng sinabi ko, maaring mabago pa yung senaryo kahit patuloy din tayo magbibigay ng update. Tropical Cyclone Bulletin, the impact-based forecast, the weather advisory, and even yung gale warning, no? Yung kaninang tanungan ni Sir Alan isa, bukod pa dun sa malalakas na ulan, pwedeng maging maalon din sa mga darating na araw sa western section. So kaya po ang lahat inaantabayan or pinapayuhan na magantabay sa official forecast products na ipapalabas ng PAGASA patungkol nga po sa Super Typhoon na sa Inday, pinag-iba yung habagat, and then yung epekto nito sa kalupaan na ating bansa.
10: Thank you po. Yung next question ko, sige pa sir.
12: May dagdag ko lang din po ano, tungkol sa impact-based forecasting. So ang IBF po ay multi-hazard. So na-discuss ni Junior Chris kanina yung tungkol sa severe wind pa lang yun. Ano. So meron ding mga hazards like yun nga, sa baha, storm surge, landslide. And so in the coming months, starting actually this July, ay sisimulan na ng PAGASA ang pag-i-issue ng mga impact-based forecast para sa mga hazards na nabanggit ko. Thank you.
10: Next question naman po, since recently po nagre-record low po yung Angat Dam, paano po mag-increase na po ba in the next coming days yung water level nito given na may mga bagyo na may mga ulan na po tayo in the next coming days?
12: Salamat po na nabanggit niyo yung tungkol sa Angat. Actually, nabanggit na rin namin nung nakaraan na itong mga bagyo, incidentally, yung mga bagyo talaga nakatulong sa atin para magkaroon ng additional na supply ng tubig para sa ating mga dams. Fortunately, dito sa pagdaan ni Super Typhoon Inday ay ina-expect natin na may mga pag-ulan na kumbaga masaswak doon sa watershed ng Angat, kung kaya't we are forecasting na magkakaroon ng pag-angat ng water level by approximately 1 meter. So, still, hindi pa rin yan sapat para mapunan yung mga kakulangan ng dam para ma-sustain yung operations niya at masuplayan yung ating needs for domestic water, irrigation, and power generation. So, magantabay pa rin tayo sa mga susunod na mga weather systems. Kung may bagyo pa, hindi naman sana na hindi naman sa pinapanalangin natin na magkabagyo muli, pero we have to accept it na yung bagyo talaga yung malaking bagay para umangat yung ating water level sa mga dams. Thank you.
5: Yan. So may mga katanungan pa po ba tayo sa mga kasamahan natin? Yes.
13: Val Gonzales po ng DGRH. Base ho dun sa image, satellite image, medyo malawak ho yung kaulapan. Saklaw ng kaulapan, bagamat medyo malayo pa siya dun sa mismong mga lugar sa ating bansa, lalo na dyan sa Luzon area at iba pang mga lugar. Yung mga lugar na nasa ilalim ho ng tropical cyclone, hindi pa ho nila physically nararamdaman yung lakas ng impact ng ulan at mag-

0: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. At ngayon nga po ay kasilukuyan po nating napakikinggan nga po yung press briefing po dyan sa Pag-asa, sa DOST Pag-asa po. Ito po ay patungkol pa rin sa Super Typhoon Inday. Ayon po kay Sir Chris Perez kanina, sinabi niya po na isa sa mga binabantayan natin, ito yung pinag-iba yung habagat, at itong Super Typhoon Inday at ang epekto nito sa pagtama sa kalupaan. Sinabi rin po ng Pag-asa kanina po ay ngayon po starting July, no, ngayon pa lang sisimula na po nila ang pag-issue ng impact-based hazard. At also, sinabi rin po may nabanggit ang patungkol nga po sa Angat Dam kasi nga napababalita nga po na ang Angat Dam ay bumababa yung water level po nito. Kaya naman sinabi po, inamin, no, aminado po ang Pag-asa na incidentally nakatutulong ang bagyo sa pagdagdag po ng tubig sa dam. Inaasahan na 1 meter na pag-angat sa water level sa Angat Dam. Pero sinabi rin po ng DOST Pag-asa na hindi raw po ito sapat upang tugunan yung mga operations, no, tulad nga po ng domestic water, irrigation at iba pa. Sa ngayon po, subukan natin, no, balikan ang patuloy na inaayos natin yung connection, no, kasi nagkaroon tayo ng kaunting technical
1: na
0: problem.
1: Itong Super Typhoon Inday ay kikilos.
0: Pero sa ngayon na maraming salamat na po ng mga katanungan po. Kasalukuyan si Sir Chris Perez ay nagsasalita sa
2: good afternoon po, Ariel Ross from ABS-CBN News. Yung sa Angat Dam po, no, kasi 157.07, sabi po kanya.
0: Mga kababayan, huwag po tayong kaagad, no, na mabahala, no, at gawin po natin, mga kababayan, ay ang lahat ng nararapat natin gawin tulad ng pagtutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang mga balita. At sa ngayon ng muli, balikan muna po natin ang Pag-asa DOST press briefing.
2: Laguna Lake, kaya wala pang water service interruption sa atin. Ano pong yung level ng Angat Dam? Kasi critical low is 160, tapos it's still going below that. Na talaga...
3: Salamat, Ariel, sa tanong. Well, siguro masabi nating good news ito dahil nga dahil dito sa kay Super Typhoon Inday ay sabi ko nga kanina, we have forecasted na magkakaroon ng approximately 1 meter na pag-angat simula dito sa 157.07 meter kanina by around Friday, July 13. Ay aabot ito ng 158.10. So, ibig sabihin, mula ngayon hanggang before Friday siguro bababa siya to the masabi nating historical low na. And then, magsisimula siyang aangat. Tungkol dun sa mga water interruption ay patuloy naman yung pagkikipag-ugnayan namin sa NWRB and yung mga water concessionaires. Siguro, base dito sa projection namin ito ay magkakaroon ng I think actually bukas yata or sa Friday magkakaroon ng update. Kailangan bang mag magbawas ng supply ng tubig or as is muna dahil nga magkakaroon ng konting pag-angat dun sa Angat water level.
2: Yes, sir. Follow up siguro, sir. At this point po, mananawagan na po ba ang Pag-asa?

0: yun na nag-involve ng paggamit ng tubig ay isang tabi muna. Yun lang muna siguro mga basic needs, basic na paggamit ng tubig ang i-prioritize natin.
1: Thank you, Sir Jun. Sunod naman po tungkol dun sa mga in-expect nating paulan dahil sa enhanced habagat. Sir, baka pwede kayo maging mas descriptive kasi kanina ang sabi lang ay magkakaroon ng mga pagbaha. And yet, meron tayong heavy to intense sa Mindoro at sa Antique, no? Sabi po ni Sir Jun ay dinadevelop pa yung impact-based forecast para sa flooding and landslide. Pero pwede po bang mabigyan ng description yung ating mga kababayan kung ano in-expect nilang dami ng ulan and potential na pagbaha sa mga lugar nila? Especially sa, hindi lang sa pag-asa, no, pati sa iba't ibang weather models, mukhang mabababad po sa grabing ulan yung Mindoro, Panay, Negros, and posibleng pati sa may Western Luzon, including Metro Manila. Para lang po siguro mas angkop yung pwede nilang preparations.
2: Hello, maraming salamat. So, base sa pinakita natin kanina sa presentation ni Engineer Perez, makikita nga natin na 50 to 100 millimeter per hour. Although, ito, makikita natin na 50 to 100 millimeter per hour dito sa may Mimaropa, pero itong Occidental Mindoro kasama na yung mga ibang areas dito sa may Western Visayas, itong Antique, mas malalakas ang ulan kasi mas exposed to dito sa may hatak ng habagat. At isa rin, paghandaan din natin yung dito sa Metro Manila, ang kalakasan kasi by late Thursday hanggang Saturday ang impact dito sa Metro Manila. So, alam naman natin, may mga areas talaga, maraming areas dito na madaling bahain. So, may couple of hours pa tayo o days na makapaghanda dito sa may Metro Manila area.
3: Ayan, so maraming salamat po. Yes, sir.
4: Sir, at this, although tuloy-tuloy yung preparation no, ng mga LGUs dito sa Metro Manila, may nag-meeting na ang MMDA regarding dito, based dito sa mga information natin na hawak ngayon, kailangan ba ang pagre-recommenda na kung sakasakali man, particular dun sa talagang lugar na binabaha, na kung kinakailangan dahil nga sa magiging epekto nito sa mga kababayan natin, kailangan ba na magsagawa na ng mga paglilikas dahil hindi man yung bagyo mismo yung kakaharapin natin pero yung mga pag-ulan na mararanasan natin sa Metro Manila?
2: Well, regarding naman sa paglilikas, may mga updated tayo ng mga forecast na ilalabas. So, habang papalapit ang bagyong si Inday, Super Typhoon Inday, maglalabas tayo ng mga mas updated na information para makatulong sa mga decision makers dito sa mga LGUs, lalong-lalo na dito sa may Metro Manila area.
4: Oh,
2: kasi, so maglalabas po tayo ng...
4: Apo, kasi lalo na nababanggit nyo kanina na pwede nating bukas Webes ng gabi, baka makaranas na tayo ng mga malalakas na mga pag-ulan. Gabi yun, baka kasagsagan ng malalakas na ulan, dun pa maisipan nung mga kababayan natin na lumikas dun sa mga lugar nila. Dahil sa mga pagbaha na mararanasan dun sa mga flood-prone areas.
2: Sir, regarding dyan, may close coordination po tayo sa OCD, sa NDRRMC. And then, every twice a day, nagkakaroon tayo ng online meeting sa kanila. So, ipapaabot po natin kung may mga pagbabago o na kailangan gawin dito sa, hindi lang sa Metro Manila, pati sa ibang panig ng ating bansa.
4: Okay. Thank you.
3: So, any other questions? Meron po tayong katanungan dito mula sa YouTube from Dan Joseph Sanchez. Posible po ba na magtaas ng wind signal mostly sa Luzon, especially Pampanga and NCR, due sa size ng wind field niya? Sino po ang pwedeng makasagot? Yes.
5: Ano po yung areas of concern, ma'am?
3: Mostly Luzon, especially Pampanga and NCR.
5: Well, kung babalikan po natin yung forecast track kasi kanina, more towards the extreme northern Luzon area yung pwedeng maging direct effect. Binanggit natin kanina, we're not ruling out the possibility na pwede tayo magtas ng 2 and 3. Kung magkaganon pa man, likely, dito sa nakararaming bahagi ng Northern Luzon area, pwedeng mangyari yon. However,

0: sa ngayon ang confidence natin na more towards extreme northern Luzon ngayon takbo. So basically ang nakikita natin yung areas of concern ni sir ay baka wala na Pampanga areas hindi tayo magtaas ng wind signal. However, yung epekto ng habagat baka magdulot po ng mga pag-ulan dahil dito binanggit din natin kanina yung pagbugso ng hangin, no? Strong to gale force gust bukas, Biyernes, most parts of the country. So maaaring walang signal sa inyong lugar sa Pampanga sa mga darating na araw, pero asahan po yung mga pagbugso ng hangin dahil sa pinag-ibayong habagat ng Super Typhoon na Sindai.
1: Thank you very much po. Susunod po na katanungan, ito po bang si Super Typhoon Inday at Enhanced Habagat ay mga epekto po ng tinatawag na Super El Nino? Sino po yung pwedeng makasagot? Ayan, so let's acknowledge the presence of the Chief of the Climate Monitoring, Ms. Ana Liza Solis, to answer the question. Ayun.
2: Yeah, good morning po. As we have mentioned prior po nung nagpalabas ang pag-asa ng El Nino Advisory Number 1, as early as March nung nagpalabas tayo ng El Nino Watch, sinasabi na natin po yung posibleng impact or precursory effect ng El Nino or Super El Nino na tinatawag, na ang category po natin is yung tinatawag na Very Strong El Nino. So yun po yung equivalent ng tinatawag natin Super El Nino, Very Strong, in which medyo mas mainit at tumataas nga po yung temperatura ng ibabaw ng dagat. So ito yung sinasabi natin na mga precursory or potential impact ng itong paparating nating El Nino. And yes, yan po yung mga impact po, early impact ng El Nino na ating minomonitor sa ngayon na pinipredict po natin at based on historical record ay nagkakaroon tayo ng mga super typhoon category at enhanced habagat. So ito na po yung mga sinasabi natin na mga potential impact nitong very strong El Nino na paparating.
1: So thank you very much po, Ms. Ana. Other questions po sa... Yes po, Sir Ariel.
3: Hello po. Sorry, mangungulit lang po. Sir, ang recent na hindi landfalling pero super typhoon at humila ng habagat ay yung Karina noong 2024. And grabe po yung pagbaha doon. No? Based naman sa forecast nyo po ay hindi naman ata aabot sa ganung level or medyo malayo pa po. So we don't know yet kung paano hihilahin nung bagyo ang habagat. Ang tanong po sir is, aabot ba sa ganong level para yung ating mga kababayan hindi magulat or wait and see hanggang makita kung paano yung hila ng super typhoon or sundin na po yung present ano ngayon?
4: Anyway, yung nilabas nating information ngayon, mostly itong western section talaga yung apektado. So, identified na natin yung mga areas. And then yung mga, may na-identified na tayo as early as now na yung mga orange na sa 100 to 200, ito po yung dapat maghanda talaga. So, anyway, every 6 hours, naglalabas tayo ng mga updated information, baka yung mga, posible na yung mga orange areas na to mas madagdagan pa. So, yun po. Para sa guidance din ng mga kababayan natin.
3: Sir, baka kasi may gustong makarinig ng gaano ba kataas yung baha sa kalsada, may class or work suspension ba, may mga kalsada bang masasara or matatakpan dahil sa landslide, baka may mga ganong pwede yung ma-describe ang pag-asa para lang mas apt yung preparation kesa sa babaha at magkaka-landslide lang.
4: Anyway, isa to sa mga part ng multi-hazard impact-based forecasting natin. So, every hazard, maglalabas tayo ng different warning. So, sa ngayon, hindi pa naglabas ng warning for landslide. And then, sa flooding, wala pa rin tayo nakikita kaya hindi pa rin tayo naglalabas. So, possible sa mga susunod na mga issuances.
5: Dagdagan ko rin lang, ano, Ariel. Tulad nga na nasabi ni Sir Jun, wala pa sa ngayon yung mga ganong kadetalyado na information. Pero eventually, papunta po tayo doon. Kasi nga ito impact-based. So, makikita natin yung mga ilalabas na warnings, advisories ng pag-asa will be more on the impact. So, for the case ng flood, although nasa pilot areas pa lang tayo ngayon like Tuguegarao in the Cagayan River Basin and Legazpi in Bicol area, pero eventually sasakupin natin in the coming years yung buong Pilipinas yung mas detalyado na pag-issue ng warning katulad na mga ganun, kung gaano itataas ng pagbaha sa mga kalsada, siguro dun sa ilog mismo, yung mga katabing communities na adjacent sa mga river basins natin. Pero sa ngayon po, sabi ko nga, papunta tayo doon and we are starting off this month for the pilot areas. Pero being said na may mga moderate to heavy rainfall dyan sa southern part, sa western part ng ating bansa due to the enhanced habagat, ngayon pa lang binibigyan na natin ng kaukulang paghahanda yung ating mga kasamahan dyan, yung mga, especially mga local government units, na wag po nating isa pag walang bahala itong mga ganitong warnings, dahil ang mga bagyo, ang ating panahon ay very dynamic, so anything can happen ka nga. So in the coming days, patuloy po kami maglalabas ng mga warnings and eventually dapat makarating sa mga end users with the support of you in the media. Thank you.
3: Thank you, sir.
1: And so, other questions po? Yes, sir.
6: Magandang umaga po. Miko po of DZMM. For anticipation lang po ng public, since it's already the rainy season, at nagsimula na nga po yung pagdating ng mga bagyo, no, dito sa ating bansa, pwede po naming malaman kung na-forecast nyo na po ba kung ilang bagyo yung tatama po sa ating bansa ngayong July, and yung interval po sana, like ngayon ay meron tayong bagyong Inday. Kailan po yung susunod na bagyo? May mga low pressure area na po ba kayo na namomonitor around yung Philippine po? Thank you po.
4: Actually, after nitong Inday, may minomonitor tayong, kung babalikan natin yung satellite imagery kanina, babalikan mo yun. Meron tayong minomonitor na cloud cluster dito sa May Pacific, so posible na ma-develop into low pressure area yan. So, isa rin yan sa binabantay natin na mas mababa yung track nito kumpara sa bagyo ngayon na Super Typhoon Inday. So, mas although hindi pa siya masyadong organized, minomonitor na rin ang PAGASA. And then, kung ilang bagyo, ang forecast natin ay 3 or 4 this July. 2 to 4 this July.
6: Paano po kayo interval, sir? Will this be every week na? Ganun po ba mangyayari?
4: In terms of interval, hindi naman natin binibigay. Ang binibigay natin every month, maaring may time na sa isang linggo, sunod-sunod yan na dalawa, and then maaring magkakaroon ng break. Pero ang binibigay nating forecast for the whole month, yung sa interval, sa ngayon, hindi pa tayo naglalabas kung sa mga interval na yan.
6: And for the benefit lang din po, additional details for information sa public, kailan po na pre-predict or na-forecast ng PAGASA kung ito po ay magiging super typhoon, yung ganun pong categories?
4: Well, daily minomonitor naman ng PAGASA yan. Minsan as early as 2 to 3 days nalalaman na yan kung mag-i-intensify ba siya into typhoon or super typhoon. Pero siyempre hindi natin nilalabas yung mga ganung information na maaaring mag-create ng takot sa mga tao. So kapag halos sigurado na, tsaka natin nilalabas yung mga ganung information para hindi lang mag-create ng takot sa mga tao.
6: Okay. Thank you po.
1: Ayan, so thank you po.
7: Hi sir, Von Aquino po from GMA News. Sir, para lang po ma-imagine ng mga tao or ma-anticipate nila yung dami ng ulan na pwede nating maranasan paglapit po nitong bagyo, no? Can we compare it to previews na mga habagat and bagyo na naranasan natin? Yung amount ng rainfall na mararanasan sa mga areas, lalo na po dun sa mga binanggit natin?
4: Yung kung maalala natin yung Super Typhoon Uwan, although naglandfall kasi itong Uwan eh, yung 50 to 100 millimeter per hour, halos naranasan siya dito sa may Eastern Visayas area tsaka Quezon. So, yung mga baha na naidulot doon, halos pwede siyang i-compare yung ganitong intensity na nilalabas ng pagkasa. Yung 50 to 100 na naranasan ng bagyong Uwan. So, medyo kung gaano kataas, depende sa area. Medyo ano kasi yun eh, hindi siya, kumbaga, hindi mo siya may compare na yung epekto nung ulan na ganitong dami sa lugar na to ay parehas lang din sa iba. So, depende sa areas talaga.
7: Pero sir, can we compare it to close to Ondoy? O hindi naman? Hindi pa naman?
4: Yung Ondoy, masyadong malakas na yun. Kasi very solid siya na tumawid talaga dito sa may Metro Manila area. Hindi pa siya ganun kaka-comparable talaga.
7: Thank you, sir.
4: Thank you.
1: Yun, so may katanungan pa po? Yes.
8: Dagdag lang ho dun sa tanong ni Ms. Von Valgonzales po, DJRH. Para ma-magnify natin kasi, doon po sa international media, nakikita na ho ng publiko yung impact nito doon sa mga lugar na dinanan niya, Saipan, other parts of the US, sa Marshall Islands, etc. Ang lakas ho ng, o Marianas Islands, ang lakas ho nung impact, yung hangin ho talagang para na pong si Ondoy o parang si Yolanda na yung lakas. May assurance po bang may bibigay bilang comparison na rin na may tuturing kung yung ganong klase ho ng lakas ay mararanasan din sa Pilipinas, although pangalawa na lang ho siyang lugar na maaari niya hong daanan?
4: Hello. Kung makikita natin kasi dito sa mga binanggit pong areas kanina, halos doon talaga dumaan ang bagyong si Super Typhoon Inday. Pero kung makikita natin sa forecast track natin, medyo malayo. Yung ganyong senaryo na mararanasan na ganong kalakas, sabi nga ni Sir Chris kanina, kung magbabago significantly ng direction to, kung mas bababa, maaaring maapektuhan o maranasan yung ganong kalakas sa may Batanes area. Yan ay kung magbabago significantly ng track. Pero kung hindi, hindi natin mararanasan yung ganong kalakas na hangin tsaka yung ulan.
1: And so next question po. Yes po.
9: Alisa Insigne po from IBC News. Nabanggit nyo kanina you forecasted 2 to 4 typhoons this July. So does that mean na bababa pa yung tubig sa Angat, sa mga dam, example yung Angat, or madadagdagan pa po?
5: Doon po sa 2 to 4 na bagyo, masasabi natin na may pagtaas, assuming na tatama yung mga pag-ulan dito sa watershed ng mga dams. Pero yun nga, dahil forecast pa lang yung kung saan dadaan yung 2 to 4 na bagyo na yun, hindi natin alam kung magla-landfall siya or baka gigilid lang sa ating par. So hindi natin masabi sa ngayon. Pero hopefully nga, kung magdulot yun ng mga significant na pag-ulan, well, we would expect na magkakaroon ng karagdagang supply ng tubig sa ating mga dams.
9: Additional lang po, ano yung proper way po ng preparation since this month, if mangyari nga po yung 2 to 4 na typhoons and yung isa, yung Inday, ay super typhoon, paano po kaya, para lang sa knowledge ng public, paano yung dapat na talaga na paraan ng paghahanda? Ilang oras yung preparation bago lumikas, and ano ba yung mga eksaktong na dapat gawin para maging ligtas po sa bagyo?
4: Hello. Actually, dahil ang PAGASA in close coordination naman sa NDRRMC, so lagi tayo nang bibigay ng mga updated information, and then from the council, naabisuhan na yung mga maapektuhang areas, at least 3 to 5 days nalalaman na nila yan. In 3 to 5 days lead time, nalalaman na.
1: So, other questions po? Ayan, so I think lahat ng concerns natin ay na-cover na. At kung may mga katanungan po na hindi nabasa ngayon sa ating live stream din, susubukan po na ating social media na ma-address ang inyong mga katanungan through the comment section, perhaps later na lang after the press conference. So para sa iba pang karagdagang impormasyon at detalye, maaari nyo pong bisitahin ang aming website sa www.pagasa.dost.gov.ph at magtungo din po sa aming official social media platforms sa Facebook page DOST Pag-asa, sa X at DOST_Pag-asa, at sa aming YouTube channel DOST Pag-asa Weather Report. And you can also download the Panahon application on your mobile phones. And with that, We pass it on to the Chief of the Hydrometeorology Division, Engineer Socrates Paat Jr., to close our press conference.
5: Maraming salamat. Katulad nga po ng na-discuss na natin, ano po, na si Super Typhoon Inday ay hindi mag, ay malayo ang possibility na magla-landfall. Pero it meron pa rin itong mga kaakibat na epekto sa kanyang paglapit sa landmass ng Pilipinas. Tulad na nga nitong enhancement ng habagat na magdudulot ng significant na rainfall, na pag-ulan. At patuloy po kami mag-i-issue ng mga warning na ilalabas from the national down to the to our regional services divisions. Meron po kaming limang services divisions, by the way po, ano? Meron sa Northern Luzon, NCR, Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. So sila po yung mga kasama namin para sa pag-impart nitong mga information mula dito sa National Flood Forecasting and Warning Center. Kaya patuloy po tayong magantabay sa mga sa magiging development itong si Super Typhoon Inday. At muli, maraming salamat po sa patuloy na pagtulong nyo sa amin sa pag-impart ng mga information na ito. Maraming salamat po.
1: Salamat po, Engineer Paat. Thank you very much to our duty weather forecaster and hydro forecaster, DOST Pagasa officials and personnel, ang ating media partners and friends who are present here and on Facebook and YouTube, at sa ating mga kababayan who join us online na patuloy na nag-aantabay sa mga updates mula sa DOST Pagasa. And that concludes our press conference. And on behalf of our DOST Pagasa Administrator Dr. Nathaniel T. Servando and the whole DOST Pagasa community, maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service
20: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Publiko.
23: Kapitan sa pagkain. Ko, magandang hapon. Maraming salamat po.
24: Maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Arnel De Mesa ang tagapagsalita ng Department of Agriculture.
25: Gyasek, bayan manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
26: Gyasek, bayan manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
27: Malalaman anong kaso nila.
28: Meron pa rin katarong at lalabas pa rin katotohanan sa pamamagitan ng paglilitis.
29: So, kung wala namang kamalian na dapat kinakatakutan, bakit magtatago po tayo?
30: Walang pinipili ang justisya. Dapat mahirap, mayaman, sumataas o mababa. Pantay-pantay dapat.
31: Katotohanan, pananagutan, katarungan. Subaybayan ang live coverage ng The Impeachment Trial. On air at sa digital platforms. Dito lang sa inyong People's Television.
0: The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa Eats Fun. Tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV.
2: Simula na ng paglilitis. Haharapin na ang mga tanong ng taong bayan.
3: Mahalaga ang pakikinig, lalo na sa mga usapin patungkol sa pamamahala sa ating bayan.
4: So, sumubaybay talaga ako niyan.
5: Siyempre, taong bayan tayo, kailangan nating makita yung katotohanan.
6: Even though na meron kang posisyon sa isang gobyerno,
3: sana harapin ng akusado ang impeachment na mayroong katapatan.
4: Kung talaga namang mayroong ebidensya, nararapat na managot.
7: Dapat sila yung halimbawa ng maayos na pamumuno para maging maayos ang bansa Pilipinas.
2: Subaybayan ang live coverage ng The Impeachment Trial on air at sa digital platforms. Dito lang sa inyong People's Television.
8: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
9: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
19: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
2: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
22: Artsy Craftsy!
2: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV.
27: Ang mga inaabangang balita simula umaga.
32: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
33: Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan.
34: Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
2: Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan.
35: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamitan, dapat laging listo.
36: Handa ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone mula sa sine, kainan, kalusugan, mga in na in na usapan, balitaan, hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
25: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, isinusulong na West Philippine Sea Victory Day tuwing July 12 at ang datos ng mga naitalang barko noong buwan ng Hunyo sa iba't ibang lugar sa West Philippine Sea ating tatalakayin kasama si AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Admiral Trinidad, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon.
1: Yes, magandang hapon, Music March. And Joshua, magandang tanghali rin sa mga talasubaybay ninyo.
25: Yes, Admiral, thanks for joining us. Nananawagan po ngayon ang AFP sa mas maraming local government units na ideklara ang July 12 bilang West Philippine Sea Victory Day. Bakit po mahalaga na may pagdiwang ito sa buong bansa?
1: Alam mo, Joshua and Marge, na una sa lahat, itong ruling ng Arbitral Tribunal, which we are commemorating on the 12th, the 10th anniversary, is a landmark decision. It is sabihin, this will go down in the annals of history, in jurisprudence, as a legal victory for the country. Importante ito sapagkat this debunked the 9-line claim of the Chinese Communist Party. And it upheld our stand na wala si walang visa. It is important that this will be celebrated, commemorated every year. Kaya nga nalawagan tayo sa lahat ng mga LGUs na i-commemorate ito yung Labrador Pangasinan ng municipality at Cebu City. Hello, Joshua.
25: Alright, can you hear us? Nawawala po kayo sa linya, Admiral?
1: Yes, maliwanag naman. Maliwanag naman kayo.
25: Alright, nagkakaroon lang po ng bahagyang technical problem. Hindi po namin kayo nakirinig dito sa aming bahagi. Subukan po namin kayong balikan, Admiral, kung nakirinig po kami maya-maya lamang.
1: Okay, sige.
25: Okay. Maganda to, no, Yusek, dahil itong pag-alala sa pag-award sa atin na kung ano yung ating teritoryo sa West Philippine Sea. Kasi marami ngayon ang tinitake for granted na, na parang okay lang yan, okay lang na nandyan yung mga barko ng China. Hindi nila nalalaman yung kahalagahan kung na dapat nating angkinin yung ating teritoryo.
10: Exactly. Saka 10 years na pala, yes. Joshua. Mm-hmm. Parang nung isang araw lang, binabasa ko lang yung arbitral award na yan. Mm-hmm. No? Tapos, I mean, tuwang-tuwa pa ako nung araw na yun na parang, mm-hmm. Ayan, finally, na-set na on record na tayo talaga ang may-ari ng West Philippine Sea. At nakaka-proud yan bilang Pinoy na na-recognize yan internationally.
25: And kudos sa kay Defense Secretary Gibo Teodoro na sa ating paninindigan dahil yung minumungkahi nga ng China na magkaroon ng common fishing ground sa Scarborough Shoal, isa anya parang PR stunt nga lang daw naman talaga ito na talaga namang hindi dapat bigyan ng ganong karapatan ng ibang bansa na mangisda sa ating mga karagatan.
10: Exactly.
25: Agree ako dyan. All right. Well, sa puntong ito, subukan natin balikan si retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Admiral, can you hear us?
1: Yes. Maliwanag naman kayo.
25: Okay. Admiral, doon po tayo sa ating pagdiriwang nitong July 12. Bakit po mahalaga ito na may yung celebration sa buong bansa?
1: Yes, mahalaga ito sapagkat this is a legal victory for the country. The ruling of the Arbitral Tribunal in 2016 affirmed na yung ating maritime domain, yung ating entitlements ay para sa Pilipinas. It debunked the imaginary 9-line claim of the Chinese Communist Party. And Cebu City and the municipality of Labrador in Pangasinan have passed resolutions commemorating itong ruling ng Arbitral Tribunal, the 10th anniversary, itong July 12. That's why nabanggit po natin, we are encouraging other LGUs, not only local government units, but pati yung mga non-government organizations, yung may iba't ibang offices ng gobyerno, to show support for this ruling. I would like to highlight yung atin ito, na maraming ginawang mga activities to commemorate this. Apart from the LGUs, nananawagan din po tayo sa mga NGOs to be one in supporting and commemorating the Arbitral Tribunal ruling.
10: Okay. Sir, since nabanggit niyo na nga po yung mga LGUs, no? May mga LGU ba na nagpatupad na ng West Philippine Sea Victory Day? At ano po ba ang inaasahan ng AFP na magiging epekto nito sa pagpapalawak ng kamalayan at pagmamahal ng mga Pilipino sa ating maritime rights?
1: Yes, we are calling on yung ating mga kababayan sapagkat tumakita po natin yung results sa mga OCTA surveys. Mataas ang mga feedback, maganda ang feedback, ang support for the AFP. They understand the issue. They are willing to support the country, to fight for the country. Ito ay mga individuals na lumalabas sa mga surveys. we would also like to encourage yung mga LGUs, the same thing, yung maglamas ng mga statements, mga resolutions, calling on them to support and to come out with statements na they support. And they would like to pass, we would like them to pass resolutions to show na iisa tayo yung ating bansa when it comes to commemorating this 10th anniversary ng Arbitral Tribunal ruling.
11: Okay. Sir, sa pananaw po ng EFP, paano po natin may papakita na nananatiling makabuluhan at may bisa ang arbitral award kahit hindi ito kinikilala ng bansang China?
1: Alam mo, una sa lahat, yung ating pag-perform ng ating mandate, Joshua, tuloy-tuloy yan. Yung Philippine Navy, lalo-lalo na yung mga barko natin, mga aeroplano ng Philippine Air Force at the Philippine Navy, so into the Philippine Army, ano, active, retired at mga reservists natin. Nagpapatuloy yung ating support, yung ating pagkandak ng mga patrols, yung pag-engage natin ng mga like-minded nations. Kung makita nyo yung ating mga maritime activities sa karagatan ay nagpapatuloy, sa himpapawid, yung ating mga exercises ay dumadami ang participants from unilateral, naging bilateral, naging multilateral. So ito ay mga activities ng AFP na nagpapakita na tayo ay magpapatuloy na itaguyod yung ating mga maritime rights and that we are, yung pag-enforce ng arbitral tribunal is done through these activities by the AFP.
10: Okay, sir, no, isa din po sa mga mungkahi ay ang pagsasagawa ng mga activities sa mga paralan tuwing July 12 upang maipaliwanag ang kahalagahan ng arbitral ruling. Ano po ba ang reaksyon ng AFP tungkol dito?
1: Yes, meron tayong effort sa ating mga paaralan na ibahagi sa ating mga estudyante ano ang halaga ng una sa lahat ating maritime domain, ano ang nangyayari, anong ginagawa sa atin, and what we are doing. At ano ang ruling, ng ano ibig sabihin ng ruling ng Arbitral Tribunal. Ito ay ginagawa natin through our engagement with DepEd at sa iba't ibang units ng AFP all over the country. Engaging yung ating mga studentry para malaman nila ang katotohanan.
11: Alright. Sir, sa ibang usapin naman po tayo, nakapagtala ang AFP ng 74 na barko ng People's Liberation Army Navy at China Coast Guard sa apat na mahahalagang bahagi ng West Philippine Sea nito lamang buwan ng Hunyo. Ano po ang pinapakita ng bilang na ito tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa ating karagatan?
1: Una sa lahat, number one, ito ay nagpapakita na yung ating AFP is we have the capability to monitor what is out there. Ito ay magandang sinyalis sapagkat in the past, nahihirapan tayo mag-monitor, lalo-lalo na yung ganong kalawak at yanong kadami. Secondly, ito ang mag-drive ng deployment ng ating mga barko at mga eroplano. Pangatlo, papakita rin ito na yung illegal presence ng PLA Navy, Chinese Coast Guard at ng Maritime Militia ay naandun pa rin. So anuman ang sinasabi nila, anuman ang charm diplomacy nila, una sa lahat dapat tanggalin nila muna yung kanilang mga barko na nag-i-intrude sa ating karagatan. That's why every week nagre-report tayo, every month nilalabas ang report na naandun pa rin sila.
10: Okay, sir, no, 74, no, bagamat mas mababa ito kumpara sa naitala noong Mayo, no, nananatili pa rin po itong mataas ang presence po ng mga barko ng China, no. Sir, sa pananaw po ba ng AFP, may ituturing po ba itong isang positive na senyales o nananatili pa rin po ba itong seryosong hamon sa ating seguridad?
1: Yes, seryosong hamon ito. Sapagkat anuman ang sabihin nila, hindi nila tayo malimit lang. They could not say one thing and yet ang reality sa baba ay naandun pa rin ang kanilang barko. Yung sinabi nila na nagbasa na joint undertaking for Bahaw de Masinloc na maging common fishing ground. Ito ay isang very weak attempt to portray na everything is fine. Everything is fine sapagkat na monitoran natin, naandun pa yung mga barko nila sa ating maritime domain.
11: Alright. And ayon din po sa ulat, mahigit 20,000 domestic at foreign vessels ang inyong minomonitor noong Hunyo at halos 6,000 sa mga ito ang hindi tumugon sa radio challenge. Ano po ang ginagawa ng AFP sa mga barkong hindi tumutugon at gaano po ito nakaka-apekto sa ating maritime security operations?
1: Yes, una sa lahat, Joshua and Yusek March, you know, itong pag-monitor natin sa ating maritime domain, ito ay nagbibigay sa atin ng picture kung ilan ang dumadaan all over the country. So, na-monitor natin for the month of June. 20,000 plus ang dumaan, 20,494. Ang ginagawa ng Navy nito, the Coast Guard, we challenge them. Challenging them is a normal procedure. Tinatanong natin, anong pangalan, saan papunta, saan galing. Pagamat alam naman natin through their AIS, anong pangalan, saan nakaregister, anong type ng barko, saan galing, saan papunta, we would just like to double check kung ang sinasabi ba nila sa challenge ay consistent na lumalabas sa ating AIS monitoring. Yung iba doon, hindi sumasagot, but majority naman ay sumagot sa atin.
10: Okay. Sir, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok po sa atin ngayon.
1: Yes, sa ating mga kababayan, ano? Yung ating kinocommemorate ngayon is the 10th anniversary of the Arbitral Tribunal ruling. This is a very significant milestone and it will go down in history as a legal victory for the country. Ito ay nasasaad na yung ating maritime domain. Yung entitlement yan ay para sa atin. At walang visa ang kiniklaim ng Chinese Communist Party. Mag-iisa tayo as we commemorate the 10th anniversary, ipakita natin ang suporta sa ating bansa, sa ating mga maritime frontliners.
11: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
1: Maraming salamat din, Joshua and Yusek March.
10: Umabot sa 220 mga obra mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang lumahok sa West Philippine Sea Mural Festival 2026. Silipin natin yan sa report ni JM Thompson.
0: Mula sa makukulay, nakabibighani at out of the box na mga likhang sining, ito ang mga obra ng mga kalahok na nakapasok sa top 100 national finalists ng West Philippine Sea Mural Festival 2026 sa National Library of the Philippines. Higit 200 ang nakilahok sa kompetisyon mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Patunay na ang mga likhang sining na ito ay may kapangyarihan hindi lamang para pagandahin ang komunidad, kundi pati pag-isahin ang mga tao at paigtingin ang pagmamahal sa bayan.
12: Ito ay nagpapakita ng internalization at saka ownership, pag-aako ng West Philippine Sea.
0: Ayon pa kay National Defense Secretary Gibo Teodoro, ang pinagsama-samang kulay at kakayahan pagdating sa pagpinta ang ibinahagi ng mga visual artists mula Apari hanggang Hulo. Ito ay nagpapakita ng pag-ako ng ating bayan sa West Philippine Sea at karapatan-anya ito ng mga Pilipino na ipasa ang kaalamang ito sa mga kabataan. Malaking bahagi rin ng imahinasyon ng mga Pilipino para maging inspirasyon.
12: Itong espiritu na to, hindi naman tayo nagsasabi na bumala tayo sa kanyon. Pero yung pagtatayo lamang at paghihindi sa paglilinlang ng mga sumasakop sa mga or nagsusubok sumakop ng teritoryo natin, hindi tayo pwede manahimik dito.
0: Binigyang diin din ni Teodoro na ang programang ito ay isang simbolo ng paglaban ng bansa. Hindi lang anya atin ang West Philippine Sea, kundi pag-aari ito ng mga susunod na Pilipino. Sagrado ang obligasyon na pangalagaan ito at gamitin para humubog ng bagong Pilipinas na matatag at malakas, hindi lang para sa bansa, kundi sa mundo. JM Thompson, para sa Bayan.
11: Sa ibang balita, itinaas na sa heightened alert ang Philippine Coast Guard, kasabay ng pinaigting na paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday sa bansa. Inatasan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang lahat ng kinauukulang Coast Guard District stations at substations na maghanda at makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at local disaster units para matiyak ang kaligtasan ng mga komunidad at maritime stakeholders. Ipinatutupad na rin ang mga hakbang ng PCG.

0: Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Under Secretary Claire Castro.
1: Magandang araw, Malacañang Press Corps. Magtutuloy-tuloy na ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa sa Pilipinas ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasunod ito ng pagpapatupad ng 85 pesos wage hike sa National Capital Region. Sa utos ni Pangulong Marcos Jr., patuloy ang pag-aaral na ginagawa ng Regional Tripartite Wage Board upang magpatupad ng salary increase sa iba't ibang rehiyon. Inaasahan na mararamdaman ang wage hike sa susunod na mga buwan o bago matapos ang 2026. Dagdag pa ng Pangulo, ito na ang pinakamaraming pagtaas ng sahod sa nakalipas na apat na taon. Simula 2023, umaabot sa 7% ang average increase per wage order. At sa 85 pesos na increase, umabot na sa 210 pesos ang kabuuang naaprubahang salary increase para sa mga manggagawa. Para kay Pangulo Marcos Jr., prioridad ng pamahalaan ang kapakanan ng mga manggagawa. Upang mas lalo pang paigtingin ang pagbibigay ng masustansyang pagkain sa lahat ng mga pampublikong paaralan, pinangunahan ang kapakanan ng mga manggagawa. Upang mas lalo pang paigtingin ang pagbibigay ng masustansyang pagkain sa lahat ng mga pampublikong paaralan, pinangunahan kaninang umaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang national kick-off ng school-based feeding program ng Department of Education sa Pulilan, Bulacan. Sa Pulilan Central School, aabot sa 700 na mga mag-aaral ang kasama sa feeding program. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., malaking bagay itong programa ng DepEd sa pangunguna ni Secretary Sunny Angara upang matugunan ang kaso ng malnutrisyon at mga tumataas na bilang ng pagkabansot ng mga kabataan. Dagdag pa ng Pangulo, tutulong ang pamahalaan sa mga magulang at ito nga mismo ang magpapakain sa mga kabataan sa ilalim ng feeding program sa mga paaralan. Layunin din ng Pangulo na maisulong ang programa upang makapag-aral ng mabuti ang mga bata at maihanda para sa kanilang kinabukasan. Ang mga magsasaka at makikinabang din sa programang ito ng DepEd dahil sa kanila pa rin bibilhin ang masustansyang pagkain sa pamamagitan ng Department of Agriculture sa pangunguna naman ni Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. Sa ilalim ng school-based feeding program, magbibigay ng mainit at masustansyang pagkain at gatas ang pamahalaan para sa mga mag-aaral sa kindergarten at grade 1 hanggang grade 6.
2: Napakalaking bagay para sa akin dahil alam naman natin na kuminsan ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti ang mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin, hindi na alalahanin ang kanilang mga pamilya, ang pamahalaan na ang tutulong at ang pamahalaan na ang magpapakain. Ito ay napakahalaga dahil alam naman po natin, pinakamahalaga sa ating mga buhay ang ating mga anak. Kaya yan ang inuuna natin na alagaan, na sila ay makakain ng maganda, masustansya ang kanilang kinakain, sila ay ligtas sa sakit at sila ay makapag-aral na mabuti at kasama na po yan dahil marami tayong ginagawa para binabago natin ang pag-aaral para tayo naman masasabi natin hinanda na natin ang ating mga kabataan para sa kanilang kinabukasan at sa kinabukasan ng Pilipinas.
1: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong pwersa ng pamahalaan para sa paghahanda sa Super Typhoon Inday. Sa weather update ng PAGASA, nakapasok na kaninang umaga pa sa Philippine Area of Responsibility ang super bagyo na namataan sa east of Northern Luzon. Ang MMDA sa pangunguna ni Chairman Don Artes ay nagsagawa na ng paglilinis sa mga drainage at sa mga daluyan ng tubig lalo na sa mga lugar na punong-puno ng mga basura. Nakahanda na rin ang lahat ng 73 pumping stations ng MMDA para sa malakas na ulan dulot ng habagat na posibleng hilahin ng bagyong Inday. nagsagawa rin ng iba't ibang paghahanda ang DPWH sa pangunan ni Secretary Vince Dizon sa Cagayan Valley. Nakapreposition na rin ang kanilang mga kagamitan kagaya ng mga trucks, backhoe, chainsaw at iba pang material na maaaring magamit sa oras ng sakuna. Ang DSWD sa pangunan ni Secretary Rex Gatchalian ay nakahanda na rin bago pa man pumasok ang bagyo. Sa datos ng ahensya, mayroong mahigit 4.7 million food packs ang nakapreposisyon na sa buong bansa. Sa Cagayan Valley pa lamang, mayroon ng 217,000 na mga family food packs na nakahanda sa warehouses ng DSWD kung saan 23,000 sa mga ito ay nasa Batanes Island. Ang DOH sa panguna ni Secretary Ted Herbosa ay naka-alerto na rin sa mga regional office para paghandaan ang super typhoon. Isang weather alert din ang nilabas na ng Health Emergency Management Bureau sa mga Centers for Health Development. Nagdeklara na rin ang ahensya ng Code 1 para alerto ang mga unit habang nakahanda na rin ang DOH Health Emergency Response Team sa buong bansa at ang pag-deploy ng Philippine Emergency Medical Assistance o PEMAT kung kinakailangan. Binigyan diin ng DOH na naka-standby na ang kanilang contingency plan upang hindi maputol ang serbisyo ng pangkalusugan. Sa datos ng DOH, mayroong kabuuang 36.6 million pesos na halaga ng mga gamot, hygiene kit at mga kagamitang panglinis sa nakapreposisyon sa iba't ibang lugar. Maliban sa mga ahensya ng pamahalaan, si Pangulong Marcos Jr. mismo ay nakatutok din sa lagay ng panahon at sa magiging development nito sa susunod na mga araw. Paalala ng Pangulo sa taumbayan, maging alerto at palaging magbantay sa takbo ng panahon.

0: Akin lamang pong itatamang akin nabanggit, ang DOH po ay nagdeklara ng code white at hindi po code 1, katulad ng nasabi ko kanina. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
1: Unang tanong po mula kay Maricel Halili, TV5.
2: Good afternoon, Yusek. Ma'am, what do you make of the appearance of Vice President Sara Duterte in the Senate yesterday? As we all know, she went there but she did not attend the trial proper.
0: Okay, nadinig po natin ang kanyang binanggit at sa ating palagay, marami rin naman natuwa na siya ay pumunta sa Senado at nabanggit ang kanyang mga kataga dahil sa hindi natin alam kung sa unang pagkakataon ba to ay nagkaroon siya ng basihan ng kanyang sinabi. Ating nadinig at napanood na sinabi niyang, in this bloodbath, in this bludgeoning, I will be blooded but unbowed. So, meron siya naging basihan at nakita rin natin to sa social media. Mula kay William Ernest Henley ng Invictus. So, kinatuwa natin na sa ngayon ay may nagiging basihan na si Vice Presidente ng kanyang mga sinasabi. Well, anyway, feeling niya na bloodbath ito at alam naman natin na ito ang kanyang hiniling. Siya mismo ang nagnanais ng isang bloodbath. But sa kanyang maiksing salita, kahapon ay wala pa rin tayong nadinig na pagtanggi sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya. At hinahayaan na lamang niya ang abogado niya at ito naman ay malamang na kanilang strategy. At hindi pa naman talaga kinakailangan ang presensya ng Vice Presidente sa nasabing hearing kahapon. Pero mas na naisin siguro ng taong bayan na madinig mismo kay Vice Presidente ang pagtanggi ng mga akusasyon sa kanya, hindi lang puro technicalities ang ginagawang depensa.
2: But does the palace agree that the impeachment trial will be a bloodbath and bludgeoning, like what VP Sara said?
0: Katulad na sa sinabi sa Invictus? Kung yun po ang kanyang iniisip at kanyang opinion, ay hindi naman natin na siya mapapahinto sa kanyang pagsasalita patungkol dito. At magiging madugo talaga to kung hindi makikita ng taong bayan ang katotohanan. At yan naman ang hinahanap ng ating mga kababayan, malaman ano ba talaga ang mga katotohanan sa mga ibinabato sa kanya.
1: Next question po, Ivy Reyes, Billionaire.
3: Hi Yusek, good afternoon. VP Sara's camp prayed for a status quo ante order yesterday before the SC with the premise that the authority of the presiding officer is defective, and they're also challenging the amendments made on the rules of procedure on impeachment trials. Ano po ang komento rito?
0: Anong particular amendment?
3: Yung pong pag-amend ng rules of procedure sa impeachment trials, gaya po nung pag-set in place ng presiding officer na hindi yung Senate President po.
0: Sa ating pagkakaalam, ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon. At marami rin na mga legal luminaries, isama na natin si dating Supreme Court Justice Ascuna na sinabi na ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon dahil walang particular na sinasabi na bawal ang hindi Senate President ang mag-preside sa isang impeachment trial. So, karapatan naman po nila na tumakbo sa Supreme Court at ano po ba ang kinakatakot nila if ever kung isang abogado ang nakaupo bilang presiding officer ng impeachment.
1: Next question po, Let Narciso, DZRH.
4: Good afternoon, Yusek. Nung mag-umpisa po ang impeachment trial, napag-usapan yung impeachment rules. At may sinabi po si Senator Pia Cayetano na kung kailangan ng special session para pag-usapan yun, edi tawagan ninyo ang Malacanang, mukha namang very supportive ang Malacanang sa majority. Would you like to comment on that?
0: Unang-una, gusto po nating kamustahin si Senator Pia Cayetano. Kamusta na po ba, Senator Pia Cayetano? Dahil sa tuwing nagsasalita siya very recently, ay lagi siyang parang hinihingal. At di natin alam kung excitement, anxiety, pero siguro napansin nyo rin na medyo hingal na hingal si Senator Pia sa kanyang pananalita. Well, anyway, kung yun ang kanyang suggestion, siguro hindi niya na kailangan mag-utos sa iba. Maaari naman niya siguro itong gawin. But sinasabi niya na ang Pangulo ay suportado ang majority. Nagsalita po ang Pangulo sa isang panayam, kung tayo nagkakamali ay sa Kapihan. Sinabi naman niya na kung anuman ang isinasagawa, nagiging desisyon sa Senado, ito naman ay kanyang susuportahan. At ito naman, ang desisyon naman, ang nagwawagi lagi ay kung anong sinasabi ng majority. So, susuportahan po ng Pangulo, munang-una po because of the separation of powers, but susuportahan po ang ginagawa ng Senado as long as those activities are within the bounds of law. So, di naman po niya susuportahan ang desisyon ng majority ang kung ito ay mayroong pag-uutos para sa isang lock and load order, ang pag-ayon sa pagpapaputok ng isang General Aplasca, at hindi din naman po siya sasang-ayon sa isang pagpapatakas sa katulad po ni Senator Bato. Mga gawain malamang na mayorya, pero hindi po yan sasang-ayunan ng Pangulo. So basta tama lang po at naaayon sa batas, naaayon sa proseso, na naaayon sa jurisprudence, yan naman po ay susuportahan ng Pangulo.
1: Next question po, Tristan Nodalo, Newswatch Plus.
5: Good afternoon, Yusek. The death threat made by the Vice President against President Marcos became one of the central issues in yesterday's trial. Did the President watch that portion of the proceedings? Kasi it directly concerns him. And somehow, yung pagsasailalim ba nito under an impeachment trial validated the President's previous statement na hindi dapat baliwalain yung ganitong klaseng mga remarks or rhetoric.
0: Katulad ng aking binanggit, hindi naman po nagmo-monitor ang Pangulo para panoorin ito dahil marami po mga meetings na inaatin na ng Pangulo. Kasama na po dyan yung EDC.

0: ito dininay ng Vice Presidente. At ang kanyang depensa lamang dito ay freedom of expression. So walang pagtanggi, walang pagpapasinungaling sa akusasyong totoo niyang pinagbantaan ang buhay ng Pangulo.
1: During the opening of the impeachment trial, the defense team of the Vice President argued that this proceeding seeks to overturn the will of more than 32 million voters. Sabi pa po ng defense, the Vice President received more votes than the President and any member of the House prosecution panel. From your perspective, should the number of votes affect itong, kumbaga yung, does it have any bearing in an impeachment trial?
0: Kung yun ang susundin natin na reason o argumento, ibig mong sabihin kahit na 100% ng mga Pilipino ang boboto sa isang public servant, pwede siyang gumawa ng mga impeachable offenses. Dahil malaki naman yung boto niya eh. So huwag nang pansinin yung mga impeachable offenses na di umano nagawa kasi binoto siya ng milyon o trilyon ng mga Pilipino sa Pilipinas. So hindi po ito tamang argumento, kaya nga po meron tayong provision sa Constitution ng impeachment. Dahil ito lamang po ang paraan na maaari makapagpatalsik sa isang public servant na umubuso ng kapangyarihan at nagsagawa ng mga impeachable offenses. Hindi po usapan ito ng numero ng mga bumoto. Ang usapan po dito ay accountability, transparency, at of course, sinasabi natin dapat kung liable ka, managot ka.
2: Follow-up question po kay Let Narciso.
3: Quick follow-up lang, ma'am. Sabi niyo po ay hindi nagmo-monitor si Presidente, pero binanggit niyo rin po na malalaman niya rin naman sa balita yung mga nangyayari. Mm-hmm. So, how did he feel about this? Did he say anything? How did he react?
0: Sa ngayon, kanina nag-meeting po kami, hindi po, wala po siya nabanggit patungkol po dito.
2: Next question po. Heidi Sompang, FEBC, BCAS.
4: Good afternoon, Yusek. Nakarating na po ba sa impormasyon ng Malacanang yung sinasabi pong impeachment plot against Ombudsman Remulla? At ano po ang posisyon dito ng Palasyo or ng Pangulo?
0: Sa pagkakataon pong yan, hindi pa rin po namin na pag-uusapan. Hindi po siya nagiging issue sa ngayon sa mga meetings po ng Pangulo. Sa ngayon din po ay hindi ko po alam kung meron na po bang kopya ng complaint o parang naibabalita lang ito. Dahil alam ko naibalita ito, pero parang wala pa po yatang complaint na ilalabas. So hindi pa po maaari magkaroon ng reaksyon ang Palasyo dahil parang ito ay naibalita lamang at wala pang konkretong ebidensya. Kung may magsasampa man o wala.
4: Thank you, Yusek.
2: Next question po, Samuel Medinilla, Business Mirror.
5: Good afternoon, ma'am. Magtatanong lang po kami ng Palace reaction regarding dun sa latest labor force survey results na binalita po kanina ng PSA.
0: Mm-hmm. Atin din pong nakausap mismo ang tungkol dito dahil nakita po kahit pa nagkaroon po talaga ng pagbaba ng sa employment rate dahil ito po naman ay talagang inasahan dahil nga po naging reason ang global oil crisis. Kahit po sa parte ng agrikultura, although hindi po natin alam, may naibalita rin po ang PSA na merong bumaba na employment patungkol po sa agrikultura. Pero tinitignan din po ito ni Secretary Kiko Laurel, anong sektor? Dahil talaga pong malaki rin po ang naging epekto ng naging kaguluhan sa Middle East, sa ating mga kababayan. Kaya nga po tuloy-tuloy ang pagtulong at pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan dahil inaasahan po talaga na maaapektuhan ang mga employment ng ating mga kababayan.
5: Follow-up lang, ma'am. Napag-usapan po kaya ito during po dun sa sa EDCO meeting po kahapon? At saka kung may naging marching orders po ba si President Marcos during the meeting? regarding po sa labor force survey?
0: Hindi po siya napag-usapan in particular dahil

0: even before po na nagkaroon po ng kaguluhan sa Middle East ay nagiging parte na po ito ng usapan para po maibsan nga po yung impact sa ating mga kababayan at sinisiguro po na yung iba na hindi agad makakapagtrabaho, halimbawa po yung mga mangisda, dahil nga po sa taas ng krudo at the time, although nabibigyan sila ng ayuda pero hindi naman kakayanin lahat, no, na kumbaga araw-araw or monthly or ang pagtulong sa pagbibigay ng mas mababang cost ng fuel. So may mga mangisda tayong apektado at since hindi naman sila makapangisda ay wala rin po talaga sa mga warehouse na maaaring magdulot ng pagkakakitaan. So yung iba nating mga miyembro ng agrikultura, instead na sila ay manatili na farmer or mangisda, minsan during that time ay lumilipat ng ibang maaaring pagkakitaan. Lumilipat sila ng isang ibang lugar or ibang posisyon na pwede silang kumita.
1: May na-mention po kaya yung DepDev kung paano pwedeng ma-address yung mataas na unemployment rate sa susunod na buwan po, mga susunod na buwan?
0: Yes, hindi naman po ito pinababayaan. Lagi po itong minomonitor ng ahensya ng gobyerno at marami pong ginagawa dahil nga po, although sinasabi natin na sa ngayon ito yung nararamdaman because of the oil crisis, nandun pa rin po yung interventions ng government para po kahit pa paano ay maibsan nga ang impact nitong nararanasan natin. Na hanggang ngayon po ay nandyan pa rin po. But still, hindi nagpapabaya ang gobyerno para kahit pa paano ay makapagbigay tayo ng ayuda sa ating mga kababayan.
1: Thank you po, ma'am.
2: Huling tanong po mula kay Erica Sinaking, Business World.
3: Good afternoon po, Yusek. Regarding po sa yesterday's EDCOM meeting, pwede po, can you tell us more about dun sa my project BEST?
0: Ah, okay. Bagitin ko lang po ha, marami na po kasing na-approve kahapon. Unang-una po ang proyekto ng Light Rail Transit Line 1 South Extension Project for Common Stations Interim Operation First Quarter of 2028 Projects. Yan. Pangalawa po, yung TESDA Technical and Vocational Education Training System, yung BEST project for 2027, ay na-approve na din po ito. Pati po ang Geothermal Resource De-risking Facility of the DOE, DPWH Retrofitting Project for 234 school buildings and 36 hospitals. And project po ng DICT ang Philippines AI Infrastructure Master Plan from 2026 to 2033. Aprobado na po yan.
3: How soon po kaya na mararamdaman po natin ito? Kailan po kaya ang rollout?
0: Kanina lang po ay kausap natin ang DBM. At ibibigay ko po sa inyo ang detalye kung kailan yung timeline po. Pero aprobado na po siya.
3: Thank you.
2: Pahabol na tanong po. Tuesday New, DZWB.
4: Good morning, ma'am. Ma'am, for confirmation lang, ma'am, na italaga raw po si dating Secretary Benhur Abalos as Cabinet Secretary. May information po nung lumalabas na mag-o-taking na siya today?
0: Wala pong ganun balita. Pero may ibabalita ako na mag-o-taking.
4: Okay, pakibalita nyo na, ma'am.
0: Babasahin ko maya-maya.
4: Salamat.
2: Yun na pong huling tanong, Yusek Bakti.
0: Maraming salamat. Isang produktibo at makabuluhang araw na naman ang nakalatag para kay Pangulong Marcos Jr. ngayong Miyerkules. Maliban sa school-based feeding program and milk feeding activity na kanyang dinaluhan sa Polilan, Bulacan kaninang umaga, tinanggap ng Pangulo ngayong araw ang mga kinatawan ng Amazon Web Services sa isang courtesy call sa Malacanang. Tumungo sa palasyo ang nasabing kumpanya upang ipresenta sa Pangulo ang kanilang iminumungkahing digital infrastructure investment sa bansa na inaasahan namang magpapalakas sa digital transformation initiatives ng Pilipinas. Ang investment na ito ay lilikha ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. ikinatutuwa naman ito ng Pangulo at ipinangako ang suporta para sa nasabing investment. Makikipagpulong din ngayong araw ang Pangulo kay former UK Prime Minister Tony Blair at mga kinatawan ng Tony Blair Institute for Global Change. Nakasentro ang talakayan sa mga paraan upang masiguro ang economic growth ng bansa, pagpapalakas ng ating national crisis management systems at paggamit ng artificial intelligence upang gawing mas efficient ang ating government systems. Ngayong hapon ay nakatakda ring dumalo si Pangulo Marcos Jr. sa 2026 GOCC's Day sa Ceremonial Hall sa Malacañang. Layunin ng nasabing kaganapan na kilalanin ang mga GOCC na katuwang ng pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayan at pagpapalago ng yaman ng bansa sa tulong ng kanilang earnings at remittances. Maliban sa mga kaganapang ito, nakatakda namang pangunahan ni Pangulo Marcos Jr. sa palasyo ang oath-taking ni Ginoong Philip Go na magsisilbi bilang bagong kalihim ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas at ni Attorney Nisauro Firme na magsisilbi bilang bagong miyembro ng Judicial and Bar Council. At bago tayo magtapos, good news para sa mga Pilipino na naghahatid na magkaroon o naghahangad na magkaroon ng sariling bahay. Ibinaba na ng Pag-ibig ang kanilang promotional interest rates habang itinas naman ang maximum loan at maximum home loan amount. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas accessible ang home ownership para sa mga Pilipino. Sa ilalim ng expanded 4PH program ng Pangulo, ginawang mas posible ito. Upang bigyan ng karagdagan at mas magaan na financing options ang mga homeowners, ibinaba na ng Pag-ibig sa 3% ang subsidized rates para sa mga socialized housing borrowers, habang ang promotional rates ay nasa 4.5% para sa low-cost homes at 5.75% naman para sa open market homes. Itinaas din ng Pag-ibig ang maximum housing loan amount nito sa 10 million pesos para mas maraming Pilipino na magpundar ng sariling bahay. Kahit ano pa ang budget mo, may house financing option na angkop para sa iyo. Naging posible ang mga hakbang na ito dahil sa maingat na pagmamanage ng pondo at pagpapahiram ng pera ng Pag-ibig sa mga miyembro nito. Mas abot kayang monthly payments at mas maraming housing options para sa ating mga kababayan. Iyan ang nais ni Pangulong Marcos Jr. para sa bawat Pilipino.

0: Meron lamang po tayo muling i-correct, ipagpaumanhin ang pangalan po ay Sir Philip Lo, hindi po Philip Go. Philip Lo. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay tapat sa bayan. Hindi gumagawa ng fake news at mas lalong hindi nagpapabayad para gumawa ng fake news laban sa bayan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Yes, Nano, nakatuto ang ating si kasama ng bayan. Raquel? Raquel, go ahead.
2: Sa katatapos lamang na press briefing dito sa Malacanang, ilan sa mga natalakay ng Under Secretary Pierre Castro sa pag-uutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kapatid na agency na bantayan yung Super Typhoon Inday. Sabi ni sa Castro, ang DSWD na lang nakapag-preposisyon ng kanilang mga family to tax doon sa mga regiyon. Tapos din unan ang makaramdaman efekto nitong bagyo. Nagdeklara na rin namin ang DOH ng food wipe para maka-alerto yung response team ng tanggapan habang para sa ating publiko pina-alerto o pinapayuhan ng mga ito na maging alerto at maging mapag-bantay sa pinakon sitwasyon ng bagyo. Natanong din dito sa press briefing yung appearance at statement ni Vice President Sara Duterte sa Senado kahapon. Sabi ni Mr. Castro, wala pa rin nadinig na pagtanggi sa mga akusasyon ay ginabato sa ikalawang pangulo. Kung iniisipan niya ni Vice Sara ay magbibigay ng bloodbath, itong impeachment, opinion daw niya yan at hindi naman siya magpapatuloy dyan. Pero sabi ni Mr. Castro, madugo lamang itong impeachment na ito kung hindi talaga malikita ng mga Pilipina yung katotohanan bagay na hinahanap talaga ng taong bayan sa usaping ito. Huwag niyo naman doon sa petition sa Korte Suprema, particular yung pag-challenge doon sa amendment and rules and procedures ng impeachment trial. Sabi ni Jose Castro na ayaw naman doon sa konstitusyon. Marami rin ang yung legal luminaries yung itisabi na hindi naman bawal na hindi Senate President yung magsilbing presiding officer kung ang at ano daw ba yung ipinakatakot ng kampo nila sa pagkakaroon ng isang abogado bilang presiding officer. Doon naman sa death threat ni Vice President Duterte kay Pangulong Marcos dati, isa sa mga paksang trial kahapon, sabi ni Castro, si Pangulong Marcos may nag-monitor niya sa trial. At yung pagbabanta daw ni Vicky na yan, matagal na yan, luma na yan, at narinig naman na ng lahat yung naging tugon o reaksyon ni Pangulong Marcos dyan. Pero hindi pa rin daw din na ni Vicky Sara yung death threat na yan, mag-please daw minisis daw noon ni Vicky Sara is freedom of expression na yan. Habang doon naman sa usapin na nagsasabi na itong impeachment na ito ay tila iniaalis yung isang nahalal o yung isang ibinoto ng 32 million Pilipino, sabi ni Lisa Castro, hindi daw yung tamang argumento. Kahit pa daw malaki yung boto ng isang public servant kung umabuso ito sa kapangyarihan, kailangan itong managot sa taong bayan dahil accountability raw ang usapan dito at hindi bilang ng boto. Samantala, hindi rin daw napag-usapan niya sa mga pulong ni Pangulong Marcos yung gaganap ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. At nagiging ang reaksyon ng Malacanang kaugnay doon sa latest labor force survey. Sabi niya si Castro na nagkaroon ng pagbabasa ng falling rate. Inaasahan na rin daw yan gawa ng epekto ng global oil crisis na naramdaman sa ating panin ng mundo. Ang pamahalaan, tinitignan na niya kung ano pa yung mga sector na naapektuhan niya. Pero ang gobyerno niya, patuloy na bibigyan ng ayuda para sa ating mga kababayan na naapektuhan ito yung Middle East crisis. Habang inihagi ng mga si Castro na maling hapon magkakaroon ng tulong si Paul Marcos kasama si former UK Prime Minister Tony Blair at mayroon pang off-taking na pangunahan si Paul Marcos Jr. particular kay Philip Lo na magsisiling dalhin ng Office of the President, the Presidential Advisor for the Visayas. Ito naman yung pinipuli mo lagi po sa Malacanang para sa bagong pinipuli ng Sarakal Bayan Radio.
3: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Papawi ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Ang oras, 1:30 ng hapon.
7: The doctors are in! Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. Doctors on board! Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman, o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Isang magandang hapon po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayanan.
1: Isang malusog na araw, Doc, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. Midweek na tayo, July 8, 2026. Chad Oliva naman po dito sa programang Tatalakay patungkol sa ating kalusugan. Nagbigay daan lang ang ating programa sa press briefing mula sa Palasyo ng Malacañang, kaya na-delay lang yung ating pasok. Anyway, ito, dahil nga meron tayong binabantayan na sama ng panahon, si Super Typhoon Inday, magpapasok muna tayo ng ilang balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Pangasinan PDRRMC nagpulong bilang paghahanda sa epekto ng pinalakas na habagat dulot ng Super Typhoon Inday. Si Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug sa balita.
8: Radyo Pilipinas Report.
9: Nagsagawa ng pre-disaster risk assessment o PDRA meeting ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Pangasinan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng pinalakas na habagat na dulot ng Super Typhoon Inday. Bagamat malayo sa lalawigan ng sentro ng bagyo, sinabi ng pag-asa na makakaapekto sa Pangasinan ang enhanced habagat. Dahil dito ipinag-utos ng Provincial Governor at PDRRMC Chairman Ramon Gico III ang agarang pagpupulong ng konseho upang talakayin ang mga kinakailangang hakbang sa paghahanda. Pinangunahan ni Provincial Administrator Manuel Luis Jr. ang pulong kasama mga miyembro ng PDRRMC. Tinalakay sa pagpupulong ang mga hakbang upang mapalakas ang kahandaan at koordinasyon ng mga kinauukulang ahensya sa harap ng banta ng masamang panahon. Layunin ng PDRA meeting na paigtingin ang maagap na paghahanda at pagtutulungan ng mga ahensya upang mabawasan ang posibleng epekto ng enhanced habagat sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
8: Radyo Pilipinas, Report.
6: Kuha naman tayo ng report mula sa Radyo Pilipinas, Batanes. Provincial Emergency Operations Center at lokal na pamahalaan ng Batanes naglabas ng paalala kaugnay sa Super Typhoon Inday. Ang detalye sa balitang yan atid sa atin ni May Ann Bata.
8: Radyo Pilipinas, Report.
10: Ang Provincial Emergency Operations Center o EOC at ang Provincial Government of Batanes katuwang ang Philippine Coast Guard kaugnay sa inaasahang pananalasa ng Super Typhoon Inday o Bavi na opisyal nang nakapasok sa Philippine Area of Responsibility. Alinsunod sa Sea Travel Advisory na ipinalabas ng Coast Guard Station Batanes at ng Executive Order ng Acting Provincial Governor ngayong umaga, pansamantalang sinuspindi ang paglalayag o pagpapalaot ng mga maliliit na sasakyang pandagat at mga sasakyang pangisda sa buong lalawigan. Habang ang mga biyahe o operasyon ng mga bangka papunta at galing sa island municipalities ng Sabtang at Itbayat ay nakabinbinang clearance mula sa PCG. Ang biyahe ng mga ito ay sumasailalim sa mahigpit na protocol para sa clearance kada oras batay sa kasalukuyang kondisyon ng dagat. Ipinapaalala din sa publiko na sa sandaling maglabas ng formal na gale warning ang DOST Pag-asa, automatic ang suspension na ipapatupad sa buong lalawigan, ipagbabawal ang paglalayag, pangingisda at paglangoy, maging ang leisure beach entry. Magsasagawa naman ng monitoring ang mga otoridad sa mga baybayin at maaring maharap sa administratibo o legal na parusa ang mga mapatunayang lumabag dito. Pinaalalahanan at hinihikayat naman ang mga mangingisda na habang maaga pa ay iahon o lagay sa mga ligtas na lugar ang mga bangka at mga gamit pangisda. Hinihikayat din ng mga residente na maghanda, siguruhing ligtas ang mga tahanan at pakasubaybayan ang mga babala kaugnay sa paparating na bagyo mula sa mga barangay at municipal DRRMs. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mian Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
1: Balik tayo dito sa Metro Manila. Ito naman na report mula kay DK Zarate. Ilang pasahero stranded sa mga pantalan dahil sa super typhoon Inday.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
11: Kanselado ang ilang biyahe ng mga sakyang pandagat sa iba't ibang lugar ng bansa dahil sa inaasahang epekto ng super typhoon Inday. Dahil dito stranded din ang ilang pasahero. Ayon sa Philippine Ports Authority, kabilang sa kanseladong biyahe ng barko ay sa ruta ng Batangas, Bohol, Eastern Leyte at Samar. Kanselado rin ang biyahe sa mga pantalan sa Masbate, Mindoro, Palawan, Panay, Guimaras, Surigao, Zamboanga at Zamboanga del Norte. Habang stranded ang isang ro-ro vehicle sa Panay, Guimaras dahil sa masamang lagay ng panahon. Muli namang nagpaalala ang PPA sa mga pasahero na makipag-unayan muna sa mga shipping lines bago magtungo sa mga pantalan para maiwasan ang abala. Mula sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
1: Maraming salamat RP Reporters at punta na tayo sa ating health case ngayong hapon. Kasi Doc, ngayong araw ino-observe natin itong National Allergy Day dito sa Pilipinas. Ito ay base sa Presidential Proclamation Number 1313 para itaas ang kaalaman ng publiko sa medical impact ng allergies at sa pag-iwas at pagharap dito. Kasabay rin nito ang pagunita ng World Allergy Day, isang pandaigdigang kampanya na nagbibigay diin sa kalagahan ng tamang impormasyon, maagang pagkilala sa mga sintomas at wastong paggamot sa iba't ibang uri ng allergy. Kaya ngayong hapon, pag-uusapan natin itong tungkol sa food allergy. Ano nga ba ito? Paano ito naiiba sa food intolerance? Ano-anong pagkain ang karaniwang nagdudulot nito? At ano ang mga dapat gawin kapag nagkaroon ng allergic reaction, lalo na yung malalang klase nito? Marami rin mga paniniwala tungkol sa food allergy na ating lilinawin. Kaya manatili po kayong nakatutok dahil tiyak marami na naman kayong matututunan sa episode natin ngayon.
6: Tama ka dyan, Ched, at marami ang makaka-relate sa atin. Ano? Kasi marami pa rin ang merong allergy. Sometimes alam nila na meron, sometimes minsan nabibigla na lang sila na nagkakaroon sila ng allergy. So manatili lang po kayong nakatutok sa impila.
1: Sige Doc, umpisa na natin. Ano nga ba itong food allergy at ano nangyayari sa ating katawan kapag meron ito?
6: Yes, ang food allergy ay isang kondisyon kung saan nagkakamali ang ating immune system. Ano? Ang isang pagkain na ligtas naman sa karamihan ng mga tao ay napagkakamalaan nito na mapanganib. No? So, ang ibig sabihin na nagkakaroon ng mga paglalabas ng mga chemical tulad ng histamine. Ano? And dahil dito, maaaring magkaroon ng pantal, pangangati, pamamaga, hirap ang paghinga o iba pang mga sintomas. Ano? Sa ibang mga tao, maaari pa itong maging napakalubha, ano? At magdudulot ito ng emergency na tinatawag nating anaphylaxis.
1: Mm-hmm. Ayun. Doc, kasi 'di ba, madalas manok, mga seafood, 'yan yung mga ano talaga mga notorious sa allergy. Ano pa? Yung mga pagkain na pwedeng magdulot ng ano, ng food allergy o yeah, ng mga allergy.
6: Yes, ang mga pinakakaraniwang mga pagkain na pwedeng tawagin nating allergens, ano? Kagaya ng mga mani or peanuts. No, yung mga tree nuts tulad ng mga almonds, cashew, yung walnuts, ano, pwede yan. Itlog, marami dito. Ano? So, even yung gatas, yung isda, ano, shellfish tulad ng hipon, alimango, tahong. Ano? Even yung soy o kaya yung wheat, no, pwedeng-pwede talagang magkaroon tayo ng allergy sa mga yan. Mga masasarap na pagkain and yet hindi mo sila pwedeng kainin. Sa Pilipinas, madami rin ang mga nakikitang allergy sa hipon, ano, alimango, yung mga tahong, ayan, at iba pang mga seafoods.
1: Mm-hmm. Doc, bakit may mga tao nagkakaroon ng food allergy habang iba naman ay wala? Ibig sabihin ba niyan ay mahina yung kanilang immune system?
6: Hindi ibig sabihin nito na mahina ang immune system. Ano? Sa katunayan, sobrang aktibo o sobrang sensitive ng immune system nila, ano? Na isang particular na pagkain. Ano? May papel din ang mga genes, no? Kung may history, may family history kayo, yan ang pwede nating pagbintangan talaga yung mga yan. O kaya yung kapaligiran at iba pang mga salik, kaya nagkakaiba-iba yung mga tao when it comes to yung responses nila sa mga allergens.
1: Mm-hmm. Doc, kung ang nanay mo o tatay mo ay may food allergy, ibig sabihin ba noon magkakaroon ka na rin?
6: Yes, ano, ang mataas kasi, no, kapag may history ng allergy sa family, no, tulad ng eczema, hika, allergic rhinitis or food allergy, no, mas mataas ang possibility na magkakaroon din yung mga anak. Na hindi man eksaktong parehas na allergy ang namamana, mas mataas ang chance na magkaroon sila ng allergic disease.
1: Mm-hmm. Ayun. So, ito yung bagay na hindi natin gustong manahin, Doc.
6: Tama ka dyan.
1: Itong ganitong klase ng mga sakit. Ngayon, Doc, mas karaniwan ba yung food allergy sa mga bata kaysa sa ating mga adults?
6: Oo, mas karaniwan ito sa mga bata. Ano, ang magandang balita ay maraming bata ang outgrow ang allergy sa gatas, itlog, soy, yung mga ganyan, ano. Pero ang allergy sa peanuts, yung mga tree nuts, ano, at saka mga seafoods ay mas madalas na tumatagal hanggang pagtanda.
1: Ayun, so seafood, buong buhay na.
6: Yes.
1: Naku, hirap na. Sarap man din ng mga ano, ng mga alimango, sugpo, lobster. Ayan. Ngayon, Doc, kasi yung pangangate, di ba, yan yung madalas na ano, na sintomas ng food allergy. Ano-ano pa yung mga dapat bantayan?
6: Oo. Karaniwan dun sa mga sintomas ay yung mga sumusunod. Ano? Pangangati ng bibig o lalamunan. No? Yan yung mga pag merong ganyan, naku. Kung meron kang gamot na baon-baon, inumin mo na pag naramdaman mo yung mga ito. Pag halimbawa nagkaroon ka ng pantal o hives, kung tawagin natin sa Ingles, ano? O kaya pamamaga ng labi, ng mukha, o kaya ng dila, ano? Nagsusuka ka na, sumasakit na yung tiyan mo, o kaya nagtatai ka na, o kaya hirap ang paghihinga, ano? Yan, hindi natin gusto yan. Yung iba naman nahihilo o nawawalan ng malay, no? Pag sa mga malalalang kaso. Karaniwan lumalabas yung mga sintomas sa loob ng ilang minuto hanggang 2 oras matapos kumain.
1: Mm-hmm. Doc, paano malalaman kung food allergy nga at hindi simpleng allergy o food poisoning?
6: Yes, sa food allergy naman kadalasang mabilis lumabas yung mga sintomas, ano? Pagkatapos kumain at maaring may pantal, may pamamaga at hirap na paghinga. Sa food poisoning naman, mas karaniwang sintomas ang pagsusuka, matinding pananakit ng tiyan, o kaya nagtatae, ano? At kadalasan ay maraming taong kumain ng parehong pagkain ang nagkakasakit. Ano? Ang tamang diagnosis ay nakabatay dun sa history, dun sa physical examination, at mga allergy test.
1: Mm-hmm. Doc, may nabasa ako noong isang araw na post na isang babae na meron siyang seafood allergy. Tapos, alam naman niya, no, na may allergy siya. Sinubukan niya kumain ng 1 inch lang. Tumikim lang siya ng lobster. Ayun, maya-maya naramdaman niya na yung sintomas sa talagang halos hindi niya kayanin. Ang tanong ko, Doc, kahit konti lang pala ng allergen ay pwede na magdulot ng matinding reaksyon?
6: Oo, totoo yan. Ano? Sa ilang tao may matinding allergy kahit napakaliit na dami ang allergen, ha? Sapat na ito upang magdulot ng seryosong reaksyon. At marami sa mga ito, ano? Kung hindi nadala kaagad sa pinakamalapit na emergency room, ito'y umaabot hanggang sa mortality.
1: Mm-hmm. Ayun, ganun kadelikado. Ayun, ang susunod kong tanong, Doc, bakit may iba na umaabot sa severe allergy at nalalagay sa alanganin yung kanilang buhay?
6: Kapag sobrang lakas ng reaction ng immune system, maaring bumaba ng husto ang blood pressure, no? Pwedeng magsara yung daanan ng hangin dahil dun sa pamamaga dito sa may throat area. Sometimes yung iba, nahihirapan ng huminga as the first symptom. Ano? Ito ang tinatawag nating anaphylaxis. No? Isa itong medical emergency na nangangailangan ng agarang lunas. Ano? So right then and there, kailangan matuunan natin ang pansin.
1: Mm-hmm. Doc, ano ba unang dapat gawin kapag ikaw o may kasama na inatake ng matinding food allergy?
6: Yes, unang-una, itigil ka agad anong pagkain. Ano? Kung may epinephrine auto-injector kayo, yung pasyente, gamitin ito kaagad. Ano? Para ito dun sa mga na-diagnose na talagang maraming allergy sa mga pagkain. Ano? Tumawag agad sa emergency services o dalin agad sa pinakamalapit na hospital. Ano? Huwag na lang maghintay na lumala pa yung mga sintomas. So do everything that you can na maihatid yung pasyente dun sa pinakamalapit na paggamutan.
1: Mm-hmm. Doc, pagdating sa ospital, may mga pinapagawa ba mga test para makumpirma nga kung food allergy? Kung meron, ano-ano mga ito?
6: Well, ito yung mga maaari nilang gawin. Ano? Mga detalyadong medical history, yung mga skin prick test, no? Pwede na nilang gawin ito. Yung blood test para sa allergy antibodies o kaya yung mga specific, yung IgE. Ano? Yung mga oral food challenge sa ilalim ng mahigpit na gabay ng isang allergy specialist na siyang pinakamaasaang test sa ilang kaso.
1: Mm-hmm. Kasi di ba doc, antihistamine yung kadalasan alam natin na gamot sa food allergy. Ito ba talaga lagi ang kailangan nating dalhin o inumin kapag katingin natin na inaatake na tayo ng allergy o pag-iwas talaga yung solusyon?
6: Well, ang antihistamine ay nakakatulong lamang sa banayad na sintomas tulad ng pangangati o pantal. Ano? Ngunit hindi nito kayang gamutin yung anaphylaxis. Ano? Ang pinakamahalagang paraan ay ang mahigpit na pag-iwas sa pagkaing nagdudulot sa allergy.
1: Mm-hmm. Ayun. Doc, yung ano, kung nasa ospital na yung isang pasyente na nagkaroon ng matinding allergy, ano-ano ang ginagawa sa kanya sa ospital?
6: Well, sa kapag pag nasa hospital na nagkaroon ng severe food allergy, ano, ang pangunahing gamot diyan ay yung tinatawag nating epinephrine, ano? Maaari ring bigyan ng oxygen, intravenous fluids, mga bronchodilators kung hirap huminga yung pasyente, yung antihistamines at saka mga steroids ano kung kinakailangan at mahigpit na pagmamasid upang matiyak na hindi babalik yung mga sintomas. At least dun sa emergency room pa lang kailangan maibigay na lahat ng mga gamot na ito kasi ito yung magliligtas talaga sa kanya.
1: Mm-hmm. So basically doc, yung nagiging komplikasyon dito kaya hindi nakaka-surviving iba dahil nga nagiging matindi yung reaksyon ng kanilang katawan na nauuwi sa cardiac arrest.
6: Yes, hindi lang yung severity ng allergic reaction ano, kundi yung delay na ma-institute yung tamang gamutan.
1: So may golden hour din talaga, yes, ito para ding ano, para ding atake sa puso. Okay, meron na lamang po tayo o meron na po tayong 46 na minuto makalipas ang alauna ng hapon at sa punto na ito, narito na ang ating
12: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
1: Love for All Caravan sa Butuan City, sinuportahan ng Department of Health Caraga at LGU City Health Department para ilapit ang serbisyong pangkalusugan sa taong bayan. Sa detalye mula kay May Jess ng Radyo Pilipinas, Butuan.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagugnayan ang DOH Center for Health Development Caraga at Butuan City Health Department para sa Love for All Program o laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat na isinagawa sa Butuan City nitong Martes, July 7. Iba't ibang serbisyo ang inihandog sa mga residente gaya ng libreng medical check-up, mental health and HIV counseling, pamamahagi ng mga gamot at medical assistive devices. Alinsunod sa patuloy na adhikain ng pamahalaan na mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa lahat ng mga Pilipino, ang pet project na Love for All ni First Lady Liza Araneta Marcos ay matagumpay na naidao sa Butuan matapos daan-daang residente ang nakabenepisyo dito. Naging malaking bahagi ang papel na ginampanan ng Butuan City Health Department bilang healthcare provider at sa pag-alalay sa mga pasyente para makapagpagamot. Pinangunahan naman ni First Lady Liza Marcos ang pamamahagi ng mga PTV o Patients Transport Vehicle sa iba't ibang bahagi ng Caraga Region at maging sa iba pang lalawigan sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas Medias, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tandag City, Surigao del Sur. Naghanda ng mga programa para sa National Nutrition Month 2026. Ang detalye sa balitang yan, hatid sa atin ni Angel Obosa ng Radyo Pilipinas, Tandag.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Inilunsad ng pamahalang lungsod ng Tandag sa pamahala ng City Nutrition Office ang kalendaryo ng mga aktibidad para sa pagdiriwang ng 52nd National Nutrition Month ngayong July 2026. May temang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan, layunin ng pagdiriwang na ipakita ang mahalagang ugnayan ng wastong nutrisyon at pangangalaga sa kalikasan upang makabuo ng mas malusog at matatag na komunidad. Sa buong buwan ng Hulyo, nakatakdang isagawa ang iba't ibang aktibidad na naglalayong magbigay ng kaalaman, hikayatin ang pakikilahok at palakasin ang kamalayan ng mga Tandaganon tungkol sa tamang nutrisyon at pangangalaga sa kapaligiran. Ayon naman sa City Nutrition Office, katuwang ang iba't ibang ahensya, mga stakeholder at mga barangay sa pagpapatupad ng mga programa upang matiyak na mas maraming mamamayan ang makikinabang at makikilahok sa selebrasyon. Hinihikayat din ng Pamahalang Lungsod ng Tandag ang lahat ng Tandagano na makiisa sa mga nakatakdang aktibidad at sama-samang isulo ang isang mas malusog, mas luntian at mas matatag na komunidad para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Lobos sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Sa Kabikula naman, town hall meeting para sa 2026 Measles Rubella Supplemental Immunization Activity na isagawa ng Department of Health Region 5 sa Camsur. Si Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, naga sa balitang yan.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Na isagawa noong Miyerkules, July 1, 2026 sa lungsod ng Naga ang town hall meeting hinggil sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity 2026. Pinangunahan ng Department of Health Bicol ang nasabing aktibidad at dumalo dito ang mga kinatawan mula sa iba't ibang bayan sa Camarines Sur. Kabilang na ang mga SK Federation President, ABC President, Barangay Health Workers President mula sa Municipal o City Social Welfare and Development Office, Department of Interior and Local Government, Provincial Health Office at iba pang stakeholders. Ayon kay Dr. Gisela Joyce Claveron de la Rosa, Medical Officer 4 at Family Health Cluster Head ng DOH Bicol, layunin ng aktibidad na maibahagi sa mga kalahok ang guidelines para sa gagawing Ligtas Tigdas campaign sa August 10 to 28, 2026. Ito rin ay upang mahikayat ang mga kalahok na stakeholders na paigtingin ang gagawing pagpapatupad ng kampanya upang maabot ang 95% coverage para sa fully immunized children at maipaintindi sa publiko ang kahalagahan ng pagpapabakuna laban sa mga itinuturing na vaccine preventable diseases. Binigyang diin naman ng DOH na ligtas ang bakuna laban sa tigdas at marami ang benepisyo ng pagpapabakuna. Samantala, hinikayat ni Dr. Claveron de la Rosa ang publiko na dalhin sa mga rural health units, barangay health stations o sa mga vaccination sites ang kanilang mga anak upang mabakunahan laban sa tigdas. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pandemic Preparedness Plan ng Baguio City, naihanda na ng City Health Service Office. Si Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas Baguio sa detalye.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Isinabinal na ang Pandemic Preparedness Plan ng lungsod ng Baguio matapos ang isinagawang Strategic Policy Tabletop Exercise ng City Health Services Office at City Disaster Risk Reduction Management Office sa tulong ng World Health Organization. Ayon kay CHO Head Dr. Celia Flor Brillantes, magsisilbing gabay ang plano sa pagtugon sa mga susunod na health emergencies. Pinalakas din ng lungsod ang serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng muling paglulunsad ng online consulta telemedicine platform at Baguio Medical Record System upang mapahusay ang referral system at pamamahala ng medical records. Kasabay nito, isinusulong din ng CHO ang pagkikipag-ugnayan sa mga indigenous peoples o katutubo upang matugunan ang mga isyung pangkalusugan sa kanilang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat sa ating mga kasamahan sa lalawigan para sa ating balitang pangkalusugan. Siyam na o 7 minuto na lang bago mag-alas 2 ng hapon at wala na po tayo sapat na panahon. Kanina nga po pinag-usapan natin yung tungkol sa food allergy bilang ngayong araw ay pagdiriwang ng National Allergy Day at World Allergy Day. Dok, bago tayo tuluyang magtapos, ano na lang yung pinakamahalagang mensahe ninyo patungkol sa food allergy?
6: Food allergy ay hindi simpleng pagiging pihikan o maselan sa pagkain. Ano? Isa itong seryosong kondisyon na maaring magbanta sa buhay kung hindi agad makilala at magagamot. Ano? Ang tamang kaalaman natin, maagang pagkilala sa mga sintomas, pag-iwas dun sa mga allergens, ano? At agarang paghingi ng tulong medikal ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang malubhang komplikasyon. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
1: Sana nga po ay naging mas malinaw na sa atin ang tungkol sa food allergy, kung paano ito may iwasan, makikilala at mabibigyan ng tamang aksyon para mapanatili tayo at ang ating pamilya na ligtas at malusog. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin at sa lahat ng bumubuo ng ating production at technical team. Sa kay Master Rolly Bumatayo, ayan, ang nangunguna sa ating malusog team na nagdiwang ng kanyang kaarawan itong Lunes, July 6, saktong-sakto, no, dun sa ating. At salamat sa papansit, ha, tsaka na ipasara niya kanina daw yung Visayas Avenue. Maraming salamat din kay Jo Marie Refarial, Marvin Toledana, at sa ating napakasipag na executive producer si Miss Jam Season. Antabayanan po ninyo, 5 minutong pagbabalita, ihatid sa inyo yan ni Omar Anthony Aquino, at antabayanan po ninyo ang pagpapatuloy ng ating special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ako naman po si Ched Oliva, nag-iiwan isang ligtas at manusog na araw sa ating lahat.
18: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
18: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
19: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Desisyon para sa posibleng wage hike sa iba pang rehiyon, pinag-aaralang mailabas sa Setyembre ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Alvin Baltasar.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Buwan ng Setyembre, inaasahang maglalabas na rin ang kani-kanilang pasya ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board para sa posibleng dagdag sahod sa iba pang rehiyon sa bansa. Sa Ambos interview sa Puliloan, Bulacan, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy-tuloy naman ang pag-aaral para madetermina kung kailangan ng dagdag, pagkano ang aumento na ibabatay sa sitwasyon at presyo ng mga bilihin sa bawat rehiyon. Anya, ilalabas ang mga rekomendasyon ng bawat wage board matapos makumpleto ang kanilang pag-aaral. Kaugnay nito ay pinahayag ng Pangulo na nasa mahigit 200 piso na ang kabuuang itinaas na minimum wage sa NCR na anya ay pinakamalaking na italang wage increase sa Kalakang Maynila sa buong kasaysayan ng bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
21: Ang susunod ay sa mga region na pero matagal pa yan, mga September, October pa yung mga iba. Kaya pagka natapos na sila sa kanilang pag-aaral, ay lalabas na rin natin yung ating mga naging resulta.
20: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Code White Alert, idineklara ng Department of Health o DOH dahil sa Bagyong Inday. Detalye sa ulat ni D.K. Sarate.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nagdeklara ng Code White Alert ang Department of Health bilang paghahanda sa epekto ng Bagyong Inday sa bansa. Ibig sabihin, simula ngayong araw ay naka-alerto na ang Operation Center. May sapat na tauhan upang agad makatugon sa mga maapektuang lugar. Ayon sa DOH, patuloy ang pakikipag-ugnay nila sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mga lokal na pamahalaan at Regional Disaster Unit upang makatugon ng mabilis at makapaghatid na rin ng mga medical service sa mga lugar na apektado ng masamang panahon. Inihanda rin ng kagawaran ang mga pangunahing pangailangan gaya ng emergency medicines, medical supplies, hygiene kits, water purification containers para sa malinis sa tubig at iba pang kagamitan. Naka-standby na rin ang mga response team sakaling kailanganin na i-deploy sa mga apektadong lugar. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Samantala, Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP nagsisimula ng maghanda para sa mga paliparang posibleng maapektuhan ng Bagyong Inday. Nagbabalita si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagsisimula na ang paghahanda ng mga paliparan ng pinamamahalaan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na maaaring maapektuhan ng Super Typhoon Hinday. Ito'y upang mabawasan ang mga posibleng pinsala na maaaring idulot ng naturang bagyo habang ito'y dumadaan sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Sinabi ng PAGASA, kumikilos ang Super Typhoon Hinday pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour at posibleng lumapit ang naturang bagyo sa dulong hilagang Luzon sa Biyernes. Sinabi ni Eric Apolonio, ang tagapagsalita ng CAAP na ibabase ng mga airport managers sa operasyon ng mga paliparan sa magiging pasya ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council at PAGASA kaugnay ng Super Typhoon Hinday. Sa tuwing magkakaroon ng ganitong sama ng panahon, meron silang procedure na sinusunod tulad ng pag-secure ng mga communications equipment at tower ng mga paliparan. Sa ngayon, normal pa ang sitwasyon ng mga paliparan na nasa ilalim ng pangangasiwa ng CAAP at mga paliparan sa Luzon na posibleng maapektuhan ng Super Typhoon Hinday at Habagat. Mula pa rin dito sa CAAP, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Sa ating panghuling balita, warrant of arrest ni Senator Rodante Marcoleta na ibalik na sa Sandigan Bayan. Senador, nananatiling naka-confine sa PNP General Hospital dahil sa mataas na blood pressure. May live report si Dayan Lea.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, Omar, kinumpirma ni PNP Chief Police General Jose Melencion Hertates Jr. na naibalik na sa Sandigan Bayan ang warrant of arrest sa kasong plunder ni Senador Rodante Marcoleta. Sa ambush interview sa Campo Crame, sinabi ni Hertates na hindi na iharap ng personal si Marcoleta sa Sandigan Bayan dahil kasalukuyan ngang nasa PNP General Hospital at unstable ang blood pressure. Ayon kay Hertates, na ibalik na ang kopya ng warrant of arrest sa Sandigan noong Lunes ng hapon July 6. Narito ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Jose Melencion Hertates Jr.
23: We have already returned the warrant of arrest with information that is under custody and kanya nga lang, hindi pa madala physically but with the information that he is at the hospital. Kasi sabi ng doktor, medyo mataas yung babatahas. Nahirap naman na pagdala dito sa discretion. Of course, we need to preserve, protect na.
3: Sinabi ni PNP Chief na sa ilalim pa sa mga serye ng medical examination ang senador at hihintayin pa ang mga resulta nito. Samantala, sinabi naman ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco na na-issue na rin ang commitment order ni Marcoleta at madedetine siya sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ayon kay Ko, sa ngayon ay batay sa assessment ng mga doktor ay hindi pa fit to travel ang senador pero kung sakaling bumuti ang kondisyon nito ay agad siyang ililipat sa naturang kulungan. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Maraming salamat, live report ni Dayan Lear. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
26: King of the Road.
25: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
27: Maari bang umusog-usog ng konti?
25: Sakay na!
24: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
28: Pinalakas, pinalawak.
29: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
29: Radyo Magazine.
28: Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang taginting ng FM
28: at lakas ng AM
4: sa iisang himpila.
28: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
28: mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
28: at serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas
28: and Capital 104.3 COLA.
4: Radyo Pilipinas
28: News Nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
28: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
28: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
28: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
28: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
28: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
28: Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM Collab.
28: Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas
4: and Capital 104.3 Collab.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: 4 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon, papasukin muna natin ang nagmamadaling balita. Dating DILG Secretary Benhur Abalos Jr. itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Cabinet Secretary ng Administrasyon. Si Raquel Bayan sa detalye.
0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
3: Yes, Jamie, magandang hapon. Kinumpirma nga ng Malacanang ang pagtasa talaga kay dating DILG Secretary Benhur Abalos bilang bagong Cabinet Secretary ng Marcos Administration. Kung matatandaan, si Abalos unang nagsilbi bilang kanilang ng DILG noong taong 2022 hanggang 2024 sa ilalim ng Duterte Administration. Si Abalos nakatakdang mag-off-taking ngayong hapon, mamayang hapon, sa napangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi rin ni Castro, makailang ulit ang natanong si Pangulong Marcos kung nais o magiging bahagi ba ng kanyang administrasyon si Abalos, at itong pagkakatalaga kay Abalos ngayong hapon ang sagot ni Pangulong Marcos dyan sa mga katanungan na yan. Babalik tayo para sa iba pang detalye ng balitang ito. Ito muna yung pinakahuli mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report. Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
2: 6 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Ito po ang paglilitis. Ang special coverage po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Nasa 3rd araw na po tayo kung saan sa day 3 ay inaasahan po ang cross-examination at inaasahan din ang pagharap ni Attorney Jeremy Lontok. Ito po ay kung makakasunod po ang prosecution at depensa sa naunang kasunduan na sinasabi ngang sa isang araw ay magpepresenta po ng kanilang mga witness. Ako po si Jamie Quinto, samahan niyo po kami. 10 ng ating mga kasamahan dito po sa ating studio at sa labas ng himpilan, nakatutok po ang ating mga kasamahan dyan po sa Senado at sa labas ng Senado. Ito po ang live coverage ng Radyo Pilipinas, ang paglilitis. Sa day 2, ilan po sa mga highlights ay ito nga pong sinasabing nakapaloob sa pagtalakay ng Articles 4 ng Articles of Impeachment, Articles 4 ng Impeachment, ang Grave Threat Assassination Plot, kung saan ay ito nga po yung unang prinisinta, no, ng panig ng prosecution. At bago yan ay nagkaroon pa muna ng ilang mga clarification ang ating mga senator judges, kabilang po yan sina Senator Ping Lacson at ito pong si Senator Cayetano, si Alan Peter Cayetano, kung saan sinasabi nga nila na 2/3 votes of 16 affirmative votes to convict and remove Vice President from her office. At yung daw pong pagboto ni na Marcoleta at Jinggoy Estrada ay another matter to discuss. Ito po ay sa umpisa pa lamang ng day 2 ay nagkaroon ng clarification ito pong si Senator Ping Lacson, at ang binabanggit nga po ni Senator Kiko Pangilinan, ito pong mga bagay na ito ay maaari nilang i-discuss, no? sa ibang mga pagkakataon. At tama naman, ano, po, pwede rin ho silang dumulog sa Supreme Court para makapagbigay ng mas malinaw na interpretasyon kung ito ho bang two-third votes ay ibababa ho ba yung numero nito. Kasi dun ho medyo nagkakaroon ng pagtatalo yung ilang mga senador. Ilan po sa mga highlights din kahapon ng day 2 ay personal pong nagtungo si Vice President Sara Duterte sa Senado para pulungin ang kanyang mga abogado, pero hindi pa rin po siya nagpakita sa impeachment trial. Samantala, dito muna tayo, defense team umaasa ng good cross-examination sa impeachment trial ngayong araw. Si Luisa Arispe sa detalye.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Jamie, ready as always. Ganyan ang inarawan ng defense team ang inaasahang impeachment trial ngayong araw, kung saan inaasahan nga ang cross-examination sa unang testigo ng prosekusyon na si NBI agent John Mark Calilo. Ayon sa tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa, inaasahan nila na magkakaroon ng good cross-examination ngayong araw. Ang haharap naman na abogado ay ang abogado ng depensa na nasa rostrum kahapon na si Attorney ni CJ Narvasa. Narito naman ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
5: Yes, si Attorney Narvasa yung magko-cross-examine today, as he was on the rostrum yesterday, he'll also be in the rostrum today. We're expecting a good cross for today. Attorney Narvasa is well prepared. And pagdating naman dun sa 2-hour video, tingnan muna natin kung we will need to play that, or kung we don't have to play the entire thing but is able to at least prove our point. No?

0: ang ating kagalang-galang the Senator Judge Pro. Si ating JB Quinto, mga kababayan, ang inyong makakasama sa ikalawang bahagi po ng ating special coverage. At iiwan ko sa inyo itong ulat na ito ni Luisa Irispe. Okay? Ang dahil ang depensa ay ginit po na hindi sapat yung mga ebidensyang pinresinta po ng prosecution para patunayan daw po na great threats. Ang great threats na isa sa mga articles of impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Luisa.
2: J. Mark, bago nga matapos, ang impeachment trial ngayong araw ay nagbigay ng closing statement o pahayag ang panig ng depensa dito sa pagdinig. At sinabi nila na sa pahayag na binasa ni Attorney Mark Vinluan, iginiit ng depensa na wala umanong sapat na ebidensya na ipinepresenta ang prosekusyon na kumontrata ang vice-presidente ng assassin na siyang pinupunto ng Article 4 ng impeachment case. Ang mga ebidensya umanong isinumite ng NBI agent ay mga video lamang at hindi magpapatunay na may nakausap o kinontrata ang vice. Gate din ng depensa, justified umano ang mga nasabi ng vice dahil may patotoo ang mga miyembro ng media na bago nangyari ang pagbabanta ng vice-presidente, mismong siya ay nakatanggap din muna ng threat sa kanyang buhay at pati na rin ang kanyang pamilya. Wala rin umanong betrayal of public trust na nangyari dahil nagsalita si Duterte hindi bilang vice kundi bilang ina at kapatid. So J. Mark, kanina nga basically ang sinasabi lang dito ng depensa o panig ng depensa ay hindi nila nakita na talagang may kinontrata itong si Vice President Sara Duterte para nga dun sa sinasabing pagbabanta o yung sinasabi niya kasi dun sa kanyang video na kung may mangyayari sa kanya ay posible nga na meron na siyang kinontrata para nga dito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pati na rin kay First Lady Liza Marcos at kay dating House Speaker. Ang sinasabi nila ay hindi nila nakita yon dahil ang piresenta lang ni FBI agent John Mark Kalilong ay mga video na siya rin parehas lang kung ano yung mga pinlay dun sa online press conference, ayun lang naman yung nakita. Pero kanina ay naipahayag na rin naman dito sa panig ng mga senator judges, binanggit na rin naman na hindi naman kasi si NBI agent John Mark Kalilong yung inaasahan na magpapatunay nga na may kinontrata itong si Vice President Sara Duterte na assassin dahil ang inaantabayanan nga ay ito pang isa pang witness ng prosecution na si NBI agent Jeremy Lotok. At yan muna ang latest mula rito sa Senado mula sa panig ng depensa para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: At sa ating pong pagbabalik, ilan pang mga balita at impormasyon ang iyahatid namin sa inyo kaya manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
10: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan.

0: Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores. Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: 5:24 sa pagkakataon pong ito, kasama niyo pa rin po Jamie Quinto. At sa pagkakataon ito, ating makakapanayam naman, isang constitutional law expert. Dati po siyang presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Kasama po natin na sa kabilang linya si Attorney Domingo Igon Cayosa para pag-usapan po natin yung mga nangyari, no? Kasi medyo emosyonal yung ilan sa mga supporters, hindi ba? Kung titignan natin yung panig ng mga nasa depensa, syempre sasabihin ng mga taga-supporter nila, malakas kami. O yun naman sa prosecution, hindi, malakas kami. Okay, sige. Gawin ho natin itong arena. Ayan, para nang sa ganun ay mas maliwanagan tayo ano ba yung nangyari kanina. Okay, so nasa kabilang line na natin si Attorney Cayosa. Magandang hapon po sa inyo, Attorney.
6: Good afternoon, Jamie. Magandang hapon po sa ating mga kababayan.
5: Opo. Kayo po ay nakasubaybay din sa third day na po ngayon ng hearing.
6: Yes, nakasubaybay tayo
7: sa detalye. Talagang obligasyon lang nila na mag-object sa tingin nila o kaya pupunain, di ba? So, magdidebate, magandang. Mabuti na yung presiding officer na aagapan niya kung minsan. Pero, siyempre, kung lahat ng puntos ganyan, baka malihis dun sa mga detalye at makalimutan na natin yung mas importante. Nangyari ba to o hindi? At anong relasyon dun sa kaso? At mapaparusahan ba? At matatanggal ba sa posisyon yung nasa... Yun lang dapat. Huwag nating iwanan yun. Pati ngayon, yung mga pinag-aawayan kung sinong presiding judge, ilang boto, yung tatakbo na naman sa Supreme Court at unang hihingin sa Supreme Court, pahintuin nyo ulit yan. Huwag na ho sanang ganon. Diba? Kasi nga, at sana naman yung Supreme Court would have learned its lesson. Kasi yung nauna, napahiya talaga sila dyan. Nabatikos at nung sinuri yung controversial na decision nila na pagpapatigil sa impeachment case, nagkulang sila. May mga findings sila na halimbawa, sinasabi ng Supreme Court at wala, hindi naman umabot sa plenary ang sinasite nila, isang media report. Yung sinasite na media report, sabi niya, wala kaming sinabing ganyan, may plenary nga, di na pahiya sila. Imagine Supreme Court. Diba? Tapos sasabihin ng mga dating Chief Justice, mga kakilalang justices, respetado, normally hindi nagsasalita yan out of respect dun sa incumbent justices. Dito nagsalita sila eh. Sabi nila, judicial overreach ito. Dapat hindi pinakinawa. So, I hope the Supreme Court medyo magdahan-dahan ngayon para hindi kaagad kagatin lahat ng dadalhin sa kanila. Para ho umusad na ito, masyadong matagal na ito na dribble-dribble. Regardless kung anong desisyon, di ba mas maganda para sa nasasakdal, para sa prosecution, para sa Senado, kasi marami pa silang ibang trabaho eh, mga congressman. At ang taong bayan na malaman ang katotohanan sa lalong madaling panahon at magkaroon ng husga at magkaroon ng resulta. Yun lang ho naman sana.
5: Attorney, ito ho, kumbaga, ito po yung mga batay sa nakalap ko rin ng mga katanungan, no? Ng mga hindi rin, kumbaga mga nanonood lang din. Okay, number one, kung nagbanta nga dahil nga 'di ba nakalat naman yun sa Facebook, nagtrending, nagbanta si Vice President Sara Duterte laban sa first couple and then kay House Speaker dating House Speaker Romualdez. Number one, bakit daw po hindi siya sinampahan na lang ng sa regular court? Okay? Number two, no? Bakit daw po halimbawang kailangan pa na idaan through impeachment at kumbaga parang Ito daw ba ay...

0: ay kumbaga maaaring daanin na lamang sa kumbaga parang wala naman ding personal knowledge daw yung agent. Ayan.
1: Ang kaso naman ho, hindi ho naman yung attempted murder eh. Di ba? Hindi naman yung ang kaso yung nagplano kang hindi. Pagbabanta. Ay yung pagbabanta, sasabihin mo sa isang tao, papatayin kita.
0: Oh, tsaka may parang nag ano pa siya, nag-sign ng
1: o so hindi naman ibig sabihin na kinakailang gagawin mo yun. Iba yung grave threats. But plus, ito ho ano, ang yung offense na ano na is culpable violation of the Constitution, betrayal of the public trust.
0: Mm-mm.
1: Yun yung mga charge. Hindi ho naman grave threats eh.
0: Mm-mm.
1: It's not a criminal offense. So yung mga issue na eh hindi nga alam kung sino yung assassin, eh hindi mo naman kailangan yun sa ganitong mga kaso. Ang importante, sinabi mo ba yan? At anong konteksto? Maintindihan mo sana kung ang nagsabi niyan, ordinaryong mambubuti, di ba? Papatayin ko ang wala namang kakayanan eh. At anong interest naman ng magbubuti dun sa buhay ng first? Ito kasi, galing sa vice president eh. Di ba? Pag napatay yung vice president eh, ang papalit vice president, may interest ka doon. Pangalawa, makapangyarihan din sila. So, hindi pwedeng at sabi niya mismo, joke.
0: So, eh pero sabi po, no joke daw.
1: Oh, yeah, no joke. So, ngayon, yung whether or not it will amount to a criminal offense, hindi naman yun ang pinag-usap. Yung ganyang gawain ng isang mataas na opisyal ng vice, tama ba yan? Ba ay paglabag sa kanyang sinumpaang duty as a vice president? Kasi kung ikaw ay isang kawangi ng gobyerno, ang sabi mo, lalo ba, you will obey all laws and execute laws.
0: Mm-mm.
1: Hindi yung, yung pagbabanta, that is against the law. Diba? Yung bang, pag ikaw hinalal na vice president, ang tiwala sa'yo, gagawin mo na, matino ka, hindi mo papatayin o hindi mo pagbabantayin. So ngayon, kung nagawa man niya yan, kailangan i-explain niya anong konteksto, diba? So, yung ganun sana. Pero siyempre ngayon, ang hinahanap natin, hindi naman alam kung sino yung assassin. Hindi naman kailangan malaman na ang importante lang, sinabi mo yan sa publiko eh.
0: Diba? It was on record.
1: So, yung iba rin sinasabi, depende sa rason. But, yung kahit anong rason, kahit masama ang loob mo, kahit sa tingin mo eh, may banta sa'yo, hindi rin yan rason para pagbantahan mo yung kapwa mo. Kung may tingin ka may banta sa'yo, hindi i-report mo o kaya kung merong attempted murder ba yan or frustrated pa o mga ganyan, di kasuhan mo, wag yung magbanta ka rin. Kasi nga, hindi yung anything that may prejudice you is not a ground para to commit a crime o kaya para gawin yan because that's not good conduct for any public. So,
0: ito para, yung mga parang na-remember ko yan kanina. Correct me if I'm wrong. Sinabi ni Senator Pia Cayetano na parang so parang sinasabi ng depensa na may pagbabanta rin kasi daw sa buhay ni Vice President kaya nag-prompt siya na ganon yung sabihin niya. But of course, yun nga, like what you said, hindi naman porke binantaan ka, kailangan magbabanta ka rin or kung ano man, ano. So,
1: yung ordinaryong tao, halimbawa, yung sinuntok ka, sinuntok ka kahapon, tapos kinabukan sabihin mo, ikaw, mumurahin mo, tapos papapatay kita.
0: Or aabangan mo.
1: Kahit nga hindi mo suntukin eh. Yan, sinuntok ka na at tinutuhanan na. The following day, sabihin mo, ikaw, papatayin kita, ipapapatay kita. Grave threat yun. Kasi yung pag sinuntok ka, ang gawin mo, i-report mo sa police, kasuhan mo. Hindi yung gagawa ka. Kumbaga, a wrong will not justify another wrong. Kumbaga, yun ang basic principle. So, maganda na napapag-usapan ito. Kasi nga, siyempre, depende kung gaano kagaling ilihis o kaya ano, yung taong bahay, hindi nila masyadong naintindihan. Siyempre,
0: yung mga
1: technicalities ng batas. Pagka ang tingin dito, criminal case ito.
0: Opo.
1: Eh, hindi nga ho eh.
0: Mm-mm-mm.
1: Hindi nga ho eh. It's impeachment is a class by... Yeah, alimbawa, betrayal of the public trust.
0: Opo.
1: Wala namang criminal case na ganyan.
0: Uh-huh.
1: Culpable violation. Wala namang... Yung graft and corruption, bribery.
0: Siguro po, attorney, medyo i-dig lang natin ng konti para dun po sa mga, syempre, no, ordinaryong mga mamamayan. Like, halimbawa po, ang dinatalakay ngayon ay Article 4, no, ng impeachment. At sabi nyo nga po, ay, kumbaga parang wala naman doon yung grave threat and assassination plot. But still, naisama po ito doon sa articles, Article 4 ng impeachment. Bakit po?
1: Well, kasi yun yung basehan dun sa charge na yun. That's the particular conduct. But you don't need to be convicted for that crime criminally.
0: Okay.
1: Maintindihan nyo, yung mga component lang yun nung charge, diba?
0: Okay.
1: Na culpable violation of the Constitution, betrayal of the public trust.
0: Uh-uh.
1: Hindi ho naman ground for impeachment yung grave threats. Walang ganun. Yun, crimen yun sa revised penal code.
0: Okay. So pa pwede ho yun separate? Or hindi rin pwede? Okay. So, pwede separate
1: yun. So, ibang proseso yun. Yung pwede mong kutuhan sa lahat ng elemento. Yung mag-ingat din tayo na yung sasabihin na kailangan nandyan lahat ang elemento ng grave threats para ma-impeach. Hindi ho eh.
0: Mm-mm.
1: Hindi criminal offense ito. So, yung ugali o yung gawain na hindi ka nais-nais sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Yun.
0: Okay. Doon po dapat umiikot yung argumento. Ito po bang tawag dito? Ito bang mga sinabi at ginawa ng isa sa pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno ay kanais-nais batay sa constitution, tama po ba?
1: Oh, no. Kanais-nais na conduct at
0: kanais-nais na behavior
1: either bribery, graft and corruption, treason, culpable violation of the Constitution, betrayal of the public trust. So ito yung mga general na classification.
0: Uh-huh. Pero so, again, hindi ho kailangan, sabi nyo nga, hindi kailangan na kompleto yung elemento ng grave threat at yung mga assassination plot na yan, hindi na kailangan hanapin pa kung sino yung sinabihan daw di umano or kinuha na di umano'y hitman, mga ganon. So kumbaga parang ang pinag-uusapan dito, ang pinagdidebatihan, pasok ba ito doon sa Article 4, which is kasama dito yung culpable violation ng Constitution?
1: Correct. Okay. Ganun lang ho yun. Yung kasi pag yung culpable is yung bang gawain na labag sa prinsipyo ng konstitusyon, labag sa batas, diba? So kasi ang konstitusyon natin batas, you're supposed to be, pag ikaw ay kawani, kahit nga janitor, lalo na kung mataas na opisyal ka na yung subject to impeachment, you're supposed to uphold the laws of the republic. Eh kung ikaw mismo yung nagba-violate, yan ba 'di ba? Yan at yan intentional. Hindi naman pwede siguro pag sabihin niya lasing ako noon, hindi ko alam ang aking pinagsasabi. Yung mga ganyan na o kaya high ako noon o kaya litong-lito ako. So hindi natin alam po anong sasabihin niya. Pero yung
0: o kaya pwede mo ba 'yon? Nagbibiro lang ako, mga ganon. Eh kaso no joke.
1: Kasi 'yon kasi nga kitang-kita sa video hindi siya nagbibiro eh. At sinabi niya hindi siya nagbibiro. So yung mga style noon ng dating Pangulong Duterte na joke lang ito pero yun namamatay yung mga tao. Yung hindi naman pwedeng ganun yan, di ba? So yung whether seryoso ko ay hindi ko ay nakikita sa sasabing pagkatapos na kasuhan ka eh. Makikita yan dun sa actuation mo before, during and after. Di ba?
0: Okay.
1: So yung ganun ho yung sana simplihan na lang natin but naintindihan ko na entertain lahat pero mas maganda na maliwanag ang konteksto ng lahat ng mga ito para hindi sila aasa na parang criminal case ito na lahat ng punto, lahat ng elemento ipuprove mo.
0: Hindi ho, parang beyond reasonable doubt, parang ganon.
1: Iba ho yung grave threat sa revised penal code dun sa culpable violation of the Constitution, dun sa betrayal of the public trust. Very general ho ito.
0: Okay. Ito po, attorney, meron hong katanungan dito, no? Paano ho ba natin masasabi na ang isang witness ay competent? Competent versus expert daw. Kasi pati yun, pinagtatalunan, di ba? Di ba? Parang, okay, sige, competent witness siya, pero hindi siya expert. Okay, so paano natin madedetermine or paano madedetermine ng court, no? Yung competency ng isang saksi or ng witness.
1: Well, ganito, no? Yung competent witness, pwede mag-witness. Yung expert witness, pwede rin mag-witness. Ngayon, anong pagkakaiba? Yung competent is, alam mo kasi ginawa mo eh. Alam mo kasi nandun ka, nakita mo, narinig mo, na nakapa mo, di ba? Kung ganun, yung personal na pagkaalam. So competent. Plus nung nangyayari yun, hindi ka lasing. Uh-huh. Hindi ka sira ulo, mang ganyan yung nakakaintindi ka, hindi ka musmos, di ba? So yun, competent. Uh-huh. Ang expert naman is maaring wala ka doon, pero opinion mo ang hinihingi.
0: Mm-mm.
1: Yun ang expert. Dahil
0: parang kayo po,
1: experience,
0: diba?
1: Kahit wala ka doon, ito yung mga maaring reasonable o katanggap-tanggap o makatotohanan na consequences. At kasi alam mo, kasi expert ka. So magkaiba mo yun.
0: Parang ito, kayo po, ano, ito, expert kayo when it comes to constitution. Kaya sana maglalambing kami, baka po pwede pagka ano eh, maimbitahan po ulit namin kayo.
1: Well, hanggat may oras ho tayo at kaya natin at competent tayo sa mga tanong nyo,
0: opo,
1: wala ho namang problema kung makakatulong ang paliwanag sa lahat. Diba?
0: Ako po, ha, hindi ho ako abogado, pero ang ganda ho ng paliwanag ninyo. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Opo.
1: Well, yun lang. Inaaral din natin yan. At saka maingat din tayo, di ba, na ang ating pag-uusapan, batas, mga prinsipyo, wala tayong prejudgment, wala tayong kinikilingan. Kung makikinabang ang depensa o prosecution sa ating paglilinaw, hindi na natin pinoproblema yun. So be it. Ang mas importante, maliwanagan ang ordinaryong mamamayan para hindi malihis itong kaso na ito, hindi sila malinlang kasi naglipa na ho yung mga trolls ngayon eh.
0: Yeah.
1: Mga fake news.
0: Oo nga.
1: At ang nakakatakot, dumadami ang mga Pilipino naniniwala sa mga ito.
0: Mm-mm.
1: At mga ito, hindi nga tao mga ito eh.
0: Tama.
1: Algorithms lang. Wala pa sila dito. Nasa Hong Kong siguro, sa Nigeria, Singapore, sa China, Russia, hindi natin nasa Pasay lang. Hindi natin alam. Kaya nga, challenge sa inyong mga broadcasters, mga journalists, na may ethics, na kilala ng tao. Pwede kayong singilin kung kasi nung unang pinagsasabi, itong mga trolls, wala eh, hindi mo kilala. So, yung iba rin, intindihin ho natin, no? Kasi ito malaking issue. Sabi ng attorney kayo, so mabuti ka pa, gusto ko nang kausapin kasi patas ka.
0: Yes.
1: Kaya ko ho maging patas kasi hindi ako abogado ng vice president, hindi rin ako abogado ng prosecution. Then there were offers both na sinound off ako, sabi wag na lang kasi gusto ko sa gitna na lang para mas makakatulong tayo doon, di ba? So intindihin nyo din ho yung abogado. Halimbawa, interview mo yung abogado ng depensa, ang ethical duty naman ng abogado, ang iyong ipopromote yung side ng iyong kliyente. So,
0: yes,
1: kung merong dalawang interpretation ng batas o may mga maraming batas, siyempre ang babanggitin mo lang yung pabor sa iyong kliyente.
0: Opo.
1: Eh, ganun din sa prosecution. Pag itatanong mo yan, siyempre ang kanyang sasabihin sa iyo na totoo naman ng batas o kaya jurisprudence o kaya yung mga pabor siyempre sa kanyang kliyente.
0: Yes.
1: So, huwag ho natin masyadong kastiguhin din yung mga abogado.
0: Huwag masyadong maging emosyonal.
1: Professional duty nila. So unfair din na i-compare nyo yung kagaya namin at yung mga iba pang mga akademisyan sa hinihikayat ko magsalita, mag-explain for the sake of the ordinary Filipino para mas maintindihan at hindi sila madala ng drama, hindi madala dun sa mga efforts na i-dribble-dribble uli ang kaso o kaya bahiran ito ng kontrobersya na hindi naman dapat. Mga ganun ba?
0: Opo.
1: So, yun, intindihin lang ng mamamayan na may kanya-kanyang role kami. Kami lang na nasa gitna. Mas malaya lang kaming mag-discuss kasi wala namang kaming ethical duty na mag-prejudge o kaya i-promote ang isang side. Kasi wala naman kaming kliyente sa magkabilang panig.
0: Ayun. Very beautiful, attorney. At anyayahan ulit namin kayo. Napakalinaw ng inyong paliwanag. Salamat po sa inyo, Attorney Cayosa. Mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat. Magandang hapon po sa lahat.
0: Opo. Inyo pong napakinggan si Attorney Domingo Egon Cayosa, ang constitutional law expert, former president ng Integrated Bar of the Philippines. At with that, dito po nagtatapos ang ikatlong araw ng pagtutok at magsubaybay natin kaugnay po sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Magbabalik po tayo sa Lunes kung saan aabangan po natin ang ipipresenta namang mga bagong witness ng prosecution. Kaya manatili pong nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po kami sa 104.3 The Capital, sa FM po yan. Ako po si Jamie Quinto, kasama ang buong puwersa ng Radyo Pilipinas. Ito ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Antabayanan po ninyo ang Ulat Bayan, hatid ng People's Television Network. Magandang gabi, bagong Pilipinas.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Ang ginawa natin this week?
7: Iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks. Para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
8: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
9: Artsy Craftsy!
8: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa PTV.
10: Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga parating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng isa't kalahating araw. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ng mga residente na lumikas sa mababang lugar, baybayin at tabing ilog, at maghanda ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Bawal ang maglakbay at dapat ay nakaligas na mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matitibay na gusali at mag-monitor ng mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo.
11: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang bonding ng buong pamilya.
12: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
11: Health at home.
13: dito lang sa inyong People's Television.
14: Kumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga in na in na usapan. Balitaan. Hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
15: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Mga ahensya ng pamahalaan, mas pinaigting pa ang paghahanda para sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday sa malaking bahagi ng bansa. Ang update sa magiging lagay ng panahon, alamin! Cross-examination sa unang ipiririsintang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Canilong ipinagpapatuloy ngayong araw. Iba pang mga kaganapan sa ikatlong araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte, tutukan! Kasabay ng pagdiriwang ng Nutrition Month, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan mismo ang paglulunsad ng school-based feeding program at milk feeding activity sa isang paaralan sa Bulacan. Dagdag sahod sa mga manggagawa sa Metro Manila, mararamdaman na ayon kay Pangulong Marcos Jr. Pag-aaral para matukoy kung kailan ang panibagong salary increase sa bawat rehiyon, patuloy din. At ano-ano nga bang pelikula ang kabilang sa first batch ng official entries sa 52nd Metro Manila Film Festival?
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan puspusa na ang pakikipag-ugnayan ng Office of Civil Defense sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan para sa paghanda sa epekto ng Super Typhoon Inday at Habagat.
3: Kaugnay niyan, kinansela na ng Philippine Ports Authority ang ilang biyahe ng sasakyang pandagat habang nakahanda na ang mga tulong mula sa Department of Social Welfare and Development. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Pinaiigting na ng Office of Civil Defense ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan na maapektuhan ang Super Typhoon Inday. Kasunod ang pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility kaninang umaga. Nagsasagawa na ng preemptive evacuation sa mga maapektuhang lugar kung saan prioridad na mailikas ang mga kabilang sa vulnerable sector kagaya ng senior citizens at person with disabilities.
5: Itong pinalabas nating direktiba ayon na rin sa ay pinag-utos ng ating Pangulo. Unang-una po, yung pre-disaster risk assessment and scenario building ng iba't ibang mga DRRM councils and committees. Ibig sabihin po, dapat nilang malaman dun sa kanya-kanyang lugar saan, kailan, at gaano katindi yung tatama sa kanilang hangin, ulan, pagbaha, paguho ng lupa.
4: Batay sa ulat ng Pag-asa, hinahatak ng bagyo ang hanging habagat na magdadala rin ng pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa.
5: Sa ngayon, ayon sa Pag-asa, no, well, pumasok na ito sa Philippine Area of Responsibility. Tinitingnan pa din na ang tatahakin nito ay ito nga pong extreme northern Luzon, no, and eastern Luzon ng ating bansa. No. Pero ang binabantayan kasi natin dito, hindi lang itong bagyong Inday, kundi yung hahatakin at saka hihilahin nito na hanging habagat. Kaya ibig sabihin po, hindi lang yung extreme northern Luzon ang dapat pong maghanda dahil meron pa pong mga pag-ulan na dulot ng habagat at localized thunderstorms sa Luzon, sa Visayas, at kasama na rin dyan yung Mindanao na yun nga ang mauuna actually na may mga pag-ulan.
4: Nakataas na rin ang gale warning sa Northern Luzon, kaya ipinagbabawal muna ang pagpalaot ng mga sasakyang pandagat.
6: As of this 11 a.m. no, galing po ito sa ating Department of Science and Technology sa Pag-asa po. Gale warning number 1, they issued as of 11 a.m. Northeastern seaboard of Northern and Central Luzon. Weather condition natin, makaka-experience ng rainy with gusty winds. So yung wave height po natin nasa 2.8 to 4.5 meters. At ganun din po sa eastern seaboard of Visayas. So ito yung mga taas ng alo na inaasahan natin. Kaya po with this regard, hindi po natin ini-encourage or we do not allow any fishing bangka and any vessel to venture out of the sea dito sa mga areas na ito.
4: Nakatutok ang Philippine Coast Guard at mga disaster risk management offices para mailikas sa mga naninirahan sa flood-prone areas at mga nakatira malapit sa dalampasigan. Nakikipag-ugnayan din ahensya sa Philippine Ports Authority para sa mga kanseladong biyahe. Batay sa no-sail policy ng PCG, kanselado ang ilang mga biyahe sa Odiongan to Batangas, ilang mga biyahe sa Pantalan sa San Ricardo at Calbayog sa Eastern Samar at Leyte, ilang mga biyahe mula sa mga Pantalan ng Calapan, Lubang at Puerto Galera sa Mindoro. Coronto El Nido vice versa at biyaheng Zamboanga patungong Sulu at Tawi-Tawi. Samantala, naghahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 4.7 million family food packs para sa mga lalawigan na maaapektuhan ng bagyong Inday.
7: Sa bilang po na iyan, nasa mahigit 105,000 family food packs ang nakapreposition sa mga warehouses natin in Region 1. Gayun din po, in Region 2, more than 217,000 family food packs have been prepositioned. At sa bilang po na iyan, mahigit 23,000 family food packs ang nasa warehouses natin dyan po sa probinsya ng Batanes. So nakahanda na po ang Department of Social Welfare and Development na tumulong sa ating pong mga lokal na pamahalaan na maaari nga pong maapektuhan nitong si Bagyong Inday.
4: Patuloy na nakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan para rito. Paalala naman ng PCG na manatiling nakatutok sa abiso ng mga lokal na pamahalaan. Alamin ang mga maapektuhang lugar ng bagyo at habagat at maghanda ng gamot at go bags. Vel Custodio, para sa bayan.
2: Ipinabutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong puwersang paghahanda ng pamahalaan para sa Super Typhoon Inday na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Malacanang, naka-alerto na ang mga ahensya. Nagsagawa na ang MMDA ng paglilinis ng mga drainage at nakahanda na ang lahat ng pumping stations. Nakadeploy na rin ang mga kagamitan ng DPWH sa Cagayan Valley para sa agarang pagresponde. Inihanda na ng DSWD ang family food pack sa buong bansa. Nagdeklara naman ang Health Department ng Code White at inilagay na sa alert status sa mga regional office, health emergency response team at medical supplies para matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyong pagkalusugan. Panawagan ni Pangulong Marcos Jr. sa publiko, manatiling alerto, sumunod sa mga abiso ng mga otoridad at patuloy na bantayan ang mga ulat ng panahon.
8: Paalala ng Pangulo sa taong bayan, maging alerto at palaging magbantay sa takbo ng panahon.
2: Iba't ibang hakbang na ang ginagawa ng Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council at ng iba pang ahensya ng pamahalaan sa harap ng banta ng Super Typhoon Inday at ng habagat. Kinaulat ni J.M. Thompson.
9: Inaasahan ng mas malalakas na pag-ulan ngayong darating na Biyernes at Sabado ayon sa DOST Pag-asa matapos pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday kaninang alas 3 ng madaling araw. Agad namang nagpulong ang Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council o MMDRRMC para mapaghandaan ang epekto ng bagyo sa ilang lugar sa Northern Zone at Metro Manila.
10: As early as last week, kahit nung malayo pa yung bagyo, may mga paghahanda na tayo. Si Director George, nag-meeting na sila last week ng mga technical staff, mga DRRMOs ng mga LGUs. At nagkaroon na sila ng pagpupulong regarding preparations, inventory ng assets, pre-positioning ng assets, preemptive evacuation plan.
9: Bagamat hindi direktang tatama sa kalupaan ng Pilipinas si Inday, inaasahan pa rin ang malalakas na pag-ulan at mabilis na pagbaha, lalo na sa mabababang lugar sa Metro Manila dahil sa hanging habagat. Binigyang diin ni MMDA Chairman

0: lahat ng mahigit sa 70 pumping station sa loob ng Metro Manila na siyang makatutulong sa mabilis na pagbaba ng tubig baha sa ilang lugar. Pero pakiusap sa ating mga kababayan,
1: yung pagtatapon po ng basura, kasi yan po ay malaking epekto doon sa pagbara sa mga daluyan ng tubig. Marami tayong nakikitang flash floods na pag naalis naman natin yung basura, mabilis talagang humukupa yung tubig. It's just that kahit anong linis namin, minsan kahit every week nililinis namin, pabalik-balik pa talaga yung basura, which means wala rin pong tigil yung pagtatapon.
0: Simula bukas ay nasa blue alert status na ang Metro Manila para mabilis na matugunan ang mga pangangailangan lalo na sa oras ng sakuna. Nakikipag-ugnayan din ang Office of Civil Defense sa DPWH para matukoy ang mga flood-prone areas at makapag-deploy ng mobile pumps na makatutulong para mabilis humupa ang baha. Patuloy naman ang paglilinis ng mga tauhan ng MMDA sa drainage system at inihahanda na rin ng MMDRRMC ang mga kagamitan at evacuation area kung sakaling kailanganin ng ilang residente na lumikas sa kanilang lugar.
2: Huwag na huwag natin hintayin kung kailan mataas ang tubig tsaka palag tayo lilikas sapagkat delikado po yan para sa inyo at delikado po yan sa mga taong sasalba sa inyo. So mas mabuti na huwag na natin hintayin pa yung pagkakataon na kung kailan delikado na para sa lahat na mag-evacuate tsaka palag tayo lilikas. Let us already move into our evacuation centers even before the waters rise.
0: Patuloy namang nakaabang ang DOST Pag-asa sa Super Typhoon Inday. Pero sa ngayon, inaasahan na lalabas ito sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado o Linggo na magla-landfall sa mainland China. Inaasahan din ang posibleng suspensyon ng mga klase sa mga lungsod na apektado ng bagyo. Kaya hinihikayat ni Zamora ang publiko na tumutok at laging maging updated sa balita. JM Thompson, para sa Bayan.
3: Naka-blue alert na ang mga otoridad ng Cagayan Valley Region sa harap ng banta ng Super Typhoon Inday at Habagat. Sa kabila nito, positibo ang ilang residente na magdadala ng ulan ng bagyo para sa kanilang natuyong sakahan. Yan ang ulat ni April Racho ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
4: Isa ang Babuyan Islands at Batanes sa Region 2 sa mga lugar na posibleng makaranas ng malakas na ulan mula sa Super Typhoon Inday. Kaya naman, ang Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o CVR-DREAM-C naka-blue alert na para matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa Lambak, Cagayan. Sa isinagawang Pre-Disaster Risk Assessment Meeting ng CVR-DREAM-C, pinaiwan nito ang mga local DREAM office na tutukan ang mga nakatira sa mga flood at landslide prone area.
5: I advise all the local DRM office na attend to look into the tide and current in this kind of scenario. I-alert na natin yung pag-evacuate, no, preemptive evacuation doon sa mga lugar na flood prone and landslide prone area.
4: Bukod sa preemptive evacuation, nagkusa na rin ang mga residente na ilipat ang kanilang mga bangkang pangisda na nasa coastal area patungo sa mas ligtas na lugar. Pagdating naman sa pangangailangan ng mga maapektuhan ng bagyo, naka-standby na ang mahigit 200 million pesos na halaga ng relief resources gaya ng family food packs at non-food items. Pero sa kabila ng masamang epekto na dala ng Super Typhoon Inday sa ilang lugar, positibo naman sa ilang residente at magsasaka ang inaasahan nilang ulan mula sa bagyo, lalo na sa Magat Dam at mga sakahang apektado ng tagtuyot.
6: Generally, yung ulan po ngayon ni incoming Inday ay beneficial sana sa ating mga farmers. Huwag lang talaga siyang sabayan ng hangin. As we all know, medyo for the past days and month, nagkakaroon tayo ng deficit in terms of number of rainfall sa ating pong mga lupang sakahan. At initially, nag-i-issue tayo ng mga drought advisory sa ating pong region. Kung sakaling matuloy yung mga paulan nitong si Bavi, magtudulot ito ng significant na reduction ng mga areas na affected by drought.
4: Bagamat makulimlim at kung minsan ay maaraw sa ilang bahagi ng Cagayan, nagpapaalala pa rin ang pamahalaan sa publiko na maghanda sa Super Typhoon Inday upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Mula rito sa Cagayan para sa Integrated State Media, April Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Suspendido na ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat sa ilang bahagi ng Catanduanes dahil sa banta ng Super Typhoon Inday. Nakahanda na rin ang mga otoridad sa posibleng pagsasagawa ng rescue and relief operations. Yan ang ulat ni Rosie Mieva ng Radyo Pilipinas.

0: Hinihilerang nakadaong sa mataas na bahagi ng baybayin sa Catanduanes ang mga bangkang ito. Maaga pa lamang kasi ay inilipat na ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka sa mas ligtas na lugar bilang paghahanda sa posibleng pananalasa ng Super Typhoon Inday. Sa Sea Travel Advisory ng Coast Guard Station Catanduanes, suspendido na ang paglalayag ng lahat ng sasakyang pandagat sa ilang bahagi ng lalawigan na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1. Nagsagawa na rin ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, mga LGU at iba pang ahensya ng mga pagpupulong upang matiyak ang kahandaan ng lahat sa posibleng epekto ng bagyo.
1: Inaasahan ta na daiman kutan a magpusog ning gusto, pero mas maray na na preparado kita, lalo na ang mga fisher folks, ang mga biyaeros, mag-ingat tabi and avoid ang mga coastal.
2: Ang 160 over 90 po is considered as hypertensive stage 2. Sa edad niya, mataas po yun. Mataas po yung 160 over 90 para po sa kanya. Kaya meron po siyang mga symptoms na chest pain, mga nape pain, mga ganun po.
3: Sabi ng PNPGH, malaking factor ang stress na nararanasan ni Marcoleta kung bakit tila dumarami ang nararamdaman nito.
2: Hypertensive po si Senator Marcoleta po talaga eh. So kung syempre, isa na yon stress, hindi na din naman mawawala po yun. Kaya lang, baka po kasi dati nang ganun yung BP po ni Senator Marcoleta. Eh kasi meron na po siyang maintenance medication po eh.
3: Samantalang pasado alas 11 kanina, nang mamataan ang may bahay ni Marcoleta na dumating sa PNPGH para dalawin ang mambabatas. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
4: Pinagsusumite ng Sandigan Bayan 3rd Division ang PNP-CIDG at PNP General Hospital ng ulat sa kasalukuyang kustodya, booking process at kalagayang medikal ni Senador Rodante Marcoleta matapos itong maospital dahil sa kanyang iba't ibang karamdaman. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
5: Inutusan ng Sandigan Bayan 3rd Division ng PNP-CIDG National Capital Region at PNP General Hospital na magsumite sa loob ng 24 na oras ng ulat sa kasalukuyang kustodiya, booking process at kalagayang medical ni Senator Rodante Marcoleta. Nilinaw ng korte na hindi pa tapos ang return of warrant kung saan hindi pa muling naiharap si Marcoleta sa Sandigan Bayan. Wala pa rin commitment order habang hindi pa kumpleto ang booking process. Ayon sa Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division, ang medical report ni Marcoleta na kasalukuyang nananatili sa PNP General Hospital ay bahagi ng booking process. Kung may poproseso na, inaasahang dadalhin si Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory kung saan nakakulong mga kapwa-akusado niyang sina dating Representative Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Veray. Samantala, hindi tuloy sa Hulyo at Diyosa nakatakdasan ng arraignment ni Marcoleta at iba pang mga akusado. Ireresolba muna ng korte ang mga nakabimbing motion kabilang ng motion to quash ni Marcoleta, Defensor at Espiritu at motion for bail ni Veray. Wala pa rin bagong petsa para sa kanilang arraignment. Ito'y kaugnay ng kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 o pagtanggap ng regalo ng isang public official, kaugnay ng umunay tinanggap na campaign donation ni Marcoleta. Sa iwalay na kaso naman, may panibagong 30 araw na extension ng Sandigan Bayan 3rd Division para iresolba ang petisyon para makapagpiansa sina dating Senator Bong Revilla at mga kapwa niya akusado sa umano'y 92.8 million pesos Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan. Ayon sa korte, kinakailangan pang i-review ang draft ng resolusyon bago ito isapinal. Rod Lagusad, para sa Bayan.
4: At abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan ang paglulunsad ng school-based feeding program at milk feeding activity sa isang paaralan sa Bulacan. At MMDA, pinangalanan na ang first batch ng official entry sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
6: Sa harap ng sambayanan, subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The Impeachment Trial, Katotohanan, Pananagutan, Katarungan. Isang special coverage hatid ng inyong People's Television. Matutunghayan live mula sa Senate Plenary Hall. At hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms.

0: natutukan ang bawat pagdinig, pakinggan ang bawat pahayag sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan dito sa inyo, PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
1: Susunod sa School Mix.
0: Inklusibong edukasyon para sa lahat. Dapat na bang isama ang learners with disabilities sa regular na klase? Let's hear it from the students of the Nemesio I. Yabut Senior High School Makati.
2: Kapag ipupot natin ang isang LWD sa regular classes, it can be a form of discrimination. Kasi sa regular classes, hindi nila ma-accommodate yung mga special needs na maibibigay ng mga SPED centers or ILRCs.
3: Lahat po ng estudyante ay may kakayahan na mag-adapt sa iba't ibang lugar, lalo na po kung interesado sila mag-aral.
0: Sa bawat issue at usapin, dapat may pakialam ka. Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang tamang nutrisyon ay mahalagang pundasyon sa pagkatuto ng mga kabataan. Kasunod ito ng paglulunsad ng school-based feeding program at milk feeding activity na pinangunahan mismo ng Pangulo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
1: Hindi maiwasang maging emosyonal ni Edgeline ng aming makausap. Ang kanya kasing anak na nasa grade 3, kulang sa timbang. Kapusaan kasi sila dahil hindi sapat ang kita ng kanyang mister sa pa-extra-extra.
2: Mga anak mo sila, tapos hindi mo maibigay yung mga gusto nila, lalo-lalo yung mga sa school, mga pangangailangan nila. Siyempre, sir, mahirap din siya talaga. Kumbaga, wala kayong choice kasi, kasi hindi nyo sila mapag-aral. Parang gano'n na lang, parang pagkakasyahin nyo na lang yung budget nyo sa araw-araw.
1: Yan ang tutugunan ng pamahalaan. Kanina, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa paglulunsad ng school-based feeding program at milk feeding activity para sa school year 2026 to 2027 sa Pulilan Central School sa Bulacan. Kasabay yan ang paggunita ng Nutrition Month ngayong buwan. Sa ilalim ng expanded SBFP, magkakaroon ng universal feeding ang lahat ng kindergarten at grade 1 learners. Habang bibigyan naman ng masustansyang pagkain at gatas ang mga mag-aaral mula grade 2 hanggang grade 6 na itinuturing na malnourished. Aarangkada ito sa loob ng 180 days na may 26 billion pesos na pondo.
3: Alam niyo po, meron tayong feeding program noon na pero kulang-kulang dahil namimili pa tayo kung sino yung mga kulang ang pagkain, hindi nakakain ng mabuti, kaya hindi makapag-aral ng mabuti. Eh, natuklasan naman namin na karamihan naman ay dapat talaga pakainin na lang natin, wag na natin piliin kung sino yung mga dapat bigyan at sino hindi kasama sa feeding program at ginawa po natin sa ito, kagaya ng sabi ni Seksani.
1: Binigyang diin ng Pangulo na dapat tutukan ang nutrisyon ng mga mag-aaral dahil ito ang kanilang pundasyon sa pagkatuto. Paraan din anya ito para maiwasan ang kanilang pagkakasakit, pati na ang pagkabansot o stunting na ayon sa Pangulo ay isa sa mga hamong tinutugunan ng pamahalaan.
3: Ito ay napakalaking bagay para sa akin, para dahil alam naman natin na kuminsan ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti yung mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin, hindi na alalahanin ang kanilang mga pamilya, ang pamahalaan na ang tutulong at ang pamahalaan na ang magpapakain.
1: Kaya tila nabunutan ng tinik si Edgeline pati na ang iba pang magulang dahil sa hakbang na ito ng pamahalaan.
2: Sobrang malaking tulong siya, sir, kasi pag hindi ko sila, halimbawa, sa isang araw, ginawa po sa araw-araw ganun eh, hindi ko ma-sustento yung kailangan nila. Dito, may bibigay ng eskwelahan para sa kanila.
4: Dahil hindi naman po namin lahat na i-provide na bilang magulang, na i-provide yung lahat ng gusto niyang kainin. Kaya malaking pasalamat po namin, sir, na nasali po yung isa kong anak.
5: Hirap din po kasi kami. Minsan, dalawang beses lang kami kumisa. Pinapakain ko pa sa gabi, lucky me. Wala kami sapat na pambili ng ulam.
6: Opo,
5: malaking tulong po. Kaya sa tanghali po, nakakalibre na po silang kumain.
1: Bukod sa nutrisyon ng mga mag-aaral, sinabi ng presidente na tulong din ito para sa local farmers.
3: Ay, isa pang naging tulong na nangyari dahil dito sa programang ito ay yung mga local na supplier. Yun po ang inuuna namin. Hindi kami bumibili sa mga lalaking grocery. Hanggat maaari, lahat ng ibinibigay ng pamahalaan, hindi lamang dito sa feeding program, pati sa DSWD, lahat po ng ahensya ng gobyerno, inuuna po bilhin ang mga local na produkto.
1: Kanina nilagdaan din ang Joint Administrative Order sa pagitan ng DepEd at DA. Layunin nito na formal na itakda ang mga balangkas para sa supply mapping, quality assurance at local milk procurement, katuwang ang National Dairy Authority at Philippine Carabao Center.
7: Hopefully, kasi siyempre alam niyo naman, year to year ang budgeting natin. So kami aapela muli sa ating opisyales at siyempre sa legislatura na pondohan ito, napakagandang programa.
8: Pondo namin, magagamit namin sa pagbili ng gatas na ibibigay sa
6: DepEd for school feeding. So definitely direct purchase to sa mga farmer co-ops natin at the right price na maging profitable sila.
1: Kenneth, pasyente para sa bayan.
0: Ipinagpatuloy ang cross-examination sa isa sa mga testigo para sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito po ang recap sa mga naging kaganapan sa impeachment court ngayong araw sa ulat ni Bernard Ferrer Live. Bernard?
8: Ngayon sumailalim sa cross-examination ng defense panel ni Vice President Sara Duterte si NBI Senior Agent John Mark Lilong. Dito, inusisa ang kanyang background para masabing may sapat siyang kaalaman pagdating sa pag-imbestiga. Sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinagawa ng defense panel ang cross-examination kay NBI Senior Agent John Mark Lilong. Pinaunahan ito ni Attorney Carlo Joaquin Narvasa. Sa cross-examination, inusisa ang training ni Kalilong para masabing may sapat siyang kakayahan pagdating sa digital forensic. Inihirap din ng depensa ang mga corporate document at website ng MaxCorp kung saan nakatanggap ng training si Kalilong. Ipiniliwanag din ni Kalilong na nagsagawa ang NBI ng investigasyon moto proprio kahit walang formal na reklamong isinampa. Inamin din ng testigo na hindi dumalo sa investigasyon sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Robualdez. Iginit naman ng depensa na walang nakalakip na media affidavit sa revised affidavit of investigation ng NBI. Ipinakita rin sa paginigang video ni Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Duterte, na umaalma sa planong ilipat siya sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. Hinimay rin ng depensa ang transcript na ginawa ni Kalilong mula sa online press conference ni Vice President Duterte noong November 23, 2024. Sa pagtatanong ni Senator Judge Rafi Tulpo, ipiniliwanag ni Kalilong na mayroon siyang experience pagdating sa social media at analytics. Iginit din ni Kalilong na hindi AI-generated ang video naglalaman ng umano'y pagbabanta ni Vice President Duterte. Ayon po sa kanya, ang naturang online press conference ay sinagawa ng Office of the Vice President at mayroong 40 participants, kabilang ang mga miyembro ng mainstream media. Sa pagtatanong ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan, inisa-isa ni Kalilong ang ganyang mga pagsanay, kabilang ang Certified Computer Hacking Forensic Investigator, Computer Forensics, Mobile Forensic, Photo and Video Authentication, Cybercrime Investigation at 400 hours ng cybersecurity training at pagsanay sa ilalim ng NBI Academy. Nahagi rin ni Kalilong na nakatanggap siya ng mga pagsanay mula sa France at mula rin sa Interpol. Tinanong naman ni Senator Judge Rizzo Diveros ang depensa kung ano ang kaugnayan ng video ni Lopez sa kaso. Ayon sa depensa, ang maumunoy pagbabanta o incitement ni Vice President Duterte ay nagmula sa mga pangyayaring kaugnay sa detention ni Lopez. Samantala, tinanong naman ni Senator Judge Erwin Tulfo kung saan nasa mandato nga ba ng NBI ang pagsampa ng kaso laban sa mga gumagawa ng pagbabanta sa Pangulo at sa iba pang matataas opisyal ng pamahalaan kahit personal o wala ang personal na reklamo mula sa mga ito. Tugon ni Kalilong, automatikaw nilang iniimbestigahan ang ganitong mga kaso. Iginit naman ng kampo ni Vice President Duterte na walang katibayan na may kinontak siya o ng utos sa isang assassin. Dahil inaasahan o natasan ng impeachment court ang prosecution at defense panel na magsumite ng kanilang memoranda kaugnay sa issue ng DIR box. Nakatakta kasing isagawa ang oral arguments pagdating dito sa darating na Miyerkules. Sa ngayon, Dayan, dito wala na yung prosecution and defense panel. Ito kasi yung huling araw ng impeachment trial bago ito mag-resume next week, which is on Monday. Dayan?
0: Maraming salamat, Bernard Ferrer. Samantala, may naging direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa patuloy na pagtatanggol sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
9: Isa ang external defense ng Pilipinas sa naging sentro ng command conference kahapon ng Armed Forces of the Philippines na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilin ng Commander-in-Chief. Ipagpatuloy ang ginagawang pagpapatrolya sa West Philippine Sea at iba pang aktibidad para igiit ang karapatan ng bansa sa kabila ng pagdiriwang sa 10th taon ng arbitral victory ng Pilipinas, batid ng Department of National Defense na may limitasyon ang legal processes. Kaya't patuloy pa rin pinalalakas ang depensa ng bansa sa gitna ng iba't ibang harassment na ginagawa ng China.
10: Not only the Philippines, several other countries, whether they have territorial contests or not, are actively strengthening their internal defense capabilities because of the fear of the unknown.
9: Ipinakita naman sa Pangulo ang plano para sa binubuong Space Force sa ilalim ng AFP at target maitatag sa 2028. Una itong natalakay sa 2025 Year-End Command Conference na mismong si Pangulong Marcos Jr. ang nagsabing mahalagang magkaroon ng military satellites.
11: As early as now, ginagawa na natin yung unit. Anyway, meron naman na tayong mga services that we are tapping in order for us to be able to take advantage of space technology. Dalawang napaka-importante yung gamit ng space. Number one is ISR, yung eye in the sky, para makita natin yung nakikita natin yung nangyayari sa lupa at sa ating karagatan. And second is to connect all our systems.
9: Samantala, hindi umano dapat China ang magdikta sa pagkakaroon ng common fishing ground sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, dati nang isinaad sa 2016 Arbitral Award na isa itong traditional fishing ground. Sinabi naman ng Philippine Coast Guard na questionable ang sinsalidad ng China dahil biktima sa kanilang paninindak ang mga Pilipinong mangingisda.
12: I've been suggesting we should go to the tribunal again and tell the tribunal na there can be no sustainable fishing if China will just decide to get all the fish by themselves, no? We cannot go there anymore, even now, to fish.
13: Do we actually believe na mayroong sincerity pa ang Chinese government pagdating sa mga offer na ganito? Sila ang nagpapahirap sa mga Philippine Coast Guard and BFAR vessel every time we escort our Filipino fishermen.
9: Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Nananatiling matatag ang labor market ng bansa sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng ating ekonomiya. Base naman sa huling labor force survey ng PSA, nananatiling mataas ang employment rate sa bansa. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
14: Nananatiling mataas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho ayon sa pinakahuling labor force survey na inilabas ng Philippine Statistics Authority ngayong araw. Mahigit 49.6 million na mga Pilipino ang may trabaho noong May 2026, nakatumbas ng 95.2% employment rate ng labor force. Samantala, bumaba naman sa 12.2% ang underemployment rate. Ibig sabihin, mas kumaunti ang mga empleyadong naghahanap pa ng karagdagang oras ng trabaho o karagdagang pagkakakitaan para matugunan ang kanilang pangangailangan. Bahagya namang tumaas sa 4.8% ang unemployment rate. Sabi ni National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa, isa sa mga sektor na may malaking pagbaba ng bilang ng mga employed persons ay mula sa agriculture and forestry, particular sa pagtatanim ng palay at mais.
15: Ang nakikita namin, basically, ano ito, siguro impact ito ng weather condition nitong May 2026. Alam naman natin na may El Nino tayo, no, papasok. And this is also one possibility.
14: Samantala, ayon sa Department of Labor and Employment, ipinapakita ng pinakabagong labor force survey na nananatiling matatag ang labor market sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya. Binigyang diin din ni Labor Secretary Francis Tolentino na ang layunin ngayon ng pamahalaan ay hindi lang makalikha ng mas maraming trabaho, kundi ng mas dekalidad na hanap buhay na may disenteng kita, magpapalakas sa kakayahan ng mga manggagawang Pilipino at maghahanda sa kanila sa mga trabaho ng hinaharap. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
0: Mararamdaman na ang dagdag sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasunod ito ng opisyal na pagpapatupad ng 85 pisong wage hike sa National Capital Region. Sa utos ng Pangulo, patuloy na rin ang ginagawang pag-aaral ng Regional Tripartite Wage Board para magpatupad din ang salary increase sa iba't ibang rehiyon bago matapos ang taon.
16: Ito na ang pinakamaraming pagtaas ng sahod sa nakalipas na 4 na taon. Simula 2023, umaabot sa 7% ang average increase per wage order. At sa 85 pesos na increase, umabot na sa 210 pesos ang kabuuang naaprubahang salary increase para sa mga manggagawa. Para kay Pangulo Marcos Jr., prioridad ng pamahalaan ang kapakanan ng mga manggagawa.
17: Ibinahagi ng aktres at dating TV host na si Bettina Carlos ang kanyang unique pregnancy journey na tinawag din niyang miracle. Samantala, itinakda ng MMDA na hindi lalagpas sa 299 pesos ang presyo ng tickets para sa mas abot kayang panonood ng mga pelikulang ipapalabas sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Narito ang ulat.
18: Tiniyak ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na hindi lang lalagpas ng 299 pesos ang presyo ng ticket para sa mga pelikulang ipapalabas ngayong Disyembre na bahagi ng 52nd Metro Manila Film Festival. Kasunod ito ng announcement sa unang 4 na official entries ngayong taon. Kasama dito ang mga pelikula na Agamulak na Second Miracle in Cell No. 7, Amir ni Dennis Trillo, Haunted Carnival nila John Arcilia at Julia Barreto, at ang collaboration movie nina Vice Ganda at Vic Soto na The Greatest Showdown.
19: Nagkasundo po kami na Cinema Exhibitors Association of the Philippines na ililimit po yung presyo ng sine, not more than 299 pesos per ticket. Pwede pa pong bumaba sa 299, depende po sa location. Pero all over the country, hindi po dapat lalagpas ng 299 pesos ang bawat ticket for the entire duration ng festival.
18: Ayon kay MMFF Head of Selection Committee na si Boots Anson Rua, nakabasa sa creativity, commercial value, global appeal at Filipino values sa kanilang pagpili ng unang 4 na pelikula. Inaasahan namang makukumpleto ang 8 MMFF official entries sa mga susunod na buwan. Samantala, inanunsyo rin ni Direk Joey Reyes ang pagbabalik ng student short film na ipapalabas din kasabay ng mga pelikula ngayong darating na Pasko.
19: Kung saan tayo po ay magpapakontest sa mga estudyante na gagawa ng 5-minute movie. At ang mga mapipili po dyan ay ipalalabas kasama ng mga entries ng 2026 Metro Manila Film Festival.
18: Dumalo naman sa kick-off ng MMFF ang mga punong lungsod ng San Juan City na si Mayor Francis Zamora at Mandaluyong City Mayor Menchie Abalos at Bacolod City Mayor Greg Gastaya, kung saan ang kanilang lungsod ang magiging host ng 52nd MMFF ngayong taon.
20: I'm so excited. Alam nyo, pag nakikita ko nga yung mga ibang city na po, sabi ko pa lang kaya makakapag-host ang San Juan. At ito nga po, mangyayari na this December. So we promise really to give our full support to the Metro Manila Film Festival. At kamo naman namin may tutulong bilang mga host, yan ang ating gagawin sapagkat gusto po natin lalo pang tangkilikin ng ating mga kababayan ang industriya ng pelikulang Pilipino.
18: Ngayon pa lang, excited ng ating mga kababayan at talaga namang kaabang-abang ang mga pelikula ngayong Disyembre na magsisimula ng araw ng Pasko at magtatagal hanggang unang linggo ng Enero. Higit pa sa double blessing ang ibinigay sa actress at former TV host na si Bettina Carlos. Ibinahagi nito sa kanyang social media na hindi sabay na conceive ang kanyang newborn twins. Unang nabuo ang isang baby sa kanyang sinapupunan at makalipas ng ilang araw ay saka naman nasundan ng pangalawa. Ito ang superfetation, isang very rare pregnancy phenomenon para sa mga expecting moms. Sa kabila ng unique pregnancy journey na ito, ligtas at healthy naman na ipanganak ang kanyang twins. At para sa actress, isa itong tunay na miracle na habang buhay niyang ipagpapasalamat. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
0: Update at balita, i-follow at i-like naming social media sites, Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPA.
17: At yan pong mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Dayan Kiren, ang inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
2: pag-usapan natin. Programang hihimay sa mga mainit na usaping kinakaharap ng bansa. Tatalakay sa mga balitang pinag-uusapan. Pag-usapan natin. Kasama si Manong Oka Orbus, Lunes at Webes, alas 8:30 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 at sa 104.3 Capital FM. Pag-usapan natin. Mas pinalakas, pinalawak.
21: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
22: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
22: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
22: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
22: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
24: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
25: Ipapahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
24: 66 Informasyon.
22: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
22: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
22: Capital 104.3.
24: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
22: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
22: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
21: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
22: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
22: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
22: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
22: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
26: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng

0: napangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information,
1: pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: May toxic influences ka ba? Mapagpalang araw ng Huwebes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Agustin Zaurong at mga kasamang martir. Sister Rose Agtara po ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na't magnilay ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 10, Talata 7 hanggang 15.
2: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
3: "Ipahayag ang mensaheng ito sa inyong paglalakbay. Palapit na ang kaharian ng langit. Pagalingin ang may sakit, buhay ng patay. Linisin ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Ibigay nyo ng walang bayad ang tinanggap nyo ng walang bayad. Huwag magdala ng ginto, pila o pera sa inyong mga bulsa. Huwag magdala ng balutan o sobrang damit o sandalyas o tungkod sapagkat nararapat ang manggagawa sa kanyang ikabubuhay. Pagdating nyo sa isang bayan o baryo, maghanap ng isang taong karapat-dapat at sa kanya makituloy hanggang sa inyong pag-alis. Pagpasok nyo sa isang tahanan, dasalan ito ng kapayapaan. Kung karapat-dapat ang sambahayang ito, sasa kanila ang kapayapaan dinasal ninyo. Kung hindi naman karapat-dapat, babalik sa inyo ang inyong dasal. At kung may bahay o bayang hindi tatanggap sa inyo o makikinig sa inyong mga salita, lumabas sa bahay o bayang yun at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo, mas magiging mag-aampa sa araw ng paghuhukom para sa mga taga Sodom at Gomora kaysa bayang yon."
1: Mula sa panulat ni Sister Gemma de la Cruz ng Daughters of St. Paul ang pagninilay, "Kailan na dumihan ng alikabok ang iyong sapatos? Tingnan mo nga ngayon, baka meron. Shake off the dust daw. Ito ang payo ng ating Jesus Maestro. That means kapag hindi nakakatulong sa iyo, kailangang pagpagin ang alikabok. Ang dust, pwedeng negativity na nagiging toxic kapag hindi natin ito ipinagpag at daladala natin kahit saan tayo magpunta. Kaya bitawan natin ang mga toxic influences tulad ng unhealthy relationships, bad influencers sa social media, materialistic mindset, judgmental comments. Ang lahat nito nagdadala ng negativity na nakakaapekto sa ating mental at emotional health. Bukod pa rito, let us hold on sa sinabi ni Pope
4: at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Alam mo ba kung ano ang

0: 8 AM。
1: Good morning, good morning po sa ating mga tagapakinig sa Ronda Pilipinas. Sa ngalan po ni Lawrence Tanhoko, ako po ang inyong makakasama ngayong umaga. Joy Camar. Ngayon po ay July 9, 2026. Araw ng Huwebes. At sana po ay dun sa mga gising pa, masarap sana ang naging tulog niyo. Anyway, sana rin po ay ligtas ang ating mga kababayan, lalo na po yung mga lugar na apektado ng sama ng panahon. At syempre, ngayong umaga po ang pag-uusapan natin. Meron muna tayong overview. Ayan. Bagyong Inday patuloy na magdadala ng pag-ulan at pinalalakas nitong habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pamahalaan patuloy na naka-alerto sa gitna ng tag-ulan upang mabawasan ang panganib ng pagbaha at maprotektahan ang mga komunidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Department of Justice isinusulong ang digital application at case management para itaguyod ang real justice for all. Confirmation ng World Bank na isa ng upper middle income country o UMIC ang Pilipinas. Patunay ng paglago ng ating ekonomiya. Natutulog ba? At syempre mamaya may ilang mga updates tayo sa mga pangyayari sa impeachment trial ng ating Vice Presidente, si Vice President Sara Duterte. Yan, para sa latest naman na weather update natin, although hindi natin matawagan ng pag-asa at mamaya alas 5 pa yung pinaka-latest na update. Kung nasa na nga ba at gano'n na ba kalakas ang bagyong Inday. Pero sa ngayon, yung pinaka-huling ulat ng pag-asa, patuloy na magdadala ng pag-ulan ang bagyong Inday. At ang pinalalakas itong habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hanggang ngayong July 9, inaasahan ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa Antique, Negros Occidental, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. Samantala, mula ngayong mamayang gabi hanggang July 10, inaasahan ang malakas hanggang matinding pag-ulan sa Occidental Mindoro at Antique, habang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan naman ang mararanasan sa Batanes, Palawan, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Pinapayuhan ng pag-asa ang publiko na maging alerto dahil maaari pang lumakas ang buhos ng ulan sa mga bulubundukin at matataas na lugar na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Hanap yung... Ayan po. Ayan, patuloy naman siyempre ang paghahanda ng ating mga local government at national government para masiguro na ligtas ang ating mga kababayan. Nagpapatuloy ngayong upland kontrabaha na programa ng ating pamahalaan. Patuloy na naka-alerto ang pamahalaan sa gitna ng tag-ulan upang mabawasan ang panganib ng pagbaha at maprotektahan ang mga komunidad sa iba't ibang bahagi ng bansa.

sa pangunguna ng Department of Public Works and Highways o DPWH, pinagpapatuloy ang pagpapatupad ng offline kontrabaha alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga sinasagawang hakbang ang paglilinis ng mga kanal at estero, desilting, dredging at pag-aalis ng mga bara sa mga daluyan ng tubig. Layunin ng mga gawaing ito na mapabuti ang daloy ng tubig ulan at maiwasan ang pag-apaw ng mga ilog, kanal at iba pang waterways sa panahon ng malalakas na tag-ulan o pag-ulan. Nanawagan naman ang pamahalaan sa publiko na makiisa sa pagpapanatiling malinis ang mga daluyan ng tubig bilang bahagi ng paghanda at pag-iwas sa pagbaha. Siyempre po, no, malaki ang bahagi natin ng mga mamamayan para masiguro na maiwasan po yung mga pagbaha. Siyempre, hindi lang naman po gobyerno ang kikilos, kundi maging tayong mga mamamayan. Siguraduhin po natin na itinatapon po natin ang ating mga basura sa tamang lagayan. Siguruhin po natin na ang ating mga lugar ay malinis. Yung proper disposal ng ating mga basura and segregation. Kahit yung mga simpleng mga paraan lang, malaking bagay na po yun para maiwasan po natin pare-pareho ang maperwisyo ng pagbaha. At syempre, maiwasan yung panganib sa buhay ng ating mga kababayan at sa ating mga pamilya din. Pinaiting naman ng Philippine Coast Guard o PCG ang paghahanda sa iba't ibang distrito, istasyon at substation sa buong bansa bilang bahagi o bilang pag-iingat sa posibleng epekto ng Typhoon Inday. Nakalato na ang mga response team ng PCG habang inihanda na rin ang mga tauhan at kinakailangang kagamitan para sa mabilis na pagtugon sa anumang insidente. Patuloy ding nagsasagawa ng pagpapatrolya ang Coast Guard at nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang matiyak ang maayos na koordinasyon sa oras ng pangangailangan. Layunin ng mga hakbang na mapabilis ang search and rescue operations at agarang pagtugon sa mga emergency na maaaring idulot ng bagyo. Tiniyak ng PCG na nananatili itong handa upang pangalagaan ang kaligtasan ng mga komunidad at mga biyahero sa karagatan habang patuloy na minomonitor ang galaw ng Super Typhoon Inday. At syempre po, tayo po ay makibalita sa pag-asa. Meron naman po tayong mga cellphones, whether sa social media yan, through our internet, through our television o sa radio. Siyempre dito sa Radyo Pilipinas, tune in lang po para po sa update sa kung ano na ba ang lagay ng ating panahon. Ano na ba ang mga lugar na pinaka naaapektuhan ng Super Typhoon Inday.

0: Nagbabalik po ang Ronda Pilipinas at ako pa rin po ang inyong kasama, Joy Camar. It's 4:40 in the morning at sana ay masarap ang inyong pagising. And safe po kayo kung nasaan man po kayo dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Ingat-ingat po sa ating mga kababayan, lalo na po yung sa mga nasa lugar na apektado ng sama ng panahon. Maging alerto po tayo at kung flood-prone area o landslide-prone area ang inyong mga lugar at sinabihan po kayo ng inyong mga local government at ng mga otoridad sa inyong lugar ay na lumikas na ay lumikas po kayo at mag-ingat. Yan, kaugnay niyan, 441, pamahalaang lungsod ng Marikina, naghahanda na sa posibleng hagupit ng habagat at superbagyong Inday. May balita na nirondahan si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinangunahan ni Marikina City Mayor Mark Chidoro ang pre-disaster assessment sa kanilang lokalidad. Kaugnay na rin ang inaasahang pagkupit ng habagat at ng bagyong Inday sa bansa. Ayon sa alkalde, pinagdodoblikado niya ngayon ang pagtataba sa mga puno, diklaging at pagbabantay sa mga mababang lugar na bantat sa pagbaha tuwing umuulan. Wigilos na rin ang iba't ibang ahensya ng lungsod para sa mabilis sa pagpapakalat ng impormasyon, pagresponde, gayon din ang maanggap na pagdirikan sa mga maapektuhan ng kalamidad. Diyak ng alkalde ang kanyang mahigpit na pagtutong sa sitwasyon kasama sa nangunian lungsod. Gayningin ang iba't ibang mga tanggapan sa lungsod. Nakipag-usap na rin naman itong si Mayor Maan sa mga Marikenyo at pinakiusapan niya mga ito na laging gawin ang ibang pag-iingat at sumunod sa mga opisyal na babala o abiso mula sa pag-asa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mardigala, Radio Pilipinas, Radio Publiko.

0: PCG of Philippine Coast Guard Northwestern Luzon, nagtaas ng kahandaan kontra posibleng epekto o kontra sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Mga deployable response groups itinalaga sa mga estratehikong lugar. May balita si Mildred Kokya.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Mas pinaigting ng Coast Guard District Northwestern Luzon na ang pagbabantay laban sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday matapos magtalaga ng deployable response group sa mga estratehikong lugar sa kanilang nasasakupan. Naka-standby yung mga tauhan upang agad magsagawa ng search and rescue, disaster response at humanitarian assistance kung kinakailangan. Kasabay nito ay pinatupad na rin ang lahat ng Coast Guard stations at substations sa distrito ang kani-kanilang contingency measures at itinaas ang antas ng operational readiness. Kabilang sa mga hakbang ang mas pinaigting na coastal at seaborne patrols upang mabantayan ang lagay ng karagatan, magbigay ng babala sa mga mangingisda at marino at tiyakin ang pagsunod sa maritime safety regulations. Ininspeksyon at inihanda na rin ang response assets habang patuloy ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan, disaster risk reduction councils at iba pang katuwang na ahensya. Pinaalalahan na naman ng Philippine Coast Guard ang publiko, lalo na ang mga mangingisda, mandaragat at mga residente sa baybayin na bantayan ang mga opisyal na weather bulletin ng PAGASA at mga abiso ng Coast Guard at sundin ang direktiba ng mga lokal na otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Kokya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Four, four, four in the morning. Sa LGU Adams naman, o lokal na pamala ng Adams, handa sila sa anumang epekto ng super bagyong Inday. Alamin natin ang balitang nirondahan ni Rani Dorilag.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Mahalaan ng bayan ng Adams Ilocos Norte sa anumang maging epekto ng superbagyong Inday. Ito ang tiniyak ni local DRRM Officer Julius Cascayan sa panayam ng Radyo Pilipinas Lawag na kung saan ay ikinukonsidera na high-risk area ang lugar dahil sa mga kabundukan at parating may mga nangyayaring landslide kung may malakas na ulan at bagyo.
4: Usually, Adams is considered as a whole high-risk. Usually, landslide. Kasi alam naman natin na mountainous areas kami.
3: Minsan na kasing naging isolated area ang naturang bayan dahil sa malakas na bagyo sa mga nakaraang taon, bagay na dito rin sila natuto at nakaisip ng alternatibong paraan upang magpatuloy ang komunikasyon sa provincial government. Samantala, handa rin ang Bureau of Fire Protection ng naturang bayan, ngunit panawagan ni SFO1 Jonathan Tarnate sa mga kababayan nito na mas maaga sana ang paglikas dahil mas mahihirapan silang magresponde kung mataas na ang tubig sa Bulo River. Mayroon kasing mga pamilya ang nakatira sa kabilang bahagi ng ilog na sila ang pangunahing inililikas tuwing may banta ng bagyo.
5: Inihanda namin yung mga kagamitan natin tulad ng mga rescue equipment, yung mga life jacket, mga yung pang-floating, pang-rescue sa mga na-trap doon sa na nandoon sa mga kabayan na nandoon sa malalapit sa mga ilog.
3: Nalaman din ng Radyo Pilipinas News Team sa mismong bayan na mayroon ng 5G signal ang isang telecommunication company. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Ayan nga, at naghahanda na ang ating mga lokal na pamahalaan at kasama na nga dyan ang lokal na pamahalaan ng Adams. It's 4:47 in the morning. Dadako naman tayo sa usaping tubig. Mindanao Development Authority tiniyak ang napapanatiling access ng tubig sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Nirondahan naman niya ni Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Ininspeksyon at nagsagwa ng monitoring activity ang Pagadian City Agriculture Office sa Development of Salt Industry Project o DSIP ng Tawagan Sir Muslim Christian Fisher Folk Association sa Barangay Tawagan Sir Lungsod ng Pagadian sa Buga del Sur. Layunin ng aktibidad na suriin ang progreso ng produksyon ng asin, makapagbigay ng teknikal na suporta, mapagtibay ang kabuhay ng mga miyembro ng asosasyon at mapaunlad ng lokal na industriya ng asin. Pinasalamatan naman ng City Agriculture Office si Pagadian City Mayor Samuel Co. para sa patuloy na suporta sa mga programang pangkabuhayan sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Nagpasalamat din ang tanggapan sa Bureau of Fisheries Aquatic Resources o BFAR Region 9 sa suportang natanggap at ugnayan para mapalakas ang mga lokal na producer ng asin sa komunidad. Pasabagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
0: ng nagmamadaling umaga. Social Security coverage ng mga job order at contract of service pinagtibay ng Social Security System at TESDA Cordillera. Ang balitang yan ni Ronda ni Jong Munar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Pinagtibay ng Social Security System Baguio at Technical Education and Skills Development Authority Cordillera ang koordinasyon nito na may bagyang serbisyo ng pasiguruhan sa may 60 job orders at contract of service workers ng natura mga tanggapan. Ito ay sa pamagitan ng Kasangga Collect Program kung saan layo ng partnership na makapamahagi ng mas mabilis at accessible na pagpaparehistro sa mga JOs at COS bilang mga miyembro ng pasiguruhan at regular na makapag-rebint ng kanilang premium contributions. Sa ilalim ng kasunduan, tutulungan ng TESDA CAR ang kanilang mga personnel na matapos ang kanilang SSS registration at contribution payments upang maging kwalipikadong makamit ang kanilang mga benepisyo. Sa payag ni SSS Vice President Luzon North 1 Division Normito Cruz, ang koordinasyon ng daan upang masigurong ang mga empleyadong JOs at COS na hindi saklaw ng tradisyonal na benepisyo na tuwirang maging kwalipikado at magkaroon ng proteksyon ng Social Security kabilang ng pagkakasakit, maternity kung maging baldado, pagretiro, death benefits, loan programs katulad ng salary loan, calamity loan at emergency loan. Dahil ito hinihimok ni Cruz sa mga empleyado ng TESDA Cordillera na dating nagtrabaho sa pribadong sektor na ipagpatuloy ang kanilang pagiging miyembro sa pasiguruhan para tuloy-tuloy ang pagiging kwalipikado ng mga ito sa lahat ng mga serbisyo at benepisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: After ng ating mga reporters, naroon naman ditong isang good news, no? Isang patunay ang confirmation ng World Bank na isa ng upper middle income country o UMIC ang Pilipinas sa paglago ng ating ekonomiya. Ipinaliwanag ni Department of Finance Assistant Secretary Neil Adrian Cabiles na ayon sa World Bank ang pagtawid ng ating bansa mula sa pagiging lower middle income country o LMIC patungo sa UMIC o yung upper middle income country ay batay sa average economic growth na 5.8% sa loob lamang ng 5 taon. Giit niya ang paglagong ito ng ekonomiya ay dahil lumalago rin ang mga pangunahing industriya sa ating bansa at hindi lang sa mga piling sektor. Binigyang diin ni Assistant Secretary Cabiles na nakamit ng pamahalaan ng pagiging UMIC ng Pilipinas dahil sa mga reforma at batas na ipinasa nito upang makahikayat ng mga mamumuhunan o investors sa bansa. Kabilang dito ang Create More Act at ang Public-Private Partnership Code. Samantala, binigyang diin din ni Finance Assistant Secretary Cabiles na may benepisyong hatid sa mga mamamayan ang pag-akyat natin sa UMIC o Upper Middle Income Country. Anya, pinatataas nito ang investment at credit profile ng Pilipinas. Kaya naman, inaasahang magre-resulta ito sa karagdagang mamumuhunan o investors. At syempre, bilang epekto nito, Mas maraming trabaho ang malilikha para sa mga Pilipino. Ayan. So yun nga yung isa sa ating mga good news sa kabila ng mga pinagdaraanan natin. Pero syempre sana no, maramdaman talaga natin sa pamamagitan ng pagbagal pa ng inflation, pagbaba ng mga bilihin, sa pagbaba ng presyo ng mga pagkain. So sana kasama ng title na pagiging upper middle income country ng Pilipinas, ay maranasan din ng mga Pilipino yung maalwanan. Maging, kumbaga parang mag-reflect sa buhay natin na talagang lumalago yung ekonomiya. At makita sa pag-improve ng pamumuhay ng mga Pilipino. It's 4.53, bumagal ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Ito na nga, sang-ayon sa pinakahuling datos. Sa panayam naman ng bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Department of Agriculture o DA spokesperson Arnel De Mesa na nakatulong upang maging sapat ang supply ng pagkain sa bansa ang naging monitoring na ginagawa ni Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr. at ng buong Department of Agriculture, syempre. Ayon kay spokesperson De Mesa, nakatutok sila sa lokal na produksyon ng mga magsasaka at mangingisda. Patuloy rin na mga programa ng Department of Agriculture na umaalalay sa mga magsasaka at mangingisda gaya ng production, inputs, makinarya at insurance. Ayan, so yun na nga. So sana maramdaman din natin sa ating mga binibili, no? Magkano na ba mga bilihin natin? Hindi ako masyado nakakapamalengke, hindi ko... Hindi ko makumpara. Yan. Alamin natin bukas. ano na ba yung mga presyohan ngayon? Pero no, yung kasabaysan ng pagiging upper middle income country natin, maramdaman natin sa ating mga pamumuhay. Anyway, bago tayo matapos ngayong umaga, konting ano lang, update na lang doon sa impeachment trial. So, nagpatuloy kahapon ang ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Pinagpatuloy ng defense panel ang cross-examination kay NBI Senior Agent John Mark Kalilung. Siya ang unang testigo ng House Prosecution at nakasentro ang naging pagdinig sa Article 4 ng Articles of Impeachment. At yan, nakasentro ang pagdinig. Ayan, nawala yun to. Nakasentro ang pagdinig sa Article 4 ng Articles of Impeachment at tumatalakay sa umano'y mga pagbabanta ni Vice President Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi muling dumalo si Vice President Duterte sa pagdinig at kinatawan siya ng kanyang mga abogado. Samantala, giniit ng kampo ng depensa na walang sapat na batayan ng mga alegasyon habang ipinagpatuloy naman ng prosecution ang paglalatag ng kanilang ebidensya. Naghain din ang kampo at ilang kaalyado ni Sara Duterte o ni Vice President Sara Duterte ng panibagong kahilingan sa Korte Suprema upang ipatigil ang impeachment trial dahil sa umano'y mga issue sa legalidad ng kasalukuyang proseso sa Senado. At syempre may mga updates pa tayo mamaya. Patuloy po kayong tumutok dito sa Radyo Pilipinas. Marami pa po tayong mga programa at dun po tayong mga pakinig at makakapanood ng mga updates tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yan po ang ating programa ngayong umaga. Sa ngalan po ni Lawrence Tanhoco, ako po ang inyong naging tagapagsalita ngayong umaga, Joy Camar. Maraming salamat po. Good morning.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this. this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
11: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
9: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
12: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
9: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
13: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw kanina.
14: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
15: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
9: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
16: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.

0: Kung ang araw ay nagbibigay buhay sa mga pananim, ngayon ay nagbibigay buhay na rin ito sa irigasyon. Isang makabagong solusyon para sa masaganang ani at mas maunlad na kinabukasan ng mga magsasaka. Kabilang sa adhikaing isinusulong na Climate Smart Irrigators Association Farming System ng National Irrigation Administration sa pamumuno ni Administrator Engineer Eduardo Eddie Jiglien, buong pagmamalaking ipinapakilala sa publiko ang isang proyektong pangarap na naisakatuparan para sa mga magsasaka sa bayan ng Pamplona, Cagayan. Ito ang kauna-unahang hybrid irrigation facility na itinataad ng NIA Region 2. Bagamat matagal nang nagsisilbi ang pumping facility ng Pamplona Pump Irrigation System sa ilalim ng pangangasiwa ng NIA East Apayao Abulug Irrigation System, ang pagdaragdag ng solar-powered pumps ngayong taong 2026 ay isang mahalagang hakbang upang mapahusay pa ang serbisyo ng patubig, mapalawak ang saklaw ng mapapatubigan, at matiyak ang mas maaasahang irigasyon para sa mga magsasaka. Matatagpuan sa Barangay Gatto, Pamplona, Cagayan ang proyektong ito na nagsisilbi sa 5 barangay at sumasaklaw sa humigit kumulang 573 hektaryang sakahan. Makikinabang dito ang dalawang Irrigators Association na may kabuuang 307 na magsasaka na siyang pangunahing katuwang ng NIA sa pagpapaunlad ng agrikultura sa lugar.
1: I'm Daily Jared D. De La Cruz from East Apayao Abulug Irrigation System. Itong project po na ito is dati kasi is diesel pump. Pero ito kasi kailangan ng pahinga. Pinapatay ito ng gabi. Tapos ngayon, ang nagiging solution ng National Irrigation Administration, itong solar para magamit dun sa araw. Tapos yung sa karet natin, magagamit sa gabi. Yung sa field is nagsasubmerge yung water sa gabi. Tapos another travel na naman yung water papunta dun sa site. Nahihirapan naman tayong magpatubig. Ang nagiging solution ng National Irrigation Administration,
2: kinonvert natin sa tatlong 50 HP solar power na total panel po is 384 pieces na 700 watts
1: para mag-support ng 24 hours yung water delivery natin papunta dun sa farm.
2: Mas efficient and nakakatipid po tayo in terms dun sa expenses ng diesel compared po dati na kailangan natin ng diesel and maintenance. Dati yung area po natin dito is 360 hectares. May additional area po tayo na 100 hectares. Nagtutulungan naman yung IA in terms dun sa maintenance, lalo sa clearing. Tapos yung sa operation po nito is nayroon tayong na-hired na empleyado in terms dun sa operation. Tapos mag-training tayo in terms dun sa IA po natin na tumutulong in terms dun sa operation maintenance po nito.
0: Ang hybrid irrigation facility na ito ay nakakapagpababa ng gastos sa operasyon. Nasisigurong tuloy-tuloy ang supply ng tubig sa panahon ng mataas na pangangailangan sa irigasyon. Maaaring makatulong ang solar pump bilang karagdagang kapasidad upang mas maraming sakahan ang mapagsilbihan. Dahil sa proyektong ito, nadagdagan ng 100 hektarya ang dating napapatubigan ng Pamplona Pump Irrigation System. Mas nagiging matatag laban sa pagtaas ng presyo ng enerhiya na isusulong ang Climate Smart Agriculture na kung saan nakatutulong ang solar pump sa pagbawas ng carbon emissions habang pinapalakas ang produksyon ng agrikultura. Pagpapahusay ng serbisyo sa mga magsasaka sa pamamagitan ng maaasahang tubig para sa kanilang mga taniman, lalo na sa panahon ng tag-init at sa mga lugar na nangangailangan ng mas malaking volume ng tubig.
3: Ako po si Lawrence Daguna, taga Sentro, Pamplona, Cagayan. Ako po ay presidente ng Nagtipunan Kakampi Farmers Association. Dati po ay may irrigation pump kami na binigay ng NIA office. Ngayon po is nag-request kami ng solar pump sa office ng NIA. At sa awa ng Diyos, napagbigyan po i-request namin. At andito na po kami ngayon na tinetesting namin, umaandar na po yung solar pump natin. Ang aking mga kasamahan na farmers ay tuwang-tuwa po ng dahil sa binigay ninyong project. Makakatulong po sa aming pamumuhay itong project ito.
0: Ang napakahalagang hakbang na ito ng ahensya ay patunay ng patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan at mga magsasaka tungo sa isang mas produktibo, moderno at sustainable sektor ng agrikultura.
3: Kami po'y nagpapasalamat kay President Ferdinand Bongbong Marcos at NIA Administrator Eddie Gillian. Maraming salamat po.
0: Patubig para sa masaganang ani, mas mataas na kita at mas maunlad na kinabukasan ng mga magsasaka. Ito ang pangakong patuloy na isinusulong ng NIA para sa bawat Pilipinong magsasaka.

0: Ako po si Lea Godoy Ferrer, taga Barangay Market View, Luzerne City, Province of Quezon, at isa po akong magtatapa.
1: Para kay Lea, ang pangarap na proteksyon sa negosyo naging katotohanan. Dito sa loob ng modernong cold storage, malayo sa nakasanayang takot na matunaw ang yelo, mabulok ang isda, at masunog ang puhunan dahil sa grabe na init at pabago-bagong supply sa merkado.
0: Malaki po yung benefit namin sa pagkakaroon ng cold storage kasi po nakakapag-store kami ng mas matagal na panahon ng aming mga kalakal na hindi kami mag-aalala na masisira siya. Kung wala po kasing cold storage, hindi po kami pwedeng mag-produce ng madami. Kailangan ma-dispose po agad namin siya sa market para hindi siya masira.

0: dire-diretso yung production ko. Mas marami akong napoproduce, mas marami akong nai-stack sa storage.
1: Mula sa isang maliit na tinapa business, patungo sa isang matatag na sistema ng food security. Walang dugi, may asenso.

0: at kayo ang buhay at buhay na patunay na posible ang mga pananaw na paguhin ang sistema at kalakaran sa sektor ng agrikultura at pangingisda.
1: Kailangan mo kasi silang ilagay din sa pedestal eh. Kasi siyempre nagtatrabaho sila, so dapat bibigyan talaga natin sila ng pugay.
2: We hope that they will be able to multiply, no? Kasi siyempre may dapat may re-eco yun eh. We hope that they will be able to inspire several people, especially the young, para to engage in agriculture. Kasi ang alam natin ngayon, nawawalan na yung mga young in agriculture. So this one give meaning that you have to dedicate yourself for food security.
3: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: 10 minuto na kapitbahay, makalipas po naman ang 5 ng madaling araw. Igalaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Huwebes ngayon, ika-9 sa panahon naman ng Hulyo pa rin. Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Si Mamang Chuper, paikalabit lang ho. Iwas aksidente, iwas ako na ho tayo. Paisabay ho tayong napapainggan sa lato ng impilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Paking sa social media platforms, TV Television, 4.2 na Capital, FM. Po naman sa DWCIC, may Pitig, Ilocos Norte. WCJ, yan po naman sa may parte ho ng Cagayan. Good morning kay Mayor Gina sa Pitig, Ilocos Norte ho, at and the rest of the gang, tsaka kanyang pamilya. Siyempre, ganun din kay Governor Ed Aglipay sa parte ng Cagayan. Okay, at happy listening na rin kay General Tom Lanchon, General Pase, paring General Rudy Kaisip, ayun. Kay birthday boy na nag-celebrate na kanyang birthday tong weekend, Colonel Aurelio Hiterosa, yung kaisa isang inaanak ni FPJ. Kagaya ho ng dati, ako pa rin ho naman ninyo abang lingkod ka, Hero, Hero, Ilustre, Robregado. Samahin niyo po kami sa loob po ng isang oras. Alakay sa mga isyong may kinalaman po sa balitang agrikultural. Tanggap po ng mga report galing sa mga lalawigan, galing sa labas ng ating himpilan. Good morning muli sa ating mga bayaning magsasaka. Matatapang ho nating mangingisda, tagusuyan. Miyembro ng pamilya, siyempre kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, ano ho. At kagaya ng dati, pakiusap pa rin sa mga nasa lansangan, sa mga bumabiyahe. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada ho. Good morning na rin naman sa mga nakatutok sa atin ngayon, sa mga pamilihang bayan, sa mga palengke, yung mga guwapings, yung mga nagagandahang tindero-tindera ho natin. Abay, smile naman kayo riyan. Tingiti naman para makaakit ho tayo ng suki natin. Ingat po sa mga biyahero-biyahera, ang karneng baboy, ng baka, ng manok, etc. Blah, blah, blah ho. Ang dry buya, kaya pag hindi kaya, iusap na lang, gilid-gilid muna ho tayo ho. Gilid-gilid lang, power nap. Importante ho yung 15-30 minutes para natin balikan yung ating manibela.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Masalamatan ho natin na yung bagyong si Inday, yung bagyong Bavi, kung tawagin ho yan sa kanyang international name, nagpahina po. Naging isang regular na bagyo na lamang. Nananatili po sa Philippine Sea. Ano ho? Pinapalakas ho nito yung hanging habagat. O magdutuloy, magdadala ho ng tuloy-tuloy na kalat-kalat ang mga mabibigat na pag-ulan sa malaking bahagi po naman ng ating bansa. Kataas ang signal number 1 sa extreme northern Luzon, kabilang po ang Batanes at mga bahagi ng Cagayan. Nasa 10 lalawigan nga ho yung naka-apektado pa rin eh. Taas yung storm signal. At dito yung nasa ang tatama sa kalupaan. Ngunit nagdudulot po ng malalakas na hangin sa dulong hilaga po naman. Ang pinalakas ng monsoon o yung hanging habagat ay nagdudulot po na katamtaman hanggang sa mabigat na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Western Visayas, Negros Island Region at Mindanao. Ipo ng Sultan Kudarat, maging dyan po naman sa may party ho ng Sarangani. Makulim din na panahon naman, sinasabing posibilidad na maramdaman at may mga pulupulong pag-ulan thunderstorms. Nasa hapon yung malakas na tuloy-tuloy na pag-ulan, hanang habagat. Wala. Bernes daw ho yan hanggang sa araw ho ng Linggo ho. Yan, yan ho yung mga lagay ng ating panahon. At sa parte ho naman ng Cordillera, ang Car Region, Cordillera Administrative Region, saan po yung maulap na kalangitan, may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulob. Pagkulugoyan, baha at iba pa bahagi po ng Benguet. Ulit pa rin po ng low pressure area na pinaigding po ng hanging habagat naman. Po sa Baguio, alamig at maulap na may katamtamang pag-ulan. Ang temperatura ay maglalaro po naman sa 17 degrees Celsius hanggang sa 22. Ay, isa mga taga Baguio, si Ate Len, si Ma'am Calma, si Ma'am Pia Goldsack. Magbiyahe yata ng Baguio ito. Ang baba si Pelman. Okay, po sa may parte ng Atok, Benguet, mas mababa ang temperatura dahil mataas po ang elevation ho niyan. Nasaan po dyan ang makulimlim na panahon na may ambon, mahinang pag-ulan po naman sa parte ng tanghali. Ang temperatura po dyan ay nasa 12 degrees Celsius hanggang 18. Mas malamig ho dyan sa Atok, Benguet. Good morning sa mga magsasakanag din dyan sa Benguet ho. At maging sa Baguio dyan sa Caridian. Good morning sa inyo rin. Pambahagi ng Karang Mountain Province, Ibogao, Kalinga, Payao, Abra. Iniwang mong may ulap na bigla pa maulap. Bigla ang boost ng ulan. Particular po yan sa hapon o sa gabi. Kaya naman, at po sa mga sinusunod na pag-ulan, mga nakalipas na araw, iingat po yung mga biyahero. Maging mga residente na nasa mga bulubundoking lugar, amano sa posibleng pagguho ng lupa o flash-flash po naman. Sahan po naman ang zero o mababang visibility ang daanan gaya po ng Halsema Highway. Kada yung daan na yan. Itong Atok yan at Michael's Highway sa Cannon Road patungong Baguio, lalo na kapag hapon po naman o sa gabi. Ayan, walang pasok, maraming walang pasok ngayon sa ilang ibang antas ng klase sa ilang lokalidad sa Luzon, Visayas, nga po sa banta ng ulan at hangin mula kay Super Typhoon Inday. Sa Luzon, diyan ang Aurora, suspendido ang lahat ng antas, all levels, pampublik at pirmado mula Hulyo 9 hanggang sa araw ng bukas. Ang San Jose del Monte, Bulacan, suspendido po lahat ng antas, all levels, pampublik o pribado. Dilipat lamang sa alternative delivery mode o modular. Ngay Masantol, Pampanga, suspendido rin po sa lahat ng antas, all levels po yan, pampublik o tsaka pribado. Ang Culion, Palawan, ganun din, all levels, public and private. Sa Cavite, suspendido rin po, all levels, public and private. May parte ng Visayas, ang Negros Oriental, suspendido rin po, all levels, pampublik o tsaka pribadong mga sa pribado. Ang Murcia, Negros Occidental, suspendido po ang lahat ng antas, publiko, pribado. Nilipat mula sa modular mode of learning. Sa may Bago City, Negros Occidental, suspendido mula kindergarten hanggang senior high school. Ang Himalayan, Negros Occidental, suspendido po ang lahat ng antas, levels, pampublik o pribado rin ho naman. Sa may Patnogon, Antique, extended ang suspensyon ng face-to-face classes sa lahat ng antas, publiko, pribado, lilipat muna sila sa modular learning distance. Yun. Bakamat nakataso ang signal number 1 sa ilang bahagi po ng car tulad ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Abra, ang deklarasyon po ng walang pasok dyan sa Baguio City at Benguet ay nakadepende ho yan sa direktiba po ng inyong lokal na alkalde sa LGU po. Amunuan po ng paralan kung walang automatikong suspensyon. Napayuhan po rin po naman ang mga magulang na maging alerto sa mga localized announcements. Yung mga papasok ng mga estudyante dito naman kung saan-saan sa Metro Manila, sama natin. Duhing ang dala ay payong, dala ay kapote, hindi ho baril, panagsak, dito mga deadly weapons, walong bitbitin sa mga paaralan, paki-double check lang mga magulang.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Kahiro, ang hindi pa rin mga kasama hanggang alas 6 ng umaga. 17 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Sa mga may obligasyon, kila brother, kila sister, galaw-galaw ho tayo. Sige, galaw-galaw lang. Ayan, gumalaw para hindi tayo papanaw. Ayan natin ang report. Etso, Manila, sa alalim na rin po sa blue alert status ngayong araw kasi ito po ng banta ng habagat at super bagyong si Intay ng Buhay Go. Sabi natin ang detalye mula na kay J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Isa sa ilalim sa blue alert status ang buong National Capital Region sa NCR ngayong araw bilang paghanda na rin sa hagupit ng habagat at ng super bagyong Intay. Sa isinagawang pre-disaster risk assessment meeting sa tanggapan ng MMDA kahapon, iniulat ang PAGASA na bagamat walang direktang epekto ang super bagyo, asahan pa rin ang malalakas na pag-ulan mula Biyernes hanggang Linggo. Ito dahil sa paigtingin ng super bagyo ang hanging habagat na siya magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa na maaari rin maging sanhi ng mga pagbaha. Ayon kay Office of Civil Defense National Capital Region Director George Kayser, Lain ito na paigtingin ng bawat LGU ang kanilang kapabilidad at kahandaan sa pagdating ng sakuna. Sa ngayon, anya, tulong-tulong ang 17 lokalidad sa Metro Manila para pagandaan ang epektong dulot ng superbagyo sa kanilang nasasakupan at nakahanda namang umalalay ang Regional Disaster Reduction Management Council kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, J. Mike Tagala. Samantala, sa dating kagad si Marian Bastas, ha? Ang dala po ng Super Typhoon, Intay at Habagat, posibleng makatulong sa ilang pananim at irigasyon. Ay, ito naman yan. Sosobra, no? Tignan natin mga detalye mula naman kay Marian Bastas, ha?
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Habang naghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday, ay sinabi ng Department of Agriculture na posibleng maging kapakipakinabang din sa sektor ng agrikultura ang mga pag-ulang dala ng Super Typhoon at pinalakas na habagat. Ayon kay DA spokesperson Asik Ernest de Mesa, makatutulong ang ulan sa mga palayan na nasa early vegetative o maturing stage. Dagdag pa niya, kung aabot ang ulan sa mga watershed area tulad na lang ng Angat at Magat, ay maaari nitong mapataas ang level ng tubig ng mga dam na mahalaga naman pagdating sa supply ng tubig para sa irigasyon. Una namang inatasan na ng DA ang mga regional field office ito na payuhan na ang mga magsasaka sa mga lugar na maaring daanan ng bagyo na maagang anihin ang kanilang mga pali at mais para maiwasan ang pinsala. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maraming salamat, Marian Bastasa. Totoo naman yan, ano ho. Kasi nasa vegetative at maturing stage na po yung mga palay. Kailangan po talaga rin naman ng tubig, maging

0: feeding program gamit po ang lokal na gatas.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
0: At DA pa rin, patuloy ang pagpapalawak sa kadiwa ng Pangulo program na nakabinipisyo po naman sa kadiwa, lagpas 11 milyon na po. Wow!
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sa mga detalye ng ating balita, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ahigit po sa 248,000 hektarya ng standing crab sa buong bansa ang pinangangambang maapektuhan ng bagyong si Inday. Yung humina naman eh, no? Si Inday. Dalawa yung Inday, isang, dalawa yung Inday sa Senado. Inday na bagyo. Sinabi po ni Day Spokesperson Asek Arnold de Mesa, kabilang dito ang mahigit sa 183,000 hektarya po naman ng palayan. Halos 65,000 hektarya po naman ang taniman ho ng mais. Karamihan sa mga ito ay nasa seedling at vegetative stage na. At patuloy pong binabantayan ang kagawaran ang nasa aming sitwasyon. Dagdag pa ni De Mesa, ang nakahanda na rin ng mga intervensyon ng DA para po sa mga maapektuhang magsasaka. Tama na rito ang insurance at loan packages sa mga maapektuhang magsasaka at maging sa mga agri-stakeholders.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo.
0: Idala pa rin po ng ulan ang STY, Super Typhoon. Ano? Magiging beneficial sa mga magsasaka sa ilang bahagi ng Lambak, Cagayan, ayaw po sa pag-aasa. Ay, totoo naman talaga yan eh. Natin ang ulan, sobra, masama. Hindi natin ang araw, sikat ng araw, pero pag sobra, hindi rin maganda. Amin natin ang mga detalye mula ng mga emergency sa lugar, Radyo ng Radyo Pilipinas, Tugagaraw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Makakatulong sa mga magsasaka ng Lambak, Cagayan ang idudulot na ulan ng Super Typhoon Inday. Ayon kay Engineer Romy Ganal, Officer in Charge ng Northern Luzon Pagasa Services Division, hindi man direktang dadaan sa kalupaan, inaasahang magiging beneficial kahit papaano ang dalang ulan ng bagyo sa mga mamamayan sa ilang bahagi ng rehiyon sakalimang matuloy ang ibabagsak nitong ulan. Naging madalang ani ang pag-uulan at sa katunayan pa, nasa below normal condition na ang mga kailugan ngayon sa rehiyon, kaya naman makakatulong ang ulan ng super typhoon upang maibsan ang nararanasang tagtuyot. Partikular ayon kay Ganal, sa mga asahang uulanin ang hilagang bahagi ng Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands at ang Batanes. Sa pagpapalakas naman nito sa southwest monsoon, aasahan din ang pag-uulan sa iba pang bahagi ng rehiyon, partikular sa Nueva Vizcaya, maging ang Ifugao sa Cordillera, na makakatulong din upang madagdagan ang tubig sa Magat Reservoir. Hindi man gaanong malakas ani ang dalang ulan ng mga ito, ngunit sasapat na upang makaipon ng tubig. Sa kabila nito, nagpaalala pa rin ang PAGASA na huwag magpakampante at manatiling naka-alerto mula sa posibilidad ng flash floods at pagguho ng lupa. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugaygaraw.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa...
0: Maraming salamat, April Radyo ng Tugaygaraw. Ay, ting suninang ko kaya Elizabeth Marcelino Radyo. Saka na ninang, long time no here, long time no look, tagal na. This pa, huli kita nakita. Epekto po ng bagyong Bobby sa ibang bansa, ang Guam at Northern Mariana Islands, o yung mga islang direkta, ay nagubit po ng bagyo. Nagdurito na malawak ang kawalan ng kuryente, matinding pagbaha, nagtumba ang mga puno at pagkasira ng mga kabahayan sa kalsada. Maraming Pinoy ang naninirahan din po, ang labis po namang naapektuhan din naman. Ang Sarota Island, pagdala na matinding pisalan po yung islang yan sa Northern Mariana Islands. Tapos yung rektang maglandfall, kung mata ng bagyo, may dalang hangin na abot mo naman sa 290 km per hour dyan sa China naman. Akala naman na po yung bansa para sa inasang maglandfall ng bagyo. Darating pong Sabado o Linggo matapos po dito sa atin sa China dyan. Babaybayin malapit po sa Wenzhou, Shanghai. Babantay ito ng malumang pagbaha at pinsala sa malaking daungan at industriya. Sa Taiwan, nagbabala rin po ang Central Weather Administration ng Taiwan na maglalabas sila ng Sea Atlantic Typhoon Warnings po sa malawak na radius ng bagyo. Nagdadala po ng malalakas na ulan, banta ng pagbaha sa ilagang bahagi po ng kanilang isla. Sa Japan, ektang naapekto na kanilang katimugang mga isla, partikular ang Yayama at Ryukyu Island. Saan inaasahang napakasamang panahon, malaking alon, malakas na hangin, habang dumadaan po naman ang bagyo sa South Korea naman. Agamat hindi ito inaasahang magkakaroon po ng direct hit, malawak na sakop ng bagyo, magdadala pa rin ng malakas na ulan, masungit ang panahon sa Jeju Island, kanilang katimugang baybayin po naman.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
0: Kapananim na pala ay tiniyak po naman na konting masisira kung mararanasan ang epekto ng bagyong si Inday. Naku naman, si Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, lawag sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Report. Tinitiyak ng mga residente ng Pagudpo de Ilocos Norte na hindi gaanong maapektuhan ang mga pananim na palay.

0: kung sakaling matatamasa ang hagupit o malakas na ulan dulot ng super typhoon na Inday. Ito ang sinabi ni Barangay Kagawad Ronald Tapia ng Barangay Pasaling ng Naturang Bayan sa panayam ng Radyo Pilipinas Lawag sa kabila na unang itinaas ng PAGASA ang signal number 1 sa Ilocos Norte. Kumpiyansa si Tapia na hindi magiging malala ang pinsala sa agrikultura dahil kaunti lang ang nagtanim at maliliit pa ang mga itinanim sa second cropping sa Naturang Bayan. Samantala, pinayuhan na ng barangay ang mga mangingisda na huwag nang pumalaot dahil sa banta ng storm surge sa mga susunod na araw. Unang naglapas ang Philippine Coast Guard ng abiso na huwag nang lumayag ang mga maliliit na bangka matapos itinaas sa signal number 1 ang Ilocos Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Rani Dorila, Radyo Pilipinas, Lawag. Kumikit ko bulang naman sa 4.5 milyong mga mag-aaral sa buong bansa makikinabang. At pinalawak na school-based feed program ng Department of Agriculture. Inulusod po ang programa sa Punilan, Bulacan. At pangunguna po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama sina Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel at Education Secretary Sonny Angara ay 3 bilyong piso. Inilang ponte po naman ang pamalaan para bumili ng gatas mula sa mga local dairy farmers, cooperative at processors. Dali po ng Sagip Sakalo. Ayon kay Secretary Chiu Laurel, good morning, Seng. Ayon din po ng programa na mapabuti ang nutrisyon ng mga bata habang madarating po naman ang kita ng mga magsasaka at magpapalakas po naman sa lokal, ay industriya po ng gatas. Asa din ang DA na makatutulong ang programa sa pagbuo ng mas malusog na kabataan, mas matatag na kabuhayan para sa mga dairy farmers sa bansa. Samantala, 16 na gatas ang kalabaw. Pinagkaloob ng DIPCC naman sa mga magsaka sa Quiapo, Nueva Ecija. Detalye ng balitang yan, nakatutok si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagkaloob ang Department of Agriculture, Philippine Carbo Center sa Central Luzon State University ng Kabuang 16 na gatas ang kalabaw kabilang isang guya sa samahan ng magsasaka sa Kalankwasan Irrigator Association Corporation. Isinagawa ang formal na turnover sa bayan ng Quiapo sa ilalim ng Carabao Herd Build-up Project na ahensya. Layunin ng inisyatibong ito na suportahan ang mga organisadong grupo ng magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad ng mga hayop upang mapataas ang produksyon ng gatas at mapabuti ang kanilang lokal na kabuhayan. Sa ilalim ng kasunduan ng programa, ang mga magsasakang benepisyaryo ang may direktang responsibilidad na magpalaki at mag-alaga sa mga pinagkaloob na kalabaw upang makatulong sa paglago ng lokal na industriya ng paggatas. Inaasahan na ang hakbang na ito ay magiging pundasyon para sa isang sustainable upang matagalang negosyong pangkabuhayan na mag-aangat sa antas ng pamuhay ng mga komunidad ang magsasaka sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayub, Pangasinan. Good morning sa Gutierrez family dyan, sa Abalos family. Ganun din ka sa Prudente at kay Manang Susi. Si Prudente Boy. Kamusta kanyang? Good morning na kay Menard. Okay. Mga produkto ng Sustainable Livelihood Beneficiaries, itinampok naman ng DSWD Mimaropa sa NutriFair 2026. Detalye po dyan si Mara Grasula ng Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ang DSWD Field Office Mimaropa ang iba't ibang produkto ng mga benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program o SLP sa isinagawang NutriFair 2026 sa Buwak, Marinduque. Ayon sa pabatid ng DSWD Mimaropa, sa pamamagitan ng SLP Marinduque, ipinakita sa aktibidad ang mga masustansya at dekalidad na produktong tulad ng homemade peanut butter, buko pie, polvoron, kamote pastillas, banana chips, sariwang prutas at iba pang lokal na pagkain. Nagsilbi rin ang NutriFair bilang pagkakataon upang maipakilala sa publiko ang mga produktong pangkabuhayan ng mga benepisyaryo at mapalawak ang kamalayan hinggil sa SLP. Ang NutriFair 2026 ay pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Buwak bilang bahagi ng pagdiriwang ng Nutrition Month. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grasula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Salamat, Mara Grisula ng Radyo Pilipinas, Lucena. Samantala po naman, bagamat hindi inasang maglalandfall ang Super Typhoon Inday, nagbabala pa rin po ang pag-asa ho sa mga magsasaka natin sa Hilagang Luzon na bantayan. Mga paunang bugso ng hanging habagat, naglabas po ang kawanihan ng Tropical Cyclone Warning para po sa agrikultura. upang magsilbing gabay sa mga probinsya sa tamang tiyempo. Pag-ani bago pa magdulot ng flash floods, mga paligid po naman. Nagdulot po ng mga ulan na yan. Okay. Magbabalik ko kami. Sandali po lamang. Babalikan po natin yung mga tutok balita natin sa mga lalawigan. Pang-detalye ng balita. Sa mga balita pa rin galing sa labas ng ating himpilan. Napakiusap lang, oh. Awal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Sige lang. Go, go, go.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano't ang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: aming ina. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bata ka na, pakapiloso po mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Silip lang tayo sila mga naging mga malalaking balita kahapon ay inyong tutunghayan sa Magapon. Siya pag-uusapan pa rin. O yung bagyo, humina na yung bagyo. Ano, yung mga kasiladong klase, ganun pa rin. Pero kahapon, tinapos na po ay yung unang linggo. Nagwakas na ho yung kanya ikatlong araw ng paglilitis kung saan sinalalim po naman na sa matinding cross-examination. Ang depensa, ang testigo mula po naman sa NBI na si Senior Agent John Mark Calilong. Nindigan ang testigo ng NBI na binitawang banta ni BP Sara laban sa pangulo isang video, isang absolute threat. Hindi gawa po ng AI. Depensahan naman ito ng kampo ng Vice Presidente at sinabing walang matibay na ebidensya na nag-arkila siya ng asasin. Papatuloy pa yung paglilitis niya sa susunod pong araw ng Lunes. Ano ho? Formal lang tinalaga ni Pangulong Marcos si dating DILG Secretary Bernard Abalos bilang bagong Cabinet Secretary. Congrats ha kay Secretary Bernard Abalos. At sa iba pang balita po naman ay inyong babantayan pa rin. Pangatlong araw na pala at PNP General Hospital si Congressman Rodante Marcoleta. Pagaling ka, Kong, ha? Pagaling mula po sa degenerative disease at mild pneumonia po naman. Inatukoy na po ng pulisya yung isang 13 anyos na estudyante dyan po sa barangay Inayawan, Cebu City na nasa likod doon ang pagkapakalat ng shooting threat. Death threat laban sa principal at sa kanyang paralan. Sabi, no? Saan ang loob talaga ng estudyante? Ultimo death threat, teacher? Principal? Meron pong pabuya naman, 5,000 pabuya sa mga otoridad na ang mga otoridad. Yun ang mga makapagtuturo ng pitong armado. Pito ha? At nung kilalakihan na nakuha po ng CCTV habang ninanakawan ng isang jewelry shop. Ayun. Antala, kanselado naman ang biyahe sa dagat. Nagpatupad po ng kanselasyon ng mga biyahe ng Batangas Port. Tapos ka magbaba ng ang pag-asa, ang gale warning, malaking alon dulot po ng bagyong si Inday Baren.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Tawid dagat tayo, punta tayo ng Bicolan dyan. Tawid pa tayo, punta tayo ng Catanduanes sa Bicol. Good morning sa mga nakatutok dyan sa Pandan, Catanduanes. Hello, hello, galaw-galaw para hindi bumanaw. Ang ahag racer sa Bagabano, Catanduanes, namangga po na 300,000 pisong tulong pangkabuhayan mula naman sa gobyerno. Detali po dyan si Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Berang.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tumanggap ng 300,000 pesos na pangkabuhayang tulong mula sa pamahalaan ang Curacog Hog Racers sa Bagamano, Catanduanes bilang suporta sa pagpapalawak ng kanilang proyektong pag-aalaga ng baboy. Ang livelihood assistance ay pinagkaloob sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program Association o SLPA ng Department of Social Welfare and Development sa pakikipagtulungan ng National Irrigation Administration. Ayon sa lokal na pamahalaan, magsisilbing karagdagang puhunan ang ipinagkaloob ng pondo upang mapalawak ang hog racing project ng samahan, mapataas ang produksyon at mapatatag ang kabuhayan ng mga miyembro nito at kanilang mga pamilya. Bahagi ang naturang programa ng pagtutulungan ng DSWD, NIA at ng lokal na pamahalaan ng Bagamanok sa pagpapatupad ng mga programang pangkabuhayan para sa mga organisadong grupo sa komunidad. Inaasahan na sa pamamagitan ng ipinagkaloob na tulong ay higit pang mapapalakas ang kabuhayan ng mga benepisyaryo at masusuportahan ang pagpapatuloy at pagpapalawak ng kanilang proyektong pangkabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Good morning dyan sa mga nakatutok sa Pandan, Catanduanes, sa Rabago Family, sa Tsad Kalanglang. Ibu naman sa Alcantara Family. Robregado de Quiroz Family dyan. Dan Catanduanes, hello, hello, good morning. Nagtaasan po yung ilang presyo ng mga pangunahing bilihin sa produkto agrikultural. Ano ho? Presyo ng kamatis ngayon, tumaas. Pumalo ho yan sa magkano ba? 75 hanggang 150 kada kilo. Ginto ang kamatis ngayon. Po sa limitadong supply daw mula sa sakahan, bulsa po ng ulan, mataas na gastos po ng transportasyon maliban sa kamatis. Babang mga nagtaas na ng presyo ng gulay, yung pinakbet sa Yote Components. Yung talong nasa 70 hanggang 90. Pababa dati yan, pero tumas dahil sa ulan. Silip ang sigang, umabot po ng 150 to 80. Kalamansin nasa 80 hanggang 110. Iyote, 40 hanggang 60 kada kilo. Ang sitaw, 80 hanggang 100. Itlog at manok, poultry update po natin. pa, bagyang gumalaw ang presyo patungong 7 hanggang 8.50 kada piraso, depende sa laki ito, 3 discount sa palengke. Buong manok naman, chicken, asa 180 hanggang 200 po naman kada kilo. Yan, update sa ating presyo ng presyo ng mga bilihan, no?
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: A National Director ng Agricultural Training Institute, bumisita po naman sa Zamboanga Peninsula. Araw madalas ko, nakakausap po ito nung araw eh. May natin ng mga detalye mula naman kay Lasi Cabol, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Cebu, Gaya.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Bumisita sa lalawigan ng Zamboanga, Sibugay, ang pambansang direktor ng Agricultural Training Institute o ATI na si Engineer Remeline Recuter, director for ng ATI Central Office. Bilang bahagi ng kanyang biyahe, binisita ni Director Recuter ang mga kasosyo ng ATI sa iba't ibang mga lugar sa Zamboanga, Sibugay. Una niyang pinuntahan ang Jokes Farm sa bayan ng Kabasalan na isang akreditadong learning site for agriculture o LSA ng ATI simula pa noong 2021 at national recipient ng 51st Gawad SAC Award for Standing Coconut Farmer. Sa kanyang pagbisita, nilibot niya ang mga pasilidad ng sakahan at nagkaroon ng malalim na pag-unawa sa mga inisyatiba ng negosyong nakabatay sa niyog, makabagong pamamaraan sa pagsasaka at mahalagang kontribusyon sa kalamang pang-agrikultura at pagtataguyod ng teknolohiya sa komunidad. Matapos ang pagbisita sa Jokes Farm, nagtungo naman si Director Recuter sa Sibugay Technical Institute Incorporated na pagmamayari ni Dr. Eufemio Javier Jr. sa IPIL Zamboanga, Sibugay. Ang institusyong ito ay isa sa mga akreditadong extension service provider ng ATI. Doon ay binigyan siya ng ulat ukol sa mga programa sa pagpapalawig ng agrikultura at mga inisyatiba sa malawak na pagsasanay ng nasabing paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
6: Samantala, patuloy po naman tinatangkilik ng sabay ng Pilipino naman ang mga agri-produce at mga produkto ang binibenta sa mga abot kayang halaga sa kadiwa ng Pangulong Program. At panayam kay DA Spokesperson na si Arnel de Mesa. Good morning, Asik. Kamusta ka na? Amin itong sumampana sa magigit 4 milyong piso naman ang total sales ng kadiwa ng Pangulo. At sa magigit 11 milyong Pilipino na rin po naman ang kinabang. Abot kayang presyo mga bilihin ng kadiwa ng Pangulo na sumampa naman. Mahigit 800 operating outlets sa buong bansa po naman natin. O yung presyo po ng mga prutas natin, nagtatanong lang ho. Ang saging lakatan na mataas pa rin, 90 hanggang 110 kada kilo. Ang saging latunda, nasa 70 hanggang 85 kada kilo. Paya naglalaro po naman sa 50 hanggang 70 kilo. Ang mangga, yung karabaw. At tapos na po yung peak season ng mangga, nasa 150 to 200 na kada kilo yan. Depende sa tamis at kalidad. Ayun. Ang po tayong makakasama ngayon, makakaugnayan, si Engineer Arman Borbe, presidente ng Paborito Agribiotech Solutions Corporation. Pag-usapan po natin yung probiotics activated stock po solution. Ibig sabihin, probiotics, may kinalaman sa ano yan, di ba? Ano, human waste ba yan o pati animal waste kasama yan? Yan ho yan, malalaman natin. Dumi lang ito ng animal. may mga animal talagang ilang, animal talaga. Okay. Meron tayong mga kasama si Sir Arman Borbe. Sir Arman, magandang umaga po sa inyo. Welcome mo sa Radyo Pilipinas. Usap ang agrikultura, si Kahir po. Good morning, Sir Arman.
9: Magandang umaga po sa inyo, Kahir Mi, at sa inyong mga tagasunod na mga Pilipinong magsasaka sa buong Pilipinas.
6: Oh, Engineer Arman Borbe, Kahiro po ito. Tayo po yung magkakakwentuhan, magkakapaliwanagan ng mga bagay-bagay. May kinalaman dito sa parte niyan. Siguro po, bago ito sa pandinig ng ilan, alam natin prebiotics, merong probiotics, ito naman yung naging probiotics. Ibig sabihin, may kinalaman nyo ito sa mga human waste, animal waste, siguro yan po yung mga bagay na yan. Isang natural na solusyon na mayroong live bacterial, live beneficial bacteria. Yung mabuting microbial, sinasabi niya, ginagamit pangunahin na pag-alaga ng manok, alipa pang hayop, ito ay nagsisilbing probiotic spray o additive para manatiling malinis at malusog po naman ang ating kulungan. Ano ba itutulong niyan? Sinasabing pagtanggal ng mabahong amoy, pagpatuyo ng ipot, pagbawas po ng langaw, protection sa hayop. Sige, dagdagan po natin ng kwentong yan. Engineer Arman na po, Borbe, sa inyo na nga humanggaling. Ano pa bang pwede nating malaman sa probiotics activated stock solution?
9: Tama po yung mga natura ninyo. Ang probiotics po ay isang microbial inoculant para sa mga dumi. Ano po? Yung po kasi, yan ay ibig sabihin yan, yung dumi. Dumi ng hayop, dumi ng yung mga solid waste, mga sa wastewater, lahat po ng dumi na nagdudulot ng amoy. Yan pong amoy ay dulot ng, yung mabahang amoy po ay dulot ng mga bakterya. Kaya ang solution din po dyan ay mga bakterya na pwedeng pumigil ng amoy at the same time ay pwede niyang bulukin yung mga dumi. In such a way na hindi siya maglalabas ng sobrang dami ng amoy at saka mabiodegrade po yung mga compounds na nagdudulot ng amoy. Tama po na sa mga hayop, sa mga nag-aalaga ng manok, baboy, kambing, pugo, ay makakatulong po yun para nang sa ganun, mapigilan po yung paglabas ng mga bahong amoy. Alam natin na yung maganda nga ang yung poultry, maganda nga ang yung piggery, pero pag mabaho po, stress po yung mga manok at saka yung mga tao na nag-aalaga at saka mga kapitbahay.
6: Sabi rin ni Engineer Arman, ano, dito bang gamitin sa Senado yan? Bawasan natin yung hindi magandang amoy doon.
9: Siguro sa mga dumi nila, pwede. Pero doon sa, wala tayong magagawa doon sa karakter. Siyempre, depende sa pagpapalaki sa tao. Pero anyway, yung pong nabanggit ko kanina, hindi lang po ito ginagamit sa mga agrikultura. Pwede rin po ito sa mga community waste, alam, mga basura galing sa mga ano po?
6: Teka muna, ano pa ba ibabang gamit ho ng PASS na yan, yung probiotics activated slag solution? Sabi, iba pang gamit at pakinabang, organic bilang organic fertilizer, biosecurity, matipid na maintenance, kalusugan ng respiratory system. Ano-ano ho bang ibig sabihin nun?
9: Ano po, pagka-stress po ang lagi nating hayop, hindi po sila masyadong kakain. Babagsak ang kanilang immune system, magkakasakit, gagastos kayo ng mga antibiotics. Pero pagka hindi po stressed ang mga manok, katulad ng halimbawa, hindi mabaho, walang langaw, mas maganda po yung magiging performance nila sa pag-iitlog at saka sa pagpapalaki. Pagka po stressed ang mga hayop, apektado po ang digestion nila at saka absorption ng nutrients. Yung pong mga kinakain nilang mga feeds ay sasama lang sa ipot pag stress po sila.
6: Paano daw ho karaniwang ginagamit yung PASS na yan? Paano ba mga procedure pag gamit ho yan? Paano ba ang ano yan? May mga manuals ba tayo yan?
9: Opo, ito ay hinahalo sa tubig. Depende sa kalaki ng volume ang i-apply. Kasi po ang odor ay dulot ng mga maraming bakterya. So kailangan masupress mo yung mga bakterya na mas naglalabas ng amoy sa pamamagitan ng bakterya na hindi naglalabas ng amoy at saka mabilis ma-degrade yung mga materials, ano, kasi yung mga bakterya po na ito ay naglalabas ng mga enzymes, i-degrade niya po yung mga proteins, carbohydrates, fats and oils at saka cellulose na nandoon sa ipot. Sa wastewater naman po, yung mga siyempre dumi ng tao na nasa tubig ay i-degrading po na pamamagitan ng mga enzymes.
6: Parang ang dating nito, Engineer Arman, ito'y labanan po ng mikrobyo, laban sa mikrobyo. Parang ganoon.
9: Opo. Labanan ng mabuti at saka hindi mabuting bakterya.
6: Sinasabi, kinakain ng mabubuting mikrobo yung ammonia at hydrogen sulfide. Ito yung mga kemikal na sanhipo ng mabahong amoy. Pero ligtas na ho ba ito sa tao at sa hayop?
9: Opo, ligtas po. Ang mga bakterya po na yan ay beneficial hindi lang sa hayop, sa tao, kundi ginagampanan nila yung trabaho nila ng safe po sa tao.
6: Di ba nakalalason daw ho yan kahit po ma-spray malapit sa mukha ng hayop? Di ba nakalalason yan kahit sa mukha ng hayop?
9: Po. Kasi po, yung mga bakterya dyan, yung iba dyan ay ano, mga probiotics. So, yung mga, pag sinabi kasing probiotics ay pambituka ng tao.
6: Tama ba, engineer, na kalaban ho nito yung tubig na gripo, yung merong chlorine, kasi pinapatay ho niyan yung mikrobyo. Kaya kung gagamit ka rito, dapat tubig ulan o kaya tubig balon yung mga deep well?
9: Mas maganda po kung dechlorinated siya. So pag halimbawa, mataas yung chlorine content ng tubig, kailangan ipasingawin mo muna yung chlorine in 24 hours. Tapos gagamitin mo yan. Although po, yung probiotics ay mataas yung kanyang colony forming units. Kahit po na may chlorine, hindi po lahat ng bakterya ay mapapatay.
6: Daho, kadalas kasi, dapat mag-spray.
9: Yung pong amoy ay dulot ng maraming factors. Halimbawa, mas malaki yung load ng organic matter, tataasan mo ang load muna niyan sa mga unang salang. Parang isa-shock mo ba, tapos na mga maintenance na niyan, konti na lang kasi nakapag-implant ka na noon, nakapag-introduce ka na noon ng mga good bacteria. Dumadami po yun. Ang mangyayari na lang, every time na mayroong bagong load na mga dumi, isusuportahan mo lang kung ano yung mga existing na doon. Kailangan ng backup na kumbaga sa military.
6: Dapat ba makonsume yung hinalong solusyon? Dapat sa loob lamang ng 24 oras magamit na? Kasi sinasabi, ito daw yun, napapanis din eh.
9: Ano po yan? Pag wala po siyang pagkain, tumatagal naman siya ng 24 hours, ibig ko sabihin, pagkain yung organic matter, ano po? So yan ay tumatagal ng 24 hours, may mga mawawalang bakterya, mayroon din namang natira pa, yung natira po noon short a time ay dadami uli.
6: Basta naman yung purong stock solution, gaano tumatagal? Tumatagal ba ng mga buwan yung mga purong stock solution?
9: Ano po, Carmo?
6: Kahiro po. Kahiro, baka hindi na papasukin sa bahay, di ako makilala.
9: Sorry po. Tumatagal po na isang taon. Basta po, nakatago siya sa malamig at saka...
6: Malim na lugar.
9: Na lugar. At saka hindi po siya subjected sa mataas na temperature. Kasi pagka mataas ang temperature, nag-activate siya, nagigising. Kasi yung pagkain na nandiyan mismo ng bakterya ay magkasama po sila. Nasa symbiotic relationship po yung pagkain at saka yung bakterya. So pagka na-stimulate, medyo tatabingi yung bote kasi nga po, nagigising yung bakterya, kakain siya. So,
6: dito may mga tanong dito, Engineer Ed, ano, medyo gawin lang natin fast break tayo. Pwede ba itong ihalo sa mga pestisidyo o pamatay langaw?
9: Sa pesticide po, pwede. Huwag lang po sa herbicide o kaya sa fungicide.
6: Pwede rin daw bang gamitin sa ibang lugar bukod sa kulungan ng manok?
9: Opo, sa mga wastewater ng condominium, mga restaurant, sa mga slaughterhouses, sa palengke, basta kung sa ano may problema sa amoy.
6: Sabi pa nung nakikinig sa atin, sige, paano namin malalaman kung buhay at maayos pa yung aming snack solution? Paano ba malalaman yon?
9: Yan po ay sa loob ng 2 taon, stable siya, buhay siya. So malalaman nyo lang na...
6: Nag-aamoy bulok din yan, mabaho siguro.
9: Pagka halimbawa, naiwang bukas yung bote o kaya naisama na sa... halimbawa, pagka nailagay po yan sa dumi, nagiging pagkain actually dumi. So mahirap siyang mamatay.
6: Tama ba, wag daw po itong i-spray kasabay po ng chemical disinfectants?
9: Sa disinfectants po, wag. Pero sa mga pesticide, ay pwede.
6: Halimbawa, hindi rin pwedeng nakabukas yung lalagyan. Dapat nakasara palagi.
9: Opo, kasi makakontaminate. Makakontaminate siya, ibig sabihin, may mga bakterya na makikikain. Kasi nga po, tulad ng nabanggit ko kanina, yung pagkain at saka bakterya magkakasama.
6: Paano daw ho makatitipid sa paggamit ng PAS? Sabi nung nakikinig eh.
9: Ano po, yung kailangan pong i-activate yan. Ibig sabihin sa activation, halimbawa isang bote, ilalagay nyo sa isang balde na may 20 liters na tubig, lagyan nyo po ng konting molasses, siguro mga 50 to 100 grams, tapos i-aerate nyo po sa pamamagitan ng aquarium aerator ng 12 to 24 hours, pagkatapos ay pwede nyo nang spray. Okay. So, nakakatipid po sila kasi yung bakterya ay pwedeng pakainin at padamihin.
6: Ito, last question dito ang napumasok, engineer. Bakit parang hindi natanggal yung amoy pagkatapos ko mag-spray? Ah, baka masyado matindi yung amoy. Kaya naman, baka may chlorine yung tubig na ginamit.
9: Pwede po yun. O kaya, sobrang overwhelmed po yung bakterya, kaya tataasan ng dose, kailangan initial shock. So, ang ibig ko sabihin sa initial shock, marami po yung dose, at saka sunod-sunod na araw.
6: Follow-up question na, pa rin. Ah, ito pa ho, ha. Sabi niya, mayroong puti-puti, umislo lang amag doon sa ibabaw ng aking snack solution. Sira na ba yun pagka ganun?
9: Ah, hindi pa po. Yung pong puti ay indikasyon ng mayroong yeast na nakikain at nabuhay doon. Mag-alala lang sila kung halimbawa mga itim na ang nasa ibabaw.
6: Okay po. Ay, Engineer Armand Borbeser, wala na kaming oras, medyo kapos na. Pero salamat po sa mga input, sa mga paliwanag ninyo. Taga saan ang Borbe?
9: Taga Bicol po. Ang father ko ay taga Bicol.
6: Bicol?
9: Sa Albay, Tabaco Albay po.
6: Albay din, naggaling kami sa UAS. Narating ang UAS, narating ako Katanduanes.
9: Ganun po ba?
6: Engineer, maraming salamat. Ha. Hanggang sa muli, magkakwentuhan tayo. Dagdagan pa natin yung mga kalaman tungkol dyan. Ho. Salamat po, ingat kayo. Balikan mo na, sir, yung sumba mo. Balikan mo na sumba mo, tsaka yung breakfast mo. Thank you.
9: Salamat ka, Hero. Sige po. Pagkakataong magpaliwanag. Salamat po.
6: Sige po, salamat po. Maraming salamat. Stay safe and God bless. Thank you.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo
6: Pilipinas. Uragon ka pala, sir. Uragon pala si Engineer Borbe. Sa Albay, good morning sa mga nakatutok sa ating mga uragon. Pagkakibagyo, unang sinesave yung sili. Sa bahay, iba pang ari-arihan. Pangalan nila Roger, Jomari, Rolly, Alvin, Arnel, Mike, Berry, Anne Melios. Pa pa rin po natin sila Nida, Susan Chamard. Diyan pa rin po naman sila Sam, Marisol, Julius, Camille, Rona. Siyempre sa ngalan po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, Hero, Ilustre, Obrigado, nag-iiwan. Anumang bagay na matindang tama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Ay galaw-galaw sa mga may obligasyon, kilaburin ko yung sister, ho. Insan pa, tayo basta-basta naniniwala sa fake news, oh. Wag ko tayo magbalin lang.
5: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
14: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
12: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
15: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
12: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
16: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
17: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
18: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
12: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
18: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Marcos Administration maigpit na nakabantay sa banta ng Super Typhoon Inday. Publiko pinayuhan na manatiling alerto sa galaw ng bagyo.
3: Headlines.
0: Ilang lokal na pamahalaan nagpatupad ng suspension sa klase bilang paghanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday.
3: Headlines.
0: Department of Social Welfare and Development tuloy-tuloy ang pagre-repack ng relief goods para sa mabilis na pagtugon sa epekto ng superbagyo.
3: Headlines.
0: Pilipinas kabilang sa mga bansang may pinakamabilis na paglago ng intangible investment sa Asia.
3: Headlines.
0: Confirmation ng World Bank na isa ng super middle o isa ng upper middle income country ang Pilipinas, patuloy sa paglago ng ekonomiya ayon sa Department of Finance.
3: Headlines.
0: Vice President Sara, bigo pa rin na itanggi ang mga akusasyong kinakarap nito sa Senate Impeachment Court ayon sa Malacanang.
3: Headlines.
0: Presyo ng langis sa international market sumipa bunsod ng pagtatapos ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng United States at Iran.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News.
6: News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Webes, July 9, 2026. Muling sumasayang yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Marcos Administration, maigpit ang pagbabantay at paghanda sa banta ng Super Typhoon Inday. Publiko, pinayuan ng palasyo na manatiling alerto at nakabantay sa galaw ng bagyo. Narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
3: Report.
7: Nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paghahanda ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan kaugnay sa banta ng Super Typhoon Inday. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, pinasisiguro ni Pangulong Marcos ang plano at kagamitan ng bawat government agencies upang mabawasan ang epekto ng posibleng pananalasa ng bagyo. Ang MMDA nagsasagawa na ng paglilinis ng mga drainage at daluyan ng tubig sa Metro Manila. Nakaantabay na rin anya ang lahat ng 73 pumping stations para sa posibleng malalakas na ulan. Preposition na rin anya ang mga heavy equipment at iba pang kagamitan ng DPWH sa Cagayan Valley, kabilang na ang mga dump truck, backhoe at chainsaw. Ang Department of Social Welfare and Development mayroong higil 4.7 million family food packs na nakapreposition na sa buong bansa. Kabilang dito ang higit 217,000 food packs sa Cagayan Valley, kung saan 23,000 inilaan para sa Batanes. Nakaalerto na rin ang Department of Health matapos maglabas ng weather alert ang Health Emergency Management Bureau sa mga regional office at centers for health development. Habang itinaas na rin sa Code White ang alerto ng mga ospital sa ilalim ng DOH at handa nang i-deploy ang mga Health Emergency Response Team at Philippine Emergency Medical Assistance Team kung kinakailangan.
8: Sa datos ng DOH, mayroong kabuuang 36.6 million pesos na halaga ng mga gamot, hygiene kit at mga kagamitang panglinis sa nakreposisyon sa iba't ibang lugar. Maliban sa mga ahensya ng pamahalaan, si Pangulong Marcos Jr. mismo ay nakatutok din sa lagay ng panahon at sa magiging development nito sa susunod na mga araw. Paalala ng Pangulo sa taong bayan, maging alerto at palaging magbantay sa takbo ng panahon.
7: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Nagpatupad ng suspension ng klase ang ilang lokal na pamahalaan ngayong Huwebes, Hulyo 9, bilang paganda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday na patuloy namang binabantayan sa bansa. Sa Las Piñas City, suspendidong klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Ipinatupad din ang suspension ng klase sa lahat ng antas sa buong Negros Oriental at Maguindanao del Sur, kabilang ang mga pampubliko at pribadong paaralan. Sa San Jose del Monte, Bulacan, walang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan bilang pag-iingat laban sa banta ng sama ng panahon. Patuloy namang inaasahan ang pagdaragdag ng mga lokal na pamahalaang mag-aanunsyo ng suspension ng klase habang magpit na minumonitor ang galaw ng Super Typhoon Inday.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Department of Social Welfare and Development tuloy-tuloy ang pagre-repack ng relief goods para sa mabilis na pagtugon sa epekto ng super bagyo. Naritong balitang atid ni Mary Ann Bastasa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Habang pinalalakas ang pagpreposisyon ng mga family food packs, ay walang tigil din ang repacking operations ng Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Ayon sa DSWD, kasabay ng pagre-repack ay tuloy-tuloy rin ang pagdating ng mga raw materials sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay para mapunan ng mga stockpile ng relief goods sa iba't ibang bodega ng ahensya. Layo nitong matiyak na may sapat na supply ng pagkain at agarang maipapamahaging tulong sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng bagyo. Nagpasalamat naman ang DSWD sa mga katuwang nitong cash forward beneficiaries, mga beneficiaryo ng Dolly Tupad at mga walk-in volunteers na tumutulong sa araw-araw na pagre-repack para mabilis ang paghahanda ng relief supplies. Una lang siniguro ng DSWD na may sapat itong relief supplies at iba pang kinakailangan tulong para sa mga pamilya maaaring maapektuhan, lalo na't nakapreposisyon na ang nasa 4.7 milyong family food packs sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Tinigting ng Philippine Coast Guard o PCG ang paghahanda sa iba't ibang distrito, stasyon at substation sa buong bansa bilang pag-iingat sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Naka-alerto na ang mga response team ng PCG habang inihanda na rin ang mga tauhan at kinakailangang kagamitan para sa mabilis na pagtugon sa anumang insidente. Patuloy ding nagsasagawa ng pagpapatrolya ang Coast Guard na at nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Gayon din ang iba pang mga ahensya upang matiyak ang maayos na koordinasyon sa oras ng pangangailangan. Layunin ng mga akbang na mapabilis ang search and rescue operations at agarang pagtugon sa mga emergency na maaring idulot ng bagyo. Tiniyak naman ng PCG na nananatili itong handa upang pangalagaan ang kaligtasan ng mga komunidad at mga biyahero sa karagatan upang patuloy na o minomonitor ang galaw ng Super Typhoon Inday.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Metro Manila Development Authority handa na sa hagupit ng Super Bagyong Inday. Narito ang balita ng atin ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Kalatag na mga paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA katuwang ang 17 lokal na pamahalaan para sa inaasahang pagkukupit ng Super Bagyong Inday. Pagtitiyak ni MMDA Chairman Attorney Don Artes Kumagana ang lahat ng kanilang 73 pumping stations sa Metro Manila at mayroon pa silang paparating na 11 mobile pump. Sa ngayon ay nakapreposition na rin ang rescue vehicle at rescue equipment ng MMDA para magamit sa pagresponde sa mga lugar na posibleng bahain na sa bagyo. Sa datos ng Department of Public Works and Highways o DPWH, probinsya. Mayroong 123 lugar sa Metro Manila ang laging binabaha, gaya ng Amanaba, Quezon City, Mandaluyong at iba pa. Sinabi naman ni San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora na kanilang ipinaubaya sa mga LGU ang pagsususpindi sa mga klase.
12: Identified naman namin yung mga areas kung saan naiipon yung basura. Baring tinatanong nyo, bakit hindi pa alisin? Well, inaalis yan. Ang problem, yung mga basurang bumababa dyan, galing sa iba't ibang lugar. May mga tauhan na kaming nakaabang. Best mindset po talaga is we prepare for the worst possible scenario. We hope for the best, but we always prepare for the worst possible scenario. Let us not underestimate the effects of Super Typhoon Indai. Let us be prepared.
11: Para sa Bagong Pilipinas, si Mar Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: National Capital Region Police Office, naka-full disaster readiness status bilang paghanda sa panlalansa ng Bagyong Indai sa bansa. Narito ang balita hatid ni AJ Ignacio.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Naka-full disaster readiness status na ang National Capital Region Police Office o NCRPO para sa inaasahang pagtama ng Bagyong Inday sa bansa at ang posibleng epekto nito sa Metro Manila. Ayon kay National Capital Region Police Office Chief Police Major General Anthony Abirin, na nakaanda na ang lahat ng units ng NCRPO sakaling kainagani ng anumang hamon ng kalamidad. Dagdag pa ni Abirin na nakapag-ugnayan na rin ito sa iba't ibang units at lokal na pamahalaan o local government units at lokal na pamahalaan sa Metro Manila at nakanda makipagtulungan sa ang kanilang tanggapan sakaling kailanganin sila. Muli naman siniguro ng NCRPO na naka-alerto at naka-monitor sila sa magiging epekto ng Bagyong Inday sa Metro Manila. Mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office sa Lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Patuloy na nakalertong pamahalaan sa gitna ng tagulan upang mabawasan ang panganib ng pagbaha at maprotektahan ang mga komunidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pangunguna ng Department of Public Works and Highways o DPWH, pinagpapatuloy ang O-Plan Kontrabaha alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga sinasagawang hakbang, ang paglilinis sa mga kanal at estero, desilting, dredging at pag-alis ng mga bara sa mga daluyan ng tubig. Layunin ng mga gawaing ito na mapabuti ang daloy ng tubig, ulan at maiwasan ang pag-apaw ng mga ilog, kanal at iba pang waterways sa panahon ng malalakas na pag-ulan. Nanawagan naman ng pamahalaan sa publiko na makisa sa pagpapanatili ng malinis na mga daluyan ng tubig para maiwasan ang pagbaha.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Kabilang ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na may pinakamabilis na paglago sa intangible investment o pamumuhunan sa mga hindi pisikal na ari-arian. Ito ay ayon sa ulat ng World Intellectual Property Organization o WIPO sa World Intangible Investment Highlights 2026 na kapagdalang Pilipinas ng 4.6% na average sa taunang paglago batay sa datos mula taong 2021 hanggang 2022. Pangatlo ang bansa sa Asia, kasunod ng India na may 7.9% at Japan na may 4.8%. Ayon sa WIPO, unang pagkakataon na naisamang Pilipinas sa naturang ulat.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Samantala, tumaas din ang bahagi ng intangible investment ng bansa mula 21% noong 2021 hanggang 25% noong 2022. Nanguna sa paglago ang pamumuhunan sa software at databases, research and development, organizational capital at mga brand. Pinakamabilis ang pagtaas sa R&D at software investment sa loob ng nasabing panahon. Gayunpaman, sinabi ng WIPO na nananatiling katamtama ng paglago ng investment sa design sa Pilipinas. Sa kabila nito, nakikita ng organisasyon ang patuloy na paglawak ng pamumuhunan ng bansa sa mga sektor na nakabatay sa kaalaman, innovation at teknolohiya.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Isang patunay ang confirmation ng World Bank na isa ng upper middle income country ang Pilipinas sa paglago ng ating ekonomiya. Pinaliwanag ni Department of Finance Assistant Secretary Neil Adrian Cabiles na ayon sa World Bank ang pagtawid ng ating bansa mula sa pagiging lower middle income country patungo sa UMIC ay batay sa average economic growth na 5.8% sa loob lamang ng 5 taon. Gayt pa niya, ang paglagong ito ng ekonomiya ay dahil lumalago rin ang mga pangunahing industriya sa ating bansa, hindi lang sa mga piling sektor. Binigyan din pa ni Assistant Secretary Cabiles na nakamit ang pamahalaan ng pagiging UMIC ng Pilipinas dahil sa mga reforma at batas na ipinasa nito upang makahikayat ng mga mamumuhunan o investors sa bansa. Kabilang dito ang Create More Act at ang Public-Private Partnership Code.
15: Maraming hakbang na ginawa ang pamahalaan na nakatulong sa pagiging unique ng bansa. Kasama dito ay ang mga reforma na naghihikayat na mamuhunan sa Pilipinas gaya ng PPP Code at Create More at mga reforma para lalong bumuti ang tinatawag na ease of doing business sa Pilipinas at ang investment din in human capital at pag-aayos ng social services. Ilan lang ito sa mga halimbawa ng mga reformang ginagawa ng pamahalaan upang matiyak na tuloy-tuloy ang paglago at pag-unlad ng ekonomiya.
9: Samantala, binigyan din pa ni Finance Assistant Secretary Neil Adrian Cabiles na may binipisyong hatid sa mga mamamayan ang pag-angat natin sa Upper Middle Income Country o UMIC. Anya, pinatatas nitong investment at credit profits o profile ng bansa na inaasang magre-resulta sa karagdagang mamumuhunan o investors. Dahil dito, mas maraming trabaho ang malilikha para sa mga Pilipino.
15: Ang pagtawid ng Pilipinas mula LMIC to UMIC ay nagpapataas ng investment at credit profile ng isang bansa. So, ibig sabihin sa pagtawid ng Pilipinas sa upper middle income country, maaaring mas marami ang mamumuhunan sa bansa na siya namang makakalikha ng maraming trabaho at oportunidad sa pagnegosyo at pangkabutihan.
9: Si Finance Assistant Secretary Neil Adrian Cabiles sa Bagong Pilipinas Ngayon.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel ng mga government-owned and controlled corporations o GOCCs sa pagsusulong ng kaunlaran ng bansa. Sinabi ng Pangulo na ang mga dividendo na ipapadala ng mga GOCC sa pamahalaan sa ilalim ng dividend law ay nakakatulong sa pagpapalawak ng serbisyo publiko nang hindi kinakailangang magpataw ng dagdag na buwis sa mga mamamayan. Pinaliwanag pa ni Pangulong Marcos na ang mga pondong nalikom mula sa dividendo ay maring gamitin sa pagtatayo ng libu-libong silid-aralan, pabahay para sa mga pamilyang Pilipino at mga farm-to-market roads sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inimok naman ni Pangulong Marcos sa mga GOCC na panatilihin ang maayos na pamamahala at paglilingkod sa publiko.
16: The 2026 GOCC Day, we honor the institutions that have long served as vital partners in nation building. For decades now, our GOCCs have stood as paragons of progress, equity, and opportunity. And every peso that you have remitted strengthens the government's capacity to deliver better services without imposing additional tax burdens on ordinary Filipinos.
9: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Samantala, nagbayag ng suporta ang ilang opisyal ng government-owned and controlled corporations o GOCC sa mga programa at inisyatibo ng national government. Ayon kay Mactan Cebu International Airport Authority Chief Executive Officer Julius Neri Jr., mahalagang makisa ang mga GOCC sa pagsusulong ng mga programa para sa kapakinabangan ng publiko. Sinabi pa ni Neri na nararapat lamang na maibalik sa pamahalaan ang bahagi ng kita ng mga GOCC upang magamit sa pagpapatupad ng iba't ibang serbisyo at proyekto. Anya, makakatulong ang mga dividend remittances sa pagpapalawak ng mga programang direktang nakikinabang

0: Itatid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
3: Kaalamang ASEAN.
2: Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans, ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas!
6: Radyo! Publiko!
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Bumagal ang pagtaas ng presyo ng pagkain sangayon sa pinakauling datos sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Department of Agriculture o ng Department of Agriculture spokesperson Arnel De Mesa na nakatulong upang maging sapat ang supply ng pagkain sa bansa. Ang monitoring na ginagawa ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. at ng buong DA. Anya, nakatutok sila sa lokal na produksyon ng makambag sa saka at mangingisda. Patuloy din anya mga programa ng DA na umaalalay sa mga magsasaka at mangingisda gaya ng production inputs, makinarya at insurance.
7: Bukod po dun sa palagi nating ipinamamahagi at suporta sa ating mga magsasaka at mangingisda in relation to production inputs kagaya po ng mga binhi, kataba, mga makinaryang pansakahan at yung iba pa po natin na suporta lalong-lalo na pagdating na may mga sakuna na kagaya ng insurance para masigurado na makakabangon sila pag may mga ganitong sakuna na po.
0: Si Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Diniyak naman ng Department of Agriculture na patuloy nitong binabalanse ang kapakanan ng mga mamimili at makambag sa saka sa gitna ng pagtaas ng idaangkat na bigas sa unang kalahating bahagi ng taon. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, mahalagang matiyak ang sapat na supply ng bigas sa abot-kayang presyo upang mapanatili ang matatag na supply. Gayun din, may iwasan ng bigla ang pagtaas ng presyo hanggang sa katapusan ng taon. Kabilang sa mga dahilan ng pagdami ng imported rice, ang inaasahang epekto ng El Nino sa lokal na produksyon ng palay, pagtaas ng presyo ng langis at pataba sa pandaigdigang merkado. Batay naman sa datos ng Bureau of Plant Industry, umabot sa 2.75 million metric tons ang inangkat na bigas mula Enero hanggang Hulyo. Mas mataas ito ng mahigit sa 20% kumpara sa 2.29 million metric tons na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Vice President Sara, bigo pa rin na itanggi ang mga akusasyong kinakarap nito sa dinidinig na ngayon o na dinidinig na ngayon sa Senate Impeachment Court ayon sa Malacanang. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nanop ng Malacanang na magmula sana kay Vice President Sara ang pagtanggi sa mga akusasyong ibinabato dito na bahagi na ng ginagawang paglilitis sa Senado. Ayon kay Palace Press Officer PCO Undersecretary Claire Castro, mas nanaisin siguro ng taong bayan na madinig mismo kay Vice Presidente ang pagpapabulaan kontra sa mga akusasyong kinakaharap nito. Ang nangyayari ani Castro ay ipinapaubaya na lang ng Vice sa kanyang mga abogado ang lahat na ang ginagawa naman

0: ay idinadaan sa teknikalidad ang atake ng pagdepensa. Sa harap nito ay sinabi ni Castro na baka bahagi ito ng strategy ng depensa at marahil ay hindi pa kinakailangan ng presensya ng vice-presidente sa nasabing hearing kamakalawa. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
1: Mas na naisin siguro ng taong bayan na madilig mismo kay vice-presidente ang pagtanggi ng mga akusasyon sa kanya, hindi lang puro technicalities ang ginagawang depensa.
0: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: In West John, ni Senator Judge Reese Hontiveros ang kaugnayan ng pinakitang video ng Office of the Vice President Chief of Staff na si Zuleika Lopez sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa cross-examination ng depensa sa testigong si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong. Pinakita ang bahagi ng virtual press conference ni Lopez kaugnay ng kanyang naging pagdetine matapos na makontempt ng komite ng Kamara na nagsisiyasat sa paggamit ng confidential funds ng OVP. Tinanong ni Hontiveros kung nais bang ipakita ng depensa na ang sinasabing mga pagbabanta ni Vice President Duterte ay may kaugnayan sa nangyari kay Lopez. Sumang-ayon naman si Defense Counsel Carlo Joaquin Narvaza at binanggit ang umano'y systematic oppression laban sa Vice Presidente at sa kanyang mga tauhan.
4: Pwedeng palampasin ang alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta?
5: Your Honor, that is not the point.
4: No. Mr. Presiding Officer, I am making a point through my question and I am asking the good counsel for the defense dahil sinabi nila there was a systematic oppression that yes, yan po ang nag-prompt nung alleged grave threats and alleged incitements ng Vice President.
3: Ang bahagi po ng pagtatanong ni Senator Reza Hontiveros.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, nabagitan naman si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chiz Escudero at pinaalalahanan ng mga Senator Judge na iwasan ang mga tanong na maaring humantong sa likal na konklusyon.
6: Senator Judges, to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact instead of presenting evidence through a witness they will present or through direct, cross, redirect, or recross. Because if he answers, Senator Judge Hontiveros, that would effectively place on record a conclusion of fact and law.
3: Si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chiz Escudero. Gayunman, ginit ni Senator Hontiveros na sa mga nagdaang impeachment trial ay pinaintulutan ang mga malawak na pagtatanong upang malinawan ang mga issue.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nanindigan si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong na tiyak o absolute ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa ilang matatas na opisyal ng pamahalaan. Sa ikatlong araw ng impeachment trial, sumailalim si Kalilong sa cross-examination bilang unang testigo ng prosecution kaugnay ng Article 4 na tumatalakay sa reklamong grave threats. Sa pagtatanong ng depensa ay nilahad ni Kalilong ang kanyang naging pagsusuri sa mga pahayag ng vice-presidente na naging bahagi ng imbestigasyon ng NBI. Bagamat tinukoy na conditional ang pahayag sa affidavit, ginit ni Kalilong na nananatili ang kanyang pananaw na ito ay isang tiyak na banta.
7: Personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo?
8: The threat is absolute, sir.
7: Okay.
3: Ang sagot ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Philippine Amusement and Gaming Corporation at Manila Local Government Unit nagsanib pwersa para sa mas modernong serbisyo publiko. Narito ang balitang atin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tumanggap ang pamahalang lungsod ng Maynila ng 100 smart television units mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR bilang suporta sa digitalization at public service initiatives ng lungsod. Formal na iniabot ang donasyon ni PAGCOR Assistant Vice President Eric Balcos at PAGCOR Senior Manager Rydel de Guzman kina Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso at Vice Mayor Chia Tienza ang sa isinagawang turnover ceremony sa Manila City Hall. Ayon sa pamahalang lungsod, makatutulong ang mga smart TV sa nagpapatuloy na modernisasyon at ang modernization efforts ng Maynila para mas mapabuti ang operasyon at paghahatid ng serbisyo publiko. Tiniyak naman ni Dumagoso na gagamitin ng responsable ang mga donasyong natatanggap ng lungsod at pakikinabangan ito ng mga residente ng Maynila. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Suporta sa mga batang may kapansanan sa pandinig, panawagan naman ng Council for the Welfare of Children ngayong National Disability Rights Week. Yan pong balitang atid ni Mary Rose Rosero.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Isinusulong ng Council for the Welfare of Children o CWC ang malawak na suporta para sa mga batang Pilipinong may kapansanan sa pandinig kasabay na pag-obserba sa National Disability Rights Week. Layo ng obserbasyon na ito na isulong ang pagkakaroon ng kamalayan sa kahalagahan ng accessibility, inclusive education at ang aktibong papel ng komunidad upang matiyak na ang bawat batang bingi ay may pantay na oportunidad na umunlad at maabot ang kanilang buong potensyal. Narito ang pahayag ni Ms. Ana Maria Dizon, ang Executive Director ng My Children's House of Hope, Bahay Bata 127.
10: Kami po ay nagbibigay ng libre na seminar na ganito. We go around, even with schools, no? If for example, ang aming audience ay mga medical practitioners, we ask them anong conversation usually ang ginagamit nila or sinasabi nila with the patients. Kung halimbawa deaf ang patient, ano yung maaaring ma-encounter nila? And then we give them, we teach them yung sign language nun.
9: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita sa iba, yung dagat, presyo ng langis sa international market sumipa bunsod ng pagtatapos ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng US at Iran. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Ray Sampang.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Ang paggalaw ng presyo ng langis sa international market ay sa likod ng pahayag ni US President Donald Trump na tapos na ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng US at Iran. Batay sa report ng CNN, ang pahayag na ito ng US President ay sa likod ng muling pag-atake ng Iran sa mga commercial shipping vessels sa Strait of Hormuz. Tumugon naman ang Amerika sa pamamagitan ng airstrikes laban sa Iran. Sa kabila nito, sinabi din ng US President na pwede pa rin magpatuloy ang negosasyon sa pamamagitan ng mga tagapamagitan. Ang Memorandum of Understanding na pinirmahan ng US at Iran 3 linggo lang ang nakalilipas ay naglalayong magkaroon ng pangmatagalang peace deal sa Middle East at maibalik ang normal na daloy ng shipping vessels na may lulang milyong-milyong bariles ng langis at iba pang produkto sa pamamagitan ng Strait of Hormuz. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Ray Sampang, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita pa rin sa Bayon Dagat, Iran, naglunsad ng pag-atake sa mga pasilidad ng US sa Bahrain at Kuwait matapos ang panibagong airstrike ng Amerika. Mula pa rin sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni J.R. Revalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Muling sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan matapos kumpirmahin ng Iran na nagsagawa ito ng missile at drone attacks laban sa mga pasilidad ng Estados Unidos sa Bahrain at Kuwait. Ayon sa Revolutionary Guards ng Iran, isinagawa nila ang operasyon bilang tugon sa panibagong serye ng airstrike ng Amerika na tumama sa mahigit 60 maliliit na bangka nito bilang ang missile system at drone launch sites. Dahil dito, agad nagpatunog ng air raid sirens ang Bahrain at Kuwait habang pinakikilos ang kanilang air defense system upang harangin ang mga paparating na banta. Iginiit naman ng Washington na layon ng kanilang pag-atake na protektahan ng kalayaan sa paglalayag sa Strait of Hormuz matapos ang sunod-sunod na insidente sa mga komersyal na sasakyang pandagat. Patuloy namang binabantayan ng pandaigdig ang komunidad ang lumalalang krisis sa maaaring epekto nito sa seguridad at supply ng langis sa buong mundo. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si J. Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Kayla Sanchez, pangungunahan ng pambansang koponan sa swimming ng Pilipinas para sa 20th Asian Games. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
13: Pangungunahan ni Filipina swimming star Kayla Sanchez ang ating Philippine swimming team para sa 20th Asian Games sa Japan. Sa naging anunsyo ng Philippine Aquatics sa DZSR Sports Radio, inaasam nila makakuha ng medalya of any color si Sanchez sa kanyang magiging event sa swimming competition ng ASEAN. Makakasama ni Sanchez sina binibining Shandy Chua, Thea Isabella Salvino, Heather White at sina Ginoong Logan Noguchi at Gian Santos. Kasalang naman sa diving competition si Ariana Drake. Nakatakda ang Asian Games 2026 sa September 19 hanggang October 4 at gaganapin sa Aichi at Nagoya. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
15: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating boss!
16: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria.
15: Naku, maghapon, naka-computer. Butay isa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
16: Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
17: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mga lokal na pamahalaan sa Bontoc at Tadian, pinalalakas ang kahandaan sa sakuna sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsasanay. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Bontoc, narito ang report ni Apollo Padaen.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Apollo,
18: pinalalakas ng mga lokal na pamahalaan ng Bontoc at Tadian Mountain Province ang kahandaan ng kanilang mga komunidad sa sakuna sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga residente, lalo na sa mga kabataan. Ayon sa mga naturang LGUs, ang mga kasanayang ito ay mahalaga sa pagliligtas ng buhay at tamang pagtugon sa mga emerhensya bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month sa Bontoc at Sa Tadjan, sa bundok, may 30 kabataan ang naging tagapagtaguyod ng Disaster Risk Reduction and Management matapos ang kanilang paglalahok sa mga simulation drill, disaster preparedness sessions at mga hakbang at upang maiwasan ang epekto ng climate change. Samantala, sa barangay Linga naman sa Tadjan, nagsagawa naman ng Basic Life Support Standard First Aid Training kung saan nabigyan ng mga kalahok ng mahalagang kaalaman at kasanayan sa first aid at tamang pagdugon sa mga emerhensya. Ayon sa mga lokal na opisyal, mahalaga ang mga pagsasanay nito upang maging handa ang mga komyuner sa oras ng sakuna, makapagligtas ng buhay at higit pang mapatatag ang katatagan ng bawat pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, sa Bulapadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Paganda kontra Super Typhoon Inday at Habagat sa Region 1, patuloy na pinalalakas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang atid ni Grace Acuar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Grace.
19: Nagsagawa ng weather updating ang RDRRMC1 bilang paghahanda sa posibleng epekto ng pinalalakas na habagat dulot ng Super Typhoon Inday sa Region 1. Sa pangunguna ni OCD, Region 1 Acting Regional Director at Assistant Secretary Lawrence E. Mina, pinalakay sa pagpupulong ang pinakahuling ulat ng panahon, mga posibleng panganib at kahandaan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon sa DOST Pag-asa, sa pamagitan ni Engineer Louis Vergara, inaasahang magpapatuloy ang pag-ulan sa rehiyon simula Biyernes hanggang sa katapusan ng Linggo, habang nakataas ang Tropical Cyclone Warning Signal No. 1 sa lalawigan ng Ilocos Norte. Binahagi rin na DNR Mines and Geoscience Bureau Region 1 ang pinakahuling pagsusuri sa mga lugar na maaring maapektuhan ng pagbabaha at pagguho ng lupa batay sa kailang kasalukuyang datos. Wala pang barangay sa rehiyon ang itinuturing na mataas ang panganib sa landslide at pagbaha. Nila din ang OCD1 ang mga posibleng senaryo at mga hakbang na dapat isaalang-alang ng konseho o pahigit pang mapalakas ang kahandaan sa anumang epekto ng sama ng panahon. Nagulat din ang PDRMO, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan kasama ang makasaping ahensya ng RDRMC1 tungkol sa kanilang mga paghahandang isinagawa. Ayon sa konseho, sapat ang nakahandang supply ng pagkain, non-food relief items, mga gamot, kagamitang pang-agrikultura at iba pang mahalagang kagamitan na agad maipapamahagi sakaling kailanganin. Binigyan din ni Assistant Secretary Mina ang kahalagahan ng maagap na preemptive evacuation para sa mga residenteng naninirahan sa mabababang lugar at mga komunidad na maaaring maapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa upang matiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pamalang panlalawigan at mga LGU sa Pangasinan, pinaigting ang kahandaan sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atid ni Ricky Casipit.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Ricky.
20: Pinaigting ng pamahalang panlalawigan at iba't ibang lokal na pamahalaan sa Pangasinan ang kahandaan sa posibleng dalhing epekto ng bagyong Inday sa lalawigan. Sa antas ng lalawigan, nagpulong ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC sa isang pre-disaster risk assessment o PDRA meeting kasunod ng babala ng pag-asa na maring makaapekto ang pinalakas na habagat sa Pangasinan kahit malayo ang bagyo sa kalupaan. Pinungunahan ni Provincial Administrator Manuel O. Luis Jr. ang pagpupulong upang talakayin ang mga nararapat na paghandaan at mapalakas ang koordinasyon ng mga kinauukulang ahensya. Samantala, nakapagsagawa na rin ng kani-kanilang mga PDRA meeting ang iba't iba pang mga LGU sa Pangasinan kasama ang iba pang ahensya upang higit na mapaghandaan ang posibleng epekto ng bagyo sa antas ng komunidad. Pinaalalahan na naman ng Pangasinan PDRRMO ang mga mangingisda na unahin ang kanilang kaligtasan sa tuwing may banta ng masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Philippine Coast Guard Palawan Station nagtaas ng alert status dahil sa banta ng bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Julian Faye Ibanez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Jillian.
1: Nagtaas ng alert status ang mga istasyon ng Philippine Coast Guard sa Palawan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday o Bavi sa panayam ng Radyo Pilipinas Palawan kay Coast Guard District Palawan Spokesperson Attorney Gretch Aquario. Inaktiba rin ang mga Deployable Response Groups o DRG sa Southwestern, South Central, Northeastern at Northern Palawan para sa posibleng search and rescue at disaster response operations. Pinalakas din ang pakikipag-ugnayan ng PCG sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang matiyak ang maagap na pagtugon sa mga emerhensiya. Naglunsa din ang mga tauhan ng Coast Guard ng information drive sa mga pamayanang baybayin kaugnay ng mga pag-iingat sa panahon ng bagyo. Nanatiling nakaantabay ang mga tauhan at response assets ng PCG upang agad na makatugon sa anumang posibleng insidente. Patuloy na pinaiigting ng Philippine Coast Guard ang mga hakbang sa paghahanda upang mapangalagaan ang mga buhay at ari-arian ng mga mamamayan sa Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
17: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balik tayo dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Calbayog City, naghahanda na para sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang balitang atin sa atin ni Charmaine Perito Balvez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Charmaine.
25: Mas pinagtingnan ng pamahalaang lungsod ng Calbayog ang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi na papangalan ng Inday, oras na makapasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Bilang paghahanda, nagsimula nang magputol ng mga sanga ng puno ang General Services Office upang maiwasan ang posibleng aksidente. Dulot ng malalakas na hangin, nagpulong din ang CDRRM Council upang tiyaking nakahanda ang lahat ng ahensya. Inihanda na ang mga sasakyan, kagamitan, food bags, evacuation centers, medical response, supply ng tubig at kuryente. Habang nakahandang umalalay ang militar, kapulisan, BFP at Philippine Coast Guard sakaling kailanganin. Ayon sa pag-asa, bagamat mababa pa ang tsansa na maglandfall ang bagyo, hindi inaalis ang posibilidad na makaranas ng malalakas na hangin at pag-ulan ang ilang bahagi ng Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: LGUs at response units sa Cebu nakahanda na sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang report ni Sheila Gravines.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Sheila.
26: Kinatasan ni Governor Pamela Baricuatro ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO at Provincial Social Welfare and Development Office or PSWDO na paghandaan ang posibleng epekto ng bagyong Inday sa Cebu. Ayon kay PDRRMO Head, Retired Colonel Dennis Pastor, Naka-standby na ang kanilang mga gamit kagaya ng rescue boats at responders kung sakaling may mga ngailangan ng rescue. Natukoy na nila ang mga komunidad na madaling bahain, magka-landslide at malapit sa mga ilog, kabilang na ang mga bahagi ng Kotkot, Mananga, Lusaran at sa Toledo City. Una nang inatasan ng gobernador ang PSWDO na maghanda ng food packs para sa agarang deployment sa mga lugar na mangangailangan ng maagang paglilikas ng mga residente. Sa Mandawi City, puspusan din ang paglilinis sa mga daluyan ng tubig at drainage sa iba't ibang lugar upang maiwasan ang pagbaha. Sa Danao City, naghahanda na din ang mga personnel ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa kanilang mga gamit, kabilang ang generator sets, sakaling mawalan ng kuryente at maapektuhan ang serbisyo ng tubig. Pinaghahanda din nito ang mga residente ng kanilang go bags kung sakaling kailangan nilang lumikas sa mga ligtas na lugar. Naka-standby na din ang mga personnel at response assets ng iba't ibang units ng Coast Guard District Central Visayas para sa agarang deployment at pagtugon sa anumang emergency. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 52 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo!
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Biyahe na mga barko sa Sulu pansamantalang suspendido bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo Sulu. Narito ang balitang atid ni Eloisa Mohamed.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Eloisa.
7: Bilang pag-iingat sa anumang posibleng insidente sa karagatan dala ng banta ng Typhoon Inday, sinuspinde ng Coast Guard Western Sulu ang biyahe ng mga barko alas 8 ng gabi nitong Martes mula Hulo Sulu patungong Zamboanga City pabalik, gayon din sa isang bayan ng Siasi at Pangutaran patungong Bungaw sa Tawi-Tawi. Ang inilabas sa Sea Travel Advisory No. 1 ay tinaas ni Commander Al-Hafidz B ay epektibo hanggang sa abisong mailalabas nila sa oras na gumanda ang lagay ng panahon. Isang barko ang nakatakda sanang maglayag nitong Martes ng gabi patungong Zamboanga City na may halos 700 pasahero, habang isang barko naman kahapon ng umaga ang aalis sana ng alas 9 ng umaga. Maagang nagtungo ang masanay pasahero ng dalawang barko upang malaman kung matutuloy ba ang kailang biyahe. Hinarap naman sila ng management ng shipping line at tiniyak na sa oras na ibaba ng Coast Guard ang temporary suspension ay maglalayag din sila. Wala rin anyang pagbabago sa kailangan mga tiket at hindi na kailangan pang mag-rebook. Patuloy ang paalala ng Philippine Coast Guard sa publiko, lalo na sa mga bibiyahe na makipag-ugnayan sa mga otoridad at ugaliing sumangguni sa kailang travel advisory para sa kanilang kaligtasan. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Mohamed, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayong pong umaga ng Webes, July 9, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
11: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
9: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
12: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
9: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
24: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
27: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
28: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
9: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
28: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Huwebes, July 9, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Bilang pambungad natin ngayon Thursday morning, traffic update direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid sa atin ni Anne Gozon. Anne, good morning!
6: Good morning po, Sir Alan. Sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas, lagay po na ating trapiko sa Moores at sa EDSA Southbound. Asahan natin pagbagal ang dalawang sakyan sa may Montreal po hanggang makarating na po tayo ng Connecticut. Muli team bumabagal sa may Ortigas nang gumakarating na po ito ng Shaw Boulevard. Sa may Estrella naman po ay moderate traffic, ganun din po sa dadaan ng Cabrera hanggang makarating na po ng Top Avenue. Ang ating EDSA northbound sa may Park Avenue po hanggang Top Avenue, heavy traffic po. Ganun din po pagdaan po sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Moderate traffic naman po sa may Shaw Boulevard. Pag nagpasto naman po yan, tuloy-tuloy po bisan dahil sa kaya hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound sa may Tiendecitas hanggang makarating na po tayo ng Lanuza, moderate traffic. Ganun din po sa dadaan sa may Canley Road hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog, moderate traffic po. Pag nagpasto naman po yan, tuloy-tuloy po bisan dahil sa kaya, masusunod na lang po na pagbabagal po sa may Mackinley. Ang ating C5 northbound sa may Levy Mariano hanggang Apri Makati, moderate traffic. Ganun din po sa dadaan po sa may Canero, asahan natin pagbagal ang dalang sakyan. At ganun din hanggang makating na po sa may Green Meadows. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy magbisan dalang sakyan hanggang makating na po tayo ng sakyan. Napaalala po sa ating mga motorista na madadaan, may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. At ipong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaaring po kami tawagan sa MMDA Hotline 136. At palagay ng ating traffic sa Marcy. So ako po si Ann Gozon. Magandang umaga.
5: Thank you so much. Ann Gozon, yung po'y direct na mula sa MMDA Metro Base.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Oras natin mga kaibigan, 7 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya ito po ay makikipag-ugnayan sa Batanes Provincial Disaster and Risk Reduction Management Council sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 FM, The Capital FM. Yan po ang collab station ng Presidential Broadcast Service. At tayo po'y sabayan din na napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz. Ganon din sa Radio Magazine 1278 kHz. Mga kaibigan, base po sa latest na abiso ng PAGASA Forecasting Center, ang bagyong Inday ay bahagyang humina. Ang kategorya niya ay typhoon. At ito po ay located 925 kilometers east ng Northern Luzon. Kasama po mga kaibigan sa mga areas na nasa ilalim ng signal number 1, ang Batanes, ang Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Northeastern Quirino, Apayao, Kalinga, Eastern Mountain Province, Eastern Ifugao, Northern Abra, Ilocos Norte, Northern Aurora, Northern at Central Catanduanes. At maya-maya tayo po ay makikipag-ugnayan sa PDRRMO ng Batanes upang makahingi ng update sa mga paghanda at sitwasyon sa Batanes sa kasalukuyan. Ito muna, update muna mula sa National Electrification Administration. Ang NEA kasalukuyan pong nakatutok sa posibleng epekto ng bagyong Inday sa ilang mga electric cooperative na dadaanan nito. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary.
10: Ala, nagsagawa na rin ng coordination meeting ang National Electrification Administration o NEA, Disaster Risk Reduction and Management Department sa mga electric co-op sa Luzon na posibleng ang maapektuhan ng bagyong Inday. Kabilang sa tinututukan ngayon ng mga electric co-op sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol at pati na Sukar. Pinayuhan na ang mga itong mag-full alert at ipatupad ang lahat ng kinakailangang paghahanda para matiyak ang mabilis na pagtugon at maibabalik agad ang supply ng kuryente sakaling maapektuhan ng bagyo. Tiniyak naman ng NEA na nakahanda na rin yung task force kapatid para mapabilis ang pagpapanumbalik ng supply ng kuryente kung magkakaroon man ng malawakang brownout. Ayon naman sa NEA, dapat ding unahin ng mga electric co-op yung kaligtasan ng kanilang mga line worker sa oras ng restoration operations. Mula sa NEA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, Marian Bastasa. Nagatid po ng update mula sa NEA, National Electrification Administration.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Teka, 15 minutos po makalipas ang alas 7 ng umaga. This morning, tayo po ay makikipag-ugnayan din sa Department of Foreign Affairs, 'di ba? Noong nakaraang weekend ay nakabalik ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa ating bansa pagkatapos ng kanyang matagumpay na official visit sa Canada. Yan. Ang ating pakikipag-ugnayan, mga kaibigan, of course, ay sa Department of Foreign Affairs at makikihingi tayo ng ilang pang mga detalye noong pagbisita ng Pangulong Marcos sa Canada. Diba? May napakalaking halaga ng mga investment pledges among others na iuwi ang Pangulong Marcos kaugnay ng kanyang pagbisita doon.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Ang ating pong makakausap this morning, mga kaibigan, DFA spokesperson Annalyn Ratonel. Ma'am, magandang umaga po.
11: Magandang umaga ho, Mr. Allen, and sa inyong mga tagapakinig.
5: Yes, ma'am. Una, thank you for joining us this morning, ma'am. Pag-usapan nga po natin, of course, itong napakahalagang naging pagbisita ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada. Yung kanyang official visit, among others, di ba? May napakalaking mga investment pledges na bit-bit ng Pangulong Marcos sa kanyang pag-uwi galing sa matagumpay niyang pagbisita sa Canada, ma'am.
11: Yes, Mr. Allen.
5: Opo.
11: Actually, during the third day ho of the president's engagements in Canada, nagkaroon ho siya ng one-on-one business meetings with different sectors. Mm-hmm. Inorganized po ito ng ating Department of Trade and Industry, actually DTI will know the specifics of the investment pledges.
5: Okay.
11: Pero base po sa information shared to us by our colleagues, the investment commitments came out of the business engagements of the president with key players in Canada sa sektor ho ng mining, critical minerals, energy services, and IT business processing management. Yun po. So nakakuha ng 2.5 billion investment commitments po mula sa iba't ibang Canadian companies mula sa visit po ng presidente sa Canada.
5: Ayun. So 2.5 billion dollars worth of investment pledges ito, ma'am.
11: Oho, oho. Nagmula po sa mga iba't ibang sector po. Business sectors.
5: Mm-hmm. Okay. And of course, there were several agreements na na-finalize, ano? Yung iba, may kaugnayan din sa sektor ng labor and migration. Meron din sa energy, natural resources, and even tourism. Please, share with us additional updates tungkol dito. Please, ma'am.
11: Yes, oh, Mr. Allen. Actually, we consider the visit a huge success sapagkat nagawa ng Pangulo ang kanyang mga objectives during the visit, no? Nakipagpulong po siya kay Canadian Prime Minister Carney at iba't ibang pang-Canadian government officials. And gaya po ng sinabi ninyo, may apat na kasunduan na nilagdaan ang dalawang leaders. Una po, under the MOU on tourism cooperation between ang ating DOT and Industry Canada Agreement, mas madali pong makakapag-collaborate ang Pilipinas at Canada para maitaguyod ang mga kabuhayan ng mga nasa tourism industry. Kapag na mas napalawig ho natin ang kooperasyon sa turismo, bukod sa darami yung mga Canadians po na pupunta sa Pilipinas, it also contributes to the economic growth of the tourist area sa bansa. Pangalawa ho, yung the MOU on Cultural Cooperation, this will facilitate projects and artistic exchanges between the NCCA and Heritage Canada. So mas mapapalawak ho nito ang access ng mga Pilipino sa technology and expertise ng Canada sa iba't ibang larangan tulad ng performing arts, visual at audiovisual, music, mga aklat at publikasyon, at iba pang creative industries. This will also open opportunities for us to promote our culture in Canada. Pangatlo po, inilalarawan naman itong joint declaration of intent concerning energy and natural resources cooperation. Ito po ay nilagdaan ng sa DNR po ito and DOE and Canada's Department of Natural Resources. Yung commitment ng dalawang bansa na gamitin ho yung likas na yaman natin at pati na rin ng Canada sa tama at makatarungang paraan. Ano? Layunin po nito na palawigin ang pagtutulungan ng Pilipinas at Canada sa pagtugon ng ating gobyerno sa pangangailangan ng ating bansa ng enerhiya upang maitaguyod ang ating ekonomiya. Ang panghuli po, napakalaking hakbang naman ng Joint Declaration of Intent on Labor and Migration Cooperation between the Department of Migrant Workers po natin and Citizenship and Immigration Canada para masigurado ito na ethical and tama yung pamamaraan ng pag-recruit naman and pag yung treatment sa ating Filipino workers. Sinisigurado po na natin ito na gagawa ang Canada na mahakbang rin upang madaling ma-recognize ang credentials o yung mga lisensya na at work experience ng ating mga professional workers nasa Pilipinas man o nasa ibang bansa para sila ay makapagtrabaho sa Canada. So yun po yung apat na kasunduan na nalagdaan.
5: Opo.
11: Opo. Sa Canada po. Yes. Yes.
5: Ma'am Ratonel, kanina nabanggit niyo of course ang kahalagahan itong apat na kasunduan na ito. Now looking forward, halimbawa dun sa sektor ng turismo and allied sectors, nabanggit niyo, no? Mas pinatibay na ugnayan at kasunduan sa larangan ng turismo. And of course, looking forward, pag sinabing turismo at uunlad ng tourism ng Pilipinas, halimbawa, ito ay guaranteed na job generator ito, Ma'am Annalyn, di po ba?
11: Of course, kasi siyempre sa tourism industry, no, iba-iba yan. May mga resorts, hotels, kahit yung mga food sector natin.

0: paglilingkod o pagtatrabaho halimbawa ng mga Pilipino sa Canada. You mentioned na ang palalakasin ang pagkilala sa mga qualifications na taglay ng mga Pilipino para sila ay lehitimong makapagtrabaho o makapaglingkod doon sa Canada, Ma'am Annalyn.
1: Yes, ito po yung purpose nung kasunduan na yon, no, na gagawa ng paraan para mas mapabilis ho, kasi at this point no, at hindi ho nakakapag-practice ang ating mga kababayan doon nung mga professions and educational qualifications po nila na natapos nila dito sa Pilipinas. So meron ho kasi silang kailangan pa silang kumuha ng mga courses doon bago talaga nila mai-practice yon. So ito ho, because of this agreement, tinatry ho na mas mapadali.
0: Ayan.
1: Na ma-recognize. Opo.
0: Of course. Ang isa sa mga tanong, pagka ganyan, of course, may mga paparating na investment sa papasok sa Pilipinas, ano, yung sektor, Ma'am Annalyn, ng mga micro, small, and medium enterprises o yung mga maliliit na negosyante. Ano naman, ika nga, what can this particular sector look forward to pagdating po dito sa matagumpay na pagbisita ng Pangulo sa Canada, Ma'am?
1: So, nagkaroon po ng commitment no, na pabilisin ang negosasyon po ng ating free trade agreement with Canada, Philippine-Canada agreement, free trade agreement before the year ends. So, ito po, mahalaga po ang free trade agreement para sa ating bansa dahil magkakaroon ng access ang mga businesses po natin sa Canada. So, mas malayo na pong makakapasok ang mga produkto sa Canadian market. Kaakibat po ng isang FTA, ang pagtaas ng demand ng Philippine products abroad. Kaya naman dadami din ang mga trabaho sa mga kumpanya, ang mga SMEs po natin dito sa Pilipinas. At maipopromote din natin ang mga produkto sa Canada. Last month lang ho, actually, nakapag-export po ang Pilipinas ng around 100 boxes of mangoes patungong Toronto, no, Canada. And alam naman natin, isa sa pinakamasarap, kung hindi ang pinakamasarap na mangga sa mundo, ay galing sa Philippines. So kapag po nagkaroon tayo ng free trade agreement, hindi lamang mangga ang may export natin, kundi ang other high-value crops, katulad ng kape, kalamansi at iba pa, hindi lamang sa Toronto, pati sa ibang lugar na rin sa Canada. So, on the other hand naman po, mas mapapadali rin ang pag-invest sa Pilipinas ng mga Canadian companies, lalo na ang mga IT and BPM companies in Canada. Ng Canada. So, this will also generate more jobs in the Philippines para sa ating mga professionals. So, kasama rin po sa ninenegotiate ng DTI, ang lead agency po ng free trade agreement, no?
0: Opo.
1: Ang pagbibigay ng access sa ating professionals para makapag-practice at magamit din ang kanilang skills sa Canada.
0: Ayun, okay. Nako, ma'am, salamat po na marami ha, sa mga impormasyon na ito at sa mga updates na inyong pinagkaloob mula po sa Department of Foreign Affairs, ma'am. Thank you so much.
1: Maraming salamat po, Mr. Allen, for inviting us.
0: Thank you and good morning, ma'am.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Nakausap po natin ang spokesperson ng Department of Foreign Affairs, Ma'am Annalyn Ratonel. Philippine Standard Time, meron tayong 26 minutes na makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 27 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. At gaya ng binabanggit namin sa inyo kanina-kanina lang, tayo ay makikipag-ugnayan sa Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang makakausap natin ang kanilang head, si Sir Cesar Roldan S. D. Cool. Sir Cesar, magandang umaga po.
5: Yes, magandang umaga po at magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay. Good morning po.
4: Yes, sir. Good morning. We understand Batanes is under cyclone wind signal number 1. Nice lang po namin kumustahin ang Batanes at alamin ang inyong mga paghanda kaugnay ng maaring maging epekto ng bagyong Inday. Sir.
5: Yes po. Sa ngayon naman po, ang ating kasalukuyang weather dito sa Batanes ay medyo maulap lang po, pero maganda pa naman ang panahon. Bagamat ang ating karagatan ay medyo maalo na po. Kaya, tapos ang paghahanda po namin dito sa Batanes ay simula pa ho last week, kami ho'y patuloy na nagbibigay ng advisory sa ating mga kababayan na mag-ready, maglagay ng tali sa bubong kung kinakailangan, maglagay ng tapangko o di kaya window shutters pagka kailangan, kasi hindi natin masasabi kahit na medyo malayo ang bagyo, eh hindi natin masasabi kung ano pong may dudulot nito. Iba yung pag-iingat lang po ang ginagawa namin. Tapos yung ating mga mangingisda ay natapos na rin po silang magtaas ng kanilang mga bangka mula dun sa dalampasigan para i-secure na po sila. Ganun po.
4: Ayun, of course. Well, ang ating mga kababayan dyan sa Batanes, kumbaga eh, nasa top of mind pala palagi ang pagiging handa, kasi Batanes isa sa mga lugar sa ating bansa na madalas talagang madaanan ng mga bagyo, sir, di ba?
5: Yes po, tama po kayo dyan. Bagamat masasabi nilang resilient na kami dito sa Batanes dahil sanay na, ganun pa rin ho eh, hindi pa rin ho namin ayaw namin magpakampante, ika nga, kasi opo, mahirap na po. Lalo na at kami medyo malayo sa mainland Luzon, kapag ka nangailangan eh minsan ang nagiging unang problema ay komunikasyon, minsan napuputol. Awan ng Diyos, kahit papaano ay meron tayong Starlink na available dito na siyang parang redundant communication natin just in case na mawala po ang mga telcos dito. So yun po lagi ang ating tinitingnan, lalo na ang kuryente. Sa ngayon ay sapat naman po at wala naman pong brownout.
4: Ayun. Okay. Meron din bang mga areas dyan sa inyo, sir, na talagang nagkakaroon din ng mga pag-i-evacuate o preemptive evacuation in anticipation sa maaring maging epekto ng ganito, halimbawa, ng bagyo, sir?
5: Minsan po pagka talagang malakas na yung saka po pumapayag yung mga residente na mag-evacuate. Pero minsan sinasabihan namin sila kailangan na maaga mag-evacuate. May mga sumusunod, pero sa ngayon naman po ay wala pa naman po tayong naitala na mag-evacuate, dahil lang isa rin kasi sa uso namin dito or kultura namin dito.
4: Opo.
5: Ay yung adapt a neighbor.
4: Mm.
5: Eh, kumbaga eh, pag malayo ang evacuation center, kung mas matibay ho yung kapitbahay nyo, lilikas na po sila doon sa kapitbahay. So, adapt a neighbor po ang aming kultura dito.
4: Napakagandang konsepto niya na adapt a neighbor. Ibig sabihin, kung yung bahay mo naman ay mas matibay, mas matatag, mas ligtas, ika nga.
5: Secure.
4: Mas secure. Yung mga kapitbahay, doon mo naman nanatili habang kinakailangan, sir, no?
5: Yes po. Ganun po ang ginagawa namin. Kung nangyari, nasiraan yung kapitbahay mo.
4: Opo.
5: Tapos mas patibay yung bahay. Bigyan na muna sila tutuloy sa regardless kung yan ay kaaway mo o kaibigan o hindi. Basta po, ganyan yung ugali dito.
4: Kaligtasan muna ng lahat. Ika nga, ang priority, sir. Ano? Opo. Sir,
5: yes po, tama po yun.
4: Opo. Meron na rin po ba halimbawang mga prepositioned goods na kinakailangan dyan, mga food packs, non-food items para sa mga pamilya o sa mga kababayan natin na maaring maapektuhan ng bagyo, sir?
5: Yes po. bawat munisipyo po ay meron na po tayong mga naka-preposition na family food packs na yun ay sapat pa sa buong bayan. At the same time, meron din mga hygiene kits, mga shelter repair kits po na naka-preposition na. So, even kitchen kits. Yan po ay naka-preposition sa bawat munisipyo para just in case nakakailanganin ay agad nilang maibibigay. Ganun pa man, meron pa rin po tayong karagdagang stocks na family food packs and kitchen kits dito sa province.
4: Opo.
5: Na kahahatid lang po last week na sa tulong ng DSWD at World Food Program. So, meron pa tayong dagdag na 7,000 family food packs po.
4: Ayun, kasi naisip ko rin, halimbawa, maliban dyan sa Basko, halimbawa, ano, eh, maraming mga isla rin within the Batanes group, di ba? At challenge palagi dyan ang sitwasyon ng karagatan, sir. Ano? Iniisip ko tuloy nga, eh, napakahalaga na may mga preposition na maging sa mga isla ng mga relief goods, food packs, hygiene kits, and the like. Sir, ano po?
5: Yes po, tama po yun. Lagi po namin tinitingnan yun na hanggat maari ho ay magawa namin ng paraan.
4: Opo.
5: Kasi yan ang tinitingnan natin doon na hanggat maari, accessible po sa mga ating mga kababayan just in case na kailanganin po.
4: Ayun, okay. Well, of course, syempre, mahalagang from time to time ay napapaalalahanan natin ating mga kababayan na nariyan sa Batanes. So, yung pong mga nakikinig sa atin at nanonood sa atin sa mga oras na ito, mensahe po ninyo para sa kanila, of course, with the assurance ng ating provincial government na everything has been anticipated at handa ang provincial government. Sir Roldan, please go ahead po. Mensahe po ninyo.
5: Yes po. Thank you. Para po sa ating mga kababayan, bagamat medyo humihina na ang bagyo at medyo lumalayo, huwag po tayong magpakampante. Patuloy po ang paghahanda natin. At dapat po maging alerto po tayo at makinig sa ating mga advisory para at least po hindi po tayo mahuhuli kung mabubulaga kung sakasakali. Ganun pa man ay hinihiling rin po namin sa inyo mga ating mga kababayan na patuloy po magdasal. Kahit pa paano, makakatulong po sa atin yung pagdarasal para mas ligtas po tayong lahat. Ilan po at maraming salamat po.
4: Yes, good morning, sir. Thank you. Good morning. Ingat po mga kababayan natin dyan. Ingat kayo dyan, sir. Si Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head, Cesar Roldan Esdicol. Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 35 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan po ng mga paalala.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas na naman ba ang mga ilaw?
10: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
12: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas!
6: Radyo Publiko!
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko!
3: 738 AM.
4: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ngayong umaga, hingilin din tayo ng update direkta mula po sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Makakausap natin ng spokesperson ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
13: Alan, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa.
4: Opo, hingi lang po kami ng update, ma'am. Of course, sa mga preparasyon, paghahanda ng ating DSWD kaugnay ng mga posibleng epekto ng bagyong Inday. Asek, ma'am.
13: Yes, Alan, nakahanda po ang Department of Social Welfare and Development na tumugon sa pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan na maaaring maapektuhan nitong si Bagyong Inday. Sa katunayan nga po, nasa mahigit 4.7 million family food banks ang nakapreposisyon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa Luzon lamang po, meron tayong nasa mahigit 2.5 million family food banks na nakapreposisyon. Maliban po sa mga family food banks, meron din tayo mga ready-to-eat food boxes at mga non-food items na nasa mga warehouses po natin at ready po iyan na ma-distribute in case kakailanganin nga po ng karagdagang tulong ng mga LGUs, Alan.
4: Ayun, so ibig sabihin talagang naka-preposition na ang mga food items, non-food items, hygiene kits, tubig at iba pang maaaring kailanganin nating mga kababayan doon sa mga maapektuhan ng bagyo, Asek, ma'am.
13: Tama, Alan. So aside from the family food packs, meron nga tayong ready-to-eat food boxes, non-food items, and of course, meron din tayong standby funds, ano? Mm-hmm. Ikakahalaga ng mahigit 644 million pesos at yan ay maaring gamitin kung kinakailangan. And kami naman po, naka-standby dito sa DSWD and we're in close coordination, of course, with local government units and okay. Other national government agencies para sa paghahanda hinggil nga sa posibleng maging epekto nitong bagyong Inday.
4: Opo. We understand ito, Asek, on another topic naman, ano. We understand na magiging abalang-abala muli ang DSWD ngayong umaga among others dito sa Pasay, ano. Magkakaroon kayo ng activity dito sa Pasay kaugnay pa rin ng direktiba ng Pangulo. Da, yung higit na pagpapalawak ng walang gutom kitchen program ng ating pamahalaan through the DSWD. Update lamang po tungkol dito, Asek Irene, ma'am.
13: Yeah, tama Alan, ano, meron tayong walang gutom kitchen. Just to provide a brief context, no, ito yung soup kitchen natin.
4: Opo.
13: Na kung saan nga po naghahain tayo ng mainit na pagkain. Lunch, we serve lunch, we serve breakfast and lunch hanggang supplies last. Mula Lunes po yan hanggang Linggo para sa mga pamilya nga po na nakakaranas ng kagutuman, pamilya, mga individual na nakakaranas ng kagutuman. Aside from Pasay, Walang Gutom Kitchen, meron na rin tayo in Cebu. At most recently, ano, meron tayong binuksan sa Zamboanga City. At ang utos nga po ng Pangulong Marcos Jr. ay solusyonan natin o tugunan ang kagutuman one kitchen at a time. Kung kaya nga po, ngayong araw ay magtutungo naman tayo sa Walang Gutom Kitchen sa Pasay para magpakain naman sa mga bata. Kasi we wanted to give special attention to children because we wanted to address hunger experience, involuntary hunger experience by children because napakahalaga na mamumunan tayo sa kalusugan at nutrisyon ng mga bata dahil marami po silang potensyal, maganda po ang kanilang kinabukasan kapag sila po ay malusog at nabibigyan ng tamang nutrisyon.
4: Opo, at napapag-usapan itong inyong walang gutom kitchens. These are actually mobile kitchens. Ano po? At yung mga tumatao dito at nagpre-prepare ng mga meals halimbawa for the children at iba paano. May mga special training din ang mga ito, sa Kyrene, ma'am. Ano ho?
13: Actually, Alan, yung mga nagvo-volunteer, marami po dyan ay mga from the private groups, marami din from yung mga from government agencies na tumutulong sa pagluluto at paghahain ng mga pagkain sa mga clients po natin sa Walang Gutom Kitchen. Apart from that, marami rin pong nagbibigay ng mga donasyon, especially from the private sector, yung mga miyembro po ng hotel and restaurant associations. So yung kanila po yun, mga food surplus, no, ay dinadala at niluluto at hinahain nga po natin dyan sa Walang Gutom Kitchen. So we basically operate through donations and volunteer work. Ngayon po, syempre, meron ding konting orientation or briefing na ginagawa para sa ating pong mga volunteers para maging maayos yung pong ating pagbibigay serbisyo.
4: Ayan. Okay, isang puntos pa. Of course, may sakunaman o wala. Sabi niyo, patuloy ang pagre-replenish ng supplies natin to be sent to the various parts of the country. And dito sa inyong mga hub, meron dito sa Luzon, meron sa Visayas, meron din sa Mindanao, itong mga DSWD hubs na ito. Sa ngayon, meron pa bang pangangailangan halimbawa para sa mga volunteers na tutulong sa pagre-repack ng mga goods na ipapamahagi sa ating mga kababayan na nangangailangan kung sakasakali? Asek.
13: Yes, speaking of volunteers, dahil sabi ko nga sa Walang Gutom Kitchen, may mga volunteers tayo.
4: Opo.
13: Gayun din po sa ating major production hub na matatagpuan nga sa Pasay at sa Mandaue City. So, for those who are interested, maaari po silang magtungo sa ating pong Luzon Disaster Resource Center at Visayas Disaster Resource Center at magbahagi ng kanila pong oras para sa pag-repack nga po ng mga family food packs na ating pong inihahanda para sa mga kalamidad na maaaring makaharap ng ating pong bansa.
4: Ayan, at syempre ang pagbubuluntaryong ito ay napakalaking bagay na paglilingkod bayan, kung merong konting spare time, ilaan sa pagtulong para sa tutulong din sa ating mga kababayan na nangangailangan. Asek, ano po?
13: Yes, Alan, napakahalaga nung ating pong itaguyod pa rin yung spirit of volunteerism dahil nakakatulong po tayo sa pag yung kooperasyon po natin o participasyon natin sa mga worthwhile activities.
4: Yes.
13: Lalo na yung mga bagay na talagang makakatulong sa ating pong bayan ay napakahalaga and we truly value that dito po sa DSWD.
4: Okay. In closing, Asek Kyrene, please, baka may mensahe po kayo sa ating mga kababayan, lalo tigit yung pong maapektuhan o maaring maapektuhan ng bagyong Inday. Please go ahead po, Asek Kyrene, ma'am.
13: Yes, Alan. Una, maraming salamat sa iyong programa at binigyan daan niyo po muli ang DSWD. Pangalawa, paalala po natin sa ating mga kababayan, makinig po tayo sa mga abiso o paalala ng ating pong mga lokal na pamahalaan. Kapag nag-abiso po ang ating pong mga local officials na mag-sagawa ng preemptive evacuation, gawin po natin, sumunod po tayo, sapagkat ito po ay para sa inyong kaligtasan. Hindi niyo po kinakailangang mag-alala sapagkat nakahanda po, nakaantabay ang DSWD para ibigay po ang inyong mga pangangailangan sakali pong kayo ay lumikas at magtungo sa mga designated evacuation centers. Dahil yan po ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin na walang pamilyang magugutong sa gitna po ng mga kalamidad. Yun lamang po, Alan. Maraming salamat. Magandang umaga po.
4: Thank you, Asek. Mga kaibigan, ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 48 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Uy, teka muna, congratulations at happy 6th anniversary muna dito sa Mamita's Special Lasagna. Ha? Good morning. Oo, ngayon pala ang kanilang anniversary. Oo. Yan. Pagbate mula kay Aline. Yan, okay. At syempre mga kaibigan, maya-maya susubukan naman nating makipag-ugnayan din sa PAGASA Forecasting Center para naman sa latest sa bagyong Inday. Yan. Good morning din kay Sean Kyle Flores ng Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Sandali lang, ilan munang paalala.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
14: Namamasyal pa sa Luneta.
11: Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Radyo Publiko, Servisyo, Bayang, News, Nationwide,
15: Balitang Pambansa,
16: sa ulo ng ating
15: pinakamalawang na pagbabalita,
3: ang Radyo ng Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas,
3: Balitang Mahalaga sa bawat mamamayan, ang Radyo ng Publiko,
16: Radyo Publiko,
3: nag-uugnay ng pamahalaan
16: sa sambayanan,
3: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
16: Magkaisa,
17: pagtulungan
16: para sa pag-unlad ng ating bansa,
3: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko,
3: sa 104.3
16: The Capital,
3: ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko,
3: and The Capital,
16: ang boses ng Pangulo,
3: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
15: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
3: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko,
3: sa 104.3 The Capital.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko,
3: 738 AM.
4: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Update muna. Direkta mula sa PAGASA Forecasting Center,
3: Radyo Pilipinas
6: Weather.
4: Iatid sa atin ang update ni Dan Villamil. Dan, good morning.
18: Yes po, good morning po Sir Alan at sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas. Huling namataan kaninang alas 4 ng madaling araw, itong sentro ng mata ni Bagyong Inday sa layong 925 kilometers silangan ng Hilagang Luzon. May tagalit ng lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 175 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 215 kilometers per hour. Sa kasalukuyan ay gumagalaw ito west-northwestwise sa bilis sa 20 kilometers per hour. And as of 5 a.m. ay nakataas tayong tropical cyclone wind signal number 1 sa may Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Atayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora at itong northern and central portions ng Catanduanes. Kaya sa mga lugar na ito, maghanda po tayo sa mga posibleng pagbukso ng hangin na dulot ng papalapit na bagyo within the next 36 hours. Less likely naman o hindi naman po ito magla-landfall sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Ngayon naman, makakaranas tayo ng mga pag-ulan at kaulapan na dulot ng habagat sa malaking bahagi ng ating bansa, especially dito sa western section. Kaya maghanda rin po tayo sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy itong mga pag-ulan na ating mararanasan. Sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, may gale warning rin tayo ng kataas dito sa northern and eastern seaboards ng Luzon at Visayas. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga lugar na ito, huwag po muna tayong pumalaot dahil makakaranas tayo ng maalong karagatan na dulot nitong si Bagyong Inday. At yan lamang po ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Dan po yung nilagulat.
4: Dan!
18: Ayos po si Alan.
4: Bali, humina ang bagyo, di ba?
18: Humina po yung bagyo, no? So, super typhoon nung mga nakaraang oras at ngayon typhoon na ito. Pero, malakas sa bagyo pa rin itong typhoon yes, and malawak yung saklong itong mga hangin. Kaya, asan pa rin po natin yung mga malalakas na hangin dito sa mga lugar na may wind signal number one.
4: Mm-hmm. May posibilidad ba na magtaas pa ng wind signal numbers ang ating ang PAGASA sa mga areas na maapektuhan ng bagyo?
18: Opo, ito pong ilang areas na under wind signal number one, posible po nating i-upgrade, no, or maisailalim under wind signals 2 or 3 habang papalapit itong si Bagyong Inday, especially po sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon.
4: Ayun. Okay, Dan, salamat na marami for the updates mula sa PAGASA.
18: Thank you po and good morning.
4: Thank you, good morning. Dan Villamil, direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng aming mga kasamang naglingkod ngayong bagang ito ng Webes, July 9, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Mark Bokiron, Mary Ann Milios, Jomarie Referial. Nagpapaalam po pansamantala mga kaibigan, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
8: Mabigat naman.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.